ke di tswere ke bo shopping ba maize a pina ke monate maizuzu a ke bitso la pina TLT a tapsi a ke bona ba ne ba rbinela pina yone monate nanong la haula ditheo di kala neng tsebe le songa ya mantla le Sedi FM nna le wena hona le mo ria ke bua tjena ho bane ha ke mong mo mamedi e motle wa tshebeletso le Sedi ke na le tsietsi mo haladi le tsatsi lena mo mamedi e motle nanong lena la hawa la ditheo di kala neng e mong a botsa hore na o tlo bala ditaba ha tlo bala ditaba kgetlong lena o tlo tla ge tshwara ha monate ka mbino wa soul and R&B ho re nya boraro ke yena tla hla etse tuka ka tsebetsa rona wena motho e motle a re jise mmino monate wa di 1 and 2 tshebeletso nye ratwang hopola Mise tsinge le shumele bese mihlano pele ho ra ya bra ro tlo fumana ithuele tsebo ka lentswe la ntate Maya. Untse a tsola pele aha dikamano tsa lerato malapeng a rona ka ho fapa fapana wena motho e motle ho re nya bone nna le wena re tla be re fetola mphiane ke ho fa se bae o tsose ba bararo letsatsing la Sontaha letsatsing le hlonolofetseng. Mitsutsunge mehlano pele ho hora ya bohlano re tla fumana mafube thapelo ya rona o senga a thi ho re nya bohlano mamedi o motle ge sa tswela pele ka lena la tsa bodumedi le ka jono ska ba fetwa ho bana bomme ba teng tse re tshwere taba yane ya baking e fitileng wena motho e motle na e be se thepu silukile ke potso re neng re tlile re tsepamisitse maikutlo haholo hodima yona bekeng e fetileng re sa tswela pele ka yona le bekeng ena wena motho e motle re tle re ha re le taba tsa rona re fa le momamedi sebaka sa o botsa potso a tle a tshwaele le yena a hlahise hlakore la hae hodima taba tsena ke ratile hobane di bua ke bomme ke bona ba hlalosang gore na e be bontate ba ka tswela pele ka taba ya sethepu kapa tjhe. Ele shumele metso e meraro metsotso hantle ka mora horra ya bobedi ge ntse ke le mmoho le wena tshebeletso nye ratwang ke nna le wena le Sedi FM ere ke tshetse hle wena motho e motho ba nena ko ya dumela le metsotso ya dumela kae kae ke le bitso la pina easy inde tse di tswe ke correct let's sneaker inde E902 le bona batho ai ba tshetse tsola jantwe na ka tsebe jemona

setlhopha sa magesi tsatsi la maobane be le ba tlontlolola Richards Bay ka o ba o tla ka ntlha e le nngwe go noto ba tloa mogatlheng wena motho e motle ba tla lo bapala di-playoffs ke a dumela setlhopha sa magesi amazulu ya tlontlolola Durban City ka o ba o tla ka ntlha e le nngwe go noto Marumo Garlands ya tshwarana le setlhopha sa Stellenbosch ka noto go noto.

di bapetse wena motho e motle mme o hlakile hore Orlando Pirates ke bona bo mampudi ba sehla sa 2025-2026 leking ya PSL kwano lapeng. Re a ba lebohela hle ba sebeditse batho bana ba ile ba hla ba ipabola dipapading tse alang tsa leaky check nnete tse pedi tsa teng ba ile ba seke ba sebetsa hantle fela ka morao ho mono ao ya ba Orlando Pirates ke Orlando Pirates ba ileng ba kgona ho ithiba ba ile ba ithiba ba ileng ba hloleha ba ile ba hloleha ba bang ba e tshwara ka ho lekana fela ba bapetse nnete ya sala re a ba lebohela.

a ke di ya ka mahlo ditaba tse ding wena motho e motle mme enji motshega letona la tsa sesole ka rona ya Afrika Borwa o ile a teka ditekanyetso tsa lefapha lena la tsa sesole mo mamedi mme o ile a teka tšhelete e balelwang go 57.6 billion rand. Ke tšhelete 57.6 billion rand ke yona tšhelete mo mamedi yo a reng o tlo o sebesebetsa taba tsa gae ka yona sehleng sena seo a ntseng a tshwere ka sona mme enji motshega ntse re le mmogo nnane o ke la gaola ditheoa dikalaneng tshebeletso e mametseng ke ya mantlha mo mamedi gopola mo re yang teng ke goreng ya rona a botshelela ga se tseo fela ka kwano ka provinceng ya Eastern Cape seponesa se atleile go tshwara banna ba robong ba fumanweng ba tshwere dithetefatsi banna bana mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi ke banna ba bane ba tlhagang nageng ya Nigeria ba tshwereng ba tshwere dithetefatsi ka mona ka provinceng ya Eastern Cape ba bahlano go banna bana ba robong ba babedi ke ba naga ya Mauritius e ka re kgwebo e kgolo ka mona ka provinceng ya Eastern Cape mo mamedi e motle ba bane ke itse ke ba Nigeria ba babedi ke ba Mauritius ga o a tlhaka gore na bana ba setseng ba bararo ke ba naga efe mo mamedi e motle taba ke ya dithetefatsi ka rona ya rona ya Afrika Borwa e e leng tlhoba boroko mme jalo ka baagi ke nnete re lokela kore jalo ka ga re thusitse seponesa go tshwara banna bana gobane menyenyetsi e e tlhaelelang momedi ke gore go na le motho ya ileng a tlhalosetsa seponesa gore ela go na le batho ba gwebang ka dithetefatsi mme batho bana ba go kaekae a seponesa sa tlola matjato a masesane mme ba tla ka bona re a lebogatlhe seponesa sa naga ya Aforika Borwa ka mosebetsi o motle o makgethe ke ye ketšho ke ge letshwere moruo wa naga o re o ka nagana ga nne le lesiko ne re tlo ba bana ba mang re a lebogatlhe bontate le bomme ka mosebetsi o gabane ka nako tsotlhe ke a tseba ntse ke dutse le wena tshebeletsong e ratwang wena mo mamedi ya lapeng a re le sututse mmogo le wena ya mosebetsing ya tshwereng ka thata ke bua le wena mokganni wa ntorontoro mokganni wa koloi ya private mokganni wa tekesi mokganni wa bese ga re be mmogotlhe go fitlhela goreng ya botshelela taba tsona ke ditshwere tsa botlhokwa nanong le na le e ratwang ke wena lenanong la gawa la ditheoa dikalaneng tshebeletsong ya lesedi FM a ke lebale baoki le dingaka dipetlele mmogo le ditliniki ka go fapafapana nke ke ka lebala seponesa jalo ka se ke tlhalositse sesole sa naga ya Aforika Borwa bakganni ba diambulense le botlhokwa e le ka nnete gabane tseso ba lebedi ka gotlo tse nne tsa lefatshe ke nkile ka tiba ke otlantse le lefatshe gabane tseso nka lebala jwang bana beso ba sebetsang digaracheng bo mme le bontate ba itelletseng mesebetsi ya bona gabane tseso tshwagang fela jwalo go sontse o lokile gobane le gona o tlisetsa bana ga kgwedi e fedile tse yang ka maleng le ba apese le ba kenya dikolo le bogang go ke gona e leshome le metso merobedi metsotso pele o gora ya boraro ke itse ka jeno tjena moeti wa ka yeo ke tla tsamaisana ena tsela le ena ke mosebetsi mmogo le nna tsietsi mogaladi tsika o tlhophisitse mmino monnatenate wa soul and R&B ga a tuma fela ka ditaba le mmino mona o tseba taba tsa gae Dakes Magida o tsheditswe ke Fruit Easy Shabani Pina ke monati, darling.

0: kibitso la yena pina ita famba kibitso la pina mmamedi motle peaceful sleek ke na rneng arneletse yona kwa no tsebeletso nye ratwa nkinna le wena le sedie fema na kwa ne fitlile jolo ka kitlalositse ya moeti wa rona mohlomphei maya ke na ya tlo fa ditaba tsa botlhokwa lenanong lena la rona ka pa segutlwaneng sa rona sa ithueletsebo ntate maya dumela hle kgabaneso
1: Morama Fukuri ke boele kudumedisa hape le mo mamedi wa lesedi FM ho di thewa dikalaneng. Mme ka jeno lena ke tla ka molaetsa o reng tseba monna wa hao kapa tseba molekane wa hao. Ke dintho dife mme wa ka tse o loketseng o di shebe kapa o di identify ho ntate wa bana ba hao. Ya pele, morama hloko hao ka bona monna wa hao a thotse haholo ho sa tlwaelehang o tsebe gore go na le se mongongorehisang pelong ya hae. Mohlomong o ka fumana gore mosebetsing mo a sebetsang teng go na le seo a ileng a feta ho sona, mme taba yena ya mo utlwisa bohloko haholo. Jwale mme wa ka, ha o ka fumana molekane wa hao a le jwalo, ke kopa gore o mo supporte mo wa fetang teng, mme motse gore na letsatsi la hae le bile jwang, o tla o hlalosetsa ha e ka ba motho ya open. Ya bobedi, morama hloko, ntate ka hara lelapa ke motho ya shebang maemo haholo a ntse a sa bui kapa a thotse. Bontate ke batho ba kgonang ho sheba pattern ya diketsahalo tsa malapa a bona. Ke lebaka lena a tla o jwetsa ka mora nako gore ke shebile moradi enwa wa ka kapa mora wa ka, gore nako yeo a fihlang ka yona ka tlung ga se nako e amogelegileng. Mme ya boraro ke ena, moramahloko, ntate o tloga pela mosadi ya mo hlompholang ka dinako tsohle, gobane bontate ba hloka go hlomphuwa. Mme monna wa hao jwalo ka bontate ba bang a ka thabela gore a hlomphuwe, mme ha a hlomphuwa tseba gore o mo rwesitse korone eo Modimo a mo fileng yona. E nngwe gape ke gore ntate o tloga pela mosadi ya mo etsetsang lerata. Bontate ha se batho ba ratang lerata, moramahloko. Le haeba o mo tshwaya diphoso, mo tshwaye tsona o ntse o mo hlomphile kapa o bontsha hlompho. Bohloko ba hae wa bopata ka hare ho lelapa gore a nne a hlahelle a ntse a le matla baneng ba hae le ho mofumahadi wa hae. Mme monna o loser interest mosading ya sa mo appreciating gore o sebetsa ka thata ha kae, o feta ditlhapeng tse kae. Ha mosadi wa hae ntate a ka tlisa tse wa di tlisang ka tlung, mosadi a ba sa di appreciate, taba eo e mo utlwisa bohloko haholo. E nngwe hape, moramahloko, ke ena, monna o value peace ya lelapa la hae ho feta ho tsotellwa. Monna

0: wa itholela ka nako tse ngata a iketsetsetse wa dietsang hobane o a bona hore mona teng o hobella letlapeng hobane mosadi wa hae ha se motho ya mamelang. Monna o nahana ka botebo ka dinako tsohle empa a sa bontshe hobane ke yena leadera le moetapele wa lelapa la hae. Moramahloko ya ho qetela re na le mefuta e meraro ya batho e re loketseng re hlokomele. Mofuta wa pele ke mofuta wa batho bao re ba bitsang makgapetla. Batho bana ba dula bophelong ba hao for a very short season. Empa ha ba le bophelong ba hao, o tla fumana ba tlisa botala boo re ka nahanang hore o tlo phela le bona forever, only to find hore ke hwa nakwana fela mora mahloko, mme ka mora nako ba withera ba feta. Mofuta wa bobedi kwa makala. Makala ana a bonahala a tiile, a le thata, a le attached sefateng kapa kutung ya sefate. Empa hona le nako yeo a tlo fela ka yona le ona, o fumane e sebile makalana a omeletse. Bona bo e reng motho ha a feta pela lona le robeha ha bonolo. Ke mofuta wa bobedi wa batho. Ba ka dula le wena empa tsatsi ha le dikela ba tlabe ba omeletse, mme ba ile ba tlile le pela hao o so setse o le mong. Mofuta wa boraro ke ona wa methapo. Ona ke mofuta wa batho ba dulang ho wena in all seasons, whether ho hobe, whether ho alua kapa ho tsheua, ba dutse le wena. O ja papa ka metsi kapa ka moroho wa sepatlapatla kapa ka khabetšhe, mora mahloko ba dutse le wena ka nako tsohle mathateng a o fetang ho ona. Mme ke o lakaletsa hore ntate wa ka, mosadi wa hao ha le teng, mo etse mosadi wa methapo hore lelapa la hao le tsebe ho tia. Mme le ntate, tiang lelapeng la lona, mme le tswelle pele ka kgotso. Modimo wa kgotso a lefe kgotso. Ke a leboha.
1: Re a leboha ntate Maya, re leboha ho menahane, mme ke a tshepa taba tsena tseo re fileng tsona kajeno di wetse tsebeng tse utlwang hantle tsa momamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM. Re a leboha kgabane eso. Mamedi, ke ile ka hlalosa pejana ka re ke na le moeti wa bohlokwa fela pele ke mo fa sebae a ko ntumelle nke ke die mafika ke yana. Ke le ka o di hokela hantle, di tle di tsamaye ha monate, re hopotsana hore nna le wena momamedi e motle re kene lenanong la rona la mmino wa Soul and R&B. Mme moeti wa rona ke Tsietsi Mohaladi, ba re ke DJ Tsika. Fela pele ke mo fa sebae, ntumelletle jwalo ka ke hlalositse nke ke die mafika ke yana. Heather Headley, I wish I wasn't. It's a rahang kamarapide na ko bapale Yolanda Adams, our fragile heart.

mamele motle ke a tseba ebile ke a tseba le wena wa tseba gore bona bophelo bo tshwana le buka bona bonna le wena re bophelang bophelo bo tshwana le buka ga e le go bua nnete monne mongwe motlhalefi o re ga maemo a sa dumele maemo a sa tsamaye ka tsela e wena o labalabelang ka yona bophelong ba gago o seke wa kwala buka ena ya gago ya bophelo go molemo o lokelang ko o etsa phetla leqhepe o ne o tswele pele o ithute ka tsa bophelo gobane bophelo ba gago ke buka o re ga o le thata go le boima ntho dinyolosetsa bophelong ba gago phetla o se ka ba wa kwala buka go molemo o o lokelang o etsa ke gore o phetle leqhepe le letšha o ithute gagolwanyane ka bophelo ere ke molebo he mosebetsi mmoho le nna tsietsi mohaladi o ile a tla dikopanya ka makgethe le teng mmino e le o monnatenate mmino wa soul and R&B tshebeletsong e ratwang ke nna le wena le Lesedi FM ke a tseba bateng ba lehlonolo ba tla tsoswa ka jeno motho e motle le ga re tla tswa ba bangwe ba rona re le ba dibakeng tse itseng re le o kopanya mabaka bano ba lehlonolo ba tla tsoswa ba bararo ntshware ka mohala nomorong ya 086 000 3084 ke mo tla mphumana teng ka mohala a thi nomoro ya WhatsApp ke 079 758 5066 ke a ipita 079 758 5066 chikiletsa molaetsa wa gago wa kgatiso nna ke tle ke fetise ditaba tshebeletsong e ratwang ke nna le wena le Lesedi FM.

0: era ho ntse itlhopho be ya tabatsa ho hantle ka manane ke nke wa pele ke yona le sedi FM dumela.
1: Good morning Papi.
0: Hello Mabi.
1: Ha mona ke le kae?
0: Ke phetse ha mona te gaitsedi ya ka wena.
1: Ha mona ke hle.
0: Ke a leboha.
1: Bona ke tshe mo hala dikimo fa le kgolo go di mali kgolo.
0: Ya bona ha bona pele mona.
1: Ha bona bona pitsa ona so gile.
0: Hele hele hele.
1: Ah a itswa ke ra mo ga mo hala di bona nne a itsa fela.
0: Ka magete.
1: A re itimolla maso ya ga motshea.
0: Re sebetsa jwalo ga ile hantle. Re sebetsa
1: jwalo. Ke jwalo ke. Ka mosebetsi motle.
0: Re a leboha, re a leboha.
1: Re ke tshe batho bana he. Re ke tshe boitsi fa ndeji. Ke le bohe mapatata o tshile sepetlele maobane. Ke re o mapatata le maemong a nang tse le modimo. Ke qetelle ka mahudi motho wa ne ka mane ka Bloemfontein. Ke re o mahudi modimo teng maemong ohle. Ba be le tsatsi le monate. Thank you ba tikile
0: bo. O kae fan vake?
1: Interesting.
0: He motho a ipata ye.
1: Ah, a ipata stoutu.
0: Ah, ha isa le ke qetela le sakeng. Ha isa le ke mqetela masakeng kwa.
1: Ke ka mogwa
0: a tsaka
1: mantsa. Ke hantle. Ala o mamela ke no
0: tshe. Ke a tsiba ke motho le ntho, ke motho le sia le moya.
1: Ha monatizwa.
0: Ke a leboa hle.
1: Thank you Papi.
0: Ke a mole bohela, a simo he mabinda. Tsabeletso ke le sedi mme di dumela.
2: O tla ka ndate ba hlo.
0: Ke phetse ha monate gabane se wena.
2: Ha ke present that. A tswa ngwana ke machala wa mutha o msha mahla ngwe tsene ntlo go ntlo ke ke ra 22 meter se mahlo.
0: Hala hala ta u hala hala.
2: Ke ka tshoga go tshwana bana ba ba re ba rata ya ntse ka tshoga ke ka mana ka lefatsheng la tlhoko ka mana e ka tshwana ka mana ke tsuse ngolo se tswala mmere ngolo ya ya ha tswe a nda se mo nanti ka bo pelo na wa ke di mahloko ke tsama ye ka dikgoro ka mana ke tsa khatswa ka ele go go le tswe ntate tsa go ke di mahloko ke tsama ye ka mana ka sa solo ke ka mana ke re na ka fela ba tau ka mana ba tsoga mo ntate ka pele ba mo ha ke ya di mahloko ke tse go tsoga ka
0: ntate ke ya le bo a hle ke ba le boela ke re tau a simo he mo taunye motle tshebeletso ke le sedi mme di dumela
3: ke nna ntate ke masoko le kae
0: ke phetse ha monate mme o phetse
3: ke phetse ntate masoko
0: ke a le bo ha o ka phapha misa lentswe la ha mme wa ka nna ntho tsa ka dilukile ka kwano o buela tlase
3: a o buela le nani ke ba ntate masoko ka mona ka fosong botlhaleng
0: ke a utlwa nani
3: o ke ntate masoko ke rata go boe ke ke se ke nne ke ntse ke kgolwa ne ka mani ka pele tsomo ke tsabile le kae ke go bona ba fole ba bona tsena tsana ke se masuku ke go go se tsanta te wa ka ka mani ka fitse ke ka mosebetsi ke ga ke ntse ke se ba ke go yena a tswe ke se se le rangwa no wa ka ka mani ka ke re go go se ya la ke go yena a tswe ke go fitse tshe ba ke go yena a fole ba se se nne ke go ntse ke masuku ka go tsamba ka go tsela le bo
0: ke a le bo nani tshe ba ke le bo mena ne khetse di aka tsabeletso ke le sedi mme di dumela
4: tatuma sokoleka
0: ke phetse ha monate mme o phetse
4: a ke phetse senta tuma sokoleka
0: ke a leboha
4: tatuma sokoleka tsoro makabe tatuma sokoleka ke khotatsa bana ba Jesu ka mona ndi go patang khono ka khono sa ga kotse ka opela mapato ke re ntate mo lwa ka tla khotale ntate modimo a fosa o tswa sa tsitsa ke tsose
0: ntate mo lwa mabitso a ke mang
4: ntate mo lwa basikotsi ka mona ka opela mapato
0: basikotsi
4: eh ya
0: tatu ha khothale ha khothale ntate moholo ka nnete re ya leboha ha o motsebise le libitswe se ka ba ba fela ntate moholo wa ka ntate moholo wa ka ha re motsebi ya ke re gone
4: eh ya tatu ma ho ke ya leboha
0: he wa skai thatafatsa wa skai thatafatsa tawai
4: ya leboha ntate ma ho eh be ke so sa malga to kitso ka ka ntu ka tsinya ke tsosa smamulo ka ho pa o se ke a leboha hle ntate mahlobo tsa tsile monate
0: le wena tsa tsile monate mme re ya leboha
4: thank you
0: ka smo he tsabeletso ke le sedi mme di dumela
5: ntate mahlobo
0: gabane
5: ka o ba ntate
0: nna ke thabile di fate gabane so ke tshwana le monnano a bibile
5: o bua le ntate
0: ha ba tsosa gabane so
5: ha ke ke ka mara ka ho pa o se ke re mme mamulo so pa di nna ke ka mala ka go a starta ga dingwe ke re ntate ma hlatsi so pa di men ntate ke ka mala ka porti le ba stone so ntate ntate ma tlhoko tsa di mo la tuela sa ba tso sa ke di fese ma tshe tsa mra o ya ntate ma so go ra ta ka rakter
0: ke ya le bo hle akter ke le buile mena ha ne gaba meso
5: danji ntate
0: a simo he mame di dumela
6: le kae pati
0: ke phetse ha monate mme o phetse
6: a ke tsitsi a monate ke me malibu go mokeki mo la ka bo machabeng
0: ke a leboa mme ma mokeki
6: ke a batsosa ke tsosa meba molai ke tsose medikele di mosedi ke tsose megalbo e mane ke mo mebeke ke rakang le bona mane re tshedisitso ka opane mapaka ke a leboa tle
0: ke leboile mmetlhe ke a ba lebogela kere
6: kalewanda
0: a simohe mamedi mo tlametse tsuke mashume mabedi le metso etsiletseng hantle ka mara ho ra ya bone nna le wena re ntse re le mmoho nna ne o lena kilane la haula ditheo di kalaneng tshebeletsong ya le CDI FM ere ke tle ke o tlokomedise hore metso tsunye mehlano pele ho ra ya bohlano re tlo fumana mafube thapelo ya rona ya hoseng ho renya bohlano ka jeno re tswela pele ka sehlosane se re neng re bua ka sona bekeng e fitileng le bomme bomme ba tshwarang thipa ka bohaleng le ka jeno re tlo bua le bona re ke re utlwisisa ntle tabena sethepu ma bekeng e fitileng o ile a kena melaetsa mengata ka tsela e tshosang ya bamamedi ba batlang ho fumana tlhakisetso ho bomme bana bao re neng re ba memme ka jeno ke tlo o fa sebaka momamedi e motle hore o tlo o botse dipotso o tlo o tshwaele le wena hodima ditaba tseo re tlabeng re ntse re bua ka tsona ka jeno se ka ba fetwa ke lena le ya phela ebile le ya ratwa lenaneo la tsa bodumedi tshebeletsong e ratwang. Ke kopana le Omega Khunou
7: rena harona
0: har mamele ka tsebele thwetwe

maudit, moi bon tata.

0: ke kopa o ke la le bana ba latela matswe ba phatsime ke polo gatebe mane Kroonstad ebe oupa gatebe mane loli then ebe o ile gatebe ka mane ga tsakane ba kopela ke Daniel gatebe ka moka ka Brakpan harle uwe mrena.
1: Good morning, good morning, Dr. Mahloko. O bua le mo le bohento meng ka tumo le paraisi. Ke rata tso sa bo me bana ba latelang. Sone esta mo sone ka mona ka tumo le paraisi di la ka vuka. Lezi. Malo as o dula vuka mona tumo ho le ke katela ka mema maeza. Yena o dula tokolo hona mona tumo le ke le bontate Dr. Mahloko ba tsetsile mona te bye.
2: Dr. Mahloko dumela le ka motswadi wa ka. Dr. Mahloko duma o dumeliswa ke pitso wa le khosi ka motseng wa monya yang versus Brown. Mara ona jwa ntate mahlo ke uduma Toronto. Ho. Re ke mathila ka ola motsung wa kanana ka ola o kni ka mona ntate mahlo go kere. Ona le mme ka mono ke mme sefakwana Chabedi. A tswa phaphame. Kere mato hlang Chabedi. Bona ka ra motswa kanana lena a tswa phaphame. Ke mathela bona ka mane ka mo motsung wa monyake ngola versus Brown ke tso semofumaduwa ka. Ke male bo ha mohlomi a tswa phaphame. Tate mahloko ba tsosa ke wa bona ka mehla le matsatsi pitso wa le khosi tango ntate mahloko
3: o tso go tso digestics digestics go pa o tso sa bala tela me mamana e moliane ke tso sera khadi mamo tse mo holo le besa ke ka tele ka makara bo focus ba ka hlohlolwana ba tsosa ke le hlono ro focus ka mona ka hlohlolwana tango
4: dumela ntate mahloko. Tate mahloko ha ke tsose a upa ndlebe ka mane ka kopisi ke ratso ya phatsime ke re madi ka nokunene ka thembisa ke ratso ya phatsime ke re matlhapi mofukeng a tso ya phatsime ka mona ka lagatswana ba kopelwa bohle ke ngone masabata ka lagatswana ba ntate mahloko
5: foto le se lo folo tsel sedi ke ne sa ka je go nne bene go po ke na le bana ba la tela go po ke na le bana la tela ke na le mme wa ka mama fa di ndwene le ka ga wondwene ka o le mo fuma do ka mama gena ndwene ke sa ka mona ka go tlhano
6: tsimela ntse se mahloko le ka nne mhlang ka morena ke me mama fa ke ka betleme ke re ntse mahloko ke ka tlo tsa bana ba la tela ke re ba tswe ba patsine ke mama kwena ka ditseng Matseko, Meleti, Old Venus Poshkaman, the Sarajuin, Kilitatilam Ren Kashin, Tomototlis, Eleven to Mashok.
7: Dumeran Digestics, Nakitusa, Panavala Tela, Motovi Umbala. Pero Morena, Salolili, Williams, Akwana Morocco, Kiri Twin Losha Paraon to Kante, Little Stars over Fit, Kawye Rumba Fanda one, Kawaka Stars, one of Zantimo, Alashukinatizu.
8: Ke taba tabelo ya rona botlhe ke le ba Afrika Borwa re na le di khutlele kwano lapeng ka setlhopha sa Mamelodi Sundowns se lo bapala papadi ya bobedi mo mamedi e motle ya magaolagang le SFAR mane Morocco ke na le tshepo go batla khutla ba tshwegena ledi jwang kapa jwang batla hle ba elwane ya sedula matswapong motho e motle e re ke buele wena ha o ntse o itlhopha o itlhopela ya mosebetsing e re ke buele wena ya nang le mathata ge ke bua le wena ya tlang ka leeto bophelo bona bo re bophelang bona le leeto le tletseng dikgaolo tse ngata ka mokgwa o makatsang monne mong ha bohlalosa hantle gore bophelo ke leeto le tletseng dikgaolo tse ngata tse ding tsa dikgaolo tsena tse ding tsa tsona dikeke tsa tlisa thabo yeo e labalabelang bophelong ba gago empa kgothatso ke ene e ke o fang yona ka jeno mo mamedi motle ema o tsitsitse le maemong a bodutu Emma o na le tshepo ho rena ho etsa hala eng ho ruma leeto lena la bophelo hobane tse ding tsa di gaolo tse o re kopanang le tsona leetong le la bophelo ho na le tsenang le tsentle bakeng sa bophelo ba ka lwena ha se di gaolo tsohle tsempe bakeng sa bophelo ba hao leetong la bophelo ho na le tse monate ho na le tse tla tlisa thabo bophelong ba

phethehile gospel choir ke ne ke sena ho ha pele ho ra ya botlhala no ho bona metso tseng e mehlano pele ho ho ra ya botlhala ho fumana mafube thapelo ya rona ya bosen e ba mosa bophelong ba hao e ba lebaka le tla etsa motho a kgothalleho ya kerekeng e ba lebaka le tla etsa motho a kgothalleho ya mosebetsing kapa sekolong mantswe ya hao le diketso tsa hao ha di ke di tlisa diphethoho tse tlisang thabo bophelong ba motho ska ba ba le jwela kgopiso maphelong a batho go latela dipuo tsa gago le diketso tsa gago go na le bontate ba hodileng ba nang le bana ba kgonang go dia bana ba batho ba bangwe go na le bomme ba rwetseng ditopo ba kgonang go dia bana ba batho ba bangwe ba lebetse go go le bona bana le bana ska ba ba le jwela kgopiso maphelong a batho ba bangwe e ba le mosa.

rorisang Jehova hobane ho hotle ho roka modimo wa rona. E ke ntho e monate thoko ya motshwanela. Ngwaneso le wena kgaitsedi, ke tsatsi la sabata, ke tsatsi la phomolo, ke tsatsi le tlhogonolofaditsweng la behelwa ka thoko, ke tsatsi la thoriso, ke sontaha sa pentekonta. Ke ho dumedisa ka lebitso la morena le mmoloki Jesu, ya tsohileng bafung, ya phelang, a busa le ntate le moya o halalelang. Re bala pesalome ya lekgolo mashome a mane le metso e mehlano, temana ya pele ho fihla ka ya bobedi. Ke tla o hodisa modimo wa ka, morena wa ka. Ke tla boka lebitso la hao ka mehla le ka ho sa yeng kae. Ke tla o boka ka matsatsi ohle, ke rorise lebitso la hao ka mehla le ka ho sa feleng. Lena ke lona lentswe la morena, re boka le ho tumisa morena ka lona, e leng ka Jesu Kriste morena le mopholisi wa rona. Amen. Ngwaneso le wena kgaitsedi, tshabong ya letsatsi le tshimolohong ya beke e ntjha, mopesalome o re hopotsa ka kgetho e hlokolotsi haholo. Ke tla o hodisa modimo wa ka. Morena wa ka, ke tla o hodisa. Ke tla o hodisa ka mehla yohle, ke tla o rorisa, ke tla o hodisa. Bamamedi, thoriso ha se ntho ya maikutlo fela, ke qeto eo motho ka mong a e etsang. Hoseng ho hong le ho hong, ha re tsoha, re tsohela maemong a bophelo a sa tshwaneng. Ba bang ba tsoha ka thabo, ba bang ba tsoha ka maswabi le ka boima ba morwalo mahetleng a bona, ba bang ba tsoha ka matshwenyeho le ka ho kgathatseha ka dithapelo tseo ba di rapetseng, empa ho sa bonahale karabelo ya dithapelo tseo. Le ha o le jwalo ngwaneso, lentswe la Modimo le re ruta hore ho sa natse maemo, Modimo o tshwanelwa ke poko le thoriso. Hobaneng? Hobane Modimo ke morena. E seng fela ha bophelo bo re tsamaela hantle, empa le ha re na le dipelaelo kapo re tshaba. Ho hodisa Modimo ho bolela ho mo phahamisa ka hodimo ho dintho tsohle le maemo ohle, ka hodimo ho tshabo ya rona, ka hodimo ho matshwenyeho a rona. Ha re mo rorisa, re tlosa mahlo a rona ditsietsing, mme re a lebisa, re a shebisa ho Modimo. Utlwa hore mopesalome a reng, ke tla o boka ka matsatsi ohle. Momamedi, e seng ka sontaha fela. E seng ha dintho di lokile, di ntsamaela hantle fela, empa ka letsatsi le letsatsi. Molemo le botle ba ho qala letsatsi ka thoriso ke hore re mema Modimo ho tsohle tse tla latela letsatsing leo. Re mema Modimo mosebetsing, re mema Modimo dipuisanong, re mema Modimo diqetong le dinthong tsohle. Ke hore re apesa ka boteng ba Modimo ntho e nngwe le e nngwe eo re etsang. Pele ha o tsoha, pele ha o etsa eng kapo eng ka jeno, qala ka hore, morena ke a o hodisa, morena ke a o rorisa. Ka Jesu Kriste morena le mopholosi wa rona, mohau wa morena wa rona Jesu Kriste le lerato la Modimo Ntate, kopano le matshediso a moya o halalelang di be le rona bohle jwale le ka ho sa eng kae. Amen.

le hore ke nang ho lona ke lenana la sabudumedi sebeletsong ya ya le sedi FM jolo ka se ke ile ka hlalosa motho e motle re tlo ba mmoholo wena ho tloa hona jolo fetela mane ho renya rona ya botshelela ka lena le ratwang ke wena lenana la sabudumedi beke nye fitileng ke bile le bomme ba o kileng ka qoqa le bona huduma sehloho seo si ileng sa bewa huduma tafole mo wa medie motle mme re ke tla ko phethele sona o tlo se utlwisise antle gore na re lebile kae ka sehloho sa rona.

0: Obaneng ke ke ya ba sithepu se nepahetse. Ke yona taba ya rona ye o re buang ka yona letsatsing lena mo mamedi e motle. Bekeng e fetileng ke bile le nkgono Madiau ya neng a metse tumelo ya bana ba thari. Ka ba le me Nkoki Ngobe ya neng a metse tumelo ya Judaism. Ka boela ka ba le me Topsi Rampone ya metse tumelo ya Bokreste. Ka ba le mama Fatima Ntenge ya metse tumelo ya Islam. Ke bona baiti ba ka le letsatsing lena motho e motle. Bao ke tla bua le bona re ne re tswele pele hoduma setlhoo sena seo re ileng ra se qala bekeng e e fetileng. E re ke seke ka senya nako. Sena selelekela ke senke ke se belele ka thoko nna le wena re tlege wele gabong. Ke rata go dumedisa ka tsela e kgetheileng baiti ba ka, ke qale ka mme Ntenge. Mme Fatima dumela.
1: Dumela ntate, le kae?
0: Ke phetse, o phetse hantle motswadi?
1: Okay.
0: Ke a leboga. Mme Ngobe dumela.
2: Dumela ntate, masoko le phetse.
0: Ke phetse, o phetse hantle mme?
2: Ke phetse, ke a leboga ntate.
0: Ke a leboga. Ke boele ke dumedise le mme Marampone. Mme Marampone dumela.
3: Ntate masoko le bamamedi, ke a dumedisa se lebitsong la Jehova.
0: Ke a leboga. Mamedi nkgono Madiau re tla ba le ena re santsane re le ka o hokela mehala ya rona re tsebe o mo fumana ha monate re tsebe o qoqa le ena lenanong lena la rona. Ha ke batle gore re senye nako bo mme jwalo ka re ile ra tlhaga tlhalosetsa mo mamedi bekeng e fetileng re tlo mo fa sebaka sa gore a tle a tswele pele le ena a latlhele la gae letlhakore. Fela ke rata gore mme Ngobe ke qale ka wena mme Nkoki Ngobe. Tokelo ya o ikgethela le tokelo ya o se hlekefetswe re etsa jwang hore e nngwe e seke ya hatella e nngwe? Ke dutse o duma taba ena, hobaneng ha e ka ba sethepu se nepahetse?
2: Ke a leboha ntate Mahloko. Tokelo ya ho ikgethela ke tokelo e leng hore dikarolo tse pedi tse leng sethepong di na le yona.

0: hobane ha motho a nyane o nyalwa a tsebe hore le la pengla ye ke bula se kapitse ka mabaka e re a hlalositse bekeng e fitileng hore se kapu ha ile hantle ntle morero wa sona ke jwale ha ke sheba ho testament ya gale se kapu go bontsha ke ba bangata ba leng ba patriaka ba tume or the patriarchs ka lentswe la adimile se ne se hlahiswa ke bomme ha re sheba setheko sa jakobo se hlahisitswe ke bomme moo baneng ba bona hore ba haellwa kampo hona ho ba morao dilemong tsa ho ka ba le bana jwale ha ke bone hore ho na le motho a hatellehang sephekong ha re sheba nalane ya testamente ya gagwe.
1: Ka kutlwisiso ya hao, ha hona motho ya hlekefetswang ha re tla ntlheng ya sethepu Mmengobe?
0: Ha hona motho ya hlekefetswang ha re tla ntlheng ya sethepu Ntate Mahlopo. Ha re sheba sethepu hantlentle, ntate wa pele testamenteng ya kgale wa ho ba le lenyalo la sethepu ke Ntate Lameke. Re bona ditaba tsa hae ho Genesis wa 4. Ka mora moo, ha re se re tseba hore sephepu ke ntho re bona ho bana le molao o tlisang toka e ka sitana le yona tshireletso ka hare ho sephepu tshireletso ho mme hore re tle re bua ka wotlolong ha ntse e ya ena ho bana le molao hape o Exoda o tlisang tshireletso sephepung o tlisa tshireletso ho bana ba tswalletsweng sephepung melao ena ya hlahlamana jwalo jwalo ho Exod. Ha ke bone hore ho ne ho ka bana le molao o tlisang toka le tshireletso ho bomme sethepong le ho bana ba tswalletseng sethepong ha e ne kaba sethepo se a hatellwa kapa se a qobellwa kampo sethepo ha se a loka ha se yo merogong ya Modimo ho setšhaba sa hae.
1: Fela re ke botse mona ke a ipotsetsa fela mme Mmengobe hobaneng ha basadi ba lokela ho arolelana monna empa banna bona ba ke ke ba arolelana mosadi
0: batho bano ba babedi ha ba etswa tsa ho lekana ha re sheba maikarabelo e ba nang le ona ka hare ho lelapa jwale dintho tse ngata di etsahetse ho tsamayeng ha nako ntate Mahloko le bamamedi moo bomme ba iphumanang hore ba itsheba ho bontate kapa ba itsheba ka ho ipapisa le bontate ka leihlo le lekanyang tulo kampo bona boemo ba bona lenyalong ha bo lekane o teng a tsamaileng e be hlooho o teng a tsamaileng e be molala hore mmele o tlo phela mmele o ke ke wa phela ka hlotse pedi
1: ho ya ka mmele o ka phela ka melala e mengata
0: ho ya ka nna ho fosahetse ntate Mahloko hore mme a itshebe ka tsela enono hobane le mosebetsi wa rona lenyalong ga o tshwane jwale ha se taba hore ntate o bana le melala e mengata ho bana le mothusi sebakeng sa mme mo e leng hore mme ha kgone ho tswellisa pele merero le ditoro tsa lelapa lena o hopole beke e fetileng ha re ne re bua re buile ra etsa mohlala ka malapa a maholo jwalo ka malapa a marena hore ha e ka ba sethepo se ne se sa loka ho na le borena ka hare ho babedi boneng bo kebe bo ile ba seke ba tswela pele gobane mohlomong sethepotsi sa ka sa ba teng le mo ke batlang buisa teng ka taba e nanang ntate Mahloko le bamamedi ha re sheba re sa shebe haholo tumelong ya bajuda kapa tumelong e ho testamente ya gale
1: a go tshwara hanyane fela hanyane fela Mmengobe ke tshware maraka ha ke khutla marakeng re qetele taba tsena tsa rona le wena
0: ke a le bona
1: mabedi motle wa tshebeletso ya lesedi ntumelle fela ke tshware maraka ke a gotla
2: tsa bodumedi lenaneo lena le tsheheditswe ke Njunga Construction ditsebi ho lekala la tsa kaho le ditsela ebile ba hirisa disebediswa tsa kaho mmoho le ho ntlafatsa le ho hlokomela thepa ya hao
3: matshokgo mahloko o lesedi
1: le shume metsotso hantle ka morago re na ya bohlano nna ne o ke la haola tsa bodumedi tshebeletso ke ya mantla ke le Sedi FM tswela pele mme o no sa hlalosa taba ha ha
0: ke ne ke sa hlalosa hore di thoka ngata ne di ke tsa tswela pele le merero e itseng ya modimo e ne ke ke ya phethahala ha e ka ba ho ne ho tsena se tepo ha re sheba ho tswalwa ha Jesu o tswa lelapeng e re ke re batswadi ba hae ba tswa lelapeng la sethepo ga re sheba nalane ya lelapa leo lelapa la Nathane Nathane ke ntate mogologolo ga ke kgone go bala gore na meloko e mokae ya Maria le Josepha go na go Luka go thwa ke Josepha dibukeng tse dingwe go thwa ke Maria jwale batswadi ba Jesu ke ditlotlotlolwana lelapeng la Nathane enana e le mora wa Dafita ga re bala go Samuele wa eseng go Samuele ga re bala ke nepile go Samuele ga re bala go Samuele wa bobedi chapter 12 ga bona monono o e leng gore Dafita o tshwarela sebe sa gae le batsheba ebile lenyalo la bona le a ananela lenyalong lona leo mona mo batshela e leng mofumagadi wa borobedi go Dafita go tswalwa Solomone le Nathane le bara ba bangwe ba bangata empa borena ba Dafita gore botlhe bo tsetelele bo fitlhile go Jesu ke ka lenyalo la sethekong tata mahloko jale ga ke bone gore se fosagetse ke kopa o ema mono ganyana
1: ke a leboga mmengobe ke leboga go menagane mmamedi re mmogo nnaneo ke la gago la tsa godumedi fela ke batla go gutlela bekeng e fetileng ga nyenyana wena o kgothaletsa sethepu mmenko kengobe
0: ke se kgothaletsa ntate matlhoko ka go otloloa ke se kgothaletsa le gore nne a seka emela gore ntate a tsitsitsine nna ga itseba gore o tletse lelapeng lenana maikarabelo a feng morero o feng o tlameya gore a bone gore lelapa lenono le a ema jalo ka bomme botlhe testamenteng ya gane ba neng ba le sethepo
1: he ke a utlwa mme ntshwakale fela jalo mme ngobe o seka ba latlha mogala ke ke bue le mme Maramponi mme Maramponi o emetse tumelo ya bokreste mo mamedi e motle mme Maramponi ke a leboga o ntse o le teng na e tlhile lenyalo ke taba ya lerato kapa lerato le katla ka morao kutlwisiswa gago ka lenyalo le lerato o di bapisa jwang o di beaile go kae sekaleng sa gago
4: ke tlo araba ke ipapisitse ka temana ena e nne nketseng gobe a buang ka yona e re ke qale pele ka go araba ntate gore taba ya lenyalo ke taba ya lerato ke utlwa nne a re lenyalong la Jakobo le le latlhaiswa ke basadi sethepo sa teng se tlhaisitswe ke basadi ke kopa gore ke bale go Genesis chapter 29 ke ka bala verse 18 e re Jakobo a rata Rachele a re ke tla o sebeletsa ka dilemo tse supileng ga o ka neya Rachele moradi wa gago e monyenyane mola Jakobo o bua le malomae Labane gore ke gatlhoe lelapeng lena e tlala ka lerato gore ka lebaka la lerato leo ke nang le lona go moradi wa gago ke redi go o sebeletsa ka dilemo tse supileng gore o tle o nneye ena sente a rabela taba ya gore ke a se ya taka bomme gona chapter 29 ntate mahloko bibele e re ke re ke tsala ho verse 25 e re ya re ha boetsa Jakobo a tshoha ha bona ho le ne a re hela bane ke tsaba e jwang e o ntentseng yona mona maloma yo metse tsotse Jakoba o se beditse ka dilemo tsa 7 ka lebaka la lerato le o anana le lona ho Rachel empa maloma ha o tshwanetse a mo fe seo a se ratang a mo etsetsa botsotsi a mo fa Leah bakeng sa gore a mo fe Rachel empa ya se ka felela moo ntate Mahloko
1: hanyane fela mme makampone ntshwarela ko ra qoqotho ntshwarele mme wa kamoeditshwarele ke batla re gutlwele potsong yeo ke o butsitseng yona ga ke tsebe ga e ba motlhomong o ne o sa ntsane o etsa metheo ya ga o tlo tsebe go tla go yona fela ke batla o nkarabele go yona ke tsebe o gutlela mona mo re beileng teng gona jwale na e tlile lenyalo ke taba ya lerato kapa lerato le ka tla ka morago
4: lenyalo ke taba ya lerato ntate Mahloko ke taba le ke ne ke o balela yona temana enago ga ne se ka lebaka la lerato leo Jakobo a dileng go lona o ragele lenyalo le ke ne le keke la e ba teng
1: ka mantswe a mang ga o ntse o ntlhalosetsa le momamedi gona jwale bomme taba ena gatelelo ga e sa le e le teng go tloa bibeleng gobane o qeta gore taba ya sethepu ga ya tla ka bomme e tlile ka bontate
4: ntate Mahloko e tle go gotisetsa tereng ya kgetho gantlentle o bua nnete lenyalo ke gatelelo empa ke gatelelo e tlileng ka bontate e seng ka modimo
1: jale modimo a e dumelela jwang tumelong ye ya rona bokeresete gore e be ate ga kana-kana le batho bao a ba tshepileng jalo ka botafita le bona ba be ba kgabe ka nnete motho a kgabe ka bona ba le bangata
4: e re gotlisetsa temaneng ya gona ntate Mahloko ya bakorinto e re buileng ka yona diketsetseng bakorinto chapter 30 gore modimo o file motho kgetho modimo o re file molao ga qeta gore fa molao a re fa kgetho gore re phele jang modimo ga ya re gatelela batho ba kgethile go tlogelela molao eo modimo wa ba beetseng ona ba phele go ya ka ditakatso tsa dipelo tsa bona
1: mme Fatima ke na le wena mme kampone ke atla mme Fatima ntse o le teng
5: ke teng ntate
1: ke a leboga nna ga e ba sethepu ke o thusana ga bomme ga se moo ba tla nne ba ate ha ka o fela ha bona ba ntse ba phathahana kore ntho ya gore se re le ka o fela ka tlung jwale ke rona bana ke bomme ba ka bang ba bane nna ga re na ngatafala ke utlwile le bua bekeng e fetileng ka gore le a thusana mme Fatima na go ngatafala go ga rona go ke ke a baka thulano
5: ke gopela tshwarelo ntate ga ke mo tlhaloganyantle gore go ngatafala keng
1: ke tla e tlhakisa mme wa ka ke tle ke e tlhalosa gantle e re fela ke tlheke mabala a ke gutla mabaleng ke tlo o tlhalosetsa yona gantle ke sa tlha ka mona ka mmarakeng
2: Njunga Construction ba fana ka ditshebeletso tse ikgethang bakeng sa matlafatsa kgwebo ya hao le ho ntlafatsa maemo a boradikontraka ka kakaretso bakeng sa ho fumana lesedi le felletseng a ko iteanye le bona email addressing ena info@njunga.co.za nomoro tsa mahala 057 10 10 390
1: Me Fatima bekeng e fetileng ha o re hlalosetsa o itse tumelo ya Islam e dumela sethepu
5: mme
1: ho tla tswa ka nna jwalo ka ntate hore na ke a kgona na ke mona re dumellane nna le wena jwalo ka molekane wa ka mme Fatima ke mohatsaka mme Fatima kae kae re se re lata wa bobedi re lata wa boraro re lata wa bone se le le bane ka tlung na ho ha o tlotlisa pherekano conflict ka tlung
5: ntate Mahloko e se ke tshilo la gore sethepu a se gapeletswe ke mola a se molao lo mo o beile gore motho ya ntate sa nne a be le bomme ba le ka nang ba ipo araba puto ya hao ntate ke tlore mosadi o mongwe le o mongwe ka ra sethepu o na le tokelo ya go kgetha moo a ka dulang a se gapeletswe gore ge ba le ka gare ga sethepu le ntate o mongwe wane ba dile ka ara motseng wane. O mongwe le o mongwe o na le tokelo ya go ba le motseng. Ka ge re le batho re na le maikutlo, re ka se re le basadi ra kgone go dula ka ara motse o motee re le bane ntate.
1: Re ke botsa potso e ke e butsitseng bekeng e fetileng, ke e botsa gape. Mme Fatima, o ka thabela go ba sethepu?
5: Ee, ntate, nka thabela go ba sethepu.
1: Mabaka ga wa itshetlegile go kae?
5: Mabaka e le gore ge ntate wa ka tlung a ka tla a decide gore yena o nyaka go ba le sethepu, ka molao wa Qur'an nna a ka tshwanele go moganetsa. Gobane ge ena a nyako tšea setlhepo o ra gore nna tshwanke ke tswe ka ra lenyalo o tsene mosadi o mongwe.
1: Ke batla go utlwane ke a e ka re ga latlhegelana nna le wena. Ka mantswe a mangwe, o ka thusa ntate go batlana le mosadi o wa bobedi a mmatlang, ke se o ka se etsang?
5: Ke mabaka a ka tumo a re dumelela gore re nke mosadi yo mongwe wa bobedi, nka mothusa gore re nke mosadi a mokegetseng wa tumelo ya rena gore re kene le ena ka ga tshepo ntate.
1: O ka mantswe a mangwe, a ke ke a lata wa kereke ya Roma, o tlamehile a late enwa wa tumelo ya rona ya Islam.
5: Ee, ya ntate.
1: Jela ha a lata wa kereke ya Roma kapa kereke e nngwe, tumelo e nngwe, na go tlo ba le bothata?
5: Ha o tlo ba le bothata ntate.
1: Ee.
5: No ba re ka tshega ra utlwisisa utlwisana ka pakeng tsa tumelo ka wa ntumelo ka rena di tlaba di fapane.
1: Ke a utlwisisa jwale. Nkgono Madi a o dumela.
6: Kgotso ntate.
1: Ke a phela, o phetse hantle ka jeno?
6: Ke phetse morena, ka thabela o utlwa gore o phetse le bomme ba phetse mo.
1: Ke a leboa, ke a leboa nkgono. Nkgono, ke ile ka botsa potso ena pejana. Ke batla go khutlela ho lona ba neng ba dumella hore sethepu ka nnete sona se nepahetse. Tokelo ya ho ikgethela le tokelo ya ho hlekefetswa, ya ho se hlekefetswe. Re etsa jwang hore e nngwe e se ke ya hatella e nngwe?
6: Mohlomphe, ke qale he pele ke araba potso ya hao. E re ke lukise monana fela, ke tsepamise monana. Bamamedi ba hao ba utlwisise hore sethepu ha se hlekefetso. Sethepu ke puisano ebile ke tumellano pakeng tsa ba babedi ba batlang ho kena ho sona. Jwale ho tla potsong ya hao ntate, ha re hlekefetsane. Re a buisana, re dumellane. Ha re sa dumellane, re kekebe ra ba ra hatella e mongwe etsa ntho e leng gore re ntse re mmona gore ha ayo ho yona. Re tla buisana ho fihlela re be re utlwisisana, re be re bontshana le mabaka a yona ntate wa ka. Gobane ha re sa utlwisisane, e mongwe lo hulela kwana, e mongwe a hulele kwana, ha ona ba le kutlwisano mono, ha ona ba le phedisano mmogo ntate wa ka. Ha se hatellwe, ke kgetho ya motho.
1: Nkgono, re ke botse, nna ebe le ka jeno le ha setšhaba se se se atile ga kale, go santsane go tlhokagala bo sethepu, na o ka kgothaletsa sethepu?
6: Ee, ya ntate, gobaneng se tlameha go fela? A ke re ba ntse ba oroga ba bangwe ba tlhaga, ba ntse ba oroga ba bangwe ba tlhaga. Jwale go itswe atang le atafa le lefatsheng.
1: O e badile ka eo?
6: Nna ga ke motho wa buka ntate, ga ke a programa.
1: Kutlwa kutlwa gore go itswe atang le ngatafale.
6: A nkile ka tsamaya tseleng eno, ke la ka utlwa ke re ke go ntse o tshuo jwalo. Ya ba ke inkela yona, ke tswa le yona thuto eo.
1: Ga wa programuwa.
6: Ee, ya ngwaneng.
1: Fela mantswe a nana ke mantswe a nkileng gona mono mo go neng go bua teng.
6: Ee, ya mantswe ano a matle a aga. Ka ara letswai re a kgetha tswekere.
1: Mamedi metsotso e 25, hantle ka morago ra ya bohlano. Lenaneo ke la gaola tsa bodumedi, tshebeletso ke ya mantlha ke Lesedi FM. La ka lebitso, nna ke Matshogo Mahloko. Ke na le mme Nkoki Ngobe, ke na le mme Fatima Ntenge ya emetseng tumelo ya Islam, Menko Kingobe o emetse tumelo ya Judaism, ke na le Mmethopsi Ramponi ya emetseng tumelo ya Bukreste, ke be le Nkgono Madiau ya emetseng tumelo ya African Spirituality e leng bana ba thari. Mme Maramponi, ke gutlela ho wena. Mme Maramponi, ho na le mme ya hlokang thari lenyalong la hae. Boemong boo bo jwalo, mona ke batla re ke re bue, ke hlola ke utlwa ka seng kgoshe batho ba bua ka practicality. Ke batla re ke re bue ntho e phethahetseng, e phethahalang le bophelong ba rona kajeno. Mme ona o hloka thari lelapeng lena le wa nyetsweng ho lona, mme o hlokomelehile ka morao ba ye ditekong hore motho ya nang le bothata ke yena. Ntate ha ikutlwe hlala, ke Bakreste. Na le boemong bo o ke ke wa kgothaletsa ntate jwalo ka mme hore oe ha re batle e mong ya ka re etsetsang molemo jwalo ka ha ho ile ha etsahala bophelong ba Abrahama?
5: Ntate Mahloko, lenyalo ha phethage. Hore na Modimo ke batla ho e hlalosa jwalo ka kile ka e hlalosa beke fetileng hore bana lenyalong ke tsona lefatshe. Ha ke o nyale hobane ke re ha re nyalane nna le nna re tsebe ho ba le bana. Hwa etsahala hore lenyalong ka lebaka le ka lebaka la mafu e re iphumana bana ba rona ba ba le ona matsatsing a o fumana re kene lenyalong ho ba le dithita tse etsang hore thare e seke ya ba teng. Empa taba eo ha e bolele hore lenyalo leo ha se lenyalo. Lenyalo ha le be teng molemong wa hore bana ba tlo ba teng lenyalo e ke keng. Ke go hudiswa motho o. Bibele ya ka ere Modimo o re le nkope le ke le ntike. Ka mantswe a mang, ntho e nngwe le e nngwe eo re e kopang ho Modimo ka thapelo, Modimo o na le matla a ho re etsetsa yona. E seng gona re iketsetse dintho ho ya ka kutlwisiso ya rona. Ha re kena lenyalong, Ntate Mahloko, ha re kene re lebelletse. Re kena lenyalong ke ge ke batla ho phela pela molekane wa ka eo ke mo ratang. E seng ke batla ho kena ke na le kitso ya motjhini o etsang bana. Ga gona motjhini wa bana lenyalong, bana ba itsewa ke Modimo. Ga ba le teng lenyalo le teng, le ha ba le siyo lenyalo le ntse le lenyalo. Ntate,
1: ke ne ke re ke a bina jwale, ke re ke tlohele pina ena, ne ke re ke a bina ena. Ke batla ho kgutlela wena hape mme Maramponi, hobaneng ha basadi ba lokela ho arolelana monna empa banna bona ba ke ke ba arolelana mosadi? Ke potso e ke e butsitseng mme Mangobe, eo ke dumelang hore wena jwalo ka motho wa Mokreste kapa wa tumelo ya Bokreste ho tlo ba boima hore o ka e araba. Fela na o ka imatahanya le yona bophelong ba kajeno?
5: Nke ke be ka imatahanya le yona, Ntate Mahloko. Ke batla ho balla Hebrews chapter 13 verse 4.
1: Mme
5: e re lenyalo a le ke le hlomphehe hara batho bohle, le diphate di hloke diphila. Ha ke batla ho ya pele le yona hobane tla kenyalang ho jea leng kabanyang le wena. Empa lenyalo ha o thwe ha le hlomphehe ho batho bohle, Bibele e re hlalosetsa hore lenyalo lena le tlileng ka lerato, batho ba keneng ka hara lona ba le hlomphe. Ntate Mahloko, Bibele e re ruta hore mohlang Modimo o ne o bopa motho, ha na re ha re etse motho ka setshwantsho sa rona, Bibele e re ya ba Modimo o etsa monna. Ke ka ho Modimo monna re mo fang di qualities tsa ho ba hlooho le ka hara malapa a rona. And ha o bala Bebele, e re ye ka kotlolo ho Exodus chapter 20. Ha re bala Exodus chapter 20, Modimo o re o seke wa ba le medimo e meng pela sefahleho sa ka. Ka mantswe a mang, Modimo ha a batle ho hlahlamiswa. Ha a batle hore ho be le motho e mong, ho be le Modimo o mong o tlo mo rata ka ntle ho yena. O re o seke wa di kgumamela, o seke wa di sebeletsa hobane nna Jehova ke Modimo o boulelang. Ka mantswe a mang, ha Modimo self a boulela, e be ha ka kang ka motho. Ntate Mahloko, batho ba bontate ka tlhaho ke ya ka moo re balang ka teng, ke batho ba boulelang hobane le Modimo ha ipake hore nna ke a boulela. Ke ka hoo batho ba bontate ba kekeng ba kgona ho emela taba ya ho hlahlamiswa, taba ya ho bona ba kenye sephetong. Ha nka ka o balla, Ntate Mahloko, ho diprofedia chapter 6 verse 34, ere hobane lefufa la monna ya mohlantsha
7: aba tsatsa mhau mo tla iphiketsa yena monna yo a kenyang basadi aba tlahlamisa ba be 4 ba be 5 ha yena a ka tlahlamisa ba hale ba hae ha botuka bibele ere bua mo tsantsa aba a tsatsa mhau mo tla iphiketsa ha we bala ho ire a keke a amohela tefo bo hale ba hae o keke wa ba botima le ha o ka ba mothothela ka dimphotse ngata ka mantsa mang tsaba ya se thepunta ke mahlotsa ha ke mametse e bias enka ya kgetholla health ke bona ele tlhikisetso gobane e ntle ga e bua ke bomme ba re yetsiwe ke bontate empa bomme ga ba tlo kgona go kenya bontate thepunta gore le bone ba ke ba nyale sepe go na le potso le ke e ratang tate mahloko e ntse ngwe e botsa bomme gore e be bona ba ka kena thepunta ha ke ba mametse kaofela ga bona ba ntse ba re e nka kena ga ona ya reng nna ke ka gara sethepo o re sa di-experiences tsa gago ka gara sethepo tsena sa gao se o nang le tsona taba ena e mpolelela gore bomme ba fana ka moriane ba tlokang ba o testa and go botlhoko gore o tenye motho ka gara ntho o tlokang o kena ka gara yona o sa tsebeng experience ya yona gore ke efeng e be ke o jotseng tate mahloko ka lebaka la obane modimo wa boulela o re ke modimo o boulelang ore o otlang bana ka lebaka la bogopo ba batswadi ba bona ge ka gotlela gape malapeng a batlhanka ba modimo ba neng ba kene sethepong bo se dileng ka bona bekeng e setseng gore modimo ga o ka sheba malapeng a bona go ile ba le mogosu lelapeng la dafita e seng mogosu o modimo a otlang dafita le balekane ba gage empa mogosu o otlang bana ka lebaka la ketso e ntsweng ke batswadi ba bona ka mantse mang tshele batswadi ge kenya bana ba rona ka garateko ke khotofatsa ditakatso tsa rona ebe ditlamorago tsa teng di testiwa ke bana modimo ga ya e pata taba eo gore nna ka lebaka la poulelo eo ke nang le yona ke le modimo ke otla bana ka lebaka la bogopo ba batswadi ba bone thatiswy gona jale ge tla bonang bomme Ngobe le bomme Fatima ba ge ba kgothaleletsa batho go kena ka gara ntho eo le bona ba sa kenang ka gara yona ntate mahloko
1: metsotso motho yo motle ke 20 le metso e robedi pele go hora ya rona a botshelela mme Fatima mohala wa mme Ngobe o gawile ha jwale ke tla gotlela go yena mme Fatima mme magampone a ge le gothaletsa batho go kena nthong e le sokang le kena go yona lona
8: mothamisitse letsogo
1: e ya mme ke tlatla go wena nkgono
5: ntate mahloko ka re ke buile sethepogo islam a se gapeletso empa ge re ka fitlha situationeng e e leng gore e ka dira gore ntate a nyaka o tseya sethepo a gona mo o leng gore nna nka moganetsa gore a tseye sethepo ntate o jalo ke re eya nna nka kgothaletsa motho gore a tsene ka gara sethepo gobane monna ga a no tsamaya a tseya sethepo ntate
1: nkgono a gabela
6: ke tlo kopa mme Topsy a ka nyetele ke tlo mo isa pitiking ya bomme a lo bona bomme ba phelang ka gare go sethepo and then ke na le potso go yena gape mme Topsy gore ke a utlwa o re modimo ke modimo o o nang le poulelo ga a re wa bua modimo ke ntate ntate a ba a tswala mora setshwantshong sena sa bona senane mme o kena go kae motho wa motshegadi nang o na le karolo e bapalang gobaneng ga a buangata o ntse a kotsa gore sethepo ke gatello ke gatello ga se gatello bomme bo African botšhabeng bona ba na le karolo ya bona empa bona go ya ka bukantseng a e kotsa ke bontate fela ntate a ba nna a tswala mora ga ntla motsheyadi yena o tlhaga kae ya motsheyadi karolo ya gae ke efeng ke potso e ke lebisitseng mmetopsy
1: kele wa teba jwaleng kgono le wena hele mmetopsy Metopsi wa gabela. O ka gabela mme.
7: Nka gabela ntate mahloko. Ke tlo gabela mme ke mo balle first Peter 3:7. Ere ka mogwa o jwalo. Le lona banna le phidisane le basadi ka tlhokomelo. Go bana mosadi ke pita e fitisang ka o hloka ka o fokola. Ne le ba hlomphe etse ele majale fa ha mmoho le lona. Mosadi ka tlhago ke pitse fokolang ntate mahloko and ga gona di-responsibilities seo modimo a di fileng motho wa mosadi motho wa mosadi o tlile ka gara lenyalo bebele e re e tlo ba a best half e tlo ba mothusi o kene ka gara lenyalo o tlo thusa That is why mosadi ka ga lenyalo a se nang dikgaetse e seng ka kae beya gantle gobane ke submita go molekane e modimo a mphileng ena ke yona moetapele ke leader ka ga lenyalo ha buile I obey ke a latela jele mme a ke keng a ge mosadi yena o kena kae mosadi ka re go lenyalo ntate mahloko nka motshwantsha le gore le lefatsheng ga modimo o ne o bopa lefatshe ka mokgwa go modimo o bope mosadi ga o ka ba wa bopanta gobane modimo o ne a bona gore lefatshe leo a le entseng le complete ka ga lenyalo mosadi ga a tlela o tlo computa jalo ka banna ba re kenya competition-eng le basadi ba bangwe ke tlile go tlisa phetagalo ga ra lenyalo leo ke tlile go tlo leetsa lebe complete empa re ithumana balekane ba rona ba re kenang le bona lenyalong ba re kenya competition-eng lenyalo ke competition ntate matlhoko that is why nka e beyang gore ga o ka sheba gona te go na le bale ga re shebelela dipale ntate go na le bomme ba sebedisetswang balekane ba bona ditlhaga ka lebaka la competition eo re keneng tlhaga yona and go ba sona ntate eo tla thong ga o fiwe phetlha o tla fiwa phetlha ke mme one o fiwe phetlha ke mme two o fiwe mme phetlha number three ebe ga dikopana tlhong ya ntate a le mongwe ga a no keteletse a tlhantsi gobane fela go competition-eng e mongwe le e mongwe o batla go ratwa go fete e mongwe mme fatima o ne ba bitsa ka mabitso beke fetseng a re go na le bo matswathaka go na le bo segetlhe go na le bo eng dintho tseo di bontsha gore a re lekane
1: ke nkgono a na di bua se mme
7: fatimantshwarelentate masoko eno e re bolelela gore ga re tsaka re ba re bewa ka di ka megatlhelo tekatekano ga eyo kaga lenyalo leo e mongwe e mongwe o na le setulo sa gage and-e ke setlhogo ke ene e mme a nang mmalang go kwa matswathaka gobane peine ya teng ka o fela tsona ditlhapa go yena le mongwe
1: re ke etse tsena he bo mme tsatsing lena ke ke ke nke bamamedi kwano ke phethile setlhoo sena gore bamamedi ba tle ba tshwaele ba botse dipotso le tle le kgone go ba araba ke nka mmamedi wa pele ke tlo kopa letle le bamamele batswadi ba ka ke tla lefa sebaka sa wa letle le ba arabele ke nka mmamedi wa pele mmamedi kgotso
9: ntate matsho le bomme ga ke le dumedise ntate matsho ga ke batle go quota bible ga ke batle go quota setsong empa nna ke bua ka maikutlo a ka sethepo ga se ya loka ebile nna ga ke se kgothaletse ntate matsho ke ntate tšhabalala ka re feng kgotso gobane sethepo ke taba tsa magaro fela tanke ntate
10: ntate matlhoko kgotso le bomme mo kgotso ntate matlhoko o bua le mogapi ka peretona helbron ntate matlhoko sethepo ga se gantle ga o le monna o qeta go banyala basadi bao e re ka moga nako e itseng ka moga dilemonyana tse itseng fela o bo tlhokagala go kgweetsalwang ka basadi ba ba bangata ba ebile re shebile bophelo bo ba matsatsi mo ba kajekole go kgweetsalelwang ba go ya kae basadi ba le bana ba bone ga monne wa qeta go tlhokagala mo o ba lefu lona le teng lenyalo ke lenyalo ka lerato o rata motho pele motho tlamehile o mo rate ke gona o tla monyala o konile jwang le motho e leng ga o mo rate ke a leboa ntate waka
1: ke a leboa ntate mogapi tlhakile potso ena mme ke tlo kopa nkgono madi a utlo mo arabele potsong ena tla ya e butsitseng tate gore na jale ga se ke wele go tlo e tsaalang ka lona le lebane jena re keng ke mmamedi e mongwe gape mmamedi kgotso
11: mara matlhoko kgotso mme rampone o e beile gantle ga ke gatelelo wena o re modimo ga a e dumeletse na o na e tlwelelang re ke gopotse fela ndate bebele e re morena jesu o re tlhalo e ne e sa dumelelwa go bafarisi empa ebile teng moshe o edumetse ka baka la bothata ba dipelo tsa lona ke bothata ba dipelo go nyala sethepo go tswa go bontate mme o e beile gantle o e qetile mahlaku welcome bishop
1: mahlaku ke a leboa mmamedi ntumelele fela ke tlheke mabala ke a gutla
12: bohloko ba go latlhelwa ke morati wa ga sepapahet clientele e thusisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim Plane engwe le engwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ke metsotso e 20 pele ho hora ya botshelela. Horeng ya botshelela re tlo balwa ditaba tsa pele tsa letsatsi, mme tla re hang ka morao ho tsona. Ebe ke kopana le Moifo wa lenano la Mathumisa ka lentswe la Tiisetso Mokwena ho re etella pele ho isa mane horeng ya bosupa ka tse hlahelletseng ka mahetla tse ntseng di etsahala lefatsheng leo re phelang ho lona. Ke bua ka ditaba he wena momamedi e motle. Ke lenano la ditaba lena leo re tahlege le mamele ho fitlhela horeng ya bosupa. Se ka ba fetwa ke lona hobane ba re tshwaretse tse toma. Ke sana le wena. Re ne re nke ba mamedi re utlwe hore na ba ya kae ka taba tsena. Mamedi kgotso.
13: Ntate Matlhoko, dumela le baeti ba hao. Nna mo hare ehlile Sthepu ke ntho ehlile a kgothaletsang hore e be teng na. O thoke mme Fatima mono ntate Matlhoko. Lengolo la Samuele go na le mo Modimo a hanyang taba eno ya gore monna ka mongwe lokela be le mosadi a le mongwe. Jale ke batla go botsa mme ona ena a ka dumela gore ntate wa lapeng a be le Sthepu gana je meraong e gana je. Ke ntate Tshija mona a oke mona mana. Ke a leboga.
1: Gabane Yesu, ke a tshepa mme Fatima eno sa ile a araba gore e-e yena ntate a kare Sthepu hana mohanetsa. Ke a tshepa o sa re arabetse mono Gabane Yesu. E re keng ke mmamedi mong gape le Lesedi FM kgotso.
14: Le ntate Mahloko ke mamfuke ka batleng. Sthepu ntate Mahloko a se thata matsatsi a ka sheno. Nakong e fetileng se ne se le setle gobane ne ba kgona gore ba ne le masaka a bona ba kgona gore ba support-e bana ba bona. Maga matsatsi a ka sheno ntate Mahloko se ke sa tlhola selo ka Sthepu. Go thata ntate Mahloko. A-a. Ntate wa Modimo a ka email ke ka gona ba senang basadi ba babedi gane tjena ntate Mahloko ka baba wa gago gobane go boima. Ke a leboga ntate Mahloko.
1: Ke a leboga mme, ke a leboga. Re keng ke mmamedi e mong gape mmamedi wa tshebeletso ya lesedi. Ke rata gona ga e tla mona he. Lesedi FM kgotso.
15: Kgotso ntate Mahloko, ntate Mahloko. Mme a ke utlwisise ha a batla gore Sthepu ke Sthepu se tshwanetse se be jalo. A-a, nakong yane ya dibebele e ne le Sthepu ya gona jwale ga seyo Sthepu. A shebe le gona tjena o sheba mona di-TV batho ba na le ditšhelete Sthepu se ba duba jwang. A-e mme a-e ene ga ke kgole mme ene a le Sthepu. Ehe mme wa tsa keng re tshepile mme ore mme o tshwara thipa ka bagale. Mara a ka jole wena o re kenya sageng. Thank you mme.
1: Re utlwisise mme Tshidi gore ga re tshwane re le batho tšhe mme mona o tlhagisa letlhakore la gae. Ke a utlwisisa le wena jolo ka mme gore wena ga o e tšhaelele monwana ga o kgothaletswa go etsa jalo. Ena o na le mabaka a e tsang gore a tle ka taba eno wena kgaitsedi yaka. Fela ke thabela maikutlo a gago. Re keng ke mmamedi e mongwe gape kwano Lesedi FM dumela.
16: Ntate Mahloko ko hlomphile ntate le baeti ba hao mo le Mefo wa hao. Ntate ke a mo utlwang nkgono o bua ka taba ya Sthepu ntate. Sthepu ke ntho tsa kgale-kgale tsa bontatemogolo. Bontatemogolo na ba ruile, bontatemogolo na ba na le ntho tsa bona botlhe. Empa Sthepu se na le banga ba sona ha e fela motho e le motho fela re o tla nka Sthepu ntate. Dintho di tura gakana ntate, dintho di nyolohile gakana, lefatshe le le thata gakana ntate. E-e ntate, Sthepu ga se sa lokile ntate wa ka. Gobane ntate batho bana ba nka Sthepu ke marena le bontatemogologolo ba bagologolo ba kwa. Sthepu se ya tswalwa ntate wa ka. A se Sthepu sa o tshwanetse fela motho le motho a kgatlhwang ke Sthepu a nke Sthepu ntate. Dilemong tsena di bima ntate go thata. Ke mantlapo ka rathanda Heidelberg ntate ka Thwala Street ke mantlapo wa lepakanyana ntate di thata. Ntate nako ena go thata ntate wa ka ke a leboga. Ba yo danko.
1: Re a leboga mantlhapo wa lepakanyana re a leboga re a leboga. Mme Nkoki e re ke kgutlele go wena kgaitsedi ya ka. A ko re tlhakisetse mme o lla ka gore maemo a kajeno ha a jise di theuelang hore o ka gothaletsa sethepu maikutlo a o ke afe
17: ntate masoko le mehleng ya testamente ya kgale e le mo ntlha ke moaka e tswang teng go na ntse o na le maemo a sa jeseng di theogelang ga re sheba sethepu sa ntate Elkana le mme Hana le mme Penina e ne e le sethepu se sa jeseng di theogelang ke boletse gore mangolong a Exoda le Deuteronomy go na le melao e laolang sethepu le ka ntle go moo ga modimo a dumeletse sethepu mo se sa tsamayeng hantle o tlisa kahlolo e ka sitana le yona kotlo re bona mme Penina ga ntate Elkana a etsa mahlabelo a mo fa karolo ya motho a le mong a lekanang ka motho a leng teng lelapeng la mme Penina empa go mme Hana o na mo fa karolo ya batho ba babedi ga e ntse e ya e ya taba ya ntate Elkana le mafumagadi a gae go na le mo testamente ya gale e sa tlholeng e bua ka mme Penina teng ga o bala mangolong a mangwe a support-ang ditaba tsa testamente ya gale ra bolelelwa gore mme Hana o ile a bana le bana ba bangwe ka morago goba a nnegelane ka Samuel yaba mme Penina for ngwana e mongwe le e mongwe e mme Hana a bileng leng mme Penina o ne a latlhegelwa ke bana ba babedi jwale ntho eno e re ruta gore sethepu se laotswe ke Modimo mme o na le kahlolo le kotlo ga maemo a sa iketla ka tsela eo ke ka moo mme Penina a ileng a otlwa e ka sitana le gona o ahlolwa ka teng ga ahlolwa a se a le siko sethepung o ahlotswe a ntse a le teng sethepung yaba ga a be le katlego sethepung e re ke tsho
1: jwaaemo
17: a sa iketlantate Modimo gobane sethepu seo se dumeletse wa se laola ka tsela eo
1: ke ne ke tla ntlheng ya gore ga o nagane gore maemo ga ka tloa a tsamaile gantle kapa ditaba di tsamaile gantle ka lebaka la gobane o kene sethepung
17: motho o na le tsa gae ka pelong ya gae ntate mahloko motlhala wa mme Hana le mme Penina jalo ka mafumagadi a ntate Elkana ke thuto go rona gore go a etsagala go sethepu se seke sa tsamaye ka tsela eo se ne se tlamaile gore se tsamaye ka sona ga se gore maikemisetso a sona e ne e le go tlhekefetsa mme Hana kampo gona go etsa gore mme Penina a qetelele a latlhegetswe ke bana bana ba a bileng le bone ga sa qala se le jalo ko kweneya ga motho obane motho a na le pelo e le mane ke ka goo Modimo o tlisang ka tlholo lekotlo ga maemo a sethepu a fetogetse boemong bone o gopole gape ntate matlhoko le ba mamedi gore sethepu ga se sa batho kao fela sethepu se malapeng a itseng sethepu se mareneng sethepu se ya ka gore lelapa ka lelapa le na le ditlhoko di feng le metlheng ya ka sheko ga se malapa kao fela a tla bang sethepung le yona tumelo ya bajuta ga e sa tshwere sethepu jalo ka mehleng ya testamente ya gale go na le mabaka a mmalwa e se dumeletsweng ka ona a ngotseng dibukeng tse laolang tumelo ena fela jalo ka mehleng ya gale e ne se mang le mang a nyalang sethepu se na le mabaka a sone
1: ke a leboga mme ka o e tlhakisa e ka re kae-kae o tsamaya jalo o gutlela ntlheng ya go dumela gore sethepu ga se ya loka kae kae ga se ke o mamela gantle fela e re ke tlhe ke mabala ke beye taba tsa ka gantle mamedi re ke gopotse molemo ditaba gore lena lenaneo la rona la tsa bodumedi le tsheeditswe ke Njunga Construction
2: tsa bodumedi lenaneo lena le tsheheditswe ke Njunga.
1: Jolo ka ke hlalositse le tsheheditswe ke Njunga Construction mamedi motle. Re he nna le wena re ne re tswele pele. Nkgono Madiau, na o ka kgona wa gabela potso yane ileng ya botswa pejana?
6: Ee, ya ntate, ha o kene sethepong, tlaleho ya teng, foundation ya teng ke kutlwisano le puisano. Mosadi wa matswathaka ha ona ma hlekefetse ka yang teng ho hang. Ha le phedisana basadi ba monna lenyalong la sethepo, mohla monna eo a hlokahalang le ntse le tswela pele phedisana, ebile lona le monate se lena le bond, se lena le sisterhood, le a utlwana le bana ba lona le ntse bophelo bo ntse bo tswela pele the way ne ntse le phela ka teng monna lona a ntse a le teng tate. Ha ona bothata, mme ke hlokomela hore batho ba bo rona ba ile ba tshosetswa hona hona ka bobona. O tswala o le Mosotho, you are an African pele o ka kgetha ditumelo tsena tsentseng di senya botle ba bo Africa, tsena tsentseng di tshosa batho. Ntho ke utlwang haholo mona bamamedi le ha ba ntse ba etsa di-voice note, e hlile ke letswalo, ba kentswe letswalo la ntho e ba sa etsebeng. Go na le tsebo, go na le tumelo, ba dumela gore sephutsetsile gobane ba ile ba qoqelwa ka bobe ba sone. Ke dula ke hlalosa gore ntho engwe le nngwe e na le botle le bobe. Tsena tse ba di bonang TV, ga re tsebe, ga se tsotlhe tse o tla di bona TV, ga se tsotlhe tse o tla di bona social mediang tsentle, and-e tse o tlamehang go phela ka tsona. Ga re kgetheng botle ba ntho, re tlogele bobe ba yone. Ke bone e ka re bamamedi le baeti ba bangwe ba rona ba tshoa difotlhe. Ke a leboha ntate.
1: Ba tshoso,
6: ba tshositswe haholo ntate, ne go senya ntho e ntle ya bona.
1: Mamedi re ke kopane le mamedi mong ka kwano. Mamedi kgotso.
11: Tate Mahloko, ke a dumedisa tle le bomme. Taba ya sethepu ke e tšhaela monwana. Dintwa tse teng ka go manyalo di ka fela. Gobane ga o bona gore o tlolwana le molekane wa gago, o tla ya go e mong. Taba eno ke e tšhaela monwana. Kaga manyalo, matsatsi ana ke dintwa. Pele dintwa ga di tlhokagale ntate Mahloko, ke mogona o bonang gore bomme ba bolauwa ka sekgatlha seodimo, gender based violence. E ka fela ka lebaka la sethepu fela.
18: Dumela ntate Mahloko. Hai bomme ba kgothaletsa ntho e thata, nna ga ke se kgothaletse sethepu. Monna o ntse a sa kgotsofala ntse a na le ba babedi, o ntse a nka ba bangata fela ka ntle, o tla tholana le bana ba bangata fela ka ntle ka mona. Hai ga ke e kgothaletse ntho eno, ebile a se nnete go monna ona le sethepu ga sa tswela ka ntle, o ntse a tswela, monna o a tswela ka ntle, ntse a na le sona sethepu.
19: Kgotso ntate Mahloko, kgotso DJ Sticks, ke nna ntate Tiisetso Tekete. Ntate, ke kena setlhong sa bomme sa sethepu. Sethepu ke ntho ya Sesotho, kore ke kano ya gore moetlo na goreng ga se temana ya gore e builwe baebeleng. Sethepu ga se ya loka, kore se tlisa fela pherekano. Ka mantswe a mangwe kare sethepu se ne se etswa ke batho ba gorang. Ntate Mahloko, ke a leboa. Ke ntate Tiisetso Tekete ka bona ka mme ya Tony Tanki. Ntate Mahloko,
20: sekaeteaaisana le mmengarapee bana mme a gana thagi a buisana go gale mona go kabala o sana thagi ka lape e buisana le mme eno ga ke taba ke bata molaka le mong ka ntle le Mahloko.
1: Ntate ke a leboa, ke batla fela go botsa potso ena, ke botse ka tsela ena, ha motho mme Magampone a se a tlohile lenyalong kapa mohlomong ho bile le karohano le molekane wa hae, boemong bo jwalo na o ka kgothaletsa motho ya divositseng? Ke kopa o kadima lentswe leno mo mamedi hore a kene lenyalong le leng na ha se tsela ye nngwe eo motho ka ge le tentse e le karolo ya sethepo
7: ntate mahloko gore na motho o divorcetse kapa ga ya divorca ga gona mo bebele se dumelelang gore motho a ka nka mosadi e mongwe ke batana le temana mo paulose a reng ga mosadi o tlhokagaletse ke mosadi eo e leng wa gago ga o nka e mongwe bebele re wa mo feba ke batla go batlela temana yo momamedi a tlaske a re ke enka kae ga ona mo bebele e dumelelang gore boemong bofeng kapa bofeng monna a ka nka mosadi wa bobedi ntate mahloko taba ya sethepo e etsiwa ke bontate ba selfish ke batla ke gaelelwa ke lentse la gona selfish re ka e bitsang ba meharo ke a leboa wena mme wa ka gobane ga bakorinte ga o tlhalosiwa lenyalo go ya ka bakorinte chapter 13 e re ga le ipatleletsa lona ke verse 5 lerato ga le ipatleletsa lona empa ga o kala o batla dintho tse batlwang ke wena o ba selfish ka ga lenyalo leo e be e re le mamelela tsotlhe le dumela tsotlhe le tshepa tsotlhe ka mantse mang ga o sekene leratong o lebelela ntho nngwe le nngwe le nngwe e e tsalang ka ga lenyalo leo o dumelana le yone gore na e mpe kapa e monate empa bontate ba ba selfish ntate matlhoko ba batle dintho tse ba tswang ke dipelo tsa bone ga ba sa kgone go di fitlhelela ba be ba tsamaya ba leng ka sethepo ntate matlhoko ga ke mametse ka o fela
1: ga o ka ba mogutshwane fela kgaitsedi yaka ke tsebe o botsa potso nngwe ka pelenyana
7: no holeteng ga ke mametse ntate matlhoko bomme ga ba bua e mong le e mongwe o re o kena sethepong ka lebaka la gobaneng bagologolo ba bona ba ne ba etsa gore ka lebaka la gobane mang a ne a etsa gore empa go ya ka tumelo ya rona ntate matlhoko ya bokeresete ga ena mo re dumelelang teng gore re etse dintho gobane bo mang ba ne ba di etsa go bone chapter 12:2 e re le seke la ipapisa le lefatshe lena le ntse le fetoge ka ntšhafalo ya kelello le lemoge go ratwang ke modimo gore nna ke gofe le lemoge gore nna ke gofe go molemo go kgatlhegang go phekeileng ko feng ka mantse mang o kaetsa ntho o bane bone motho yo mongwe a etsa
1: ke a lebogamme
7: golela ka ga lenyalo la sethepo therefore le nna ke tla phela sethepo go ya ka mokeresete ga eo taba yo ntate
1: ke a leboga mme nkoki ga re phethele nna le wena kgaitsedi yaka ga o tlhokagaletswe ke molekane na o dumeletswe gore o ka kena lenyalong gape na ga se karolo nngwe ya o kena tabeng tsa sethepo
17: testamente ya gale e tlhakile go deuteronomy 20:5 ntate matlhoko e re ga ba ena ba phela mmogo e be o mongwe o ya tlhokafala a sena mora enwana a setse o lokela ke go kena mofumagadi wa moena gae go tsho Deuteronomy
1: 25 ka mantswe a mang seleke o eso a ka nna a kena ka tlung gaka ga ke wele
17: Deuteronomy 25 ka kotlologo go tloga go verse 5 e bua ka gore ha mme a tlhokagaletswe ke molekane wa gae a sena mora moena molekane wa gae kapa mogolwane wa molekane wa gae o tlameya go mo kena go tsho Deuteronomy 25
1: jale ga banyetse bona
17: ke ka goo go ba nang le sethepo maemong a itseng taba ya gore matsatsing a ka sheko e berere sethepo ga sa loka sethepo se rogakeng ka kotlolo ga se gantle go etsa kakaretso eno
1: mmengobe mme rampone mme Fatima nkgono ntumelelentle ke le lebogele ka jeno re di buile di tlhakile di a utlwagala ke a tshepa ka nako ye nngwe e tlang e seng beke tlang nakong ye nngwe ge tla ke re gotlele mona tabena ntse nama ka tsela e nngwe e kgetheileng ke rata ho nka sebaka sena ka jeno ke le lebohe ke lebohele nako ya lona re boele re kopane hape nako nyetlang ba sotho ba batle modimo wa mpolokele lona
3: ai be le sedi
1: mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi re fitla pheletsong ya lena.

0: nang le katamelano le White House. Ba re melelwa o ile a le ba haufi le moaho ona mme a qalella ho thunya balebedi. Bahlanka ba mautlwela ba ile ba qalella ho thunya hang hang mme melelwa le motho ya neng a ikemetse sebakeng seo ba tswa dikotsi. Monna eo o ile a potlakisetswa sepetlele mo a hlokaetseng ka lebaka la maqeba. Sepolesa se netefaditse hore se bolaile ditho tse pedi tsa lequlwana le tumeng la dinokwane le ipitsang West Gang ho kenyeletsa le moetapele wa lona ketsalong ya ho thunya e bileng inanda ka lebo ya ho Durban. Ena ke ntlha e bileng ka sehlohong ditabeng tsena tsa hora ya botshelela. Ditaba tsa hora ya botshelela di fella mona tse latelang tsena ke tsa hora ya bosupa. Ke kgutlela wena tisetso Mokoena le Moifo wa Mathumisa.
1: Mathumisa, Moqebelo le Sontaha ho tloha ho renya botshelela ho ya ho renya bosupa hoseng ho lesedi FM fela.

Jangwane re lebuile ha ho lohleka ditabatseo tsa pele tsa letsatsi le tsa hora ya botshelela. O tlabela pe a khutla dingwane hana go tlabele hora ya bosupa ho fa rena ke dintla difentsentse ndi tsa hala o putulwa la Africa borwa le lefatshe ka bophara. Re bela ro amohela mo mamedi ho lena la mathumisa ke sonta ha ka jeno go dina e udimo ya motsiano ngihlela matsatsi a mashume a mabedi le metso e mene. Me tsiri ndi ditaba tsero tlang ho buisana moho ka tsona tsa tsinla ka jeno komishini e ikemetse ya dikgetho na nya le sotho. E phatlaladitse hore ho na le megatlo e meng ya dipolitiki e hlakotsweng lenaneng la komishini. Re tla o fata bina ka botlalo ho feta mona mamedi e nngwe ya dintlha tseo re tlang ho bua le wena ka yona ka jeno. Batho ba supileng ba hlokahetse kotsing e mpe ya ho thulana ha makoloi mona ke mmileng wa R12 pakeng tsa Qwaqwa le Harrismith. Re tla o fa dintlha tse feletseng malebana le taba eno. Ke tlabela pe mamedi rone ya monyetla he o hlaise maikutlo a hao sehla sa 2025-2026 sa PSL tlasa botsietsi ba Betway se fihlile pheletsong. Me bompudi ke mapakapaka, mapakania ke bona he bompudi ba sehla sena. Mme re tla ka re lakatsa mamedi he hore re ke re utlwe maikutlo a hao jwalo ka motho ya tshietsang papadi ya bolo ya maoto Afrika Borwa hore sehla o se bone ka tsela efe. Setlhopha sa o se bone ka tsela efe. Mme ke dintlha difeng tse e lokelang gore motlhomong setlheng se tlang ditlhopha di lokise botsamaisi bo lokise. Re tla o neya monyetla gore o tlhagise maikutlo a gao tabeng eo. Motlhophisi wa lena la mathumisa ke Dimakatso Motshweneng. Motlhagisi wa lona ke di engwane moyeti boetse gape ke ena he ya re balang ditaba ya etsang bonnete ba gore gaso e fitlhe wena ntle le tshitiso ke Anathi Khondla. Nna la ka lebitso ke tiisetso Mokwena SABC News re ikemetse ga re kgetheng kukapela.

0: Mamedi metsotso ke ane e mashume mabedi le motso ka mora hora ena ya botshelela. Re lebananya Lesotho mo komishini e ikemetseng ya dikgetho na nyeo ya Lesotho. E phatlaladitseng hore ho na le mekgatlo e meng ya dipolotiki e hlakotsweng lenaneng la komishini. Mme e meng ya mekga ena e hlaloswa e lebile kgotla ho lo tseka taba ena. Baahi ba naha ya Lesotho ba tla leba dikgethong tse akaretsang isao ka kgwedi ya Mphalane. Re buisana ka ntlha ena le mmoedi wa komishini ya dikgetho naheng ya Lesotho, yena ke Monghadi Touwe Hantsi. Ntate Hantsi, ha re leboye haholo hle ka nako ya ro amohele tshebeletsong ena ya lesedi ho Mathumisa.
1: Ntate Mokoena, ke a o dumedisa basebetsi mmoho. Mamelodi
0: ba le sedi ka ho le hleka na kwa o semona ya o semona ha le mona o tswile ka nne dubua le rona ke mekhaifing kapa emika ya dipolitiki e hlakotsweng ke commission ene e ikemetseng re kgetho na heng ya Lesotho
1: ho ne ho hlakotse ke semona se fitile
0: e
1: ka kgwedi ya yena ya tshitwe aje re basotho batla ho kola le bangwedi ba le sedi hore kana kana le komisi la ya sellwa ditho tsa komisi se di tsa sellwa ke nako selemong se fetileng ya ba re ba le komisi e ntlha e qadileng ka di 23 selemong sena se hodimo jwale ya ne fetileng e ile ya ha ba le lady party e wana halandi ne di sa ya ikobele hore na molao o ke di sebetse jwa ya ba komisi ya di sakola mme ke di phatletse tse isang ho go tshome
0: tse isang ho rubong
1: ho le tshome
0: o le tshome mabaka ntate Hantsi ke a fe go hlalosa mamedi
1: hantle komisi mona hore party e ngodise le komisi ena le dipe hona le dipehelo tse entseng ke molao wa dikgetho wa 2011 hore ke tla etsa tse mohlala fela komisi molao hore party hore e ngodise le komisi e tlamehile ebe e ngodisitse le law society under societies act ha e se ho etsahetse jwalo ebe le di ditho tse ngodisitseng le yona di patetse botho tse seng tlase ho makoko a mahapo e party e be e na le komiti party e be e na le ofisi party e be e na le akhaonte bankeng ke tse ding tsa ke mehlala fela e ke e
0: behang
1: jwale selemo le selemo komisi e tla nne e bone hore party ena e ikamahanya le constitution hobane le constitution ke e mong ya meolwane e beuweng ke molao party e tlameha be le constitution ya molaotheo jwale selemo le selemo komisi e etsa tshalomorao ya ho bona hore na di-party di ntse di ikobela molao ona ebe ha ho se ho le jwalo ha komisi bona hore party ha e sa phethahatsa pehelo tsa molao e tla ngolla komisi e tla ngolla di-party tse jwalo e di bontshe hore hela le tlameha le ikamahanye o be le compliance en dinthong tse itseng le tse itseng party e itseng o shota mona party e itseng wena ho tlameha o be tsena ho fitlheletse nakong eo tla thwe e be wena party A ke hobaneng jwale re ke ke ra o hlakola ho bonahala o sa ikamahanye mme ke tsona ditaba tse ntse bontshitseng molao o hlakisitseng hore party e tlameha e ipapise le tsena ha eba party e sa ipapise le tsona komisi e tla tlameha hore e sale party ena morao e ikamahanye le tseno ha e sa etse jwalo mona moo thweng party jwalo ka ha e la ngodiswa e ka hlakolwa gape ka molao.
0: Ho na le taba e bontshang hore mekga ena kapa mekgatlo ena dipolotiki e nka taba ena ho leba makgotleng a dinyewe. Karabelo ya komishini ke efe tabeng ena? Ana mohlomong e bang sephetho, ke a tseba se re buella pele fela e bang sepheto sa gotla setla ka tsela itseng ke ntlha e letlang we sheba botšha le le komišene fela karabelo ya komišene ke e feta banya gore ke mona megena e le ba magotleng a dinyeo
1: ba tseba go etsaetseng ke gore go bonagetse ke eng ka ganyenyana fela gore ga ga diphati tseno tse nne tsa tsona jalo ka ga o ne o bontshitse o bolela bamamedi ba mametse e mene diphati tse nne ka nnete e leng Lesotho Economic Freedom Fighters e eteletsweng pele ke Mohlomphehi Mamosuwe Motumi le BTM e eteletsweng pele ke Mohlomphehi Mlongeni le BDNP e eteletsweng pele ke Mohlomphehi Pelele Letshwele le BDC e eteletsweng pele ke Mohlomphehi Molebedi Soul tsona itse ga di bontshwa gore di a hlakolwa go bonala ba ile ba ba le mokgwa wa go buisana le komisi gore komisi ga utlwa le re na ke ka mabaka a feng le ke keng la ga hlakola empa elang tlhoko 1, 2, 3, 4 mme komisi e la ba hlakola ba ntse ba le mothating o ba lebeletseng ba nne ba buisane empa he go bonagala ba sa kgotsofala komisi yane e la tsamaya dikgotsane tsa komisi di le tsa tsamaya ya re ga komisi ena e fitlha ba boela ba re komisi e ntsha ditho tse ntsha re na le bopaki ke bona ba gore ge ne ntse re bua le komisi ditho tse fetileng tsa komisi ka nnete re ntse re kopa gore go tlake gore ga re bone go na le mabaka a tiileng a tlakileng a gore le re tlakole mme ka ga komisi e sebetsa e ipapisitse le molao e ikobela molao ka gotlhe-gotlhe gore dikgetho di tle di natefele mang kapa mang e be tse lokoloileng tse phuthuloileng ke ga komisi e ba fa tsebe go qadiwe ka dipuisano ka nnete komisi ya ba batla le legal opinion gore na go ka etswa jwang ga o se o le tsele jalo go ukwagala batho kapa diphati tsena di bonagala di sa kgotsofalela gore di tlakotswe ya ba qetellong gwa fumane gore komisi e ne tlakotse diphati tsena go latela molao wa dikgetho section 27 jwale yona section 28 ya molao wa dikgetho e boetse e re komisi ga eba le ga eba o fumana gore phoso e teng tseleng e ono e ntse dintho ga se wena o ka boetseng wa itlhatlhoba wa lokisa magotla ko ona a ka lokisang boemo bona jwale ke mona mo diphati tsena di leng tsa ya gotla di batla gore legotla ge batla komisi go latela molao tlhoko ya yone ke lona le ka lokisang ge batla gore komisi e ne e fositse ka mabaka a na le ana le ana le ana le ana jwale re kopa re godisetse komisi empa he wa ga karabo ya gago ka bokhutshwanyane ke gore mpotso ya gago ka bokhutshwanyane ke gore ga e ba magotla a ka fumana go tlakile gore komisi e ne e tlakotse ka phoso mekga ena komisi ka nnete tla sebetsa le bona ka diatla tse tshweu go uwe pele
0: jalo ka ga naga e le ba dikgethong isawo le le komišene ditlhophiso di tsamaya jwang
1: ditlhophiso di hatetse pele gagolo empa ge ke tle ke lokise gona mono fela oswamoe a kere jwale nako ya paramente ena e fela magareng a kgwedi ya phupšane a e senya phupšane ya pudungwana ga e fela go tla balwa matsatsi a mone tloa mono e le gore dikgethong bua makalong a February ka 2028 ee gona mono ga o bala dikgwedi tse tharo go
0: tlogajwale
1: boitukiso ka nnete bo batla bo le maatla gagolo gobane mphe kgolokgolo e komisi e sebetsanang le yona ke sesiwa gopolang date mokwena gore e sale o ntse o tho rekisang sesiu sesiu sone ke sa gale jwale komisi yona tsena e tshwere ka natla go bona sesimo seno disystemi tsotlhe di sebetsa gantle e le gore batho ba tseba go tlhaga mo bangwedisetseng sesimo ke voters roll.
0: Naheng ya Lesotho re ya hodima katso motshweneng a re fa rena e be di temperature di me ka tsela efe ka jeno
2: ke a leboha tisetso mo mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM lwena dumela re di qala ka province ya Gauteng mo fumana hore Pretoria e tla ba 10 ho ya 23 Johannesburg 10 ho ya 22 Vere Eeneging 10 ho ya 21, Mpumalanga Mbombela 12 ho ya 23, Emelo 7 ho ya 18, Emalahleni 6 ho ya 20, Standard 10 3 ho ya 21, Miskukuza e tla ba 12 ho ya 29. Ha re kena provinceng ya Limpopo, Polokwane e tla ba 8 ho ya 22, Phalaborwa 14 ho ya 28, Tzaneni 11 ho ya 24, Musina 14 ho ya 29 le Phalawale e tla ba 8 ho ya 26, Mokopane 10 ho ya 26. Provinceng ya North West, Klerksdorp 7 ho ya 22, Potchefstroom 6 ho ya 22, Mahikeng 8 ho ya 23, Rustenburg 8 ho ya 23, Mifreberg e tla ba 7 ho ya 24. Re kena ka Roo Free State, Bloemfontein 7 ho ya 21, Welkom 7 ho ya 22, Bethlehem e tla ba 4 ho ya 19. Ha re kena ka Roo Northern Cape, Upington e tla ba 8 ho ya 27, Kimberley 9 ho ya 23, DR 8 ho ya 21, Me Alexander Bay e tla ba 10 ho ya 23. Re kena Western Cape, Cape Town 13 ho ya 19, George 11 ho ya 19, Worcester 8 ho ya 21, Beaufort West e tla ba 9 ho ya 21, mme Qeberha e tla ba 10 ho ya 22. Re kena jalo provinceng ya KwaZulu-Natal, mo fumana hore Durban e tla ba 18 ho ya 23, Richards Bay 18 ho ya 24, Pietermaritzburg 10 ho ya 23, Ladysmith e tla ba 10 ho ya 22. Athe mane mamedi Eastern Cape ke mo re fumana gore Mthatha teng e tla ba 11 ho ya 23, East London e be 13 ho ya 22. Di ne di le hakalo he bakeng sa letsatsi la kajeno. Hopola ho Orlando Pirates ke bona bompudi ba Betway Premiership. Etse kgotso.

monyetleng wa ho ba mohlodi ntweng ya ho fumana sepei se hlwahlwa sa setshu se rothisang mathe pakeng tsa ditshebeletso tse nne tsa radio e leng Ukhozi FM, Umhlobo Wenene FM, Lesedi FM le Motsweding FM e tla tshwarelwa The Bread Box Bakery and Studio Shop A2 Carl's World Deco Center, Corner Harry Gallon and Fifth Road, Halfway Gardens Midrand. Mohlodi ya tla kgethwa o tla ba monyetleng wa ho hapa 20,000 rand kontane ha risepe ya hae ya setshu e ka hapa hara diteishene tsena tse nne. Setshu sa hao e be se sa lebaleheng, se etse sebe ngo ka kno. Ho na le melawana le dipehelo.

0: Mamedi e le shumelemetso e tsheletse metsotso ka mora hora ya busupa ke ne ke ngetse le rata mofokeng are zasala e jalo ka ke o tshepisitse mamedi ke na le mofumahatsana gatwane ka mona gana dilemo tsa ha o dikae le sedi 7 ene okay ere he mamedi re buisane le yena mogotsi wa ka o teng ka kwano. Hello Lesedi.
1: Hello.
0: Who's your manana?
1: Who's up,
0: ne? He ba o tsitse o seng ne?
1: Yes.
0: O gathetse ne?
1: Yes.
0: Mamedi wa tsa ke sone tsebe motho no tsa welcome yena ho gatle ka mona ka dipopusing tsa gaso. How come when I come along with Tessa, I rubbed it to Ling, Joe cut out so soon as well have a feel. Come along, come, I also bonahala a Miss Universal Nixon. Mashoko panele marama di mashoko hururui le fela kama chonka mona. Mame di le sedi khatuwane haibe hewa hupola harne ribuwa liena enele mane moteng he aning aya di chudisa nung za Miss World. Jale motho eno wa rona eno wa mamedi o tlile a fumane gao tsepedi gao tsena tsepedi tseo a di fumaneng o fumane Miss Universe yola re bua ka universe o tsebe mamedi re bua ka ntho e kgolo ho feta a ba fumana gao ya mabotle ya ka hodimodimo first top model like
2: top model of the world
0: a o sie na du simona le wa tsantsa ha eng khatsatsa ntla go ga se motho na le ditaba tsenga teng fa e bo bet ha re le ke ntwe na ke ba benkeleng ga ke gutla ke batla go ntsha ke utlo rena ke tla ifumana ntwe ne ke batla
3: na go ntsa tahlelo bophelong mo hau e ka pa masidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega Di plane sa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover me e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: How? Na ke Samsung A06 e ntjha eo.
5: Hey, ke fumane Ackermans ka phone jam.
4: Ha, a hle bra wa ka. Ke phone yam.
6: Ha hona taba re ibitsa jwang. Iphumelele Samsung A06 ka
7: phone yam.
6: Ho tloha ka 224 rand ka kgwedi. Etsa kopo ka lebenkeleng kapa ka WhatsApp ho 0860 900 900 kajeno. Iphumane ha Ackermans. Ho na le dipehelo. Ditheolelo di fela ka la 1 April.
8: Ipe monyetleng wa ho ba mohlodi ntweng ya ho fumana sepei se hlwahlwa sa sechu se rotisa mati pakeng tsa ditshebeletso tse nne tsa radio e leng Ukhozi FM, Umhlobo Wenene FM, Lesedi FM le Motsweding FM e tla tshwarelwa The Bread Box Bakery and Studio Shop A2 Carl's World Deco Center, Corner Harry Gallon and Fifth Road, Halfway Gardens Midrand. Mohlodi ya tla kgethwa o tla ba monyetleng wa ho hapa 20,000 rand kontane ha re sepe ya hae ya Sichu e ka hapa ha radiation tsena tsenne sichu sa hao e be se sa le baleheng sietse sebengqo ka kno hona le melawana le dipehelo
9: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba elwanetseng ha re eme mmoho le Lesedi FM re tsietse tlhomphano ho thusana ho ntshetsana pele toka le tokologo Lesedi FM ke molelo
0: Mamedi e mashume ama beje na le motso le mong ka mora hora ya busupa. Mamedi jalo ka hakile ka tshontse ke na le Lesedi ka kwano le seding o ne a ile ka mona ka Turkey a lo emela Afrika Borwa me a tla ka di gautsena tse pedi tse o ke seng ke boile ka tsona. Me Lesedi mamedi o tswa Turkey ya salwetsa BBL. o tsebe mo thebole mo le mo le mo nga o bua ka take o bua ka BBL le sedu tswa take a tswa nkela e bana ba banyane gao ba Afrika borwa hore o ka gona ho ba Miss World ebileng o ka gona ho ba Miss Universe dilemong tsena tse kana o tswa Afrika borwa o tswa toropong ya Welkom o Freestata le sedi ke qoqele he chomi bono e tsalang kwa take
1: I qoqele
0: o qoqele everything out
1: yes
0: eh
1: I was swimming and I had a competition on the last day and I also ate ice cream.
0: Ah, oh, was what ice cream you got?
1: Yes.
0: Hey, I'm good.
1: And I also ate pancakes.
0: Ooh, mutuna kata dijo. Did pancake ima medi diazua kwana e take. Jale ki ufumani di chomi.
1: Yes.
0: Bo chomi ba hau ki bo mang.
1: Amira.
0: Amira. Le mangape. Amulibiz. So Amira habona ke kae? Udula kae? Libiz. O batho. Ndi ke tsa video ding ke tla ba video bo ne. Da ke tsebina. So le se dimpolele mogotsi. Hale etsa di competition tsetsa lona tse le ya bua ona le mo le buang teng
1: yes
0: le bua eng o gona ho bua mo o bua le batho
1: yes
0: so le bona wang sa batho bua le nna henna ho ba nngwe sa batho bua le nna and ha ke tla mo me dutla o makatsa o ba se sotu motheni ke ya bona microphone ona wa mo ferekanya o kore he ba medie ke mpe ke buele mme wa hao le sedi mogotsi wa ka fela mamedine re ke ra motlohela ho banyaneng ga o yena mamedi re le ra ilo ra tshebeletsong ya le sedi mona re le ra profita tshebeletsong ya le sedi mona ho ngwanenwa wa ka yenwa ka molomo wa ka kanga bikina le yona khatiso yeo ha ne ke na le yona khatiso yeno ha ne ke ina hanne nga be ke tlile le yona mamedi ka tlo ikinya mona ka bua mantsu ya neng kile ka bua ha ke ne ke buisana le yena mamzo
7: khotsa mo
0: ho jwang
7: hantle ka mama no bongi
0: mo tshwa hantle le ya se motho a bua
7: le sedi ke motho a buang empa taba ya puo e ba yona e tsang hore a tsamaya la hle ke puo tsa tsame ala fe ha re bua neng wa bua sesotho ne le nna ke bua le ena wa tshintsha bua ya ha ba tla ngwe bua ya sekolo fela ke motho a buang ha holo
0: all right onona le ena kwana teki
7: ke tsame ile le ena ho ya teki ke tsame ile le ena jwale ka ha a le monyenyana a tlame a bile motswadi ka pa mohlokomedi but o no tsame ile nna le ena
0: okay hanya ne fela a go re fe tsela ya lona ho qaleng taba ena ya hae ya ho ya take e fitlile jwang boemo ba ho ba Miss World
7: le sedi o qadile a le monyenyana haholo ka tsena tsa study modeling ga mo qadile mana a le 2 years and 6 months mo re ne re tsamaya le ena stage ho fihlela ebile a ikemela ba go tloga qaleng ha sa ntse a wina then ka selemo sa ho feta o ile a winner Miss Tiny South Africa. Winning high Miss Tiny South Africa ke yone le a etsa gore a kgone go fumana sebaka sa gore a emane mose but o ne a tlamehile a tsamaye ka May ka baka la ditšhelete jwalo-jwalo dintho a di ka ba tsa baka sela yane a tlamehile go baka teng empa ka nnete ke leboa le setšhaba sele sa nna sa re ema go fitlhelela le monsena mo re tsamaileng ka di-6 tsa May ga be re gotla ka di-19 le sedula ipabola haholo le sedula ipabola haholo ho latela ka gore ene le yena dilemong tsa bona a monyenyana mono

0: a kopana le bana ba dinaga tse dingwe yena o ne a ile a lo emela South Africa mane ne le dinaga ka ofela e ne le dinaga ka ofela o kgonne gore a ipabole a fumane gao ena ya gae ya pele e leng yona e kgolo ya Miss Little Universe um re santsane re thabetse eno a bitswa gape staging gore ae go utlwa o tlola tena ya top model of the world ke mono so selemo sena ka ofela o fitlhelela lemo se tlang ka mmei ge tabe re ntse re mo ge o kora ga ke tsebo gona ke reege mokete ka fela
1: mpolelele ntho e nngwe ga o mo bapisa le bana ba dinaga tse dingwe re ntshe gore o motswadi re obee ka thoko ga o mo bapisa le bana ba dinaga tse dingwe ga o mo shebeletse staging ntho yena a e fumaneng o bone kare o a e lokela
0: sena sa se fumaneng ka nnete nese o na lokela go e be sa gae go na le tsena tse pedi tse a sa di fumanang ngwana ka se motho wa di-dance a se motho wa di-dance ke gopola ke mo kwetlise ke re e tsa ka tsela ena e tsa ka tsela ena re ne re tseye bonolo ya waka-waka o ne a sa kgone le go e etsa ga e le gantle ga e batle ke mona bana bile a re go nna go baneng happina e sa bapa le ya waka-waka nna be ke motlela ka gaga yone gore o itse o jaefe ga ke tsebe o jaefe o ne a bile a lela kore ga e tsebe eo empa ena ya go bua le yona go asia ne e ba leng go yona ga ba eme ka pola setšhaba be ba bua ga ba etsetsa video go bo bapala video ya gae go bapala video ya ka gore ba sale banyenyana ba itebalela nneng ga a re wa bua bo staging ga a bona motswalele wa gae o a theo wa tsamayo ya go motswalele wa gae o sia interview le jalo so bona ya bona ba recording fela e nne ipapalele mane re mamele re le setšhaba
1: jale ga ntse ba modlela je ba na le megatlhelo e mekae dicategori tse kae mosomong gore mona jalo ka otsho gore ena ke ya dance ena ke ya go bua ke dicategori tse kae
0: dicategori tsa bona di four ke ena ya re bitsang ka gore ke TV star ke mona me ba buang ke di-interview ke me ba buang teng ya bobedi ke ena ya di-dance ke tsona tse pedi tse motlhotseng tseo ga o gang ga tlo wa kene o tsona next and then tsena tse pedi tsa go qetela ke tsena tsa fumaneng Miss Top of the World a ba fumana le Miss Universe
1: so tseo keng ke o modlela
0: tsena ke o modlela tsena tsa fumaneng go tsona ke go modlele mo na maitsamaelang teng ae o etsa ntho ya mokgwa ke motho a tsebang go tsamaya
1: jale ga le lokisetsa go ya mono bonyane ke bo mesi e mekae le tshwantseng lebe le yona ya diaparo
0: matsatsi ya rona a mangata a lesome ka ofela letsatsi le lelelele le na le outfit ya teng goba jalo tlamehile ba tsamaye ba for photoshoot o apara moso wa letsatsi leo ga ba ya for interview o apara moso wa letsatsi leo ga ba ya for stage o apara wa letsatsi le letsatsi le lelelelelege re ne re tlamehile re tsamaye mona re na le mese a 11 empa ke leboga le setšhaba sa Free State ka nnete ke leboga setšhaba sa Free State ba le ba latlhela ngwana a fumana mese ya gae a fumana le dieta tsa gae le di-makeup tsa gae le manala a fumana dintho tsa gae di begantle ke lebile
1: ga re etsetsa ngwana kopo e be babamedi ba thusetsa ga ona ntho e monate jalo ka eo ngwane se gore lebogile ka modlaga ona wa gago a motle modimo a o tlhonolofatse a mopate wa tseba lefatshe le sele le ka tsela e nngwe makatsang ke kopa modimo a o patele ena ngwane ona wa gago a gole ka ntho ena gae e ntle eo re e bonang re nwesetse e seng wena fela le setšhaba bagaisane velcom mona le dula velcom
0: re dula velcom
1: kae
0: ka tropong ka
1: bedeliabagaisane bo bedeli ya mono le difamily kaofela setšhaba sa velcom le na le naletsana ya lona ke ena ga re emeng le mme wa gae motho yona go sane re ikotle sefuba ka ena e se le miss world gantle universe gantle bo zozibini ke zozibini wa go sane enwa mmamedi re kopa re mo tshietse re tshietse mme wa gae gore le ena a seka iphumanang ya gama tseleng ngwaneso
0: ke lebuile haholo mamane bonke ke lebuile haholo ka nnete ga le gotlhela
1: ga ntle ga monate ke lebuile baby thank you manana utla
2: yes
1: e o tsamaye gantle utlhe ke a o rata utlhe
2: yes
1: wena ga o ngrate
2: I do
1: mamedi tšhomo sa mo le go ruta ngwana Sesotho tsamela go tanga na sotso ngwana tse bo ga bua ha monate fela nna mma medi ha re bua ho pula le khatla la pele le founung nne ntse re bua sotso ha ntle mma medi anka raba ha ke maketse fela jwale empa he ria lebonga mo modimo wa mofileng teng ria lebonga yona ye modimo wa mofileng yona ya ho modlela ha re ha re tsamaeng ka yona tsela yeno re gadise man re hudise re nwisetse re tshele manyolo etse be ho hola re hlaulele re ntse mahola ntho tse ditshila tse tlo feli makang nthwena e ntle ngwana ka leng yona ba medire le buile hle ke le buile mewaka ke kopa modimo o hlonolo fatse le wena le lelapa ka ofela e re mamedi ha o le tjena re fetele ho se khutlana saka se kgethehileng o teng moruti motantsi magele ho re tlisetsa molaetsa wa sonta ha sena.

jalo ka gama ha itsitselela metsi ya melatswana o jwalo le moya waka o tsitselela wena modimo moya waka o nyoretse modimo modimo o utlwang ke tla ya neneng ke be ke ithaise pela modimo meokgo ya ka ke sejo sa ka motsheare le bosio ha e sa le ba ntse ba re go nna o kae na modimo wa gago moya wa ka o itibana ka gare go nna ga ke gopola ka moo ke neng ke ya le setšhaba ka teng ke se eteletse pele go ya ka tlong ya modimo gara dipina tsa nyakallo le difela tsa setšhaba sa itlelang meketeng e phahameng segotlwana sa ka se kgethegileng segotlwana se sa tlhokeng lerata segotlwana se sa tlhokeng modumo ke motantsi Samuel Magele ya o memang sontaheng sena ga re be mmogo kara segotlwana sa ka se kgethegileng.

re rapela ntate ya lerato ntate ya mahau ntate ya tletseng lerato hodima rona bophelong ba rona re rapela o seng hona hore o be ka hare o lenaneo lena ha se lenaneo modimo leo re le hlotseng ka botho empa le hlotswe ke lehodimo re tsamaise hore tataise ka hara lona re ipea tlasa kaloso ya hao hobane re a tseba hore lentswe le tla tswa ka hare lona e tla ba le fodisang le phahamisang le rutang le tlamelang mmamedi a tla utlwa melaetsa e tswang ka hare lona ha hlonolofatswe ke wena re o tshepetse lentswe le leng le leng le tla tswa dipounameng hoseng ha letsatsi hore ha le ye mme le kgutle le phethile mosebetsi ka lebitso la ntate le lamora le la moya o halalelang amen o seng ona ka thuso ya moya o halalelang re bala karolo tse pedi diketso kgaolo ya bobedi temana ya pele ho isa ho ya bone re nto bala genese kgaolo ya leshome le motsomong temana bohlano ho isa ho ya borobong diketso kgaolo ya bobedi ho tloha temaneng ya pele letsatsi la pentakonta le se le fihlile ba ne ba dutse bohle nqalong e le nngwe ba le kgopolo e le nngwe jwale hang ha utlua modumo o tswang lehodimong o kang wa moya o fokang ka sefefo ntlo yohle eo ba dutseng ka ho yona ya tlala ona maleme a arohaneng a ka malakabe a mollo a ba hlahela a dula hoduma e mong le e mong wa bona mme bohle ba tlala moya o halalela mme ba qala ho bua ka dipuo disele ka moo moya o ba buisang ka teng genese kgaolo ya leshome le motsomong o tloha temaneng ya bohlano ya ba jehova o theoha ho tla o bona motse le tora e hauwang ke bana ba batho jehova a re bonang ke setšhaba se le seng puo ya bona kaofela e nngwe fela mme ha e le mona ba qadile ho sebetsa ha ba sana ho thibelwa hore ba se ke ba pheta tsohle tseo ba di rerileng a re theoweng he re ferekanye puo ya bona hona teng hore e mong a se ke a utlwa puo ya e mong ya ba jehova wa ba qhalanya teng jwalo ba ya le lefatshe lohle ba le sa ho haha motse ka baka leo motse oo wa rewa babele ka hobane ke moo jehova a ferekantseng teng puo ya lefatshe lohle le moo jehova a ba qhalanyeditseng teng lefatshe lohle lena ke lentswe la modimo modimo ee wona fela o lehlonolofatse ha modimo o theoha modimo wa rona ke modimo o fanang mme a o fana modimo o theohela ho batho ba ona jesu kreste ke mpho e kgolohadi eo re e filweng empa ka jesu kreste modimo o ne o e so qete ho fana bosiung ba hae ba o qetela le barutuwa jesu kreste o ba senolela hore modimo o tla ba fa mpho e nngwe hape ena ke mpho ya bobedi e ikgethileng e babatsehang e makatsang moya o halalelang ena ke mpho e tswang ho modimo ka tshepiso ya jesu kreste ya fanang ka mpho ka mehla o fetoa bopaki ba boleng ba mpho eo lebaka leo ke hatella ntlheng ena ya boleng ba mpho ke hobane ha se bakreste ba bangata ba lemohang boleng bo moya o halalelang o nang le bona bophelong ba bona ke ditshebeletsong tse ngata moo re bonang moya o halalelang ebile ke ditshebeletsong tse ngata moo re bonang o sebediswa le ho etsa tse tlontlollang ka lebitso la hore ke tshusumetso ya moya o halalelang batho ba neswa dipetrole batho ba jeswa jwang seo bana ba sebedisang moya o halalelang hampe ba se lemoheng ke hore moya o halalelang ke mpho eo re e filweng ke ntate ha re a lokela ho tshaba ha re a lokela ho tshoswa ka ona ha re a lokela ho qhekanyetsa ba bang ka ona ka ntle ho boteng ba moya o halalelang kereke ya kajeno e ka shwa re file moya o halalelang ka morero hobane ke motshedisi mosebetsi o ka sehlohong wa moya o halalelang ke hore emela le hore tshedisa seo jesu kreste a se bolelelang phutheo le barutuwa ke hore jwalo ka ha ena e le moemedi wa bona o tla ba romella moemedi e mong e leng moya o halalelang mosebetsi wa moemedi ke ho bapa le wena le ho tshehetsa nakong tse o hlokang tshehetso ka yona nakong tseo moemedi o ne a nkuwa hape le motho ya ka emang kgotla le wena nakong tsa hao tsa ho qoswa mona jesu o tshepisa barutuwa
hore le ha a tloha go bona a ke ke ba sia ba le bang empa o tla ba romela moemedi ya tla tsama le bona go pheta mosebetsi o ba o rumilweng o tla ema le bona o tla ba thusa ha o hlokahala o tla ba emela na kontse o lefatshe le ba qosang ka tsona mpho ena ya moya o halalelang ke a ka go sa feleng ena ke mpho e tla hlola le bona ka o sa enkae tse dintsa dimpho tse o re di fumanang bontate ka letsatsi la bontate le bomme ka letsatsi la bomme dimpho tse o re di fumanang letsatsi la tswalo mohla mokete wa lenyalo tse dintsa tsona di robehile tse ding re di jele a di saleyo tse ding ho ka etsahala o ile wa e busetsa lebenkeleng empa ena mpho ya moemedi ke a ka go sa feleng le ha o ka e apara ke ke a senyeha le ha o ka e sebedisa e ke ke a fela ena ke mpho e tla phela le rona ka o sa feleng ke ka mpho ena re na le modimo bophelong ba rona ka dinako tsohle ena ke mpho e kgethehileng e ikgethile Jesu o tshepisa moya o halalelang sebakeng sa barutuwa ba hae fela o ba bolella ka moo lefatshe le kekeng la amohela moya o halalelang ka lebaka la gobane lona lefatshe le soka le tseba le go bona empa ha e le barutuwa ba o tseba gobane ba phetse le bona ebile o phetse le ka gare go bona nakong ya tsholo ya moya o halalelang Petrose o bolella batho gore ba bake mme ba kolobetswe ka moramong ba amogele moya o halalelang tsena ke dikgato le dipegelo tseo ka tsona re ka amogelang moya ona o halalelang kgato ya pele ke ena ya go amogela Jesu jalo ka mopholosi ya bobedi ke go baka dibeng tsa rona re kolobetswe re nto amogela moya o halalelang jalo ka mpho e tswang go Ntate Paulosi ena ha hlalosa taba ya moya o halalelang o re ke tefo e beheletswang bokamosong ba rona e le letlotlo le leruo tseo modimo re tisetsang ka tsona gore re ba ona ka sebele Paulosi o tswela pele gore ha moya wa modimo le ka gore o rona e ba re na le bophelo ha o se jalo e ba ha re na kabelo go Jesu Kriste jalo ka mmoloki o seng gona re keteka tshologo ena ya moya o halalelang re keteka kamogelo ya mpho ena ya bobedi ke ka go re lokelang go ba le teboho go modimo o re fileng seo re neng re sena sona moemedi a tla ba le rona ka nako tsohle seo re lokelang go se etsa ke go ntšhafatsa dikamano tsa rona le ona sena re ka se etsa ka tlasa tshusumetso ya moya o halalelang ha re na le moya o halalelang ha re a lokela go dumelela batho re gelosa ba re bolelele ka moo re lokelang go ntsha ditšhelete moya o halalelang ga o tlhoke o lefelelwa re ke o tlhalosetse pale e nngwe e o kileng ka e mamela ya monna e mong itse ha le sepetlele nakong eo dingaka di mo lokollang ka morago ba be le bothata ba o phefumologa mme ba mo fe moya o ikgethileng sebakeng sa matshwafo ha a qeta go fumana molato kapa account ye wa lokelang go e lefelela ya sepetlele itse a sheba tšhelete e wa lokelang go e lefa sebakeng sa moya o a o filweng e sale a fitlha moo sepetlele o ile a sisinya tlhogo a seka dikgapa mme ngaka e mo shebileng ya mmotsa gore e be o lliswa ke gore a ka se kgone o lefa molatona kapa ke eng karabo ya hae go ngaka ena ebile gore modimo e sale o mo fa moya dilemo tsohle tsa bophelo ba hae empa dihora fela a le ka gara sepetlele o iphumane a lokela go lefa moya wa sepetlele mme sena se etsa a iphumane a sena mantswe a go leboga modimo ka molemo o modimo o mo fileng ona wa go mo fa moya ntle le tefelelo ya ba yaka o bina jalo ka seroki se itseng molemo o sena moedi wa modimo ga o roke ka tshwanelo mo na lefatsheng o ba re tlhoka teboho tlhompho le thoriso le kganya tsohle di a o lokela moya ka se lebale yena a sakeng a o lebale ga re bine sefela sena se reng tlo moya o halalelang.

sekhutlwana sa ka se kgethehileng, sekhutlwana se senang modumo, sekhutlwana se sa batleng lerata. Tora ya Babele. Ha re ke re shebe ditaba tsa Tora ena ya Babele, ha o sheba Bibele yohle, ha ona mo e buang ka Tora ena ntle le karolo ena ya Genesis fela. Ditsebi tsa thuta modimo ha di manolla taba tsena di re bolella ka bophahamo ba yona, bo ne bo lekanyetswa dikilomitara tse 70 ho ya hodimo. Lebitso lena Babele le bolela kgoro ya modimo, mme ao bala o Genesis kgaolo ya 10:10, qalo ya mmuso wa hae. Ya ba Babele le Ereke le Akade le Kaine fatsheng la Shineare, mo re badileng teng re bolellwa ka modimo o ileng wa theoha ha o utlwa ka kaho ena ya Tora ya Babele. Ba ne ba le puo e le nngwe, mme modimo wa nka qeto ya ho ferekanya puo ena ya bona. Tora ya Babele e re rutang ke Tora ena ya Babele e senolang le ho pepesa boetsadibi bo ka hare ho ngwana wa motho le lebaka la ka moo re itshwereng ka teng. Mona torong ya Babele re kopana le setšhaba se iphapantseng seo thato ya modimo e leng sona. Re tla hopola hore ho tloha tshimong ya Edeni ho fitlha mona, morero wa modimo ka motho ebile hore ba ate mme ba tlale lefatshe lohle. Mona ke kopana le ditloholo tsa Noha tse kgahlanong le morero ona wa modimo, ba nkang qeto ya ho ba kgahlanong le ho lobokanya morero wa modimo. Temaneng ya bone mo re badileng ho Genesis, jwale ba re tlong, jwale re ikaheleng motse le Tora. Tora ya yona e fitlhele hodimong, mme re iketsetse lebitso re tle re seke ra qhalanyetswa lefatsheng lohle. Re kopana le batho ba ntsweleng, mona re ithuta ka moo re le batho re ka bang metswalle le ha re se metswalle, re ka utlwanang, re ka sebetsa mmoho ho senya le ha re etsa seo e seng thato ya modimo bophelong ba rona. Sena re kile ra se bona ka batho bao e neng e le dira ba fetoha metswalle ka lebaka fela la hobane ba ena le sera se le seng. Ha boikgantsho ba botho bo kena ho rona, re lebala seo modimo leng sona, re nahana re na le matla, re nahana re ka etsa sohle seo re se batlang ka matla a rona. Ha re lebala tseo modimo re etseditseng tsona, ha re lebala moo modimo re ntshitseng teng, e ba re tla etsa sohle se matleng a rona ho iphapanya morero wa modimo ka bophelo ba rona. Ke boikgantsho bona bo neng bo apesitse setšhaba sena ha se ikahela Tora ya Babele. Re phela nakong tseo ho tsona re ahang Tora tsa Babele pakeng tsa rona le mabaloko a rona. Ka lebaka la boikgantsho, ka lebaka la boikakaso ba bang ba rona, re ahile Tora tsena tsa Babele esita le mesebetsing ya matsoho moo re sebetsang. Ka hara manyalo re phela re ipatile ka hara Tora tsena tsa Babele. Ho setšhaba sena sa modimo, Tora ya Babele ile a tshwana le sethetsa se ka molomong wa lesea, moo ba neng ba nahana hore ba ka etsa sohle ka matla a bona ntle le modimo ka hara bophelo. Temaneng ya bone re elellwa ka moo ba neng ba etsa sena sebakeng sa bona e seng sa modimo, hore o tume bona e seng modimo, o phamiswe bona e seng modimo, hore o hlomphuwe bona e seng modimo, hore o kgumamelwe lebitso la bona e seng la modimo, hore mabitso ho tsebahale a bona e seng a modimo, mme re iketsetse lebitso. Ba bakae le hara rona kajeno ba etsang dintho hore o tsejwe bona, ba etsang dintho hore phutheong lebitso o tsejwela hae, ho tumela hae, hore ke nna haileng kereke ena, kereke ena e eme ka lebaka la ka ho feta Jesu monga kereke. Ba bakae kajeno ba ahang diema hale hore o ngolwe mabitso a bona ho tsona, ho hlomphuwe bona ho feta modimo o ba entseng, ba etsang dintho hore o ratwe bona ke batho, ba roba melao ya modimo hore fela lefatshe le ba rate, ba lebala seo taelo ya modimo bophelong ba bona e leng sona. Kahong ya Tora ena matemaneng ya boraro re bolellwa ka moo ba ileng ba bopa makote ka teng bakeng sa majwe hore ba tle ba ahe ka ona. Ba sebedisitseng bitume sebakeng sa ho duba seretse. Seo ba se lebalang ke hore makote ao ba etsang ditene ka ona a tswa tlhahong ya modimo. Ba leka ho tlosa modimo bohareng ba bophelo ba bona, mme sena se thekedisisa bophelo ba bona, ba fifatsa bophelo ba bona.
ha ba suthisi modimo letse o modimo di emetseng ka hara bophelo ba bona bophelo bo adutufala ba sula fallo ba babelwa ke bophelo le ka jeno santsane re bona ka mo lefatshe le le ka ho kala matla modimo ka thuto tsa mahlale le le kaleng le na le o batho ba batlang ho iketsetsa seo ba se batlang ka bohlale ba bona ba ho bosa modimo lefatshe la ka jeno le le ka sohle se matleng a lona ho tsudisa modimo ka ho phepetsa seo matla modimo a leng sona bophelong ba ka jeno sena se etswa ka dihlahiswa tsa tlhaho ka boyona babele e re busetsa morao ke tora ena ya babele e re sileng ka sebe sa ho se utlwane ka dipuo ka jeno ka tsholo ya moya o halalelang ho se utlwane ka puo hona ho batlatsa phepetso ke ka pentakonta mo re bonang kopano teng kopano e sa etsahaleng ho tella le ho nyedisa modimo empa kopano e etsahalang ho phahamisa le ho amohela mpho ya moya o halalelang maemong le emong a utlwang lentswe la modimo ka puo ya hae nakong eo banna bana ba kgaleleya ba tswellisa taelo eo jesu kreste a ba sietseng yona yang ka lefatshe lohle le ba bolelela evangeli a ba dumela le ba kolobetse pentakonta eo re iketekang ka jeno e hlakola le ho lokisa sebe sa babele modiketso kgaolo ya bobedi temana le shumele metsimmedi ba ne ba hlollwa bohle ba nahana ba botsana ba re na taba eo e ka bakeng pentakonta ena e reng ho nna le wena ha e bapiswa le tora ya babele ntho ya pele ha re le ho jesu ha re kopane ka ntho tsa masawana ha re kopane hobane re nyatsa batho ba bang ha re kopane hobane ho ena le o re batlang ho molwantsha ha re kopane hobane re rata ho beha mabitso a rona ka botleng ha re le ho jesu re ba ntho e le nngwe le ha re bua puo tse fapafapaneng le ha re ka ba merabe e fapafapaneng taba ya bobedi ya ho pentakonta le babele e re rutang yona ke ena ya hore thato ho tla dula ho phetho ya modimo e seng ya motho ebile modimo o na le tsela ya ona ikgethileng ho re kgutlisa tahlehong le ha re ka leka ho ikopanya ho phepetsa morero wa modimo ka bophelo ba rona modimo lerato mme ka mohau wa ona o tla re kgutlisetsa tseleng e lokileng taba ya boraro eo re ithutang yona ka pentakonta le babele ke ena ya hore sefapano sa jesu kreste se phahamile ho feta toro ya babele sefapano se tsitsitse ho feta toro ya babele ebile se matla ho feta toro ya babele mme se re atametsa ho modimo ho feta ka moo ditshele tsa lefatshe le tsa toro ya babele ditshebo le dinyediso tsa yona di ka etsang ka teng ke sefapanong sa jesu le ha dipuo di ka fapana re fumana moemedi moya o halalelang le tshireletso ya ka nako tsohle ke botebong ba testamente ya kgale moo re bonang baprofeta ba bonela pele tseo testamente ntšha e re senoletseng tsona methohako ya babele e tla ka mokgwa wa mpho ya moya o halalelang sofonia kgaolo ya boraro temana ya borobong gobane mohlang oo ke tla fetola melomo ya ditšhaba e tle e be e hlwekileng di tle di bitse ka ofela lebitso la jehova di mo sebeletse ka pelo e le nngwe re boela re utlwa le johanne ha le sehleketlekeng sa patemose a re bolelela ka moo a boneng lehodimo le buleha ka teng mephapusi ya terone ya modimo o matla ohle e batalatswa ka pela sefahleho sa hae manyoloi a 24 a bina pina e ntšha gobane modimo o pholositse setšhaba sa ona pentakonta go nna le wena ke bohare ba ditlhonolofatso tsa modimo mme ke letsatsing lena re lokelang go thabela go hodiswa le go ntšhafatswa ka moya ona o halalelang o modimo o theoetseng go rona ka sebopeo sa ona mme nna le wena re ipea tlasa sefapano ha re se furalla monga sona a o rohetse legodimong re a gopotswa gore tshologo ena ya moya o halalelang e ba eng ka sebaka mo mahlomola a ka le a gago a neng a le teng e ba eng ka sebaka sa sakatuku se phumula meogo sefatlheong sa gago tshologo ya moya o halalelang e re fa bophelo bo botšha gore ga jesu a o rohile go tloa lefatsheng lena
re santsane rena le bophelo bo botsa bo re ka bophelang ka thabo go bane manga bona Jesu ka sebele o busile ka pausile moya ona e le moemedi ka hara bophelo ba ka le bahao mo mahlomola le fatshe a o dubanteng mo ho le mbuima mo sengwe sa gone ho nyeloha moepa wa bophelo ka se khutlwana sa ka se kgetheileng re re moemedi o teng motsidisi o teng moele o teng moya o halalelang ha o ate ka hara sebaka sa o sa tshebetso moya o halalelang ha o dule ka hare ho lenyalo la hao moya o halalelang o seng hona ha o foke ka hara diphutheo mo dintwa di leng teng mme re bine sefela o re etele mohlweki ka dineo tse ho wena o romilwe ke moloki o tla re abela tsona a be a qetelle ka hore re be jwalo ka difate tse hlomilweng pela metsi re nosetswe moya ntate ka matsatsi le matsatsi ka hara sekgutlwana sa ka se kgetheileng seng ona a re furalla ke re ho wena Jehova a o hlonolofatse mme a o boloke Jehova o gantsetse sefatlhego sa gae mme a o hele Jehova a reteletse sefatlhego sa gae wena mme a o fe kgotso amen.

0: Re ke o lebohe bongi mo mamedi dumela. Sepolesa se fuputsa se so sa sa kotse e ho hlokaetseng batho ba supileng milengwa R712 o pakeng tsa Qwaqwa le Harrismith Free State. Mmeli wa ditshebeletso tsa tsamaiso ya dikotsi tsa mebileng profensing Sipotoa o re kotsi eo e ame makolo ya mabedi e etsaitse haufi le letamo la Sterkfontein maobane bosiu. Towa o re motho a le mong o tswile dikotsi le o potlakisetswa sepetlele.
1: Koloi ya vene e thulane sa dipheleng le koloi ya Golf GTI.

0: Monedi monaneke onketse pine monnate e tlang ka mphopalesa malindi are moya moya ke ya mabenkeleng ga ke gutla mona ke tlo kopana le pule leo
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
2: Ebe o na le tsitsipano? Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo. Sehlweki se se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele, le se kokobetsa tsitsipano. Le tshwaetswa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
3: Sebongile sonopo. Ole sedi FM.
0: Ha se mo hema me di kena go ya hore ke kopane le pule leo hore fa lebelo lena mo medi leo re buileng ka lona e leng Sanlam Cape Town Marathon. Homeboy.
4: Oh, sis Bosch.
0: Ho shapo ho jang khaitse dia ka?
4: Shapo ho njani khaitse dia motho?
0: Amonnate nate khaitse dia ka re fe di nthotse tsa halang ka monaka Cape Town Marathon.
4: Ke le bua antiza kwa no tsebeletsong ya le sedi FM ke nke na go le motsotso ke tla ke dumedise wena morati mothaseli wena mogotumetsi wena tsebeletso ke bua ka wena momamedi ya ratehanga mohlomphei ya khabane hantle fela kwa no mona ho le sedi FM jolo ka ha antiza a ila hlalosa mamidi wa ka hore lebelo ke le matla ga holo lebelo le e leng re le shebuye ka mahlo a mafubedu hantle fela ka kwa no ka monaka motsekapa moteng he re bona jwalo lebelo lena le etse jwang haholo ka hore ke lebelo la Sanlam Cape Town Marathon monateng he re bona jalo ile lebelo le leng re mamedi wa ka le matho jalo ke banna le basadi ho ya ka mogota batsena di leng ka teng mme o tlopolo re ke lebelo le leng la thewa jalo ka selemo sa sekete magolo a robong mashome a robong a na le metso e mene ka 1994 e le ka nako eo e leng re ga tseba hore setlhaotshwana sane sa sa mabelo e leng setlhotswana se bitswang ka gore ke Harry ke Harry's Running Club ba ile ba qala lebelo lena mme ba leqalla hona ka mane ka Pine Lenza mehe nete ya sala re tseba hore Josiah Tungwane ke e mong wa banna ba ile ngore o ile a hapa lebelo lena kgatlo la pele ka lemo seo sa 1996 e le monna wa motho e motsho ka nako eo mme o tlopola hore lona bonneteng fela ka selemo seo sa 1994 kgatlo la pele pele le ile la hatswa ke e mosweu ke bua jalo ka Julian Paul ho ya ka mogota batsena di leng ka teng ka horatse pedi metsotso e mashome a mabedi a nang le metso tsheletseng le metsotswana e mashome a mane a nang le metso e mehlano jwale he tsatsing lena la kajeno wena mamidi wa ka re ka kwano ka mona ka motsekapa mo e leng gore lebelo lena le tshwaretswe hona ka teng ka mona ka Green Point me o tlopola re ha re le ka kwano ka mona ka Cape Town ke province ya Western Cape e ka ba ka kwano ka mona ka Green Point e ka ba di kilometer ratse ka ba nga tsenne fielwane hlano ho tloa hona ka mane ka Cape Town me ha ba neng o le motho ya palaming sepalangwang o ka nka metsotso fela e ka bang e mashume a mahlano anang le motso o le mong ka kwano ho tla ka kwano ka mona ka Green Point Stadium e le lebala letse jwang ka hore ke DHL ho ka le tsakuring le leng me o aplore mamidi wa ka le bala lena le go leng go lona tsatsing lena la ka jeno ha o finyana fela kwa no mona mona le tsela e leng re ya sebediswa bakeng sa gore lebelo lena le tle mathe ho lona ha o fifela le lebala lena la DHL le ile la thewa ka 2007 ho ya ka 2000 la bulwa hantle Masimbuso ka 2009. Jwale he, mona teng re a tseba hore ho sebediswa tsela ya Freezer Sonnenberg Road, me o tlopela hore le tsela yane ya Beach Road le yona ya sebediswa, me le tla fella hantle fela ka tseleng yane ya Fly Road ho ya ka mogota ba tsena di leng ka teng. Re ba hlokometse dimati tsa rona ka lehlakoreng la banna, re ba hlokometse dimati tsa rona ka lehlakoreng la basadi. Fela he, nnete ya sala, re a tseba hore e ka ba batho dimati tse ka bang tse 27,000 ramas be leng hore ba teng letsatsing lena la kajeno. Lebelo lena le leng hore le thakgoile hantle fela metsotsong e leshome pele hora ya bo robedi, hantle fela mamidi waka ya ratehanga ka lehlakoreng la bana ba di wheelchair, mme ka lehlakoreng la ba mathang hantle ho sena bokoa bofe kapa bofehe le qadile hantle horeng ena ya bo robedi. Ba kopakopane ke banna le basadi, empa he re a tseba hore lebelo ha le ntse le mathwa ya pele mane ba tla arwana ho latela ka mokgwa hore na mohlomong ba tlabeng ba eteletse lebelo leo pele ka lehlakoreng la banna ke bomang, ka lehlakoreng la basadi ke bomang. Ha re shebe dikakapa tseo re ka di lebellang letsatsing lena la kajeno ka lehlakoreng lena la banna, re a mo tseba monna ya bitswang ka hore ke Eliot Kipchoge, e leng hore ke monna ya tswang ka mane ka naheng ya Kenya, ke emong wa dikakapa o dilemo di 40 a nang le motso o le mong, o hlahile ka lemo sa 1984 a nang le metso e 4 a hla hantle fela ka lahlano kgoding ya Pudungwana, mme o tlopola hore o matha di long distance. Ho tloha mono re a tseba hore o ile hapa jwalo Olympic marathon makgetlo a ka bang a mabedi kaofela ka 2016 le ka 2020. Life manager a hapa le ke bua jalo ka kgau ya Golite ka mona ka ho world record ho ya ka mokgota ba dileng ka teng ke makgetlo a ka bang a mabedi 2018 le ka 2023. O tla opola hore ka selemo sa 2023 ke moteng he record ya hae ileng ya rojwa ke monna wa ka mane ka Kenya le yena, ke bua jalo ka Kelvin Kipchum ho ya ka mokgo dileng tsa hlophiswa ka teng. Mme re a tseba hore ka kwano ka mona ka Afrika Borwa re tshwere ka kapa e kgolo, ke bua jalo ka Steven Mukoka ya dilemo di 40 le yena a nang le motso o le mong, o hlaile ka Pherekgong ha e hlola matsatsi a 30 a nang le motso o le mong ka lemo sa 1985 a nang le metso e mehlano. Mme nnete ya sala, ke bona hore bophamo ba hae Steven Mukoka letsatsing la kajeno bo tlatlhe bo mo thusa haholo ha e le mona e le hore o phahame hantle fela ka mitara o le mong 5.6 jwalo ka ha e le mona e le hore nnete ya sala, re a tseba mamidi wa ka hore ha o le motelele kwano mona papading ena ya mabelo o na le monyetla o moholo wa hore o ka hata mehato e fetang ya ba bang ka metsotswana e se mekae. Mme le yena tjhe bonneteng Eliot Kipchoge ke monna ya nang le bophamo ba 1.7, mme ha ba siasiane hakalo, empa he ntwa e matla haholo e tla ba pakeng tsa banna bana ba le babedi wa mo Afrika Borwa Steven Mukoka le yena wa kamane ka Kenya e leng Eliot Kipchoge. Mme re a tseba ka lehlakore la basadi he re na le Edna Kiplaget, mme Edna Kiplaget le yena o hlaha ka mona ka Kenya ho ya ka mokgota ba dileng ka teng o le mo dimashome a mabedi sbosh
0: a re ye mabenkeleng.
4: Ke a lebohe.
5: A mo pete molemong wa hao, e seng fela ha o hlokahalletswe ke moratuwa, empa le bophelong ba ka mehla. Haeba o setho sa AVBOB mme o hloka tshehetso ya tjhelete, o ka etsa kopo ya kadimo e fihlang ho 8,000 rand. Etsa kopo ho avbob.co.za. AVBOB Personal Loans ke kadimo e utlwisisang hore na bophelo bo tsamaya jwang. Dikopo di tsamaisana le tlhahlobo ya dikoloto. AVBOB Financial Services ke mofani wa mekitlane ya ngodisitsweng. NCRCP 19411 ho na le dipehelo.
6: Mosebetsi o le siyo, boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, 200,000 ka kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona. Lesedi FM ke molelo.
3: Sebongile sonopo. O lesedi FM.
0: Re kgaitse dia motho o ka qetella
4: re tle ne re tle jolo he ka mona ka la hlakurela basadi gaitse ya motho ke bua jolo ka Edna Akipa Lacket e le ngore o di modimo mashume a mane ana le metso tsheletseng hlaile jolo ka le mosaskete magrorbong mashume a supileng ana le metso e robong hantle fela mamidwa ka ya ratyanga ke bona he be le ngore nete ya sala re tla tsere ba lebelle ka kwano ka mona ka le hlakurela lena la basadi wena mamidwa ka empa he ka mona ka wa Afrika borwa he re a tseba hore le hlakurela la basadi gena le ena morwetsana wa haqaba e le ngore ke ena a ileng a hapa lebelo lena ka selemo sane sa 2024 e leng gore bonneteng fela o ile a le hapa ka bokgabane bona ba e sale ke bua jalo ka Clan Rose Tlaba ka 2024 mme ka tsela eno e jalo he re tla nagele nke gobane ke a bona ke bana ba sentse ba kene tseleng dimatika bobeka dimatika mahlakore a mabedi ba e leng gore ke ba di wheelchair le ka mona ka gobana ba e leng gore ba tle ba boemo bo botle ba itekanetse mmebeleng ya bona wena mamidi wa ka mme ka tsela jalo re tle gotlele wena kgaitsedi ya motho re tla bola re kopana hape sentse ke fa mo mamedi tsentseng di etsala ka kwana
0: ke lebile haholo wena kgaitsedi ya motho mamedi re tla bola re gotlela ho yena kgaitsedi ena ya ka ke buisana le wena nkgono ntate moholo jalo ka ho sane re kete ka letsatsi lena la bohlokwa letsatsi le leholo la Afrika ke batla utlwa ho wena nkgono matla a adipali hantle ntle ditshomo tseo bonkgono le hlonela gore rona chebos bo shigile ga ba le monyetlanyana wa hore re fumane hanyane ditshomo ha re tla re hola ne di soka chedi fela le ha re fumane hanyane fela empa mamedi re bile le hlono lo ho ba re ya ditseba matla a ho qoqa ditshomo kapa ho hietsa ditshomo ke a feng kapa bohlokwa ba ditshomo ene e le bofeng bophilong ba ngwana bophilong ba motho yenwa a qoqang pale le bophilong ba motho emong ya teng lapeng mhlomong ya utlwang ditshomo tsena tse qoqwang e ka bang kgono e ka bang ntate moholo motho emong le emong ka lapeng re ne re di etsa ditshomo fumane mamedi a ke tsebe hore nantho ne re etsa hobaneng empa ne re etsa ke a bona nthwene ya ditshomo re ne re rata lapeng le bana beso bana ba bommangwane wa ka ba bomamogolo wa ka go ba re gotse kaofela ka tlong e le nngwe e tla re ga e le mantsi bua fela e molemolemolemolemong o tshwanetse a etse tshomo qeteletse motho o se o kopakopanya le leshano fela gore o etse tshomo e tla etsang gore batho ba thabe bosiung bo jale a ke tsebe mamedi gore na nkgono ntate moholo matla kapa bohlokwa ba ditshomo e ne le bofeng bophelong ba motho ya etsang tshomo bophelong ba motho ya mametseng bophelong ba lelapa ka kakaretso gopaneng ga dipale tseo di ne di le bohlokwa di ne di etsang go rona jalo ka maAfrika 086 0003084 akontumele voice note 0797585066 ska yetsa betelele ebe khutswane ha monate fela ke tsebe ho nka ba bangata ka mogo ke gonang ka teng ho batswale le nako mamedi ha ke sana yona ho hang metsotsong e mashume a mararo ke tlo tlameya hore hape ke khutlele ho gaitsedi ya motho pule le eo hore fa tsena tsa lebelo la Salam Cape Town Marathon 0869 758 5066 ke mo tla mphumanang teng a ko buele nna mamedi ke utlo rena o no le bohlokwa ine le baeng hore ho ba le dipale bohlokwa ba tsona hantlentle ine le eng dipale tsena ka pa ditshomo tsena tse hore neng re diqoqelwa ke bong khono le bontate mongolo ba rona mantsibua o tla fumana batho sense re tatetse fela hore re lo kena dikubong re futhumale jalo kha ile Maria tsena kana ko tseding ho besitswe lapeng stofo sane sa mashala ha se besitswe maneng khono besitse ka papaola ha o besitse paola mo no mmeri dutse le futhumetse ho sonso ho ho qoqwa ditshomo tsena mkhono tla letsetsa tshomo ka pa mangwane ka pa mamogolo mkhono ka pa wa bona mang le mang le mang ka lapeng e o ba le nthwena ya hae e tla iqoqa ho be monate o tle ka ho futhumetse lapeng kana go tseding fumaneng khono ha iqoqa ka pa ha yetsa tshomo yena o bone ka re wa e bona o lefatseng le o kwetse mahlo ha ke tsebe ono la ntengwe tsa lang le ke batla utlwa ho wena ngkhono ntate mhono bo hloko ba ditshomotse wena le bofeng
6: ha motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a rohana bana ba tsetaulong ho o tla bona ba tletsetletse hohle ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le magoba a dithethefatsi tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re ho ba sebetse pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi ke molelwa
0: mamedi ke metsotso e mashome a mabedi a na le metso e robedi ka mora hora ya bo robedi ke itse o tlo nthomelele molaetsa wena nkgono ntate mogolo ke re qoqe man re utlwe rona e be bohlokwa ba ditshomo tseo re neng re di etsetswa rona ba bileng lehlonolo la hore re di fumane e ne le bofeng hobaneng ho no tlameha hore ho qoqwe dipale tsa mofuta oo ka tlung ho be monate hakalo ho be monate wa hore e ka ka le shebelletse movie o monate jalo ka hona jalo bana ba hona jalo ntho ba ithabelang ke yona eo he mo media hore ba shebelle movie o monate e mantsibua hona le movie movie night movie night teng mamedi jalo rona mamedi ne le ditshomo night ne le bosiu ba ditshomo tsatsi le leng le le leng mohlangisa etsahalang ka tlung ka mona ha o be monate man o ka go hwa bata e ka re ha re a ja e ka re ha o be monate jale ke batla utlwa ho wena ngkhono ntate mohlo bohloko ba tsona di tshomotse tsa rona tse tse o leneng le re etsetsa tsona ha monate ha ka ke bofeng
7: dumela ntlo ma 2k wo phele mgel go lo phetilela ka mahao go tswile o tsa sports mohlokwa ba di tshomo ka pa dipale ane le ho kopanya ho go thaletsa kopano ba ne e go bo kana ho go netsa gore ba kopane ke bentwelo mo o tswa mo ne ba go tabo hlali le ho gona ho rarolla mathata ba na le mathata e ho ka go la mathata lo go ba tshwarelle go bana ho ke ta ho ba itsetsa pali wa botsa dipontsho lo wa se spots e ke tsona taba tso spots le le hape lo ba go ietsa ba ba khale yona mo thank you spots go khona ba ditaba ka maokeng 056 le ku 90.3 so ntse slim girl ba
8: Ah, hotso bonge. bohlokwa ba ditshomo ko tšhorisa bana dikelelo. Ha o bona go ne go sena dintho tse ngata tse tse etsagalang metlheng, ke gobane le ge tšhorisa dikelela ha o di ntho ya gore o seka e etsa o koba eele. Mme jale ka sheko le ditshomo ga di sa leyo, e mong le e mong o nagana ntho a e nagana, and-e motho ga a dutse a le mo o kotsi wa o nagana ntho tse kotsi gagolo. Jalo ka nako tsa gana jale moya o fokela gotlhe mona, mme ke ka ona bana ba rone ba sa ba sa kgone gore ba ka etsa ntho tse lokileng. Somo di ne di tšhorisa dikelelo tsa rona, re dula re tsepame o nana ka maikutlo a bodile. Ke a leboga bodi, ke ntate Lefa ka rona ka Botshabelo. Thank you.
9: Dumelang, dumelang. A hle ke kopa tshwarelo.
0: Hai, mametse. Hai, ke tswa itsetsa ntho tse ntle. Ere ke nke pina e tla ka ba lerato Masione ba re ikemetse karabo.

0: mamedi ne ke onketse ba lerato masione ba re ke emetse karabo mamedi ke batla re ke re bue ka taba ena ya ya ho lema re kena sekutlwaneng sa rona sa bophelo ya ho lema konofolo ka jarteng lapeng batho ba bangata ha ba e rate lapeng ka lebaka la monko wa yona ebileng ha ba rate hobaneng ha se le semela se ka bang se a kgahlisa bakeng sa hore se ka etsa hore jarete e be ntle empa mamedi ho na le dintho tse ngata tse bohlokwa ha o leme konofolo eo lapeng moo konofolo ena mamedi ha o e leme lapeng e etsa hore ho dule ho le fresh kore sebaka seo konofolo e leng ho sona ho dula ho na le moya o fresh ka lebaka la monko ona wa yona e thusa haholo mamedi bakeng sa dihahabi tse kotsi haholo tse tshwanang le bonoha hoba ke engwe ya dintho tseo batho ba di tshabang haholo ntho engwe ya bohlokwa mamedi e thusa haholo hore haiba o le motho ya nang le diphoofolo tsa lapeng diphoofolo tseo tsa lapeng di se ke tsa iphumana dina le di kokwanahloko tse ka etsang hore di kule haholo hangata re a tseba hore batho ba bana le ntja wa fumana ntja e se fumane hothwe le yona e ba le di-infection nyana ntja e se kula ntja ya hlatsa ha o gore neneng e se e batla e boeboa ha o tsebe na keng ka re ntja e senang phepo e ntle kapa katse e senang phepo e ntle empa ha o na le diphoofolo tse jwalo ho ena le semela se tshwanang le konofolo lapeng se konofolo e tlo thusa haholo hore diphoofolo tseno tsa lapeng di se ke tsa ba le dikokwanahloko tsa mofuta ofe kapa ofe ntho e bohlokwa ka ho fetisisa wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi hore o leme konofolo lapeng moo ke hore mamedi e tlo thusa bakeng sa hore bana ha ba ena le mafu a mangata a mofuta ofe kapa ofe hobane mamedi ka tlhao ntho ena eo re buang ka yona ha o ntse o ya ngakeng o ntse o fuwa di-antibiotiki antibiotiki ya rona ya tlhao ke yona ena e haufinyana o kgona ho ga o bidisa ka tungwane sa ngwana sefuba se babetere kokwanahloko eno ya sefuba e shwa ka pele wa etsa ka lebaka la hobaneng ke yona antibiotiki ya rona yona ena ha o na le bo dintho tse hlokang hore he o thule anwe ntho e nngwe le nngwe mamedi antibiotiki a ke batle skenne ka itena ka ntho tse ngata antibiotiki ya rona ya tlhao e tla be e le teng jareteng dintho tse ngata mafu a mangata lapeng re tlo kgona ho ahlola ha re na le yona lapeng ke mo re fihlang hepeletsong ya sekgutlwana sa rona sa bophelo
1: Sebongile sonopo ole sedi FM
2: hala la ke yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank mo fela tsatsi le leng le leng ho kenela bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng now se o le customer ya Standard Bank ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Afrika e sale e le teng le pele ba basweu ba fitlha ka kgatello le kgethollo. Tlong re eme mmoho le Lesedi FM re keteke. Letsatsi la Afrika ke ho kgothaletsa kgotso le tswelopele. Ke molelwa.
0: ha se mo he mamedi ke metsotso e le shumele metse robong pele re fitla ho reng ya borobong ke nako ya hore ke kopane le gaitsedi ya motho ke bua ka sibuhudi pule liyeo gaitsedi ya ka
4: yes bosch
0: ke tse ngwana mme palama
4: ke le boas bosch mamedi wa ka ya ratihanga re ntse re le hona ka kwano ka mona ka lebelo lena la se la Cape Town marathon ile lena la Sanlam me o tlopolo re mothatingwe wa hana jwale re fumana hore ba ntse ba iteletse lebelo pele re bua jwalo ka le hlakoreng la banna re bua ka mo Africa borwa hantle fela ya le modimo shume mararo ana le metso ile mine ke Andrian Wildshot ile ngore o ntse a iteletse lebelo leo pele ho fitlhela mothatingwe wa hana jwale re tla se re bone ho baneng re hlokometse hore Eliot Kipchoge e hlile batho ba bangata ba ntse ba mo shebile jwalo lo onse ale kai kai mogoping o moraunyana hanyane fela empa he re hlokometse ka le hlakore nena la bana ba di wheelchair ke bua jalo ka Tespaye Guteta letter ke letter me o tlopolo re Tespaye Guteta letter o hla ka manika Ethiopia me ke na yantseng a iteletse pele ka mona ka le hlakore nena la wheelchair a tsa majalo bo ima babedi ka yena yami mamedi nako e le kantsweng bakeng sa hore mohlomong lebelo lena ba ka eta hantle boemong ba pele ba tla tswa boemong ba pele e ka ba dihora tse pedi metsotso e mashome a mabedi a na le metso tsheletseng le metsotswana e leshome le metso supileng ke kakanyo e leng hore e lekantswe jwalo mohlomong ba tlang ho apa lebelo lena mme se ka lebala gore ka kwano ka lehlakoreng lena la wheelchair re a hopola gore ya ntseng a tshegeletsa golete ya hae re bua ka Shaw Watanabe e leng gore o hlaka mane ka Japane ke monna athe ka mona ka lehlakoreng la basadi re na le Michelle Wheeler ya tlang ka mane ka America ke motho wa mme kgaitsedi ya motho sbosh a re dikolola kalo ga le monage nnete ya sala tabantse di tswela pele fela jalo letsatsing e lena daka jeno
0: ke le buile gaitsedi ya motho ke tla gotlela ho wena mane metsosong e bo leshome kapa e robedi pele re fitlha goreng ya borobong
4: keitebo
0: a se mo he mamedi ere ha o le tsena he ke tle ke etse tsena ka pele ka potlako
5: se bo tshe ngwana mme di tsumo mo khazo di ne di etsa go bana bana ba se ke ba tsama le busi ba nya neng ha di toetswa ke ne bana ba khona go tsa hai ba tsebo go ya le ha o ke nako ya ho a mamelana le kwa bana mo di etsa lo hore bana bana ba khona ho etsa mekoko dikolong mona ka nnete mokoko bana ba kgona ho etsa le ho ithuta tse etsaetseng kgale hangata ne di etsa bana ba bohlale kore bana ba teng o ne o tla fumana e le bana ba bohlale haholo ba neng ba dimamela o fumana ho le monate ka tlung ka mona haholoholo bana ba kgona ho se be le letswalo ha to ba etse bomekoko ka sekolong oba ke ntho e ba dulang ba etsa mehlaena le ho hlodisana ka tsona ke yona ntho ya bohlokwa e ne ke bona e etsahala baneng ka nako eo ngwana mme ee ke serame ka mona ka lerekomo hae ke mane Lesotho hapatsa
6: andio ma 2K whatsa dipale tseno le ditshomo tseno nako e nne di etswa nne di fa ngwana go mamella di ruta bana go tshwarella di ruta ngwana le bohlale goba because pale tse di ne re ruta gore na ga o le tsietsing o ka etsang ne re ruta ngwana gore ga o le ka ra mathata o kgona go tshwarang ditlile kannete ne di ruta bana gagolo le ntlheng ya go tshwarelela gore na ngwana ga o molaetse le ngwana leshanong ne re mmona mono oa because yena o tlo bala dipale tsa gae tsa tlo bua ka tsona kapa ga le gae a etse tshomo o tlo etsa tshomo tsa boikapelo se o tla utlwa gore a shena gae go yone a tlile o tlo ba maleshanonyana ka bora leshanonyana so ene le yana eno e ne ruta bana nthotseno ho tshwarella lo etsa nthotse e qabolang ha one etsa palisa tsing batho no bona ho gaga yena ha one e tlelekisa hore ho sana ho bua ho bua ntwe e thabisang batho

0: boikitlaetso ba bona le go ntshetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Ha se mo hema medi ke nako ya hore ke khutlele ho wena gaitsedi ya ka.
2: Ke re bo ba
1: antiza
2: ke bo zbosh tsebletso nya le Lesedi FM le tsatsing le nala ka jeno. Mamedi wa ka ya ratehanga ke mona he mo teng rentseng re tswela pele jwalo re fumana hore ka kwano ka mona ka le tsakoreng la wheel chair yantseng a eteletse lebelo le opile re bua jwalo ka mona e leng re o ile a shejuwa haholo nakong ena e leng lebelo lena le ile la thagwa jwalo ka le ka mahlama fubedu re bua ka David Russell e leng re o na le boiphitlhelo bo mmatla haholo kwa mona lebelong lena mme o tlapola gore ke monna tlang ka mane ka naheng ya UK mo e leng gore teng he nnete ya sala re a tseba gore o ile ya ba mpodi wa London Marathon makgetlho a kabang a robedi kao fela letlhakoreng lena la wheel chair fela he ga ke soka ke bona Manuela Sham e leng gore batho ba ngata re ne re lebeleletse gore ka nako ena o tla ba sa ntse a bona hetse gore na seo a ka se etsang ke se feng ka kwano ka bona ka monaka wheelchair ka monaka dikabo tsena tsa wheelchair fela he nnete ya sala o fitlhelela mothating ona wa gana jwale David Russell o se a batla a entse dika godimo go dikilometera tse ka bantse mashome a mapedi a nang le metso mehlano fielwane tshelela o fitlhelela mothating ona wa gana jwale se ka lebala mamedi wa ka ya ratang gore dinaga dikopane dingata tse e leng gore di mengwe ka kwano re a tseba gore le ka maneka Iseraele ba ile ba romelela dimathi tsa bona gara ba bang ke mone hantse ke ba shebile kwano mona ke bona maru teferi e mong wa dimathi tse hlwahlwa haholo ke monna wa kamane ka nenyane ya Israel ya lemotse mashome a mararo a nang le metso e le meraro 145 countries tse leng gore nete ya sala di ile tsa tla tsa mengwa ka kwano ka mona ka Afrika Borwa lebelo lena ke lebelo le leholo kwano mona Afrika mamedi wa ka ya ratehanga fela re tla re bone gore na go tla tsa majwang fela mothating ona wa gana jwale tjena na ke yona taba eno e leng gore entse tswela pele jalo o tla opola gore ke di mathitse ka bantse diketetse mashome a mabedi a na le metso e supileng a tse leng gore di nkile sekarolo kwano lebelong la monongwaga ke a leboa zbosh nakong ena ya gana jwale ke o taba
1: ke lebuile haholo homeboy
2: netso
1: a semo he mamedi ke lebuile ke metsotso e dulang gantle o e supileng pele re fitlha goreng ya borobong a kore mamedi ke gutlele gape ditabeng tsa ka kitsene
0: matsogo a sebeletsa metso mme mosebetsi o tlisa botsitso ka lapeng re rolela basebetsi gae bana ka boikitlaetso ba bona le go ntshetsa pele moruo Lesedi FM ke molelo
3: labongi dumela bongi imela hle motswalo wa maqhiko u bua le masirame ke ka mona ka tutuza ke ngkhono masirame ka tutuza bongi me ana hlola a re tsetsa ditshomo ditshomo tse o mena re tsetsa tsona jwale ha ke le bali ke motho sa le baleng ha ke di nahana ditshomo tse mena tsa re phitela tsona re ntse re o tsela mona a tshibongi ditshomo tseno ne di bulela ka bophelo ba mme mme o hotse a sena mme wa hae o la hlokala ana le 2 years jwale ditshomo tse ka opela ntse ke dikopanya ke re ditshomo tsa mme di re jwale ke a bona he jwale gore mme o na phela ha bohloko a sena mme a sena mangwe le bo ntatemogolo ba siang bana jwale ka dinoha yo nna bongi ditshomo ke molaetsa wa bohlokwa go nna dingodisitse bongi dingodisitse le ka jentle ke motho wa bonkgono ba bagolo ke tshwere ke bonkgono le bontatemogolo ditshomo tseo di ntsamaisa pele gona ke tseba taba tsaka ke a leboga bongi o be le letsatsi le monate e rona ka mo tutuza ntse re o lakaletsa mahlono loro o re phelele nnake ya leboga
4: kgotsa sebotshe dumela sebotshe tsatsing le monate la ka jeko la sontaga o bua le nkgono ramasedi mona Makgwathi Moemaneng ditshomo metlheng ya pele e ne e le thuto go rona bonkgono ba rona ga ne ba retsetsa re ne re ba mmogo ne re tloa strateng re kgona go ba mmogo kao fela gobane ebile ke bile letlhonolo ke gotse le bana ba malome mangwane ka tlo le ka jeko re ntse re tshwarane ditshomo di ne di etsa gore re ratane re thusane ga o mongwe a ile a fosa gago wa ipheta wa etsa e entsweng ke nkgono le etsa gore re be le lerato re ratane ka tlong ee ne di etsa gore gape re bone gore mang o kgona go bua le kore o kgona go bua dintsha ditlhong ee ne dintsha ditlhong ka tlong kore gore ga o le tseleng o kopana le ntho itseng o kgone go bua kore ga o tswa ka gara ntlo ee ditshomo di re fa botlhale gobane ga o kopana le motho tseleng ga o fa keletso e seng yona o ne o kgona gore o bone ka pele jalo ka monna yane yaneng a ntse a fua dikeletso ke batho gore a palame esele kapa a thowe esele e palangwe ke ngwana go fitlhela esele e ba e robeya eya sebotsho eya
1: ao batho ke a leboga ke a leboga tlhenkgono wa ka mamedikentse o lekane modimo a mpolokele wena go fitlhela re kopana nako e e tlang thuso mo taung tla ba teng ka lenaneo la magolong a matala.

Re ke boele ke o lebohe bongi mo mamedi dumela. ANC re se hlopha sa dithotsa mo gase libile magotleng a dingwe o thibela seboka sa Eastern Cape. Ha se ya latela mehato yohle ya ka hare ya ANC. Le khotlela iphameng la dingwe province linkile qeto e tsietsang se hlopha se o se tekile mabaka a tsamaiso e fosaitseng. Le mathata a ka hare ho moga a isong ho rarollwe. Maobane mongodi e mogolo wa ANC fikile mbalula o hlahletse kopo ya hore qeto eo ya lekgotla ya o kginana kwa na seboka sa moga sa o kgetha boetapele profenseng kgweding e fetileng e hlakolwe. ANC kgethile sehlopha sa tshebetso sa profense ka morao re nako ya tshebetso ya PEC ya nako e fetileng e fitlhe pheletsong. Sepolesa se fuputsa sesosa sa kotsi eo go tlhokaetseng batho ba supileng mmileng wa R712 o pakeng sa Qwaqwa le Harrismith Free State. Moeli wa

o motho mo tla dumela ngwane so le nana o ke la magulong a matala ka tseno ke sonta ha bekena a kontumelle se maybe le o be le nna ha re nka leeto lena leeto le matla la tsatsi le leholo ka tseno kgwedi hlola matsatsi ya mashumo a mabedi le metsumine ha o hola ko o lakaletsa katlao le mahlonolo hola ubo hole ubo hole ke bele hape hona ka jeno ngwaneso ka ngwana ya fihlileng a kere morena o motle morena o motle ha ke a le bana ha ke a le bana wena ya neng a keteka dilemo le dilengwana o dula le moratuwa wa hao khotso khotso khotso ha ya tela pinna ha nka o lebala joang ya rekile nkolo ye ntšha nka o lebala joang wena ya keneng u ke bona ntlo ya gago ka mo e le ntle ka teng kgotso ke a leboa modimo ke eo.

ke leboa go bana ke o bona wa kena mona ho marangranga maholo a le Sedi FM ke bona o kena ka matla maholo ke leboa ke sonta mommamedi ere ke bele ke tlae ka mane ka kwa solo natala moteng ke bone ngwana na ya le modile mashema mabedi le metso e supileng bo ausi wa hae balla bare ngwana bo rona a tla bolawa ka sehlogo bare ngwanena o na bile a ena le khemisi o na bile a ena le kgwebo ya hae ya khemisi ba ile ba mothunya mmo le mosebeletsi wa hae le wa tshireletso ya neng a le teng mono a leka go e lwana ntwa ena ga ba ka ba mofa sebaka o ile ga duma dikulo mme ba di bala gore di ne di feta lesome ke rata gore lapeng leo ke rata gore lapeng leo phephi phephi askise

o mo mamedi mong le mong ya bolaitsweng ngwana o mo mamedi mong le mong ya hlokahalletsweng ngwana mme tsidiseha he bophelo bona ke ntwa ke a kopa iphumule meyogo iphumule meyogo Obohloko bulaelwa motho o moratang. Obohloko bulaelwa motho o ntseng o shebile le bokamoso ba hae. Obohloko. Pipi.

ha hona ntwentle bophelong ha hona ntwentle kwano le fatseng mona hore ha o le hahao e be khotso e be thabo fela ha o le lapeng o le hahawa motho motle go gobe monate ha o le teng ha o fihla o amohelwe ka diatla tse mofuthu ke bela ke etsa kopo o seng gona nanong la makgolong a matala seke wa bontsha bana mehlolo o seke wa bontsha bana mehlolo o seke wa bontsha bana ntho eo ba kekeng ba e lebala maphelong a bona ke a o kopa o seke wa bontsha bana ntho tse swabisang lelapa la gago ga e seke ya e ba lelapa la ntho tse swabisang tse gobosang mothemong ntho e tenang gagolo ka o wela dintho wa tswa o wela dintho o wela dintho o wela dintho o palama dintho fela wa tswa ga o wela dintho o kena le nthong tse o tsebang gore ga di o tshwanele tse o tsebang le gore tsena a se dintho tse o ke di batlang man tloela o wela dintho odimo man tloela o kena le dintho kore a ko tswe mono e tswa e tswa se ka phaphela dintho

a tsoa gona le mothemeng re ha kena dinthong yena jwale e be mafura jwale re ha kena dinthong e be mafura ke le bona hore ha o ka kopanya metsi le mafura mafura tla dula ka hodimo go re fumana yena se ile mafura jwale e se ile yena ya tsamang ka hodimo ka mona e se ile yena jwale fish oli motho a iphetotse fish oli skaetsa ntotsi jwalo bilo le a fela thota e sale wena o kene jwale ka le bilo le matla nthonyi e itsang re le lwane le qabane la penla hao jwale o kene ka le bilo le matla o fetuile jwale fish oli jwale o ka hodimo ka mona fetuile jwale oli ena ya ditlhapi ena o mathaka hodime e be butle Teua. Re metsotso ya mashoma mabedi le metso mehlano ka morao hora ya borobonga. Ke a leboha ka teksing ka moo ha o buletse lenaneo la makgulong a matala. Ke beele ko o lebowe gona lapeng mono ha o mametse makgulong. Ke o lebowe ka koloing ya gago. Ke o lebowe wena ya leng kerekeng empa o ka koloing gona jwale gore ga ke kene ka kerekeng pele ke utlwa ditaba makgulong a matala le Lesedi FM. Bekeng ena ke ile ka utlwela ka ngwana ya lemo di tsheletseng ya hlokometseng nkgonae mmae le ngwanabo. Me ke rata o leboa ba ke utlwile gore ba mpengese ba ile ba hlaga moo. Ngwana ya lemo di tsheletseng ya hlokometseng nkgono mmae le ngwanabo. Ntho e bohloko aka. Ke rata o leboa. Ya ile nga ema ka maoto ho ya thusa lapeng leo. Modimo a moetse ka hore le hore.

metsotso e mashoma mabedi le metso e supileng ka morao hora ya borobong o mametsele sedi FM sonta peking kgwedi fela matsatsi a mashoma mabedi le metso mine dumela ke kopa honka leeto le wena ke kopa o tsama le wena marieng ana ke ntse ke sa lebale ho phamisa lentswe la ka ho ba sebedisang paola ba sebedisang patsi ka tlung hlokomela paola e kotsi paola e ya bolaya hlokomela le sefuthumatsi seno seo se sebedisang hitara yeno ya hao yeno e kotsi le yona e kotsi le yona ha o robala itime hle hlokomela lekerese le kerese e kotsi le gase e hlokomele jo gase le yona e kotsi haholo ke a kopa e hlokomele tloela ho lokisa disebediswa tsa dikgase ho batho ba sa tsebeng gase tloela ho lokisa disebediswa tsa motlakase ho batho ba sa tsebeng motlakase bana ba iketsang e ka ba tseba motlakase ba sa o tsebe motlakase o kotsi kotsi kotsi kotsi kotsi hampe le ona motlakase wa phatloa ke a o kopa ke a o kopa ke a o kopa o seka bona motho a tla ho wena mona matsoho a le jwang nala tsena tsa hae di le ntsho e ka ke motho ya sebetsang ka thata e ka ro tseba motlakase a tshwere tanyana ya kgale e rusitseng o seke wa monka le o monka.

kopa o seke wa monka le go monka ke se ke lokisitse mo mamedunang tlhokomedisa re mo taung kare ke jwale ke beile gantle ke a o kopa tlhe mo mamedi ke a o kopa o seke wa leka wa dumelela motho a sa tsebeng motlakase go lokisa motlakase ga gago o seke wa leka wa dumelela motho a sa tsebeng gase a re o tlo o lokisetsa gase o tlo o bolaya motho o tlo o bolaya le bana ba gago o tlo o šwa le bana ba gago tla bona motho a tla go wena a tso o shebile matswana o nana gore matswana a tseba ntho a e tsa o fumane hey o fumane a tshwere dintho motho motle fumana motho ya nang le tsebo ya motlakase tle ke a o kopa

Wa cha wena wa cha wena mothemothe. Hona le motho ya llanka bophilo hona jwale. Hona le motho ya reng bophilo. Bophilo bo mmakaditse. Eh bophilo bo ka nna ba mmakatsa. O no batla bo mmakatse ma. O no batla bophilo bono bo mmakatse ma. Ha bo tsamakatse wena. O no batla bophilo bono bo tule mang. Ha bo sa tule wena. O no batla bo mmakatse ma. Bokeke ba mmakatsa mo aisani wa hao. Hobane wena o batla gore bo mmakatse mo aisani wa hao. Bo tla shebana le wena bophelo. Bo matsungana. Bo tla shebana le wena bophelo. Nako nngwe bophelo bo ka utsudisa. Wa sala o le tsena bo ka utsudisa bophelo nako nngwe.

na kong bo phelo bo ka o bontsha dintho tse ona o neng o sa hopolelo hopola gore o ka di bona bo phelong o neng o sa hopolo gore o ka di bona bo phelong o neng o sa khoro ho hang ho hang ho no sa fihle ho wena gore ntho e ka reng ena nka e bona bo phelong ei bo joa lo bo phelo. Bophelo bo ka utsukutsa bophelo bo ka utsukutsa ba utsukutsa bophelo ba hoetsa washing bo ka utsukutsa bophelo ba hoetsa washing na ko nwe bophelo bo ka ufuralla lo ufuralla hona le na ko bophelo bo ka ufuralla ka o be le nako ye o bophelo o ka bonang e ka boemetse go le wena o na le nako ye o bophelo bo ka o shebang ba o makalla ba o sheba bophelo ba o makalla nako nngwe bophelong ba gago o ka qetela o bona motho e mong le e mong ile sira sa hao o ka tetela o bona motho e mong le mong le mong bophelong ile sira sa hao na ko nngwe bophelong o ka nahana le dintho tse o sa tlamehang o dinahana o ka nahana le dintho tse o sa tlamehang hanyane fela lo ru dinahane bo shebile bophelo bo makaletse re o mang o yingwena.

wa tseba na kwe nngwe bophelong ba gago o seke wa kgolwa dintho tse ding tse o di naganang. Nako nngwe bophelong ba gago o seke wa kgolwa dintho tseo o di naganang. Seke wa di kgolwa. Mpinane ke a leboga Francina. Dieketsenga ke a leboga Ntusi ke a bona. Molo ena tsale ke a leboga hle le wena Disembo ke a leboga ga o kene nanong la makgolong a matala maletlhonolo ke a leboga gagolo Tefo Phamotse le wena Sonti Joyce le wena NG Siema wa re jo bophelo ntate Motau bophelo bo ka o tsodisa bophelo bo ka o tsodisa bophelo hei hei bophelo bo ka o tsheisa ka batho. Bophelo batho ba ka tsheha ka wena ba batsama ba qoqa ka wena batsama ba nwa ditie ka wena batsama ba inwa majwala ka wena bophelo bophelo bojwalo bojwalo bophelo Pairo kubo tse mo mabidi, huru bophelo bo be jwalo ho wena. Na o ile wa batla, ho bane bophelo bo le dinale tse kana ho wena. Ho bane bophelo bo le miutlwa e mekana ho wena. Ho bane bophelo bo ntseditse marumo. Ho bane bophelo bo supile ka marumo. Na o ile wa nahana.

0: Yeah. A theowe modimo a theowa theowa theowa theowa. E ke utlo walla. Ke utlo walla hona jwana. E bophilo botla o tsukutsa. Bophilo bo ka o bapala. Bophilo bo ka o duba. O ka tsama ka maoto a tsama ka o nona le koloi. O ina le dikoloi bophilo ba o tsamaisa ka lotofatse. Bophilo. O nona le ntlo bophilo bo ka wetsa o tsama ye. O kopa maroko. Nona le. O no sebetsa bophilo. Bo ka wetsa o tsama ye o ka di madi tshelete. Tsama ye o ka di madi tshelete. Tsama ye o ka di mpake hatla na le tabe ke batlang ho bua le wena gona ka jeno wena ya re mbophelo bua njaivela bophelo bo mpontsa jaive
1: e ka ba ke nyeo ya CCMA o thata le mechanic ho blacklistwa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang clientele legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle diplane tsa rona di theko e tlase. O ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba R745,000 ka selemo. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya bail ya R5,000. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Pakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana seo a se hlokang. Mona Nestle Nespray, always giving more.
3: Halala! Kyona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mofela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Now se o le customer ya Standard Bank. Ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Ke tsebe motho e motle ho na le ntho e reng ke bule mehala. Ho na le moya o ntshututsang hore ke bule mohala mo mamedi a mpolelle hore hona jwale bophelo bo moetsang. Mo mamedi a mpolelle a bue le nna hona jwale ke bule mehala. A bue le nna hona jwale hore na yena bophelo bo moetsang. Hona jwale jwalo ka re bua. Hore bophelo bo moetsa eng hona jwale. Bophelo bo ka etsa hore batho ba nahane ntho tse ngata. Ba nahane ntho. Nako nngwe ba nahane e ka so kopane hlooho. Ba re motho eno a e sa le yena eno motho eno wa hlanya. Ba tsho ba bue ba tsho wa utlwa ke itseng ba tsho jwalo. Ba re eno sa hlanya eno. Bo ka o tsosa o seng hona wa tswa wa para, wa tswa wa tsamaya bophelo, o sa tsebe re na o ya kae bophelo. Bophelo. Ngwana mme. Bokgona. Hore. Habo hlasela habo duba habo roba habo ntsha bohlale hona le nako engwe na go bophelo bo ntsha bohlale hona le nako engwe na go bophelo bo ntsha botlever hona le nako engwe na go bophelo bo ntsha ngo tseba haholo. O na le nako eo bophelo bo ntshang o nahana le hore o a tseba o sa tsebe. ke bophelo bo. Me a bophelo bo wetsa jwalo. Hona le ntho e o buintsang ho wena mona hore hantle ntle wena o mang. Hantle ntle wena o mang. Semelo sa ho hore bophelo hore hore bophelo bo etsa hore hantle ntle hore jwa jwa le bo batla jwa le bo sututsa hore hantle ntle wena o mang.

0: motšhomo tšhere re utlwe moruti maina o saleteng o tla re inela matsoo metsintle re kopa tshwarelo gagolo moruti maine kgotso
1: ntate motaung
0: moruti wa
1: bophelo bothata
0: ha ha
1: ke utlwile o nyologa ka yona phapang go yona ke ne ke sa dudisega
0: halleluja
1: ha
0: ore bophelo bothata ya ba ke motsa mothenwa kere o ha bo compare le eng ntshwarele maine
1: o re ho yena ha re bophelo bothata
0: oh yes oh yes oh yes
1: o re ha bo bapisa le eng
0: ha
1: ke yena ye re ha we hopola ka po ye we tseba mo tlang hore bophelo bothata
0: ha re maine ha re tsama ehle monna
1: ntate motaung ka jeno le na ha ke tsebo re na modimo o buile eng le wena
0: ah maine ma
1: empa yena e kene ntlong e nngwe le e nngwe bophelo bothata
0: ah maine mane a ema
1: yena ntate motaung e kene hohle e otla godimo e ya fatshe e ya pharalela dikarolong tsotlhe re na le mantsi onana ntate motaong a reng bophelo bophelo bothata ebile o re motho eno a neng a bua le wena go itse o tlhoile bophelo
0: halleluja
1: tlhoile bophelo bane dintho tse etsagalang bophelong ba gae ke dintho tse wa sa di
0: utlwisisen
1: ntate motaong o re dintho tsebo etsagalang ga kgone go di emela ke ka go wa re ntate motaong ke bua nnete ke tlhoile bophelo ntate motaong a ke tsebe gore nna ke manye re bua le ena o segona ya reng ke tlhoile bophelo lefatsheng go jaka se ka kopana le manga go jaga se ka tlhantho e itseng he bophelo

0: kopelo ha ke bo batle dapela ta morana Jesu o ila a bolella ba rutwa ba haya le tlaba le mahlomola mangata le patsi
1: hallelujah hallelujah
0: o ba bolelletse no bolelletse rongare le tlaba le mahlomola empa betang dipelo ba ne ke hlotse le patsi bophelo bona di dintho tse re sa di lebella ntate mo taung ka le makalana
1: aha
0: ke kopa o ye le phepeng la makgolo a mashome a mane a nang le metso meraro ka jeno le ga o ya bukeng eo lephepeng leo ke kopa nna le wena re ke re be borakgwebo re tlo sheba temana ena ka leitlho la business
1: 443
0: ntate motang re bukeng ya jobo empa ke kopa kere mo atamele ka tsela yo sa yo a soka a atamelwa ka yone bophelo
1: go
0: na le dintho tseo re sa di gopolang ntate motang nna le wena re ibrele tsa kgwebo
1: halleluja
0: re lo etsang ntho ena ya kgwebo e bitswang due diligence ke yone re lo etsa re lo phenya re lo sheba rena kgwebo ena e na leng eba temana ya pele kgaolong ya pele monna
1: ga e tloa e se re monna o na le teng naheng ya utse lebitso la gae e ne e le jobo e ne e le motho ya tsamayang ka go loka le ka bokgabane ya tshabang modimo ya sesefang bobi ke ema gona teng mona maine re kgone
0: goyeo re buang ka ena ke monna
1: re ya mabenkele
0: wa utse
1: ema ganyane moruti maine ganyane fela re tshware mabenkele ganyane fela mofokeng ganyane
2: ipe monyetleng wa go ba mohlodi ntweng ya go fumana sephei se hlwahlwa sa sethu se rotisang mathe pakeng tsa ditshebeletso tse nne tsa radio e leng ukhosi FM umhlobo wenene FM lesedi FM le motsweding FM e tla tshwarelwa The Bread Box Bakery and Studio Shop A2 Carl's World Deco Center Corner Harry Gallon and Fifth Road Halfway Gardens Midrand mohlodi ya tla kgethwa o tla ba monyetleng wa go hapa 20,000 rand kontane ha re sepe ya hae ya Sethu e ka hapa ha radiation tsena tsenne sethu sa hao e be se sa lebaleheng sietse sebengqo ka kno hona le melawana le dipehelo
3: a mo pete molemo ngwa hao e seng fela ho hloka letse ke maratuwa empa le bophelo ba ka mehla haiba o setho sa avob mme o tlhoka tshehetso ya tšhelete o ka etsa kopo ya kadimo e fihlang ho 8000 rand etsa kopo ho avob.co.za Avbo Personal Loans ke kadimo e utlwisisang gore na bophelo bo tsamaya jwang. Dikopo di tsamaisana le tlhatlhobo ya dikoloto. Avbo Financial Services ke mofani wa mekitlane ya ngodisitsweng. NCRCP 19411 go na le dipehelo.
1: Moruti maine re tlabela re gutlhela mabenkeleng metsotsong ya 20 ka morago gora ya 10. O ka tswela pele mofokeng.
0: Ntate motaong a ke re lo sheba di-balance sheet tsa motho. Re bone di income statement tsa hae re shebe di cash flow tsa hae moruti maine jale hae ka robua ka tsa kgwebo ke kopa re mo atamele pele nanong la makgolong jobo a shejwa ka tsela eo
1: amen
0: temana ya bobedi e re ntate motong e re o na tswetse bara ba supileng le baradi ba bararo temana ya boraro
1: ya boraro e re le ruola hae ene ile dingku tse dikete tse supileng le dikamele tse dikete tse tharo le dikgomo tse le kanang dijoko tse makgolo a mahlano le di yesele tse tshehadi tse makgolo a mahlano le bahlanka ba bangata monna yeo bona fitisa bana ka ela ba botshabe bana ka ofela ba botshabela ka boholo
0: Ntate motaung ha re sheba jobo re bui ka leruo la hae empa gopola momamedi taba ya rona ke ena bophelo re hlahelwa ke dintho tse re sa di lebellang
1: halleluja
0: ha o le jwalo le ha o le jwalo ntate motaung o itse maemong a jwalo go na le ntho e re tshwanetseng re etse momamedi ke kopa re ke re shebe jobo bibele e re o nana le dinku tse dikete tse supileng a ena le dikamele tse dikete tse tharo abuyetse hape aina lili pogo ndata motantse ka le kanandi joko tsema kholo wa mahlala
1: bua maina bua bua nda
0: ho bolela hore ndata motau o nae na lili pholo ka bona ga di khomo tse sekete
1: ha ona ruile he
0: ya ndata motau ya fetela aina lili selected se ya tsema kholo wa mahlala
1: ha
0: Jale hari shebeka li iso la kwebo. Hai ma joko. Debili ribule la tabat. Date mota unkama ansu ya re mbupilo. Mbupilo mbusha. Kapa mbupilo. Mbupilo rasha helo akini nko. Zaw resadi libela. Dinku tse kiti tse supi. Debili haya ribule la na unae tsa yin. Impani date mota unanu ena kalisho la kwebo. Yapi.
1: Yes.
0: Joba onale industry ya diaparo kapa textile industry.
1: Ay, maine.
0: Hobane onakuta dinkusa high boy abo unka ulaye tswa diaparo katso.
1: Kakata.
0: Oh, date mota unke reisha abo mameli samale rona dinkusa rikiti. Se supile mboya bate he mutuwa ine si dinkufele pani. Boya bona bona bo rekisetsa industry.
1: Tsamaya maine tsamaya hle mo
0: ya go bedi ndate mo tang bebele re bona a ena le dikamele tse di kitse dikamele na go nya khale di le di sebedisetsa ho isa din tole go bolela hore jobo o na le industry ya logistics o na le industry ya total din to di tloa go long fan Gaudia ven berege di kwa ven berege di yamani matwabe ineli mufuta wa kwebo o njobo ane ngane wo
1: unale transporotong tswela pi
0: unale transporotong
1: kakata
0: impayena ya di loru wane o sebedi sel kamele
1: kakata
0: ndate motang hawaii bona ona sa sebetse fela ka tsena tse yang hole empa le ona sebetse ka tsena tse leng haufi mane bibele e re ona a ina le di esele tsona di local transport ke kopa ke re shebe jobo ka le ihlona kgwebo a logistic in fela empa re mo bona ke le ka hara taxi in da ka ke mo tlo nka ka le esele tsena a ona face 1 abaisa face 3 ba tswa renkeng abaisa hae jobo ine le mfuta wa jwalo wa moto ke nile ka motlodisa maho ndate mota o ke shebile dinku empa ke sa utlwisisi gore hona le mao a neng a hlile a sebetsa teng jwale ndate mota o mo shebe ke
1: hey
0: jobo o industry ya diapa
1: okay
0: o tra and kamelo ho bolela ho kitsena e di lori tsena tsekgoka
1: amen
0: jobo o industry nya diteke subana ga ho tsosa samane impane ba ke selese ya o qetela
1: amen
0: bibele re ona a ina le di khomo tse ka bang di pholo tse ka bang sikiki munena inele la Kubana hone ho jalo hone ho le.
1: Eke.
0: Ndate mota ho re buile ya jobo re mo shebile ka lihlo. Ka lihlo la kwe.
1: Amen. Amen.
0: Ha re ka ta mo sheba. O tla mantso ya ha. Are. Mmela re bo phelo bo thata.
1: Bo phelo bo thata.
0: Ka letsatsi le le leng ke shebile na.
1: Ai, maine.
0: Ai, lokin te.
1: Ai.
0: Mama ya shume na le metse mera ro kaolo nya pele. Bo pelwa tsire bo tswa. De bile le ka le tsatsile le nga. Ha ba ra ba ha ile ba ra di. Ba e tsha ba ina tse ini ka tsuma. Ya bo hola ne wa bona. Ha fitla le mosa. Ba ra ba. Bana ba ha jo.
1: Mamma medio motlere hanyane ntate maino tsa ma antsa khaua o ei ei technology ne batla o retsetsa mohlolo metsotso le shumele metso e supileng a ka mora hora ya le shume ntate maine ke tla ho wena ka tsatsile leng ha thwe bana ba hao ba ra ba hao ka tsatsile leng mo mamedi hona le ntwe ke na hana ho yetsa kwano mona he hona joale ho ba ne ke na technology e batla hore phoqa ha holo le mora maine fela ke tla leka makgobonthi tuna le ntwe ke tlang ho leka kwano ka potlako a tla tsebe ho kena mona pele re ya mabenkeleng pele re ya mabenkeleng pele re tshwara mabenkele wo pele re tshwara mabenkele hle mo mamedi ke tla le ka hore ke kopane le maine ka tselanyane nngwe itse pele pele re tshwara mabenkele mora maine ke batla ho kena ho wena hona jwale mofukeng waka e re kutlo hore na e re hle ke kene ho wena o moyeng hona jwale ntate maine ka hona ka mo ke kene le wena ka teng e re kutlo hantle hore na wa nkutlwa mora maine wa nkutlwa
4: ntate mota wa nkutlwa hantle
1: tswela pele ka jobo motsotso fela pele re ya mabenkeleng
4: ntate mota o nka le tsatsi le le reng bebele re ke mane nya le shomele na le metse mara ka le tsatsi le le
1: ei
4: ha ba ra le ba ra di ba hai ba ne ba itse ba itse ka tsunya mo holwana wa bona ha ke tsale nna sa go jobo la re di khomo di ne di lema di di sele di ne di fula pela tsona
1: ah
4: ya ba ba sabia ntate mota o Badi wala hudimu badi ha.
1: Ay man.
4: Atibu pilo kintisha. Bwana tatemata unhukua di chanele. Ili mungjobu asele sante. Lekele nlema kapa ida story. Yama kolo yama ho.
1: Oh yes.
4: Barita. Nidi kumo tahai se lima. Upilo kintisha.
1: Ay man.
4: Upilo kintisha. Tatemata unjemaga yade shume. Nema nimi sinisine simiri. Mutuya ware asabuwa. Ha si khoe marmullo. Wa mudimo o ile le ho dimo o tshisi tadi un kule ba disa o pola di kubo ya bo atsa o bo rekisetsa industry ya dia.
1: Ema
5: o tsuko ba o lahlelwa ke mrati wa ha se papa head. Clientele e khutsisa hore ho boloka ba o baratang ka seriti ho bohlokwa. Di plan tsa rona tsa lepato di lefa kontane na konya ho ratse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plan e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Ebe o na le tsitsipano? Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo. Sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele, le se kokobetsa tsitsipano. Le tshwaetswa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisin naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
1: Moruti Maine, Jobo.
4: Jobo ntate motau. O na ruila na di dintho ka ofela.
1: Oh yes.
4: Ha ba la pemana ya leshome le na le metse meraro ere. Ka letsatsi le le.
1: Ei.
4: O thola pinse papani. Mora wa na tsalo ka ta o ja di nkutsa hae. Jobo ha kone ke kopa kwa di malentswe ho supply industry ya text. Ke mana ya le shume le nane metsi supile nyere. Ye wa re a sa bua. Ka bo yena ha tsikai mo ngare ba kaole ba di papa tse thapo.
1: Ba neheletse
4: di kamele ba di hapa.
1: Ba di hapa ba bolaya le ba disa ka le rumo. Ke phunyuile ke notsi ho tla ho fa ditaba tsena ho tla ho behela.
4: 18 re ya re ye wa sa bua ha tla ye mo ngare ba ra ba hao le ba ra di ba hao.
1: Ah ema
4: ba ne ba e ja ba ina be ni ka tlo ga tse motho ha ke tsebe na ke mang a ka ene la ntaba ena monna ye ba ke ba tlatse mo ntwa ga tse motho ha ke ba tlatse mo ntwa mo pelo ke ntho ye tswa ntjobo o na ka ding tlo le hengwe ga tse motho ha transport o tong in that tering ya le lo ka le mona ana le ina jobo ye ba o na le masino ga tse motho ha na le maplasi ka le tsatsi le le leng motho a lose a lahlelwa ke impotantsela jobo wa itse bantwana ga ke mo tanye re mo mame di a tshebe re na le di tsatsi tsa bua nnete mo rutima ine ntate mo tawu ke
7: Yaba Jobo o wa ema a gahola kobo ya hae a ipeola hlo a itiela fatse a khumama are
0: ga ke motho o ke le lenye le a hore Jobo ha maemo a tshena
7: ei
0: ke le lo e tlo fapana.
7: Ee o tla ba hlanya o tla ba hlanya tla ba tlasa tsebe rona taba tsa ikeng
0: ke a di mama ntshe ha mo mamedi e ska ba ya feta ka le bala eng ka pa eng empa ena o eng ke
7: bua mama
0: re maemo nga jwalo tseba mo dulang teng
7: ah maine
0: ha di ntho di puta ba tsamo ka dulang teng
7: ha di ntho di puta
0: Kodi sako pane apo ye sebaka space sa ha mo dulante mo nos
7: ha di ntodi u putela di u shebile di u jaivela
0: ntate motho o tsaba lo tsena ka ntlo ba ba tho ba tsaba taba ya ha induci social media mo tsaba le hore o ka ya tsena mafura mo tselang mafura teng ka ba kana di pepe tso tsa bo pelo o re maemo nga jwalo ba tsa sebaka Mota dula tente mana yena ya mashume ama bedi.
7: Ehi.
0: Jobo ha hola di aparo sa hae. Wite ula kho. Wakumama. Ha una motu apela hae. Ya pili kiena. Jale uye sena ko ya hauli mudi.
7: Tuwe la pili.
0: Chomse na hali sa sebe se. Apo kene papu sing. Wasiba ndate muta umutu wana li hule. Hana mwone jobo aserele hare. Una ana hana ori jobo. Ulo mkabo pelo na hae. Impani hana de ula soya hae. Jobo unari humu jibo. Ndate una lidi mto. Zeti sadi utwisi sina. Impani haki de ula soho. Ako nchafa se sila. Ya ukena hana nkayona. Ako kale muriri fase. Ako kale kele loya kafase. Kala bish. Shini fase, ato kale merano ye mecha fase, batu bale manda wana usedile, jobo akele papusina, abe ula soar mudimo, okampa muriru omu cha hape, okampa di idea sen cha hape, okampa business sen cha hape, mudimo kia usena mudimo antote kono, ndagame ta usena kaulo ya mubedi, kemane nyamu rubedi.
7: Kia huyo na...
0: Kemana mubedi ile.
7: Khaudo ya bobedi timaneng ya borobedi.
0: Buka ntle yo ba ya jo.
7: Ire ke bone khaulo ya bobedi mntawuntso ya kae le wena na kwa ire tshwara tjena. Ke mo he khaulo. Maine mphe hape man.
0: Khaulo ya bobedi ona mo ho jo. Le 444 temana ya 8.
1: mo re reng anka lengeta ho ikgwaditla ka lona
4: anka lengeta ho ikgwaditla ka lona
1: antse a dutse thutubolong
4: o itse o tsebe mo o dulang teng
1: ha ha
4: mo mamadi kang a ne kgaolo ya pele temane ya mashome a mabedi le ha re le ne le mme o la le ne le mme o a neng a ipe o la hloka lona o na le modimo mphekelelo e ntšha
1: Oh yes.
4: Ore ke sebe ma emo ana. Ke tsena yo ba tsantse a sebe ka o.
1: Amen. Amen.
4: Empa ka ho lo ya bo be di monna. Ya dulang tsong yeng. Ke mana ya bo ro be di be le re. Ang ka le nyeta. Ai kwa bi tsaka no. A du tsi tsopo bolo.
1: Ah emma.
4: Ntate mo tong ke kopa ke offrend. Le ba ka la hore a dule tsopo bolo. Tutu bolong re a tseba ke mo tselang dintho tse sa hlokahale. Re tselang dintho tse di tshila tseo ntate motaong di thoge tse re sa di batleng tsa tsung. Re di sa tlotlobolong.
1: Oh yes.
4: Jaba ha ya tlotlobolong wa re ho modimo. Ntate ho na le ntho tse ke sa di hlokeng.
1: Ah.
4: Tseo ke kopang ke nsenye tlotlobolong. Modimo wa ka ho na le dintho Sen siki san bu pilon banka Ti kupa ki di lasha le toto bulu mu mame di Koni runa samane runa Yo wakasa u prisisi Ono mu madu lan te hene anuke Udu lan pila mungimu ya Ye nan ta teme ta uke mana ya buru bebi Yo bu sari Nkyo mwene yon mudi kata ki di siya toto bulu
1: Nkyo
4: yon mwene yon we Ore batu ban se ino hakae Ki di siya toto bulu Mudimu Kyo ya de se ki de ouse umphantho sentsha thongwe le nngwe jabe ke sia thotlobolo ke lahlela mo ntate ka lebitso la morena jesu ka bophelo bo sa sebetse ga o na le dintwa le diphephetso modimo wa rona a ko re fe kelello e ntšhe re fe mahlo a
1: gago
4: gape re thuse tsena tse re sa di batleng re di lahlele thotlobolong skabaga di lata tse di tswele thuto bolong go nyama o tsewa la tswele thuto bolong re rapela gona jwang
1: oh yeah
4: ka lebitso la morena Jesu Kriste amen
1: re sekera di lata re sekera di lata re di latlele thuto bolong
4: re tswele thuto bolong
1: a o maine
4: ke tswele mo staba di lata le mo shamba ka ba shang ho hopotsa mo shamba ke lo bone bo le bobe
1: ah ma
4: o ha na ho tshela popo bolo
1: ay ay ay ay
4: o na le tshiu ya le tshwane tsing o ha na ho tshela bo hloko le di khape ha ne tsebe le ke o ba ba popo ba ke mo tlo na le mo wa ho hopotsa thuto bo
1: eh ya tle maine
4: Ore ke a hana ya tlotlo bolong. Ke a tsena ona le dintho tseo ke di lata. Phoso ke o ya ha ba ba tla o.
1: Hey hey hey hey.
4: Phoso ke o a ka ma bare o ya se ka te mo mane ya ke se be na o ka. O na le ntho tse re di tlwaetse tlotlo bolong. Ska ba tlotlo ya tlotlo bolong. Mo mane di o ka.
1: Hey.
4: Ska ba tlotlo ya tlotlo bolong. La chele mo maswabi mo shopo mo khatana la chela popo bolongo tsewa la chela popo bolongo ndakelo tau
1: muruti maine uyo
4: bo la chela popo bolongo
1: re fe modimo sebaka
4: ai sema sebetse
1: amen hallelujah ai motho motse re fella o ka le reka lenane o lena ya e ba lenane o la ha Ona jwale re kena tshebeletsong ya ho seng hona.

ntate le mme ngwaneso le wena kgaitsedi, pelo ya ka e nyakalletse go Modimo wa poloko ya ka. Moya wa ka o rorisa Jehova ya phetisitseng ditshepiso tsa gae. Ngwaneso, lena ke letsatsi le tlhodilweng ke Modimo, a re thabeng re nyakalleng go lona. Ke go dumedisa ka lebitso la Jesu ya neng a shwele, ya tsohileng bafung le ya phelang, a busa le ntate le moya o halalelang, jwale le ka go sa feleng. A re thakgoleng tshebeletso ena ka sefela ke sekilwe ke Jesu.

a re rapele mo mamedi. Modimo o rutileng dipelo tsa badumedi ba hao nakong e kang ena ka ho ba romella lesedi la moya wa hao o halalelang. Re sitse ka ona moya oo ho hlalohanya dintho tsohle tsa ho loka le ho nna re thabela ditshitso tsa hao tse halalelang ka ditokelo tsa Kreste morena wa rona, mophulusi wa rona ya phelang, ya busang le wena bongweng ba ona moya woo Modimo o le mong ka ho saeng kae, ntata rona ya mahodimong.

tlo a re fumane palo ya lentswe la modimo mo mamedi mme re bala goseng ha letsatsi la kajeno buka ya diketso kgaolo ke ya bobedi re bala temana ya pele ho fitla ka ya leshome le metso e meraro diketso kgaolo ke ya bobedi temana ya pele ho fitla ka ya leshome le metso e meraro ha re fumane ka thuso ya modimo yona e bale ha tjena letsatsi la pentekonta ha le se le fihlile ba ne ba dutse bohle nqalong e le nngwe ba le kgopolo e le nngwe jwalo hang ha utlwa modumo o tswang le hodimong o kang wa moya o fokang ka sefefo ntlo yohle yeo ba dutseng ho yona ya tlala wona malemi a arohaneng a kang malakabe a mollo a ba hlahela a dula hodima e mong le e mong wa bona mme bohle ba tlala moya o halalelang mme ba qala ho bua ka dipuo disele ka moo moya o ba buisang ka teng ho ne ho le bajuda ba ahelletseng Jerusalema banna ba tshabang modimo ba tswang ditšhabeng tsohle tse tlasa lehodimo ya re hobane modumo o utlwe ha bokana batho ba bangata ha mmoho mme ba tshoha ka hobane e mong le e mong a ne a ba utlwa ba bua puo e leng ya habo ba ne ba hlollwa bohle ba makala mme ba ne ba botsana ba re bonang bao ba buang na ha se ba kgalelia kaofela ha bona na ho ya kang ha re ba utlwa ba bua puo eo e mong le e mong wa rona a tswaletseng ho yona rona bohle ba Parta ba Mede ba Elame le ba ahile Mesopotamia le Judea le Kapadosia le Ponto le Asia le Frigia le Pamphylia le Egepeta le dinaha tsa Libya tse bapileng le Sirene le ba jakileng Roma kapa ileng ba Juda kapa ileng ba Proselite ba Kreta le ba Arabia kaofela ha rona re ba utlwa jwang ba bolela dimakatso tsa modimo ka puo ya rona ba ne ba hlollwa bohle ba nahana ba botsana ba re na taba eo e ka ba ke eng empa ba bang ba soma ba re ba kgotse veini e tswai lena ke lona lentswe la morena re boka le ho tumisa morena ka lona e leng ka Jesu Kriste morena le mopholosi wa rona alikho igama.

tlore rapele mo mamedi wa ka ya ratehang modimo ya matla o hleng tate ka lebaka la morena le mophulusi wa rona e leng Jesu Kriste re mema wena moya wa tsebo moya wa matla moya wa bohlale moya o tolokang ditaba tsa gago gore o tlo ba le rona dula le rona morena gobane bahlanka ba gago ba mamedi ba mametse lentswe la gago re kopa tsena le tse dingwe gape ka Jesu Kriste morena le mophulusi wa rona amen. Baratuwa moreneng re phela Aforika Borwa e tletseng dikgaogano bongwe le karogano leruo le bofuma tshepo le go nyagama phapang le kgotlhano re naga e nang le dipuo tse ngata re naga e nang le ditso tse fapaneng re naga e nang le nalane e raraganeng empa re ntse re sokola go utlwisisa ka nnete seo dikgaogano le diphapang tse e leng teng gare ga rona di se bolelang empa lengolong la diketso tsa baapostola kgaolo ya bobedu modimo ga a tlose phapang le kgaogang modimo o a e halaletsa ngwaneso ya rategang ga a qeta go e halaletsa o a e sebedisa gore nna le wena re be re se ba morabe o le mong seo ga se bolele gore re tlameile re be re le ntweng gobane ga re bolele kapa ga re buipuo e le nngwe motlha letsatsi la pentekonta ga le ne le fitlha o rialo mongodi a re ba ne ba dutse phaposing e le nngwe ba ne ba dutse nqalong e le nngwe ba le kgopolo e le nngwe jwale gang ga utlwa modumo o tswang legodimong batswadi ba ka ba batle ba ba rategang pentekonta ngwaneso e ne e le mokete wa bajuda wa kotulo batho ba tswang ditšhabeng tse ngata ba ne ba bokame Jerusalema ke rata ga o ka elelwa gore modimo o kgetha motsotso wa phapang go senola moya wa gae modimo o kgetha mo go kopaneng batho ba sa tshwaneng ba sa buing puo e le nngwe batho ba nang le kgopolo e sa tshwaneng go ba kopanya le go tlisa le go theola le go senola moya wa gae ka gare go bona le re lentswe la modimo ya ba moya o a theoga mo go nang le ditšhaba tse ngata ga utlwagala modumo o kang wa moya o maatla go tlhaga maleme a jwale ka mollo mme a dula godimo ga e mong le e mong momamedi moya o bolela phefumologo ya modimo e leng bophelo le maatla moya go bolela phefumologo e tshwanang le motlhamonene ga modimo o ne o qeta go bopa motho ka lerole la lefatshe lentswe la modimo le re ya ba motho e ba sebopua se senang bophelo ya ba modimo o phefumolela marubeng a dinko tsa gae ya ba motho o fumana bophelo mollo o bolela go hlwekisa le boteng ba modimo ga re tla tseba gore modimo o teng re bona ka mollo ga e ka ba ga o kgole o botse moshe a re bongweng ba gae thabeng ya Horebe ga a tlhokometse a disitse dinku tsa Jethro mogwegadi wa gae a re ka pong ya leitlho a bona sefate se aparetswe ke mollo sefate se tuka empa se satshe mollo ga o theoga metswalle ya ka e metle e rategang o bolela boteng ba modimo le re lentswe la modimo ya ba ba tlala moya o halalelang ketsagalo ya botlhokwa ke gore ba tlatswa ka moya mme ba qala
ho bua ka puo tse ding empa e seng bakeng sa boithoriso ba bona empa e le bakeng sa thoriso ya Modimo. Mohlolo wa Pentekonte ngwaneso ke kutlwisisano ya batho ba tswang dinaheng tse fapaneng ba utlwang molaetsa ka dipuo tsa bona, ba Parta le ba Egepeta, ba Media le ba Arabia. Mona momamedi re bona matla a maholo bukeng ya Genesis. Matla ao ha re a ka ra bona bukeng ya Genesis kgaolong ya leshome le motso o mong ho buiwa ka Tora ya Babele. Re bua re bona dipuo di arola batho empa ka tsatsi la kajeno kgaolong eo re e badileng letsatsing la Pentekonta re bona dipuo di kopanya batho. Re bona batho ba tswang dinaheng tse fapafapaneng ba utlwa baapostola ba bua mme e mong le e mong ya tswang naheng eo a tswang ho yona a utlwa baapostola ba bua ka puo eo a e tsebang eo a e utlwisisang. Dipuo Pentekonta re bona e kopanya dipuo tsa batho kapa e kopanya batho ka dipuo. Pentekonta e na le yona ntho eo momamedi, e na le yona ntho eo ya ho tlisa dikgopolo tse pedi. Ba bang ba makala, ba batla hlaloso, ba bang ba soma, ha ba utlwisisi le kajeno ho ntse ho le jwalo. Ha Modimo o sebetsa, ba bang ba dumela, ba bang ba hana ho dumela. Pentekonte momamedi e re ruta ka dintlha tse tharo. Moya o matlafatsa batho botlhe e seng baetapele fela. Moya o tlisa bonngwe ka hare ho batho. Moya ha o tlise kgaohano le phapa. Moya o romela batho lefatsheng. Pentekonte ha se ho dula fela, ke hore batho ba ye ba tsamaye ba lo sebetsa naheng ya rona ya Afrika Borwa. Pitso ya bongwe e tobane le xenophobia, karohano ya merabe, le kgethollo, le phapang ya moruo. Batho ba bangata kajeno ba nyahame, ba tletse bohloko, ba lahlehetswe ke tshepo. Kereke ha ya tshwanela ho kgutsa, kereke e tshwanetse ho bua ka sebete. Pentekonte e re tlatsa ka moya wa seriti le kamohelo. Botle re tlatswa hore re tle re sebediswe mafumahadi, banna, batjha, mafutsana, botle re tshwanetse ho sebediswa ke Modimo moya o halalelang. Ba bang ba ile ba re ba tahilwe. Kajeno ba bang ba re kereke ha ena thuso. Tumelo ho Jesu ha e sebetse. Empa Pentekonte e re bontsha hore ha moya o sebetsa, maphelo a fetoha le setjhaba se a fetoha. Pentekonte ha se ketsahalo fela empa ke pitso. Modimo o ntse a tsholela moya wa hae le ka jeno. Potso ke ena, na re ikemiseditse ho tlatswa? Na re ikemiseditse ho feta meedi le ho sebetsa? Modimo a le hlohonolofatse, Modimo a le boloke, Modimo a le etse hantle ka Jesu Kriste Morena le mophulusi wa rona.

SAC wine and sakantse le monate ntho ke ratang ha lo ka ma America ha ba bina ba bina ha ba bina ba bina ha ba ba pale ka pina ha ba ba pale ka pina ha ba bina ba bina ba tseba hore ba etsang ka talent ya bona ke ba rata haholo ha ho lo di bini tsena tsa America le tsa kwano la pink ya dirata ke dirata ke dirata fela seo ke se buang ke haholo ka sona seo ke emang hodima sona kora ha o ba mametse batho bana ba tshwanang le bona bo o sisi wineng so wa utlwa gore mona motho ono na ikemiseditse o bina a ka kena fela ka a phapusing ya o hatisa mmino ya ba o hatisa mmino ha qetile go atswa

0: Orlando Pirates 2 Orbiter 0 papading ya maobane me hlopha sa tsemunyama hlopha sa Orlando Pirates ba shana ba kamona ka Orlando wa bankile mohope medi milione tso ba di fumanenga ke tse mashume amabedi kile ka utlwa mora khosa perfumulo wa banna perfumulo wa moshana o tla sinesimane se budimo ha ba mmotsa dipotso wo monnati wa ukena sekolo monnati wa go ya sekolo ke monnati ona mo mamedi motle hona le tabanyane nngwe e kileng ka utlwa gore ba ahiba agana ba bangata banka qeto gore ba khutlele haye lapeng agana banka qeto ya gore e bana Afrika borwa mona ho ka ba molemo ha re ka khutlela haye mane Ghana. Wa opona le bona antwana e ntsenyetsala kwa nola pe mona Afrika borwa ya botata bona ba melata. Hona le ka le mo se seng ka kgola ne le montsa 1981 le bo 7 mon ka bo 81 79 80 81 hona le sebaka hana ke mbanna hana ko ka emo ba ile ba ba kopya re ba tswe mono ba khutlela ha bo bona Ghana hona le mo ba ne mbale teng ke tla ofa pe sebaka seno hape ka bo 81 mane le maobane Dr. Faime ya neng a tswere mo sebetsi moholo wa ntate Thabo Mbeki o ile a bua ka yona ntho yona eno le yona ena ya Ghana aba etsa mohlala ka yona ke a fita metsotso e mashoma mabedi le metso mmedi hantle ka mora hora ya le shome le motso o le monga e bua a monna re bua le bana ba bashimane re bua le bontate re bua le bana ba rona ba le dikolong ntate thuso ke rata ho leboga lenane o la magulong a matala ke rata ho leboga o matshidiso ho nna ke leboe le ntate Moruti Maine. Nkile ka fihlelwa. Ebile ke ne se ke fihletswe ke hore ke ipolaye. O matshidiso aka. O matshidiso ho nna. Ke a leboa ngwana mme. Ska etsa jwalo. Bophelo bona bo stoutu haholo. Haholo ska etsa jwalo ska wa leka ke a leboa ha e le mona o re o tshidiseile moyeng wa hao o tshidiseile tla odimatlho metsotso e mashome a mabedi le metso e meraro ka morago ra leshome le motso le monga mme ke rata o kopa gore o tlo o shebe mebila e lokiswang ke bele gape ko o kope gore mo o leng teng o ganne gantla ke utlwe motho kamane ka Limpopo thutse boradi thututu ba babedi aba akena le o ditaso o ka ipotsa gore na o na tsama ka lebelo le le kae o ka ipotsa lebelo le wa neng a tsama ka lona hona le ntwe nngwe ya bohlokwa e o ba buileng ka yona ha ba bua ditaba tse re amang mona Afrika tabe nngwe e ba buileng ka yona le ha le tuna la maponesa le tshwere mokobobo hona jwa le mo professora hana ntsa dipalopalo tsa diketso tsa botlokotsebe hona ditaba tsengatanyana tseo a buileng ka tsona ditaba tse amang ho tloa bana dikolong tse re amang rona malapeng tse re amang metseng le metsaneng ya rona morao tjena dikolo ha di sa tlamehile hore di rute fela ngwana di mo rute fela hore 1 kopanya le 1 pedi kopanya le pedi hona jwale dikolo ho tlameha hore ho kene le boitshwaro tlameha hore ho kene le boitshwaro tlameha hore hape dikolo mane ho kene le dithuto tse ba rutang ho iphedisa tse ba rutang ho iphedisa hobane bothata bo re shebaneng le bona Afrika Borwa tlhoke ya mesebetsi ke bofuma bofutsana bo bokana kana tlala bofuma jwale dikolo mmona dikolo di tlameha hore di tshintshe empa ona le mohanyana penkileng ka utlwa ka le letona la thuto lekile la e bua tabena dikolo di tlameha hore di tshintshe tsela e hore rutwang ka yona ha wa tlameha hore o tshwane le mehlengyane ya kgale mono thona ke ketlele ntshele bo ntshele bo hona ke mo ntshele ntshele bo e mero ngwana o muruta a ikapile thekeng a ikentse ketlele mono e fitile nako eno ya u ikapa letheka le tlabe le robe letheka bana ba rona ba ikapile mathekeng a tla robea ha sa robe matheka na tla sothea ntse ba etsa ntshele bo ntshele bo bana isi diketlele bana isi diketlele re tlameha ho sebetsa ka thata ka ho ya ka maemo a o re leng ho ona hona jwale dipolano ho bolayana banna ba bolayana ba bolaya banna ba bang ba bolaya basadi ba bolaya bana bana ba bashimane hona jwale ba motho a tloa a re nkgono mamang o etsa hore a le ho bolaya nkgono jwale thuto e tlameha hore e kene e kokote ka matla momamedi ke tlo kopa o ntetsetse ke a kopa ntetsetse wena motswadi ke dithuto difeng tseo o reng re ka di ruta bana dikolong tseo ileng wa di rutwa wena ke batswadi ba gago tseo ileng wa di rutwa ke bonkgono tseo ileng wa di rutwa ke bontatemogolo bana ka jeno dikolong ba kenela maqulwana ba maqulwaneng ha ke no lenka le bangata ke tla lenka le babedi le bararo gore na ke dithuto difeng tse wena jwalo ka motswadi ha ke re o bitse dithuto jwalo ka dibitswa sekolong eng ke batla wena o bue wena o ntshe maikutlo a gore jwalo ka motswadi rona o ne o ka lakatsa le mona dikolong e be ka go ka rutwa eng ke dife dintho tse ding tse o nanang gore a re ka di fitlhela dikolong re tla tlola maemo a boitshwaro dikolong tsa rona makeišeng a rona metseng a rona letsoa tsena go na le a bolailweng letsoa tsena go na le a bitilweng letsoa tsena go na le a sepetlele letsoa tsena go na le a tlhokaetseng o thutswe ke mokganni ya neng a nwele ke kopa nka ba babedi ba bararo go tlwa mona ke fete momamedi o moyeng wa lesedi FM kgotso
1: motswadi ntate mtao nko hlomphila mnate le ka ntate wa
0: ntate
1: o bua le madota Simona Madikgetla motswadi ntate wa ka kgolong ya ka ke rutwe go rapela go hlompha ntatao le mmao kapa motho e mongwe le e mongwe e mogolo ore ke motho e mogolo mme ga o mmona no swabela le o etsa ntho empe pela sefatlhego sa gae re rutiwe ntho eno bantho a pele fela ga ne re ya sekolong ne le parete ntho a pele ne le thapelo be le thuto ya bebele le tsheya re ne le baletle ka go fela baneng ba sekolo re le bana ke ka goo ne re dula re hlompha go fitlhela jwale ntate waka ntate
0: ke na le wena ntate madota ba ile ba le ruta thapelo hlompha mmao hlompha ntatawa ke a leboga ntate madota gona jwale ke mona re mathateng he monna madota wena o nana dikolong re ka etsa eng
1: ntate wa ka wa tsewa lantlha re ka gotlisetsa thuto ena bebele e na re itseng ga e na bokamoso go ya ka dilemong tse tsa jalo bane go latlhwa thuto ya bebele ga e na bokamoso ga mo isang bana teng itse re latlha mono ya bantate modimo re gotla ka ona thupa eno bane le ra mofural mme ra e tshwarela ka tse ding tsa lefatshe ke ka go thupa e leng kgolo tsena go rona re le tšhaba sa rantsho ke le ra furalela moki wa rona
0: ke a leboa ntate madota momamedi ke a feta go ntate o re thuto ya bebele ore le batho ba itse thuto ena bebele ga e na molemo ga e sebetse ga e bee dijo tafleng ga e na molemo empa Tshojalo madoda. Wa le Sedi FM dumela khotso.
2: Tau le kae?
0: Re aphela ndat.
2: Kimfuke nga mona ka so wetu tau man. Ha re ke re khutlise tsela e ba no go ba se u bana ba tla ga ona pele. Ba na ba di le botse itseng ba bo soloe. Ka fela ba kre thuto pele ya bo sole. Kone di ntho di ka lokang. Tau tangi.
0: Ke le bua ntate. Nako nge tlang ha o bua le nna ke kopa o kwale sealemoya o ba se budi ke nna fela ka mona ntate. Hobane ha o hlae hantle moyeng le tsebetsa ka mona o dutlisa bohloko ba no buletse sealemoya ka mane o se buhudi wena ka kwana le nna ka mona ke se buhudi. Jwale S na e kopana le D kopana le H di otlana tsebentsa ka mona. Ke le bua ntate sesole. Bana ba rona ha ba iswe sesoleng. Bana pele ba ya kae kapa kae ha ba iswe sesoleng. E re ke nke mo mamedi mong hape. Mo mamedi mo yeng khotso.
3: Dadam taung le kae?
0: Ke a phela mme.
3: Amnata bana ba ka rutuwa hore. Bana ba ka rutuwa go boloi. Ha bo yo le fatse. Ha ntse di tsata mai hantle. Ene la nako ya hao. Nako e tla fitla. Ha ona le mathata bo pilong rapela ithute mojimo ha go ile ngolo isana ba ne malapa a senyega ka taba e ha ba ka ruta so seo ha so tlhile right
0: o re skolo mani ho bete nna go yeo bo mme misi le bo ntate teacher ba ruta mbana ka boloi hore boloi ha buyo boloi ha buyo wena ka bona tshwantse o itsebeletse ha ona motho a o loyang mme o tshojwalo sa khawile ke khola o ya utla mo mamedi thuto e tsa majwang ha o mamela ka di bakentse itseng bo le mpopo mane ka bo Eastern Cape basadi ba bolawa go thweba loya a sore ke mo fela le gona mona bo khaute mona le bo kae kae motho ya loya o etsa jwa mme o bile ntlhangwe ya bohlokwa ho lo re ke nke bo mamedi e monga jwale ke tsebe o kwala taba ena go bane ke tlameya hore hanyane fela ke tshware Dr. Chabalala ke bue le yena ke batho ba na le ntsebo ya thuto re mo dikolo mmona ke utlile ba re hona jwa le bana ba rutwe mosebetsi bana ba tsebe mosebetsi bana ba rutwe di morals e ndwa lo ka ofapana ke tla bua le yena o moyeng wa le Sedi FM khotso
4: khotso ntate thuso mtaung
0: e yamme
4: e asa nna ke kopa go tshwane le nako tsa rona go be le assembly bana ba rutwe Bible e nngwe ya bobedi mere thuso bana ko malapeng gape ba rutwe tlhompa gore lelapa lelapa nna molomo ke motswadi wa gago bana gona go ka se ba kgalemele ga re wa ba kgalemela batswadi ba teng ba kwata ga ba bafe bana ga ba kgalemela ba tla go bolelela o itsetsa gare bana ba gago ba nice ga ba nice batho ba bona phoso ko wena bo mo kgalemela ngwana a o a kwatela so ntho e kgolo nna ke kopa fela gore bana ga golo le mo gae go rapelwe pele ba ya dikolong because di le di-transport tsa bana ga dimametse fela go tshapa digumbagumba tsa dilo tse di kenang kwa ga gore wa itse rainbow e betere ga e rasisa e le gore o mametse thapelo yaka ke nna bophelo bo ke bophelang a ke ba metsi thusa ona motho o tlang thusa a re ka utlwa gore o bua dilo tse di agang o bua le ke itumetse wa ga sekele te mo sa wese kape thuso mo taung
0: ke le bo ke itumetse ntho e nngwe ntate mo taung re tlameleng gore re e rute bana le bona bo ntate le bo mme ba e tsamaisang ke mminono ba o bapalang dikoloing tsa bana duvu ga ona ntho e bana ba ithutang yona go ya duvutswa fela ka mmino e re he gona jwale monna o ne a bitsitswe ka mane ka matšhabeng ka bo Welkom a bitsitswe le ka Bloemfontein ka mo kopa ka re pele monna o tsamaya o gutlela gae ga bana ke ne ke bala gagolo ka ditaba tsa thuto a kwatamele o tle go nna mona e leng Dr. Chabalala ke sebetsa le bo Professor Molefe ke sebetsa le bo Dr. Chabalala kore ke itse a kore motho o ko ikamaganye le batho ba dibukabuka batho ba badileng ka ra gore hanyane fela motho ko ikamanya le bathwana ba etsang le di research o buisane le bona a so re ha ke le thuso tjena a o ka a e e o u ya ka ha ke itse research rona re le ra rutwa a e e o mo mo le seng bo ho ha re rutwa mane ra station a rona hona ke ketlele ina le mohel ntselebo a go bona re cheika re le bana ba bashimane re sa cheiki ka classing ndate tshabalala dumela ngwana mme
5: le ka ntate mtabong
0: ke a phela
5: a ke phetse le nna ntate mtabong
0: ke leboa monna ndate tshabalala re bua ka dithuto tseo hona jwale ho tloa grade 0 ho ya hodimo kwana dikolo mmane na batho ba nepile le ke utlwile le ya tshwereng professor yena tshwereng sepolese a bua gore jwale ke nako ya gore le rona jwalo ka Afrika Borwa ke reme ka maoto re bueng rena re batla gore go etsagale eng ntho engwe ba buang ka yona ke thuto dikolong tate di-morals na monna ga le etsa di-research sa lona bo di-morals gore bana ba tsebe modimo bana ba tsebe eng nna go ka re sebeletsa
5: go ka re sebeletsa ntate mtao gobane se ipone se tlhatlhamang kapa se tlotlang setšhabeng re se bona dikolong tsa rona gore Afrika Borwa e tlabe le jwang the next 10 years 15 yes. years tlamehile re shebe boitshwaro ba bana ba na dikolong gona jwale ntate mtaung gona jwale re na le bothata ba di-morals dikolong gore re reinforce di-morals tlamehile go bena le ntho re bitsang appropriate education ke tlo bua ka Sesotho thuto e bana bana ba e bonang gore ba ka benefita go bona
0: thuto eo bana ba bonang gore ba ka una molemo
5: ba ka una molo go yona
0: okay?
5: Ke rataletsa motlhala o matitšhere a ka kere go bona ga o le titšhere ka patlho ya sekolo o wina bana ka the first minute ba qala o qala o kena ka tlelaseng
0: o wina bana ka the first minute
5: ya tate mtau ga o kena fela o tlo delivera content bana ka first minute sentse ba bona gore mona re tlamehile go mamela kapa ra tlameya go mamela mme seo re ka se kgona ga re ka linka ntho ngwe le ngwe e re rutang bana dikolong le mathata e re nang le ngona setšhabeng bana ba gona jwale ba qetella ba ka tsela ba leng yona gobane o na le ntho e re bitsang skills mismatch ntho e ba e rutwang ka phaposing tsa bona a se ntho e ba ka bonang gore e ka lokisa mathata e ba nang le ona setšhabeng kapa society mo ba phelang go yona ntate mtakong
0: monna wa tseba o buile ntho ya botlhokwa gagolo o ntshwarele ka o eetsa ka nako ano ya gale ya apartheid bane ba o bitsa magowa bane ba o bitsa magowa magowa re o ka metseng ne ba sa dumele o eetse ka mora microphone bane ba re se ka tlo o eetsa ka mora microphone bua taba re utlwa o eetsa o etsa jwang jalo o ntshwarele ngwane tshwantse kere go na le ntho o qetang go bua ka yona gore dithuto tsa rona mo mamedi o tla mo bona go na jwale mane Facebook-ung ya lesedi FM monneno wa hena gobane e shebelelwa ke dimilione tse ka bantse lesome tse masome a mabedi o ya godimo kwana Facebook ena e kgolo a golo ore dithuto tsa rona di bue le se etsagalang gore bana e be ntho e ba e bonang
5: e jalo ntate mtaung kore ngwanano a ipolelele gore ka thuto e ke ithutlweng yona ka jeno thuto tse ena nka enka ka solver mathata a itseng setšhabeng mane jwale o tla bona gore ke tlo bua ka segowang tate mota ong tshwarele curriculum ya rona ha e matche di-realities tadiswae le bana ba maponesa ona jwale ba ringa bell gobane tate motaong o tla utlwa beke fetileng statistician general o la bua a re unemployment rate e se le mane ho 32.71 ntho e golo sesosa sa tabang tate motaong ke gore re na le di-skill mismatch ee bana ba ya dikolong ba ruteye ba ya di-university bobti ba bona le bosi ba bona empa ga ba gutla se ba se baleletseng a se se ka solver mathata re nang le ngona makeišeneng a rona
0: seo ba ithutileng sona ga se kgone go rarolola mathata ana a o re shebaneng le ona metseng mo o re phelang e re re emabenkeleng mtšheko
6: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlantele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo Katlin tell how Ricky plan fella of mana pumulo moying, with a mana airtime at 200 rand how Kenya claim. The plan is for a double accident cover, me a kingelet a chalet at the palangwang, dijo, leapulo ya lejo. In kekajen, hobo bebe, how would that hubo tabopilo, how would that you deforum? SMS Ali Sadi, who 34774, who 34774. Clientele life ke mo abwa di sebeletso tsa di chelete le mo fani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Moratua a kotlise ngwana o kwano
8: ke nona he o apere Huggies dry comfort ya hai
7: dumela hle di ponka ponka tsa mangwane wa bona wa ngrata
8: Yo, kelelonyana ya haidu ya lechatsi. Mi haina mathata hle mmangwane. Ke nepi ya pele kwa no Africa Borwa e fana ka tshireletso di hora tse 12 ka tshebetso ya yona e monya mongwa ba ka botlako. E dula e ome neng ka paneng. Huggies, we got you baby.
0: Wena mshaneso pule liye ke atla wena hona jwa le ke santsane ke bua le doctor mona re ya tar tlo kwa la tabatsane tsa rona tsa dipapadi. A mpulele doctor. Jwalo ka re bua hona le ntho hantse re bua ka thoko ka mona ore ka jeno metseng ya rona di kgwebo tsa rona di nkilwe ke batho ba tswang ka ntle empa wa bua hore hobaneng ba kgona ho nka di kgwebo tsena ba tla ka eng bona
5: ntatemtaung ba tla ka
0: tsebo ife
5: ka tsebo e rona re nyenyefatsa
0: ba tla ka tsebo e re nyenyefatsa tswela pele
5: ntatemtaung ke re makation ya rona ona ntho re bitsang township economy
0: township economy
5: Township economy ntate mtaung hantle ntle ke yone controlang economy ya Africa Borwa ka ofela hobane majority ya batho kapa bongata ba boholo ba batho bodula makeishini township economy is worth billions hobane ing ili worth billions
0: 900 billion
5: ntate mtaung and township economy it's about solving everyday problems ke be ka sosotho e ka o solve mathata a rona mehla le mehla
0: a o rarolla
5: Cobbling that them down will look at it. Horoka, plumbing, electrician. Banabaruna, Balukela, who unamulimo, mo, Impabekis Honu unamulimo, Honan 100 billion and that them down. Basa Zibi the skillets and a tekibuankats on that.
0: Rather, but one of banali the skillets, Batuankan,
5: that is why that them down, hard worker system, but one about Honotua, Kantle Somalia Kwan. Bafika Africa Bora, by building a system yabo. How about get our builder system yabo and that them down, but dominate. Ba kontrolo economy 18
0: ha re se system ya bo
5: ya bo e ba e buildile
0: chakalala man boy
5: re le batho ba batho re na le mashume le lometse mashume a mararo
0: re
5: le puso empa ntate mtaung ha ona system e re ka e supa re ena ke a rona re dominate ho yona ma Somalia ntate mtaung o tla hopola ba kene Africa Borwa ho tla le montsa ntsa bo 2012 Ntate mtaung ha ba fitla bo 2018 2019 2020 ho no so bona la hore tuck shop industry se le ya bona ba build le system mo ho ba ba na le di skills Ntate mtaung ntho ke buang hona jwale
0: mbinwa ka wa balega wena man tshabalala
5: ntho ke buang ntate mtaung hona jwale gore ha re ka ruta bana ba na di skills ba ka dominate le bona mo 900 billion ena hore ba participate ho yona ba sa shebelle bo my friend di shop man gore re ba rute di skills tse tloetsang hore ba participate and ntate mtaung ntho engwe re na le yona go hore re le ma Africa Borwa re na le ntho re bitsang colonial mindset ntho ha ile ya motho a motho ga enyenyefatsa empa ha ile ya lekgowa kapa ya morabe e meng ga e supporta magowa a e mastera ntho ntate mtaung ke la utlwa bohloko kwana Vanderbilt kolong sa rona go tla mme o mongwe a ownang sekolo ke wa leburu o re ntate tshabalala
0: motho emsoiwu
5: o re ntate tshabalala ke na le batho ba batho ba four ba nsebeletsang e leng matitšhere ebile ke nagana gore bana baka bana ga ba sa tla go nna gobane ke hirile matitšhere a batho ba batho go betere ntate tšhabalola onke batho bana rona re tlo hira magowa ande ke tshepa gore ka magowa fela rona re tlo kgona go attract batho ba batho gobane batho ba batho ba ipolelela mo o na leng batho ba basweu dintho a di etsagala and mo o na leng batho ba batsho fela dintho a di
0: etsagalaga
5: re ka fetola go ntate mtaro
0: colonial
5: mindset kore kgwebo ga e le ya ntate thuso re support gobane ke ya ntate thuso re se ka re metsetsa favor kapa re ya mo supporta re tlo kgona go etsa system ya rona re control ntate mtaung and re rute bana ba rona gore the building blocks kapa metsa ya builder system ntate mtawo ke kgwebe foela re lokela hore bana ba di plumbing o khone o bana le skill so ka se rekisa ntate mtawo ha o le se buhudi jena go ruta bana ba bang bo buhudi and the skill seo se ba jise ba khone o se rekisa as a service
0: tsiu wa ha nyekelele ari ntate tshabalala o bua nnete maria mokgoti are o bua nnete shebeletsa khatebe ari ntate o bua nnete jwale mo mamedi mamela nane le nala bua monna ka jenu ke itseng ka ke utlwile le letona le ne le bua ka taba ya boitshwaro ya di morals ya eng ka ofela ha tshabalala fita mona ka nke ke ka motlwela a gutlele e gutlo tharo le ka ke sa mmotsa bohlokwa ba u ruta bana di morals di kolo o dumetsa tlo fela di morals tshwantse re ka le ka tsona bana ba be ba tsebe o hona jwa lo bua ka di system tsa batho bana ba tswang ka thoko ntate tshabalala hona le monna kitsa ka tshwarehanyane ke tlo bua ke tlo bua le yena hona jwa me rona le wena re tlabela hape re tswela pele le yena o mametse hona jwa le ke mora liewe ke tlo bua le yena hore a kwale mona ke tso tla kwala ditaba tsena tsa bohlokwa lo wena ntate tshabalala liewe Hello pule, hello boy.
9: Ke a leboha sebata ke ntse ke jele ka tsebe tsatsinda ka jeno taba tse monate tseo ntate tshabalala a ntseng a di hlalosa ka mono ka papsintsa kgaso mamedi ra iphethela tsatsing lena la ka jeno he ena ya Sanlama Cape Town Marathon e neng e mathwaka kwa ka mane ka Sonnenberg Road le Beach Road dikilomitara tse 40 a na le metso e mmedi ho fihlella mane panteng ya Fly Road ka mona ka motsekapa e leng Cape Town hantle fela ka mona ka Green Point har se be fela rona ibe miputso ya bona e me joang he rile ra utlwa hore miputso ya banna e etseditswe ka di percent tse 30 ana le metso supileng mo teng re bone jwalo ba ile ya hlotseng o tla fumana jwalo 595,000 ho tswa ho 421,732 mme e ka kwano ka monaka ho bana ba wheelchair ke mo teng he ro polang re David Wuye ke yena ile nga hlola jwalo he ka 1 hour 30 minutes le 20 seconds mena o ikeleditswe jwalo ka 168,693 ho ya ka mogo di dutseng ka teng ebile hape taba bohlokwa kore ba e leng gore ba robile direkoto jwalo ka re tseba gore Mohammed Isa o robile rekoto ya banna ha e le David Wuye o robile rekoto ya banna lehlakoreng la wheelchair ba tla ekeletswa ka 25,000 rand e leng gore e itlela fela sesolo ka tsela ya mofuta ono o jwalo mamedi tsatsina ka jeno he gaswena ya rona e ne hlaisitswe ke ntate James Ngomane rena le ra michini ka kwano e leng anati kondla letsatsing lena la ka jeno ke mone mtolisi Timothy Slingile wa kamane ka pelinda ba lena una le teng ka mabilong ana a Sanlam Cape Town Marathon ho tswa kamane ka Mangaung Athletic Club sebata kitseno dithapo ke a leboa
0: ha ko le bue pule moshaneso ere ke teke fete mono metsotso ona jwa le o setse e sembe kae fela ke tabe ke ya mabenkeleng tabe ke tshwara mabenkele bua monna bua monna bua

0: mo mamedi lo ena o ka ntetsetsa o mametse ntate Tshabalala nna tse ntate Tshabalala buang ka tsona o a dutlwa na nna di a kena na go wena na o reng ka tsona ere ke nke mo mamedi ke utlwa rona o tlile mo mamedi o moyeng khotso
1: hello
0: oh mamedi buletse sia le moya o tla nkinela matso metseng se ke tloya mabenkeleng a skis tlengwane so wo ha o buletse sema ke batla o botsa o utlwile ditaba tseo ntate Tshabalala buang ka tsona o motlule na ke a mabenkeleng gona jwale ke a mabenkeleng gobane selo se segolo sa botlokotsebe sa dipholano tsena tse botlhoko kwano Aforika Borwa sa bana ba etsang digenge gotlhe makeišeneng bona ke ba re morals
2: clientele e ngwana go o sireletsa le ba lelapa la gago di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAforika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan diplan tsa rona di thekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMSA lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: How? Na ke Samsung A06 entsha eo.
4: Hey, ke fumane a comments ka phone jam.
3: Ha, a hle bra waka. Ke phone yam.
5: Ha hona taba ro ibitsa jwang. Ibumelele Samsung A06 ka
6: phone yam.
5: Ho tloga ka 224 rand ka kgwedi. Etsa kopo ka lebenkeleng ka paka WhatsApp ho 0860 900 900 ka jeno. E fumane ha a comments. Hona le dipehelo. Ditheolelo di fela ka la 1 April.
7: On your max. Get set. Get ready. Go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botshaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monnati moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monnati wa mmino bokano ya batho le monnati wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala mo San City to o tlo natefelwa ke mmino o tlo iketla o robe monake mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya kala mo San City
0: ahe mo mamedi ke na le ntate den mona ha o tseleng dumela den dumela
8: ke ben ntate tshuso
0: o ben dumela ben dumela ben
8: dumela ntate tshuso wa pina
0: ke a phela ntate o mametse ditaba tse re buang ka tsona le Dr. Tshabalala
8: ke mametse hantle ntate thuso
0: o ithuta mo na ho na le se o ithutileng ka pantse re o potela fela
8: ntate thuso ke ithuta hore le nna tlamele ke bokute bana ba ka hore bana ba ka ba itshware jwang tlamele go be jwang ke shedi mo ke tsotse
0: jwale wa bua jwale jwale wa bua jwale thank you mchaniso
8: la ke tshoso ke tebola ho lo ga le bua ha le se dile le re pa lona e re nakela batho ba tseba ka tsebo ba ho tanga mihla le matsana
0: ho lata batho ba tseba ho lata batho ba tseba ho lata batho ba tseba ha o sa tsebe lata motho a tseba monna ha re tswele pele mche gwa re tswele pele na dithuto tsena wena ntate Tshabalala jwale re akwala lo wena ntate ke tlo apineng na dithuto tse re ka dikala di great in the thing
9: ntate mtaung se re qadile rona mane go tlotla go ya loko bana ba e lore ntate mtaung ke ba thusa go tloa grade R go fitla ho grade 9 ba ithuta ntse re bitsang coding and robotics
0: coding and robotics, and robotics.
9: And then ha ba fitla grade 10 ba ithuta ntho re bitsang new venture creation ka mantswe wa motho o etsa grade 10 ntate mtaung thuto tsa etsa grade 10 a pase grade 10 a be etsa skill sa se bitswang new venture creation
0: jwale ke eng tse bo
9: new venture creation ntate mtaung re mo ruta go kgwebo ke eng e qalwa jwang gobaneng tlamehile o qale kgwebo re mo bontsha context gore gobaneng re tlhoka dikgwebo ga kana-kana Aforika Borwa And then tate mtaung ha ba fitla grade ka mantswa mangwana ona ha passa grade 10 o passa grade 10 anal certificate tsepedi ona le certificate sa go passa grade 10 o tla ba thotse report ya grade 11 o tla thola certificate sa skill se re ngwana ona o tseba ka gwebo a ka ikhaela gwebo ya hae ha fitla grade 11 tate mtaung bana ba banana re ba ruta hairstyling beauty therapy antse tsa grade 11 and then bana ba ba shiman betsa electrician le plumbing ntate mtaung ka mantswa mang ha passa grade 11 aya grade 12 o sa tseba ho qala gwebo o sa na le skill ha ile wa moshimane sa plumbing o sa na le skill sa electricity ha ile wa ngona no o tseba o etsa miriri o tseba lo makeup hore ngwana ona ntate mtaung la ka qeta matric aba sa gone ya university o gona ho iqalla gwebo ka skill sa na le
0: sona ke ke ona ntwe ke buang ka jwale he re tla hona mona jwale le chelete la muruta jwa bana botata bo bomborla le mbona wena ntate tshabala bo ba buileng ka bona le yena mo professor ha bua sponsor man o itse batho ba bangata le dipola o tsengata di mo hona le poverty teng
9: e jwa lo ntate mtabong
0: a dipola o tsengata di mo hona leng bofutsana
9: teng
0: Jwale na le ba ruta re ba lokela re bona ka bo bona ba ithute gore ba intse bofutsaneng ba lwanele go tswa bofutsaneng bona
9: ntate mtaung bofutsana ke bofokodi ba kelello ke pithap bofutsana boqala ka kelello
0: ke bofokodi ba kelello
9: ke bofokodi ba kelello bofokodi ba kelello jo ntate mtaung hona le saying ba reng idle mind is the devil's temple. Now that them taung hangwa nona asa tsebe bo hloka ba o qala something kapa yona gwebo asina le di skill poverty ya qala ka kelelong gore ha ke na lutho ha ona ntwenka contribute nka yona
0: ha ke na molemo
9: ha ke na molemo and hangwa na ka ka ikutlwa a le jwalo lo montsantsa bo 1617 e sele ha iqadile tshotlego kelelong hobane poverty ke state of mind ntate mtau
0: ngwana ha ka ikutlwa hore ana molemo 15 years 16 years 17 bofutsana boqadile
9: hona mo ntate mtau ke ka ho rona re qoba ka ho etsa multi certificate program hobane ha ba qeta matric a se ka ofela ntate mtau
0: multi certificate
9: program a se ka mo ntate mtau a se ka ofela ba tloang university a se ka ofela ba tlotholang di government post re lokela ho etsa bonnete ba gore ha ba qeta ka ofela mo ba na le melemo setšhabeng ka di-skill tse re ba fang tsona ha ntate mtaung ke tlhola ke re go bana baka ha batho ba melata ba tla ba sena ID within a period of 2 months motho o a ba kgona go generate income e ka fetang 5000 wena o na le ID o na le matric o na le dipampiri tsa Aforika Borwa o tlholwa ke e bothata ntate mtaung bo tlala kelello mona
0: a tla asina net
9: asina le ID ntate mtaung a tla ile my friend a le jwalo
0: empa
9: within a space sa 2 months ntate mtaung aba gona generate income e fitang 5000
0: wena una le ID una le dinthotsotso tsa
9: ntate mtaung
0: o ba botsa jwalo bana
9: ke botsa bana
0: gore ba ke bana hane
9: ba ke bana hane wena o hlolwa ke bothata bo boholo gore my friend o tla ka skill wena la ntse le South Africa thuto ya rona ya South Africa ino ruta mpa ya tsiki ene sa ruta go ka iphidisa jwang Jwale re tlameha ho tshintsha ntho and ha re tshintsha ntate mtaung ha re no tshintsha ka ho bua re lokela ho tshintsha ka ho yetsa ebile re ba bontshe hore molemo o teng ha bana le se ba setsebang
0: mo mamedi motlhomamela ntate waka nako ya hao ya gore ko o bitse e le gore o na le di-appointment tse ding gohle mona o lo feta bo Welkom o lo feta bo Paris lo feta ka di-appointment tsa hao a ke etse tjena ho wena ka lenaneo lena le mmatla la bua mona Jwale ba le letsetsa ka lona
9: ntate mtaung Dr. Tshabalala ba tla opola ke director le founder ya Ifasco Academy so ha o Ifasco Academy o tla fumana Dr. Tshabalala mo re nka bana ba grade a go fitla ho grade 12 ba ka re letsa re rutlo tharo ya lekwa ba ka re letsetsa 016 100 6699
0: e phete nomoro
9: 016 100 6699 and
0: mntate
9: okay ntate mtaung
0: o ba ke akwala jwa e nomoro o iketse
9: okay ntate mtaung
0: tsenga ta e tla ha bantse ba leletsetsa letlabentse le bua le
9: re dietse e ntate mtaung ya WhatsApp mo re fumanela ntate mtaung simple ke 076 458 2837 076 458 2837
0: Okay. Yeah, yeah, yeah, yeah, 016?
9: 016-100-6699.
0: Ke le bona ntate. Iriketse tsena mo mamedi ke re ho wena moshimano tla kena hona jwa le mona hey wa para hantle matsatsi yana bekeng e shilong na bitse sutu ntle hampe mvololo tla fumana le monyanyana monna le motle a bitse sutu tsa ha ke le ba mvololo ka rotle mosebetsing wa pere jwalo ko hlompha mosebetsi ntweno ko hlompha mosebetsi ke le bua ho mena hane o tla ba teng mvololo ka lenane le o le ratanga holo are re ka ofela o tla tshojwalo mvololo ke le bua Dr. Chabalala, thank you, Angwe, thank you, Abedi, thank you, Hararo. Mushimana kena mona ki pule liyeu, umo cha kisibuhudi, ya, kintate liyeu, kisibuhudi, kwa anu, nzama metu mona, mona bona liyeu, bona takatalu, nabana, lesebe liyeu, lesebe, liyeu, lesebe, liyeu, tute, Dr. Chabalala, bona mona kitaka au, obdikope, neye, eneleba kutwana hante, liyewa, kalebo mo mamedi mo tle ngwana na o teng kwano o tla o balla ditaba ke mang ya tlang ho balla ditaba mona ho le sedi FM go tlhola gatso la Africa Borwa ha na ko ile gora ya le shumele metswe medi ke di ngwana moedi

0: Ulawula mvolola uthi yastrata hayi kusontanta dalela ready hayi bethe nitheko kamana kathula mntwana dango.
1: Hello Veli, hello Mvololo. Ke dutse le wena re ka ofela strateng se seholo sa lesedi FM. Hare ye Veli, o leng ka mona ka Welkom.
2: Pule ngwana ga itse ka o tsiba ditaba. A re Mvololo re strateng se seholo haholo. Se setle sa lesedi FM. Mamariko wapaletsi pina manati after 7 but how could you leave batong mamari re tloke na mana mo reng u tswa mang ka jeno aw batong ke le bowa wena aw sidi ga mono ka Fendersburg mama habani ke lega fihla ga mono ka ntuks ai ka tshwaro hantle ke utlwile ga itsira ka lona re mametse le sedi FM o letseleng ke le boha haholo ai vale mamedi ha ke bone ko dulo la ka mona la utlwa mang di kopa kopane ntho sena ka jeno mvalolo di nketsa.

mameding ginela matso metsing a ka nne da ke le fumane empa mosebetsi ha o tswele pele mashuma ma be ga metso robo metsotso a pele wa tla hora ya pele u tlo mang ka jeno re tswere pina bitswang ka hore angel of mine me pina na mamedi ile a ngolwa ke Red Lawrence Adzamali Travon Potts ba ngolla hlopa sabarwetsana a sethe wa ngamana ka Britani me barwetsana bana ba ipitsa ka hore ke Eternal album ya bona e bitswang ka hore Greatest Hits la mang sa se ke joma hola robonga mashuma robonga metsi supileng yaba le mosela delanseo ele le mang sa se ke joma hola robo mashuma robonga metsi robedi Monica wetsa cover ya pinena mo mamedi jalo tla ntsebisa pageng tsa Eternal le Monica o tla mamona ho le sedi FM re qala ka bona ba rotsana bana Eternal Angel of Mine.

0: mamedi fela le jwalo ke nako ha o ka jeno ke mang ya holang re happy birthday le sedi dumela mamedi dumela le sedi FM khotso
1: ola ola ma boro boro
0: yela le ganda de
1: ke le ga iman
0: ha man na di ngwana mme
1: danke
0: ha ba thongo ga buile le sedi
2: ola mbololo
0: ga itse ra ga le gae
2: ikitongo kae mbololo
0: ha man na di ga itse ra motho ke mauletsa le gae
2: ke man sa di tsaba ka metsi maholo orange ville ya ho ya ho langa ja ne ke kopela nthabele mo fukeng o qeta tsatsi la ile monnate ka jene tsibololo
0: o reng ho yena
2: ke re a hola a bona dilemo tse ding tse ngata ngata ke a mogata bololo
0: o mo jwetse le sedi ya family re happy happy
2: thank you bololo
0: mamedi ha o hola ka jeno o hola le gagaba mino mona godmother of soul ba matsebang ba mmitsa jwalo ke bua jalo ka Petty LaBelle o ile a hla jalo tsatsing lena la mashuma mabedi a metsumine motsianong le mong sa se ke dumagola robong mashuma mana a metsumine o etsa dilemo tse mashume a robedi a motsumong ka jeng Petty LaBelle le sedi FM dumela
3: hello bonolo le kae
0: re dela kae khaitsi ya ka
3: re teng bololo o bua le ya ka mana ka kala botshavile ya
0: khaitsedi ya
3: ke kopa ho hudi sa a se re thabile mmine ke nne mmisi kae kae ka kwana ka kwa ke re ho yena wa hole a hole a bona se ding tsengata o se ra kgwedi le kgono wa ka matau le ena o ka mana ka kala botsha a tlwa ka le ena na hola maoba yena o ka Pretoria ke ga batho le bangata ke mo khona le tete ke tla le tsa mokete ke se mphathe mokete
0: e ba hlabele nkuka ba gomo
3: a ke tla ba hlabela gomo bo lo leng gomo ka fele mogolo 84 years ka sa le mogolo
0: ha o sa hudile ngono hle a be hantle
3: ke le bo bo lo le ke le ya ka mona ka kala bo
0: bye bye le sedi ya fem dumela
4: a be le yana
0: e shapo jo ngwanetse
4: a o tla strata ke tsile ha mona re se mo dimo tsa mpole ke tsema huwa ha
0: ala ala
4: beliano o bua le tshepo ditema ka ratha bantse zone 4
0: eight other
4: ke kopela mme masidiki o dula e tlola mona unity mona wa hola ka shiko ke nne ya moholo ke re modimo wa mosona lo fatse a phele le bana ba hae di dikoko bana tsa hae ke le bua beliano
0: shapo ngwana mme ke le buile
4: thank you ngwaneso
0: sebe le tso ke le sedi mme di dumela
5: oh o beliano
0: e la ndade
5: na mana di david
0: e jera ke mo letsa le kae?
5: Ah, o tsogene tsin shabala la ka qala bo tjavili ya se.
0: Nda je ha ba hole.
5: Ah, wa na je ri ba hola ngkhodi yena ba hole mna atiman.
0: Ba je diga mna at.
5: Ba o ke mna di kuri nki ba cherishe fela je.
0: Ara ba le boela ngwana mme.
5: Thank you David.
0: Ha ye na una re ka ofela mvololo. Ba hola nga jeno happy happy happy birthday. Mamedi ke tshwere malaetsa kwano ore ke kopela jwalo molekano waka ya holang o dula mana botshabelo section T yena ke malerato tamani o kopela jwalo ke kgathatso tamani bana tumelo karabo le ragadi wa bona manga ba re hip hip hip hip hore o bona tseding tsengatangata ngwaneso re ya leboa le sedi FM dumela
6: le ka ntate mbalolo ke magadi
0: e la mme
6: le kai
0: ke a phela o phetse hantle
6: o bua le mantho nganyiwe jalvani mathiso krukazop
0: ei
6: ei ya ntate mbalolo se ke leboa o bua le wena
0: ho thabile nna mme ke mang ya holang ka jeno
6: ke kala lutya mme motswadi ntsalang
0: ei
6: ke no laste mathiso hofstad
0: o reng ho yena mme
6: yo ke re mme motswadi hola hola o re holele ho feta mo le motse ona le ntone di w habedi le hararo
0: how happy happy mami ke utlwa ka tsela o thabile ka teng
6: o tla teng hulele mme motswadi
0: eh ya hle
6: ya le bo ntate mbonolo
0: bye bye mami Mamedi Metsotso ele show mapele wa tla hore ya pele le Sedia FM dumela.
7: Good morning, Mabolobolo, o tla strat.
0: E la ndade.
7: O tla good man.
0: Hey tada.
7: Hey tada. Wala me go gola mosebetsi mmogo le nako ene ma ke tsa di-drivera le ene ke a fa matao ke opa modi wa motse ga ke ngwana mme o tlaa go yetsino mamete lesedi ya fe ngwana mme a ite tšhelete ngwana mme o kopela ke ntate wise man mo brongile kgod mamelaka
0: ke lebuile ntate wise man
7: eitala
0: mamedi 079 758 5066 o rometse voice note sa ha rutlwe mo mamedi o re
8: mela dimela volisto o tsa strata a fana ga tshe se ga yo mamela le nna ke tlo bolela fela gore nya boraro ke gata tshe se ke re ke tlo mamela mfololo o bo le na be le motse ka profonte ne pa ke kopa tsa di nwe thank you tsa strata veli mfololo o tsa strata ke tata lo ga mona ka khut kra hi plasi go jile ga tsebe ngwana e fika le wena 3 o'clock
9: haimbololo ah tsukuma metsi ka mona ka botshabelo section C2 o ba le mmeme wa lebakania mampudi velisto mbololo shap da
10: ola beli a tsaro ma metse 12-3 ka ofela ya botwana wa phumulo yena mme ke di ketso malebane ola wets
11: he mbololo Joshua wa le champion le nkante ka nkwantsho le di phutang ka ofela kuru hotla nino ku ma metse ka 88.4 ke captain Parker jwalo ka championi jwalo o letsa mmino wa di-champion letsa radio mvololoman
12: ao feli vetures ao legoloko le kotswane ao tia strata ke ena ngwana mme ke sonta e nang le moya o phodileng o tla fela re mametse pharetseng kile khapo maobane mme re thabile re nyakaletse rona mapalo tšutšu jale ke re tshela fela ngwana mme o tshedise ba tlhonammeng dipelong ke popo Mofokeng ka mona ka Thokoza Station 5 ko gompile chesa
9: ively dumela tsumela ke sebolelebalo ka fepela ke kopela mezondi yo mokgolwane na golatlhe ke ga maiza gola segele gaufilo ya sasa nna le wena tamkos
11: mvololo movolo mane o bua le champion ye nkante ka nkwantsho e nkang e diphutha ka ofela Joshua Captain Parker mbololo letsa mekoromona o letsa mmino wa di-champion go nana o letsane o tsena ko di-restile di-champion mo o tsenana di mametse mmino letsa radio gore o tshwere ka 88.4 Captain Parker mo tango
13: kgotso mvolisto ka jeno go gola Matebogogo ka mane ka Brandford Majemasweu go gola le Nezondiwe Golwane ka Welkom ke re ba be le gapgapo ya mahlonolo tsogetseng ka di batele ba kopelwa ke sekolonyane tlhoko le ena le go ne se landang tanko
14: bolone tse ke di utswa utlwa ke di utswela proaka opa sondag kana lo ena mvololo tsiri Joseph Ramoetsane ka Bloemfontein Godmani thewa le tsona mvololo thewa le tsona o fitlhela 3 o'clock
15: tumela mvololo re ka ofela o bua le bongane mabena mona le sikisiki Eastern Cape sizohlukaniswa le laqesha lika 3 enkosi voli
16: hello veli a ja go hola le thabo mathibedi ena o kopela tsenke tse molemo le mahlono ba moatele dilemong tsa ha ya ho ya ho ya bona ke ngata la kholoka ga gadi wa hae ke mamu ipone mathibedi a reng kholoko ho la makholoko ka ofela go hure ipi
0: mamedi metsotso e mehlano pele wa tla hora ya pele au ngwana mme happy birthday ha ho la ga jeno au mapagane a sebeditse maobane banna ke bo mampudi mo mamedi ba Betway Premiership jwale ke bone ho trenda ntombone hore ba hapile babadi ba sa hla bantla fela ba otlile Obit College kantla tse pedi ho noto ba phamisa mohope re a le buisa banna e se mnyama ngenkane mamede re itabensa hora ya pele ho di engwane moeti mona ho le sedi FM ke rata pinena e wa tla jolo ke bela cool are range you on my heart

0: se ka o khatha di ba ka o phodile ka mafafatsane a itjadileng le pula di bakentse e gotlileng le dibohola Lesotho Northern Cape le kwa e se ka o khatha di ba ka o futhumetse Western Cape le kwa e se ka o khatha di ba ka o phodile empa o futhumetse ka borwa Karole ka bshebela Eastern Cape le kwa e se ka o khatha di ba ka o phodile ka pula e bobebe di bakentse e gotlileng le bopo a the kwa Zulu Natal le kwa e se ka o khatha di ba ka o futhumetse ka mafafatsane a itjadileng a dia duma Di tabetsana tsa hora ya pele le boemo ba le hodimo di fella mona tse latelang tsena ke tsa hora ya bobedi o tla di balwa ke ntsane rantwa re ka ofela itswela pele le vele moloi
1: ha motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a rohana bana ba tswe taolong ho o tla bona ba tletse tletse hohle ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho ba sebetse pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng ha re be ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi ke molelwa
2: Afrika ke lehae la tokoloho le motlotlo ka bahale ba e lwanetseng Hari eme mmoho le lesedi FM re tshehetse tlhomphano ho thusana ho ntshetsana pele toka le tokoloho lesedi FM ke molelo
3: wa ratwa wa le lesedi FM
2: hai le sonta ha o iketlile o etsa eng re le naneo la re ka o fe Live Velimuloi, out here strada.

0: mamedi ho fela le jwalo re ke ne nalaneng re sheba ditaba tse ile ntsa ipetsa mino mona le mong tsenga tanga da tse fitileng ka la mashuma mabira metsumene motsianonga le mo ke sekete magola robo mashuma robedi ba tsietsi ba sehlopa sa Genesis ba ile ba tswa ka bongata mo mamedi aba ile reka jwalo di ticket tsa bona moketing o mogolo e bana ba o lebeletse ka mane ka Los Angeles me itse ha ba fihla ka mane ka Roxy Club ba ile reka ticket tsena ba ile ba kopana jwalo le ditho tsa sehlopa sena sa Genesis Phil Collins Tony Banks le Mike Rutherford ele bona ba rekisang di ticket mamedi ke letsatsing le na kgoding ena le mo ke 2000 ha Andrea Cole le Sharon Cole bo pedi ba bona ba geya nakong eo ba ntseng ba hatisa a video ya bona music video ya bona ka mana ka California me ba ile ba putlakisetswa sepetlele me ya re ga mara di hora tse mashuma mabedi a metsumine ba tswela pele ka mosebetsi wa bona mamedi ke letsatsing lena kgweding ena lemo ke 2017 ha Sony West ewe ineng le setho sa sehlopa sa Elvis Presley a hlokahala a le dilemo tse mashome a supileng a metse robong o ile ya e ba setho sa Elvis 1916 me yaba Elvis Presley wa Matibela ele motswala e Red le Dave Habla me yare le mong sa 1976 ongwa la buka me buke na ne bitswa fela ka hore Elvis what happened go bana monna hore lelekile fela re sa etsa letho ho ile ha etsala eng 2017 ka la mashuma mabida metsume ina matsianong ke ha hlokahala re a phethela mamedi metsutsung ina mashuma mabida metsume hlano pele ho watla horwa ya bobedi mwana ho lesedi FM re shebile nalane mamedi ke letsatsing lena kgoding ena le mo ke 2023 haka gapa minong tina tena a hlokahala sebeditse ga nete menwa
1: na look at my life
0: how really bo sebeditse mamedi tina tena vele di etsa mvololo ha di ya mo ke sa batlente mamedi tontitsetsa rutwa sonda sa setsa majwang mona ke bitsa ladies night and I hope you dance.

0: bohloko ba o lahlehelwa ke moratiwa ha se papa head clientele e utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood lefu la tswekere arthritis esita le feberu le mokgohlane fumana lerumo sehlwekisi se matla sa madi sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano le tshepto ke banna le basadi ho tloha ka 2006 lerumo le fumana Dischem Clicks le dikhemisi naha ka bophara lerumo feel the healing power
2: Mavolovolo, a goma metri. Ka 80.6, ntlo tsa malwena. Ho fitlhela horeng ya boraro. Ho bua le Belaphe Malende ka mona ka Leratswana. A leng teng.
3: Ao Mavolovolo, Bolisto. Goma metri ka 90.3. Ke dutse mona ke re ha hona mo ke yang pele 3 loko e betse. A ke tlohe. Ke dula mona le mabolisto boliboli outia strata ke nkgone nompe mokwena mona Kronstadt
4: madume mabolisto madume mabolovolo outia strata mabolisto wa tseba mo ke dutseng teng mona mabolisto ntle siritse le thabo le leng ka mino podi le mabolovolo a ke dilemo le mo ntshala ke le ka mona ka qwaqwa go mametse ka mino phodileng tanki mapolisto
5: hola hola hola hola mvololo hola tabiso moganya ka matlakeng sa strong a tseno di thoma maikutlo a batho ba bang ba sina need ba lagaletsi mino wa ga jeno ba fola
6: a mvolovolo volovolo a tshwere makodulo papa tshwere makodulo a itlile blofanteng kwana ke itlile ke bona mama mona sa malunonya na ka mona hae hai hai khomino mona ati themba wa ntaka ka mfula tshepe volos
7: mmena beni ke a phela le gholokwe a ntse ku mametse ntate ntse ku mametse re mamela le rona ka moka se ya themba beni ke a leboga
8: Sonta how you get lile o isaing re lena ne o nare ka ofe le veli moloi out ya strada

Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana

0: Feli Mulolo, Mulolo, Mulisi FM.
1: Mamedi ufela ule jwalo ke nako hawa 086 000 3084 o reng ho moratuwa wa hao le sedi FM dumela yetsa va mahalena mvololo e ha ingetsa china ere re utlwe ka mona re fumana mang tsebeletso ke le sedi mamedi dumela Le sedi dumela.
2: Hello.
1: Hello. Ke mutlwile. A tsaya ke mutlwile. Wa utlwa motho a sina motho mana, wa utlwa velo ga. Rukwe ka bona le sedi. Le sedi dumela. Hello.
3: Mama tuo tabi mrata uri Velito tuo, South African.
1: Hello. Where's Salam mama?
3: Hello tuo, tuo good man.
1: Aku kule thoka mana bana ka ba ke botata ba mehala. Le sadi dumela.
4: Hello.
1: Le guy.
4: Ke le ga mbolala.
1: Ha mana di wa ngutwa.
4: Ngutwa hantle ga tolaka.
1: Ta ba tse mana di mratuwa iki bana ga ke ne ke na le mathata mona. Ke ma o letsa le guy.
4: Ibile ke re modimo ka mpang gaola we. Ke madie petsana ka mona ka block fante ka Bergman Square.
1: Madie petsana o reng ho moratuwa wa hao.
4: She ba le gatola ka kirikitsa ke re ke no we le ke bufu pa tseleng ka tiraja ko ri ke tlhile.
1: O dutse le ntate le di jonsa motsiare.
4: A ke re le se ne re ka kirike eng kwana re ka mamela thero ka moruti ga le ke re ha re tle mo tsola re bile fatse ke ke re je.
1: O ga ntate.
4: Ntate.
1: Pela ha mo.
4: O tempela ka mona o tla bua jang ke mutlwe.
1: Mo fe ntate ke mutlwe. A bue mona. Ntate.
4: A ntate ga ba ke bua bolo bo.
1: Ha o ke motho ya ditlong.
4: E ke motho ya ditlong bo le ntlo.
1: Fela ke ya le ba gaitsera ga le tuke jwalo le ratwa ke re.
4: Oh, thank you ngwana fikile bile bile nna.
1: Bye bye. Mama di dumela? Le sedi dumela? Mama di khotsa?
5: O le tsule kae?
1: Ke a phela ntate o petse hantle.
5: A ke a phela o bua le Busi drums wa le ba kana ya ka mo
1: tsi. Yes Busi so?
5: Busi wa le kana ya drums.
1: Oh Busi e ya ngona mme mahala wa hlaka ke utlwa o tseleng.
5: E ke phela ntate wa
1: o reng o moratuwa wa hao
5: eish ke re nambolisto ke re motlaka the way ke moratang ka tembolisto pelo ya ka e dula ena hanne yana fela ona se ke tsana hanne mo bana ke je na ke ka yena o ja se ka yena ke ke mo tlhileng ka di no ke ba ke na ke re mami marumo o tla hore buti drum si wa ora ka ha o ka tsanya yana hore le lori ye tata makari je to
1: Alala.
5: Ke mo rata o ke le gatola.
1: Ngwana mme ke le buile tsa ba hantle o ile o fatela bana papa.
5: Ke ba ba le wena mbotso o rata.
1: Ntate. Tsebele tso ke le sedi dumela.
6: Dumela le kae?
1: Ha mona dile kae ga itse ya ka?
6: Ha mona ke se dile.
1: Ke ma.
6: Ke ma ne ka mara go putlana mona na.
1: O reng ho moratuwa wa hao?
6: Yo, ke re ke morata wa ho tsena o sa tsena na mang ke bana. Ke tsadi weekend re tse brae. Yo, batho. Ke na ena mo.
1: Ke mang? Ke mang moratuwa wa hao?
6: Ke Sello Marako.
1: Oh, ntate Sello Marako.
6: Eh, ya se.
1: O reng ho yena o mo shebile ka mahlong jwalo?
6: Ere ke bua le ene. O rata le ka ke rata. Rata. Sei bona o ipopule visori go mlele.
1: O reng ha ntso mo fetsa mo shebile ka mahlong o jwang ntate Sello.
6: O smaise ya ka bona, smaise.
1: Janna malona monate bo gaitsira ka ke ya leboa.
6: Ke thank you.
7: Bo ne tsela sebi.
6: Ke ring.
1: Hey mama re go kutwe monate wa lagato mana go kutwe fela ya. Mm. Re tla ka mona mvololo le sedi.
8: Mvololo.
1: E la ntata le ga ngwana mme.
8: Ke te mvololo le ga e manisi.
1: Ha mana dinda de ke mangwe le tsa le ga.
8: O bua le en drum tsa le ke mona blue point e ne.
1: O reng
8: a u mona ka mosireti ha e ke mane mozo le o la crostata.
1: O reng o moratuwa wa haundad eh?
8: Jo jo se tsini mitjali jo. Ai, modimo a etsa posto. O re ntse motho ya tsanang le yena. Le rato le wa nan le lona go ikokobetso tlompo. E tso se tsi di batlang ke a di tlola go yena mbololo.
1: O tswere han.
8: O tswere han ntse ke modimo a nketse ke yena. Han ntse mbololo ka mehla le matsatsi a di fitla. Mona le rato go yena mbololo.
1: O mo fa le tšhelete.
8: Mbololo ke sa go le lebe. Ke sa go le lebe mbololo.
1: Ke a le bona da o be jwalo.
8: Thank you ke mo batle ntja le ka mona ka mana o nka mo.
1: Mama di ringa wa o qetela mo mamedi ke na kwa setswa mpelong dumela.
9: Allo beli mbololo.
1: E la le kae?
9: Ke mkiti a lo le fida le me ka le bona tati wa go.
1: Ha monate o reng o moratuwa wa ha wena?
9: Ai ke rata go motho ga da ke ga antile la monate bona la ga kona a ntse bona ba ga monate bona ba beli.
1: Hey.
9: Hey, ke ga mahataba. Ha go ra ka ntse go bona ba ga o re wa re fa tsone sa ka. Ke mo rata wa ha monate wa mbori beli.
1: O ga me o na le ena mo.
9: Ke na le ena me go na na o ntse le teng ka tuka mona na ke tsman ta o ntse teng ka tuka mona na. Ke na le bana ba ka dinga na ka baby wa. Ha ga tata ho lo beli.
1: Ha o ngwana me ri ya le boa. Dula o morata le ena o rata le rato le tshise.
9: E ni ke ga le gato la go nna tshe ga na pantsi ba ka la ke mo gata ga pila ka ka fela le di mpono sang.
1: Fa tsile na le utlwile ngwana mme ke ya le boa.
9: Ke le bona na ta police.
1: I'm still in love with you. Mama di ke le bitse la pina a new edition. Re fura la jolo ke na kwa setswa mpelong. Mashuma mabira metsumi ne pele wa tla horwa ya boraro le sedi FM.

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Ke tla ntlhela utlwisisa hore ho boloko ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Velimololo, bololo, ho lesedi FM.
2: Hello Veli, sonta se monnati ke dutse le wena. Ha monnati ke iketlile ka morao ho pheya. Ke iketlile le wena ngwaneso, mino wa hao o monnati. Tsatsi le monnati Veli. Tango, matsukolo mosia ka di u.
3: O vololo wa, o tsile phetho mo khutsu ka mona ka thimisa ka mona. Ntse ku mametse a le nna ke ditse ke nna ba go nyana fela itse ha go kwa go so itse sala ka ha go batho a ga go ya ka mo ka tre kwa
4: ei ma bolo bolo ma bolo bolo ke di fu le go ba ka mona ka bepenare ka 88.1 so ha ntate a wa shapa mino ntate o shapa o betsa go mpotsa gale kwa na mantsi jo pelo aka bile ke tshile se bile mo gwa ngwaneso ya ne ma hotla lo ga ba shape papa
5: hello bolisto ke nna mama mo ga ke mona mauki bolisto he du tu lo e na na le di tloholo tsaka ho mame ke a leboa
3: mvololo mvololo router strata Shapuwa, wangzuki papi gumaga Virginia, wikugula 89.4. Kibitili wuma kebaga mwona mbololo, babaga sukwa ili tieti muhoti mbololo, kama metuwe, nga luwe na hore nyabaga mbololo. Tangi!

0: o batla o sheba tekatekano ya TV license ya hao ka boiketlo, o se kgathatsehe. Tshebetso tsa rona tsa SMS di dumella ho etsa seo. Ka ho romella molaetsa o kentse ID kapa nomoro ya hao ya TV license ho 44210. O ka fumana tekatekano ya hao ka potlako ntle le dipotso tse ngata le ho emiswa. Hopola, ho sebetsa ditefiso tse tlwaelehileng tsa SMS. Nka monyetla ona hore o se fetwe ke ditaba. Nolofatsa mokgwa wa ho patala kajeno. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Ha e le Sontaha o iketlile, o etsa eng? Re lenaneong la re kaofela, le Veli Moloi, Audi Strada.

0: Foreman Actor le Sadie FM, le bitso la pina ke Karabo.
1: Karabo, giving Karabo.
0: Ska le bala tshe top gowns le teng he o tla tla re fa dintla kholo tsa sopa sa Mamelodi Sundowns ladies. Le Deep Blue ladies. Ke tla ho ya na metsotso ke mashume a mabedi ka mora hora ya boraro mo mabedi metsotso ke na dilo hantle ho ero bedi butsekeng ka mora hora ya boraro. E tla re hang fela ka mora papazo ka re shebe leaky tse pedi tse tharo hore na ke di finge di tlhopha di leaky mona tse hapileng leaky lemong sena he mo mamedi. Tjhe ha ke na o nka tse ngata ka lefela ke tla leka opota ke bone hore na ke etsa jwang.

0: fela lo jolo mabedi le seria FM a ke molelwa ke sonta ha ka jene go dire mo tlhala matsatsi ya mashemi ya mabedi a metswe mine now se a fela le mo sena mabedi ha o sana letho bi ha o sana letho ka ne do so feli ya ya se ga go dinya botselela o tswa ha ya la se re le mpe mana ga se tatella ya ga tlo la fela ga tlo la ka nkano so le monate ke le buile ke mamana city sindi city e ke bra city pandliwe bana gore monga monga stulo gore e la dumela monga stulo butle he mamele motle ha re le mona he nge ke pote ka mona ka mashelishile nga mona nge kutlo rena nthoditsa matsa majwang ha re ya ka mona mashelishile
1: e melt ke ke tsore 150 hour re ke kota lentang empa ke wa order a platter ka ofela ya extra cheese
2: skatso nye ha me bro tell am boya ke tla balance ke u boost ka zaka ho e wallet ya hao hore o thule o le gaming o bani ka le fa ke le banking e fe ka baifi
1: banking e fe ka baifi
2: ho joalo bro ke ra straight ho e wallet ya hao wena whatsapp a fela hi ho 0873925538 we modisa
1: ya ka le bua ka zaka o tjana
3: dula o le gaming le fa ha ba o lifuwe ho tswa banking e fe ka baifi ka e wallet encha entla faditsweng hape ena le ntsohle FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB, lekala la First Rand Bank Limited, moabuwa sebeletso sa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
4: Ha mosebetsi o le siyo.

0: ya putama kgweding ena ya basebetsi John re ketika kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya gaborona lesedi FM ke molelwa
1: mabedi a taba ke ena tlhe Afrika Borwa naledi nalane tsholo e boetse ya ipheta tsotlhe di tlala ka motsotso o re ke keng ra o lebala Afrika Borwa a kgetlong lena he mabedi motletla tiana le setlhopha sa Mexico ka la leshome le motsomongo Phupjane hopola maemo a fitileng mo teng tangtang e neng e gangwe ke lerole e ba motlotlo boha ho gakolwa ha mo boha ha ho gakolwa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 Shebella papadi ya pula madiboho ho SABC 3 kapa SABC Plus ka 9 bosiu mme o latele diketsahalo di a le moyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara. Sena ha se papadi fela ke pale ya rona, boikgantsho ba rona, nako ya rona. All of us, all in. Kao fela ho SABC fela. Mahasi wa simuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA a 2026 tlaba obe tlaba obe ga ipheta ntena ke lana ga ipheta ka 2010 mona le yana nye Mexico ha ona ntwe njamo ba le selo go fela ga tle re bona go na ntwe di tsamaza ba ga masole batho bana e ka ne diruri o fela ga mmuli ya batho bana go tsoitabe le ga bapala ka 1-1 mona ge le Afrika Borwa mona le tabe na batla tle ge ka tebo le le monsena ha re tle re fete re bona rena tla tle re sebetse jwa ba be metso so ke le shome le msimra ro bo tsekeng ka mara ho ra ya boraro ha ke re shebe fela di liki tse fapaneng o rena ke di feng di hlopha tse hapileng ha mama re kala ka Afrika Borwa Afrika Borwa Afrika Borwa e Betway e Premiership e hlopha se hapileng a hlopha se hapileng monna no re ke tswa butla pele ke etse jena tswaga jwa lo hengwana tswaga jwa

Ne ke lukisa fela taba ka nqena he mabile mo tlharshe ba mona ho a Betway a Premiership Africa Borwa hlopa se hapileng league ke sa Orlando Pirates maobane maobane ya maobane ha seleng thwa gale ina ke maobane e hapile ka dinthlatse mashume a seletseng a metsi robong e tsileng bo mo ba bo bile ke Mamelodi Sundowns ke Mamelodi Sundowns ke masanda wana e ya tshwaela Pirates e mo mamedi maobane me ya tshwaela fela sithiba tibana sa Orlando Pirates Sipho Chain wenze history hore dipapading tse mashume a mabedi a motso o mong a seke a hlajwa ntlha ka mantswe a mang o ba bapetse dipapadi tse kae bana tse robong o hlabue dintlha dipapading tse robong fela leaking selemong sena Sipho Chain welo taile record e ntsha ntate na e tla gaola se re tla bona gore na ke mang ya tlang ho e roba record ya hae Sipho Chain ke ga mo taba le leng ka teng he mabedi welo mahalona na lo mphele phangitsa ha ria se hlopeng hape hona mono hlopeng sa Orlando Pirates man ho nyeo MDC man ba hapile hlopa sa bona se senyane ba enka liki he Orlando Pirates wa re enka ka mona re be re enke ka mona beke nge ftile nga Pirates ne ba palla arene man bana ba ile mona ba jwetsa ba ba holo ba gona se re sebeditse ba hlompheng so setse lona fela gona se re putetse re lahletse ka mokotleng yalo Pirates ya ba he tlodisa beke e fika enka maobane ha re sheba leaking ya manyesemane he mabedi motle Arsenal ke yona e nkileng leaki tlhe ba phuthaphuthela le pele papadi di qetwa ba seleletswe ke papadi le nngwe fela se re tla bona gore naga papadi tsena di fela e tlabe phuthetse dintlha tse kae Serie A setlhopha se nkile mono ke sa Inter Milan 87 points La Liga ke Barcelona 94 points Saudi Pro League mano mo bapalang Cristiano Ronaldo ke bona ba hapile ka 86 points sehlopha sae ke sa Al-Nassr. Al-Nassr ke sehlopha sa Cristiano Ronaldo. Ha re yana eng ya botswe ya Lesotho ya mabedi motle Lesotho! Dijabatho ba hapile leaky ka Lesotho ka dintlha tse mashome a tsheletseng a metso e mehlano bana ba ntate James Madidilane banna. Ka Botswana ba hapileng leaky ke Gaborone United ka 74 points. Bundesliga ke sehlopha sa Bayern Munich ka dintlha tse mashome a robedi a metso robong e tleditsa matsama jwalo he mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ne ke re fela ko fe ke pote ka mona fela ke gutle ke tle ka mona hela di ya batho le sotho mo dumela ntle ka bua le mokwetliso ya lona metso senye le shome pele ra bone ber shebeta ba tsa Mamelodi Sundowns na tees apa ballo ba bomba ke na tees la ga sa tsiba jwa yeah.

0: 90s ho le seri FM pa ballo e realo tsena ma bene mo tle metsotso ile ne ma shime ma bidi e ka mara ho ra ya braro ke mathela o tavuka e tabiso ma freka re ke rutwe rena entse hi hi bisana jwang Sundowns ka mona le tlhopa sa a Deep Kloof FC
1: tsa di papadi ho le seri FM.
2: Ke a leboha he tsololo ka o ke ofela one bile teng mo mamedi metsotso ya karolo ya pela papadi e seng e mathile ke metsotso e mashome a mabedi a metswe meraro me ha o sobele tlhopha se tlabantla e santsane e le noto Mamelodi Sundowns ladies e le noto Deep Kloof ladies re bo tsebiso re karolo nyana ya pela papadi he mo mamedi ka morao re arwane le wena mane ho renya boraro se tlhopha sa Mamelodi Sundowns ha isale e ntse le bona nnete ba ntseng ba batlanga ba laola papadi ba le ka hore ba fitlhe karolo nya o qetela ya tlhaselo me kwa lo nya tlhopa sena sa Deep Kloof ladies sa me Mamelodi Sundowns se fitla jwa le ba se ba ile ba fumana hukutse pedi ka rolo nyina ya pela papadi me se tiba tiba ne sa tlhopa sena sa Mamelodi Sundowns ladies sa eleng andile dlamine ka nnete yena o santsane me a iketlile ba hauna letho le lengwe re fitlela jwa le o se a ile a leetsa papisong le se tiba tiba ne sa Deep Kloof ladies sa eleng yena mapaseka mpuru re ke opotse molomo ditaba he mo Mamelodi re selemong sa ne sa ofeta sa 2025 hana mona ho Hollywood Bets Super League tlhopa sena sa Mamelodi Sundowns ya jolo ka ke le ka hlalosa pejana re ba ile ba hapanga likena he ya bona ka mona ka Hollywood Bets hopola re papadi ngetsa bona tse mashume mararo ba petela selemo sa dipapadi ba ile ba hlola ya ba papadi ntse eno tse mashume mararo ba ile ba gona re ba hlola tse mashume mabedi a metswe tseletseng ba bapala ka ole kana papadi ngetse pedi ba ile ba lahlehelwa papadi ntse pedi mme ba phetetse selemo sa dipapadi ba dutse mane he dintlheng tse mashume a robedi tlhopha se neng se tla boemong ba bobedi ke tlhopha sa JVC FC ya JVFC le monse fitileng boemong bono ba bobedi bona ba ile ba phetela selemo sa dipapadi ba dutse mane dintlheng tse mashome a tsheletseng a metso e robong e le gore Mamelodi Sundowns e na le ntlha tse mashome a robedi mme tlhopha sa Mamelodi Sundowns mamedi ke ka ona re reng selemong sena ba lokela gore batle ba sireletse mohope ona o ba ileng ba o hapa hende selemong seno se fitileng hana mona ho Hollywood Super Bets mme tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns o ka hopola gore ba se ba hapile Hollywood Bets Super League ka makgetlo a tsheletseng kaofela mme ba ile ba kgona gore ba boele ba sebetse ka natla ba sebetsa hantle papading tsa continent hende mo ba ileng ba hapa African Champions League ka makgetlo a mabedi ba khutla ba hapa COSAFA Women's Champions League ka makgetlo a mabedi le hana teng mme sena se ya bontsha gore tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns motheo wa sona ona le tshebelo pele e ntle haholo tlhopha sena sa Deep Kloof ladies bona o sheba fona gore ba ile ba sebetsa hantle selemong se fitileng sa 2025 ha ine e ba bo mampudi kakaretso ba SAFA e le mona ho SAFA Women National Playoffs ile ba bona he ba ileng ba hapa mono ke ka hona ba ileng ba fumana monyetla wa hore he ba tle ba nyolosetswe mona leaking e kgolonga ya Hollywood Bets Super League e mashome a mabedi a metswe mehlano he metsotso karolong yena ya pele ya papadi mo mamedima e le noto Mamelodi Sundowns e le noto Deep Kloof ladies ke tsona he ke papadi ya pele ke tsona tsa Hollywood Bets Super League taba tsena kaofela di etsela mabaleng a dipapadi a University ya Johannesburg hana teng he campusing e Soweto ka o tshwajwa re ke khutla monga phofo e le noto Mamelodi Sundowns ladies e le noto Deep Kloof ladies
0: se ga ba padisane sa Lesotho se ba palang Sundowns
2: ha ke tumelo rabale
0: e o te
2: ha yo papadi nyena e re ke bone fela ka potla go ke agele
0: e o agele nyewa
2: e ma hlwa ka fela banke mona se ba padise hlwa hlwa sa machaba sana ya Lesotho
0: ka nete
2: e boitumelo rabale ke ne ke batla bona banka ya bona bona e bang ho pula hantle selemong se fitleng o na batla a hlupuwa ke ditaba tsa botemalo papadi nyana tse mmalwa shopping sena sa Mamelodi Sundowns ha ka abateng ha ka a ibateng monga phofo re ke bone fela ke mathise mahlwa ka fela o bonela re nete ka re hayo boitumelo rabale papadi nyena ka mogoki fumaneng le nani la dipapadi tsena tse teng he tsa hlopa sa Mamelodi Sundowns
0: e hlae sa lantsa e tshupa tshupa le mon safety le re hle kae kae mathata nyana di
2: e ka mogotlhe nete di taba ile ntse ba ka teng ha o ka hopola hantle ke papadi nyana tsa bohlokwa tsa ho qetela sentse be ha ba ofela ha se le mo sa dipapadi a se a batla ba se yo nako e nyane le kgolo boitumelo rabale
0: le yana ke ile ka bua le yena ga somona
2: e re ke bona ke yane ke yane bankeng o teng
0: eh
2: ha ke yane o teng number 10
0: e o PayPal show
2: ke tswana ke yane o teng ke tswana
0: PayPal show beji
2: e ke tswana
0: e wa hlaba ntla ile ga somona
2: ke tsaya o skaetsa ba tswana
0: yes yes tswana
2: e ke tswana
0: e ngwanese
2: ha e ntshware lo teng bankeng ba mahlwa ka ile ri ya no teng bankeng
0: ngwana morena
2: ke a leboha monga phofo
0: ke tough guy he mabedi motle tabiso ma Afrika meso se dula hantle ho ya mashumi a mabedi a mse mhlano ka mara ho ra ya boraro mo mabedi ke la dipapadi ntse re lwana hanyane hanyane re sheba rona dintho di hle di ntse di tsamatsa majwang he mabedi ska ba tshwenya re tla banka ka bobedi ka boraro rona reporte ka mona re sheba rona dintho di batla di emejwang gile ga bua ka tlhopa sa Al Nassr mo mabedi seo Cristiano Ronaldo a se bapalang o nkile dilemo tse supileng ka ofela pele tlhopa seo se hapa liki ka mora rona tla se bapalle gale ke mone ka la ka la boraro e ke ne ke mo shebele ke la boraro ka ba ke la bua di tsholo ke ba shebeletse ba hlola papadi ka ntlhatse nne ho ntlhaelong a ba hla ba ntlhatse pedi mono Ronaldo o ile ba lla ya mo sheba ka bona alla papadi ntse e tswela pele ka mo dio ntwe ga daga ka mbana o se khita o sontso e me hantle tjena o sontso bona ga nthwana ra iphuthela ma ba bona bana ba tla mebe ba hapile papadi e ke o feta ba he mo mamedi ba ha e sala ba hla ba ntlhaelong e telele tjena e telele tjena ke le bile tough guy ya ba he ho setse metsotswana e supile ka nete no setse metsotswana e supile mo mamedi ya ba hlopa sena se ba bapalang le sona se hlabantha le teng ba ithaba ka le rumo bona bana ba Al Nassr ba ithaba ka le rumo ya ba he Al Hilal e khona le ka le kanya di ntlametsotswane ya o qetela ba ithabile ka le rumo bana ba Al Hilal o ne bile a le kantle ba montsheditse kantle ke gola ho no setse metsotso le shomele metso mmedi o bona banke mano ba tla tlholwena santse a itshwara hlo itse a dikopana mane ba 1-1 ei a silwa fallwa ma fela ba ra monyetla o santse ano le teng ya tla o santse ano le teng jwale o tlo bona e bolo ke ntwe jwang Al Nassr ena ya Ronaldo e boemo mba pele ka mora papa ditse mashuma mararo a metsomine bana le dintlha tse mashuma robedi a metso e tsheletseng sehlopha sa Al Hilal se boemo mba bobedi jwale o tlo utlwa hore na ke batla hore ngwena bana ba Al Nassr ba hapile dipapadi tse mashome a mabedi a metse robedi ba bapala ka o lekana papadi tse pedi ba lahlehelwa dipapadi tse nne ke bo mampudi ha re bua le na tjena ke dikakapa boemong ba bobedi ke Al Hilal ka mora dipapadi tse mashome a mararo a metse mine ba hapile tse mashome a mabedi a metse mihlano ba bapala ka o lekana ho tse robong ha ba lahlehelwa ke papadi le ha e le nngwe wala ha se taba gona ha wala hlelwa tse kae mo mamedi ke taba gona tsena tse dingwe di a di sebisa jwa ha ba lahlelwa ke papadi ho hang impa ha ba hapa liki ba tswile boemong ba bobedi ka dintlha tse mashome a robedi a metso e mene papa mono ke ntlha tse e pedi fela to ka monwana two wa bona bolo ke ntho e jwang jwale Ronaldo le motse e supileng kaofela a ntse a e batla ho hapa liki a sa kgone tlhopheng sa Al Nassr jwale re bone Pirates le yona e lelekisa leaky dilemo tse leshome le metso mine kaofela ba qetetse ho hapa leaky ka Augusto Palacios njanje ne hula mono ntate oso ho tshwere bonyeo bo Benny McCarthy mone le bona ba o tla ntho tse thata ntho tse boima ke hopola papading eng ya ho qetele ne ebile haswa ke nna mone hlelo thata o le boima Moroka Swallows ne ebile le yona e batla ntho ena ka nqana a futla ba enka hema Pirates ba kempele bontate re a phuthela mona ga ja ga phuthela root crawl la enka leaky Palacios enka leaky jwale wadu ke yona futla engwa thande jwale wadu na le ntwa e buile ma ba ne ha ke so utlisi sina o re a ro khathetse o tla buisana le bemba se hlopha ba tshepalang ba wa ba hlompha a re fela ke khathetse o go tsisa hlopa sa Orlando Pirates a se mmemphe papa ga go thata o boima ke hlopa se seholo sena sa Pirates jale ha re tsebe rona o ntse a reng ha re o kgathetse ke utlwa ke sa tsebe ga motho a re ke kgathetse nebile ke batla moqotsa mona ke batla ntho tsa di buile mona ke utlwa gona o na ntse a re mona fela he ke tla khutlela ditabeng tseno hlopeng sa Real Madrid ya hlabile ntlha ka o fetisisa mabedi man ho La Liga 2025-2026 ke Kylian Mbappe maobane o hlabile ntlha ka di ba mashome a mabedi a metso e mehlano e hlaba e le motopa ntate ya tswileng boemong ba bobedi kwa hlopa sa Mallorca ka 22 e leng yena Vedat ke ka mokgwa o taba di leng ka teng he le yena tabanyana tsa dingata Kylian Mbappe o hlatsena o hlaetsana ka mona ho ya ka nqano kgutle Ei ha re sa tsiba la ntho tsena di tla hleditsa matsama jwang hemo mamedi eish ke di taba ka mona 2025 2026 Man City ya hlabile nthlatse ngata ka ofisa mona ke Erling Haaland hlabile tse mashume a mabili a mtsupileng ka ofela re ke bona taba engwe ka mona ka Saudi ka mana ka mo Cristiano Ronaldo a leng ka teng hemo mamedi motla ba re butle papa ba re butle hanyane o na le sebapa dimono se tlhabile ntlhatse mashome a mararo a metso meraro go twe ke Julian Quinones kwa setlhopha sa Al Qadasia Julian Quinones tlhabile ntlhatse mashome a mararo a metso meraro ya ba he go latela yena wa Al Ahly leng yena Ivan Toney a tlhabatse mashome a mararo a metso e medi madi wa tla ka mono ntate ba bapale ya re tlo hanyane he re ya hlopeng sa Bayern Munich sena se hapileng league he mamedi ya hlabile ntlha tsengata ka o fitisisa selemong sa 2025-2026 ke Harry Kane o hlabile tse mashome a mararo a metso tsheletseng ya molatela mono a o morao ka dintlha leng yena a Dennis Undaf wa VfB Stuttgart o hlabile tse leshome le metso robong tsa mahole di solorong kwana Harry Kane wa hlopa sa England ha re tshepa re taba tsena o tla dinka henda to di semana tlhopheng sa nyeng sa naga tlhopheng sa naga sa England ke bana ba ntate nnyo ba thugele bana he ha re tla mona Afrika Borwa he mabedi motle leaking ya rona ya Betway Premiership ya hlabile ntlha tsengata ka o fetisisa ke wa tlhopha sa Colinaros e leng yena Junior Dion hlabile tse leshome le msumine o latela kwa Mamelodi Sundowns Ingram Reyners ka ntlha tse leshome le metso e medi ne ke re fela re ke re fete mono he mamedi re ke re o neeletse gore na dintho di ntse di tsamatsama jwang ke o bona ka mono ngwanaka Vusi ke Mandela eno a se Mandela ke Mandela o re ntate ke o mametse ke re golokile manganaka ga o ntse o entse jwalo ke a leboa ka nnete mamedi ha re ya tlhopheng sa Tanzania mo go kwetlisang teng mo Aforika Borwa ke bua ka Steve Barker e tlhopha sa se a sebetsa ka nnete he mo mamedi gobane ga re bua le yona tjena se se dutse boemong ba pele dutse boemong ba pele ge tla bona fela gorena ga leke ya bona e kwala ditaba di tlabe se di eme jwang he mo mamedi re tla nne re e beya ditaba re e beya leitlho tabeno ga e le gantle tsholo re ke re bona gorena o tla sebetsa bang ngwana a baka ebile a tlwelela Stellenbosch yang kua ke Gavin Hunt Gavin Hunt ya re butle pele ke sebetse ga ba nyolola netlhile ba le moraonyana ba le moraonyana ba hula ka falese go ya ka mokgwa o ditaba di leng ka teng he mamedi motle fela o ntse a sebetsa tlhopheng seo sae sa Simba SC go fitlhela ga kana o jalo sa dutse boemong ba pele o ile a pšhatla Coastal Union ka ntlha tse pedi go ntlha e le nngwe maobanyana mona ee o ntse a sebetsa gantle ka nnete re tla bona gorena e tla raya papadi tsena ga ya di kwala ga leke ya bona e kwala na o tla ba gapile leke kapa ditaba di tlabe di mmeile kae ke bua ka nte baka ee tlaetse ka lesotho ka mona dula bola edibrane mona o tswa puena se sotu jwalo ka ke tse ba tshe jwalo ka ke bu ba tshe a jwalo ka ke bu mabedi me so ke ma shume ma mabedi a mse supilenga e pele re fihla horeng ya city ka mona city o roma metse lenye a butua maboloka leng ke Abdi Thovi o re ke le bagabaka o tshongwe thabile Abdi Thovi hela Abdi Thovi ba mitsa mokoko wa bana ba ile ba botsa sekolo mana na mokoko ke eng ka sekgwa ba re ke Thovi mokoko ke nye ke le bitso la thaneketso la nye la Nil Thovi bana ba stout ko shebile tough guy kona ka ke tlatla ho yena ka mono ska ba tshwenya ho hang ntho tsa ka ditlile di eme hantle ho ya ka mokgwa o ke di batlang ka teng mabedi metsotso ke mashome a mabedi a metso mehlano pele re fitlha goreng ya bone e tla ra metsotso ile hantle ho ya leshome pele hora ya bone e tlabe ke tshwara James Madidilane metsotso ke leshome ka morao ra ya bone ke lata Thandi Merafe wa tlhopheng sa Orlando Pirates re ke re tshware taba tse pedi tse tharo mono mabedi ke tlo ba le monna e mong mona ke moreki metsotso ke mashome a mabedi ka morao ra ya bohlano monna ena o qapile dipina ka Bafana Bafana o batla ho etsa ntho e ba e bitsang mona ka gore ke nyeo ke send off pele ba nyoloa ba ya mosomawatle aba sa ile ba pshatla ka taba tse monate ke ngwana a moreki ba re ska bo ra moreki re tla ba le yena ngwana eno he o e suka jeno tsena he tsebeletseng ya le sedi metsotsong e mashima ba bidi a mtsi mhlano ka mara hora ya mhlano regular data of guy ka ntwe monate mona ya sbahle ona le wave rider easy ya gela ka ka romela thandi molaetsa ke ramphe nako gore na re bue neng aba hore ho nna I'm easy Zomtagaram easy.
3: What's Hanola Colonel?
0: Ukaheru, yes, Bashegamanale, way, rider.

0: ka bo madimadi ga ke a ba le nako e telele setlhopha baneng ne re na le contract ya lemo tse pedi but ke le ka sebetsa le setlhopha go ya dikgwedi di ka ba tsa tsheletseng ya ba ke a tloa setlhopheng sa bantu ke lo joina setlhopha sa mahala sa dija batho se e leng ga re bua tjena setlheng seno se katang go feta ke bona di-champion tsa 2025-2026 Vodacom Premier League ya Lesotho e leng sona selo emela Lesotho di-gaming tsa matšhaba tsena tsa cafe e le goreng Sundown sutsatsing la kajeno e tlo bapala final ya teng
1: o mona dijeng batho mona ntate ke wena mokwetisi ya ka setlhogong moo
0: mona dija batho e ne e le nna head coach ke sebetsa le ntate matlatsa mokwetisi wa ka ene le ntate Kabelo malapane a tswang Limpopo e be ntate Bushi Moletsane ya tswang ka ga go naga ya Lesotho e be ke na le physical trainera ya rona e ne e tswa ka ga go naga ya South Africa dula le dibrente mane e leng Tebogo Majoro then e be goalkeeper coach ya ka ene le Blessing Maze ya tswang nageng ya Zimbabwe ke bona batho ba e leng goreng ke sebeditse le bona setlheng sela se fetileng ba e leng gore re kgonne gore re etse nalane ka gago setlhopha or ka gago go sebaka sa morija se e leng goreng ka mora dilemo tse telele che setlhopha se ka se wina any trophy then rona ga gona together le di-player re kgonne at least re kgone gore thabise setšhaba sa morija re etse lebitso la dija batho le lona le ke le tsebagale ka nnete ka gore re wine re iphumane re winne leake ya ka gara naga Lesotho
1: morenaka Mamelodi Sundowns ya bapala ka jeno ngwana mme o e bona jwang e ile a otla pele ka ntlha e leng o noto leotong la pele ka motsotso le halofo
0: Mr. Kulu we nnete fela ke e sheba ka mokgwa ke le re shebeletse ga ke ba bapala first leg ga ba ka ba bapala ka moo ba bapetseng ka teng gana ba bapala gae ke bona ba na le opportunity chances tse ngata tsa gore ba ka shola papadi mare empa ga ba kaya gaming ela ba re ba lo batla go defender se ba nang le sona ke mo ke dumela gore ba tla ba ipitsetsa mathata but ke a tshepa ka quality e ba nang le yona mokwetlisi o tla ba fa gore ba kgone gore ba lwane gobane go defender ke le ka bona gana ba bapala last year second leg ka final ba la ba bapala gantle ga yang ga ba ya ka ntle ba gokela na go le bapala second leg ya ba bapala ka go defend and-e ke moo bala ba bale mathata letsatsi nela ke dumela gore Sundowns e tlo ba ba mpudi ga fela ba ka baya ba bapala ka mokgona ba bapala ka teana ba bapala gae mare empa ga ba ka baya ba naganne ka go thibela fela gore ba defende la kile ka bona di-gaming tse dingwe tsa teng ke mo ke dumelang ba tlo ikenyetsa pressure kgatelelo e ngata kgatlhano le setlhopha sela se ba bapalang le sone
1: ngwana mme ke lebile agolo le ga e le mona o gapile leake ke tla utlwa gorena dikgau tsa lona di tswaneng tsa dibapadi ngwana mme ke lebile agolo James Madidilane ke o taba ya mabedi motlhe wa tshebeletso ya lesedi James Madidilane ke ba ke o mmotsa gorena o tsebana jwa le professor ban ke nana ke bana ba motho prof Madidilane ne ntse re bua le ena maobane mona ena o ne a o tla ka mona a mathaka di-touch line ka mona a letsa phala ebile keitse ke tla bua le ena go finyana ke gola bekeng e tlang butla pele henke ke pote ka mashelešheleng ka mona e tle re ga ke gotla he ke yeho a tough guy ke o taba
2: clientele e mona go sireletsa le ba lelapa la gago di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAforika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di-plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMSa lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: re a lotsena ge mabedi a motlhe ke late ngwane na boeso banna a tough guy ke tla molata ka ntho ke ena mona ngwanaka e re ke o tsobile le ntho tsa gago mono o tsebong ka ditaba
3: tsa dipapadi go lesedi FM
4: ke lebile tsholo le o kao ke mo mamedi wa lesedi e re ke boela gape he ke dumedise re ntse tswela pele he papadi ena ya Hollywood Bets Super League e le ka mone he ka mogoping wa Super Era e le papadi e pakeng tsa Mamelodi Sundowns Ladies mmogo le Deep Kloof Ladies opola he mo mamedi o re rile kgefutsong e le 2 Mamelodi Sundowns

0: ladies e le noto deep cloth ladies me he karolo ya bobedi ya papadi e thagwile nga re hlala tsena e se mathile metsotso e le shome me re hlala tsena le re tabadi boetsa pedi fetuile nga hobane ke 3 ya Mamelodi Sundowns ladies ke noto he se tlopa sena sa deep cloth ladies ntla ya braro ya tlopa sena he Mamelodi Sundowns ladies e ke ne hantle fela ha metsotso e le e robedi karolo nyina ya bobedi ya papadi me papadi sa ile nga sa sebetsa wa ke nga sa ntla ena ya braro ya tlopa sena he sa Mamelodi Sundowns ladies e hlajwe ke ena nonhlanhla mthandi ke ena ya hlabileng ntlha ya boraro ya tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns mme ke a tlhokomela gore Mamelodi Sundowns e hoja ke sa bona hantle papadi sa ileng sa tswa empa ke bone gore sebapadi sane he momamedi seo ke ileng ka bua ka sona karolong ya pele ya papadi e leng re filwe tholakele ke e mongwadi papadi tse e leng teng he ka lebaleng re filwe tholakele o ile a sebetsa antle selemong se fetileng tlhopheng sene he sa Mamelodi Sundowns ha e ne ba sebapadi se seng go dibapadi tse e leng tsa hlaba dintlha tse ngata goba re filwe tholakele o ile a hlaba dintlha tse leshome le metsemeraro go tswa dipapading tse mashome a mabedi a metsemene tseo a ileng a di bapala selemong sane sa go feta sa dipapadi mme dintlhang tseno tse leshome le metsemeraro tseo re filwe tholakele a ileng a di hlaba papading tseno tse mashome a mabedi a metsemene dintlha tse tharo tsa tsona o di hlabile ebile e le thao tsa dipenele ke ka mokgwa heta badileng tsa mosebeletsa ka teng re filwe tholakele selemong sane sa go feta sa dipapadi mme ka go tshwana le setibatibane sene hemde sa Mamelodi Sundowns eo ke ileng ka bua ka yona gore o batla nnete a iketlile ebile motho o ka tsho gore o matsatsing a phomolo a Ndile Dlamini a re sheba fela tshebetso ya selemong se fetileng sa dipapadi mona ho Hollywood Bets Super League o ile a bapala papadi tse mashome ya mabedi a metswetsheletseng ya bahe dipapading tse leshome le metswemeraro setibatibane sene hemde sa Mamelodi Sundowns a Ndile Dlamini ha ka a hlajwa ka ntlha jwalo ka ha e le mona hemde le kajeno a sohlajwe ka ntlha e le 3 Mamelodi Sundowns ladies e ntse le noto deep cloth for ladies metsotso e dutse hantle fela ho ye leshome le motswe le mong karolong ena bobedi ya papadi ya momamedi re tla bona rona e tla fitlha pelotsong e le gore Mamelodi Sundowns mohlomong hemde e hlabile ntlha tse kae jwalo ka e le mona e kopane le ditlabotšha e leng deep cloth for ladies ka o tsho jalo he monga phofo e re ke boele ke gutlele ho wena
1: ngwaneso
0: ke a leboga
1: papadi metsotso ke leshome le metswe mene botshekeng kamora hora ya bone dipapadi tsa the French Open di ntse di tswela pele ke tenniseng gona jwale ke basadi gona jwale mabedi e motle ba kene seteng ya boraro re bona Sina o ntse a hebisana botlhoko mono le Opelka seteng ya pele e le ya nkuwa ke Opelka ka 6-3 ya bobedi ya nkuwa ke Sina ka 6-4 gona jwale he ba tlo kena seteng ya boraro mme ya tlatlang a gapa seteno mono ke ena a tla tswela pele he mabedi ke tsona tseo tsa the French Open a re sheba papadi ya tennis ke basadi mona mo re leng teng he mmamedi go ya ka mokgwa o taba tsena di leng ka teng ya go tla bona papadi tsena di tadile ka la leshome le metse supileng kgweding ena ya godimo di tla fela ka June ka di-7 pele fela re kena dipapading tsa mogope wa lefatshe re tlabe re wela dikwalo mono ka di-7 tsa June ke the French Open ke papadi ya tennis e motho kile ba pala ntho ena banna jo ndwe ne re bapala chesese sna le boiphihlelo bo bokalo fela he papadi e nngwe monate ena ya mabedi motle ke o jwetsa nnete e papadi e monate nnate papadi e metsotso ke leshome le metso mehlano ka mora hora ya bone ke la dipapadi le o re ntse re o tshwaretse lona e tla re ha metsotso e dula hantle ho ye mashome a mabedi ka mora hora ena ya bone he mabedi ke tlabe ke thebela tlhopheng sa Orlando Pirates ke lata Thandi Merafe re ke re utlwe rena taba di tlatledi tsamatsama jwang ka nete kileng bape wa sebetsa o la liga mamedi mme ebile ka jeno ke utlwile gore ka jeno go tla phatlalatswa semmuso Jose Mourinho e le mokwetlisi wa setlhopha sa Real Madrid ka jeno ke utlwile taba tseno mme monna eno a ke lemo sa bobedi ya letlhopheng sa Real Madrid kileng bape lemong sa pele sa 2024-2025 o ile a tlhaba dintlha tse mashome a mararo a motsomong lemong sena sa 2025-2026 o tlhabile tse mashome a mabedi a metso e mehlano Kylian Mbappe ke ka mokgwa o he ditaba di leng ka teng ya mamedi re tla bona gore na go tlatlhe go etsagale jwa mono re tla nne go fe ditaba jela tlhopha tse ngata di batla go ngodisa dibapadi he mo mamedi pele o mogope wa lefatshe ba bangwe ba ra emang ganyane pele mogope o ko fete jaanong ge re tla bua mope o se o fetile ke sontagabekeng tsatsi se le le ka nqena e se le le ka mona letsatsi le ka mona ke theola Tamia or who do you tell. ha o rata motho ena o vuletsa ma. Yes.

0: Ena ke Thabiso wa Maluti lebitso la pina ke Sponono. Ara bona pala la bana palala ka ba ka hopolanyeo. Ngwaneno a ka le diburane ka bona bana. Mo shana thungthu. Mna mo shana o tlang thungthu ka le diburane. Botle bo boka.
1: Mwana mo tla o go panya hlo motho a motlendate o go panya hlo o dube bo go bona mabedi she bana ko go ra ke bohlano tshebeletsena ke mantlha le seri FM ho SABC ditaba tsa ra bohlano di bola ke Sponono ntsane rantwa.

yona ke mduduzi nqube angisakhoni ke itse ke tabale mwana a moreki ka jeno o sa re fela bye bye bafana bafana pele le ya dipapading tsa mohopo lefatshe tla buela na metsotsong e mashome a mabedi ka morago raena sebeletso ke lesedi ke sontaga le monga phofu di kadile tsa leke ya mang yesimane papadi ke tsa go katela di kadile goreng ena ya botlhano e ntse ke agetse leitlho ka bona ka o Tottenham Hotspur Everton ba tla epeteditse mabedi Tottenham e bana go utlwa ke qenaqenegela jena o baneng bane ile a kanga se bapadi sa Aforika Borwa bona Mphulelo Mabisela a ile o se ba palla banna legatonyana leno legatonyana leno la go ba ile banka mo Aforika Borwa ba re tlo kwano o tlo re ba palla lekinyana ya rona ya manyesimane ola ba tlha bantlha banna Mphulelo Mabisela papadi ya pele e gale kwana e ne ebile ba monka Pirates ene ba palla le Tottenham Hotspur Durban mona ke ebile ke hasa papadi eno ke le ka Durban kama ee ke sale mobe haholo ke sale mobe haholo mo babedi ko obietsa nnete banna Wolves 1 Burnley not ke na le penalty na taba ka e ka mona ka o Tottenham Hotspur lenyeo ke e tlhopha se hle taba ka e dutse ka mono mamedi hle e dutse ka mono

0: wapi na kia monati ya mreki. Bafana bafana, World Cup, hela rekis. Abara mreki.
1: Oregano.
0: Ke a uka gona ga ihle tsa ba monati ke yona pikitso na pina tsa stadium sena. Ke a bona wa tla nthosa murao rao jena nthotse ntsha.
1: Yeah.
0: Yeah. Njwetse ha ba fana ba fana tsa ba o tla ko ye kwa na mohlomo Gauteng lo hela. Ba ba e bana be suka pa bana o tla no ba gothumetse ka mino mo le ntemo.
1: Ei, go tla bona kala jaaka ke bile gore ne ke ba le ditse of khone.
0: Ei.
1: Fela a fisa gore ke teng ka kwano.
0: Ya.
1: Ha ba tsenye email ka kwano gore re tle re tlo perform at least maybe ka the last game nyana wa bo. Ba re bone. Re tla bona gore ge nna go bofelong ana ba tla bela ba araba di-email tse ge ba sendetseng tsona.
0: Moreki, go ya ka wena ke re bapadi difeng tse pedi tse tharo tse o reng tsena ke nagana gore ka nnete o tlo ba bitsa jwang kapa jwang ga e tsa lenane la gae la moshelelela la o qetela. Enwa le enwa le yona ba tla ba le teng mo o nagana ke boma
1: bona if o utlwile pine le sentle
0: e
1: banemile
0: ke utlwile a policy mono ke utlwile
1: mofokeng Mokwena Modau Pelebele Moremi
0: Eva
1: Mbogazi
0: Eva
1: Ronald Williams Oke senso ka ene oke mo ratang Reinas mar bona ke ne ke senso ka ene mare le simang ha awangwana sisi wa o e bone ba
0: Tala go tla o qetela bafana bafana sebetsang hantle mo seo mawatle Mexico, Canada le USA.

0: Hey, la bafana bafana re tsamaya le lona hle ha se nna ke moreki. Bona le the ko le palesa ke yena ya monki ma monna e moreki ye monki mang hape.
1: Ya ke tsanga. Eh. Le amogela le tulpi.
0: Alala.
1: Le gujo avenue ba te mo album nyone e.
0: Re tsamaya le bafana bafana.
1: Eh.
0: Mola etsa ha o ko feng ona mmepele batla tsa ma baking tsela tse tlang bafana bafana re ke rutle jolo o le sibini o be ya mola etsa jwang ho bona.
1: Ke re aba ne bone. Ba sala sa di roots tsa bone. Ba vele ba dale bole ba tlhola ba etsala. Mo South Africa ba sa sama go tsenja se ba setsa. Aba tse se ba sitting se ba sprayeteng. Ha ke change of flag vela mari. Se ba sitting ba tlhale ba sa tla go tsamaya gore ke bona mang ma ke bona Messi or what ba ba. Ba vele ba dale bole ba yi.
0: Ke kgola o tla go kape pina e tla ba amoela ha ba gutla kwana dipapading tsa mohopel fatshe sempa ke tsho fela monna moreki.
1: Ee ya re tla ba bela fela ka pina ga ba wina ba itse ba botse ko pirate o rai a go winne e tswa e tsamale project.
0: Alright, jwale ntjetse ha ona le tlhopa se seng se rentlo monna o tloretsetsa pina o aya kapa go pirate fela le bafana bafana.
1: Ya ke go pirate ba go
0: go pirate. All right. Ha go dile ngwana ga bile le hapile mo hope mo ba. Monna ke le bile a go lotsela pele ka mmino wa hao monna ba utlile bafana bafana re tla isa molaetsa le ho bona hore hela ho mona te ka mona ho qapuwe dipina ka lona ho theletsa maeng hantle. Ke le bile a go lo ngwana a moreki.
1: A ga le boga thata ga le boga thata.
0: Le bile nna.
1: Tsela
0: pele ka mmino monna ke le bile a utlwa.
1: Thank you.
0: Ke tsa uri taba ma bidi metso so ke ma shume ma bidi metso medi pele re fitla re nya botshelela ene le moreki e ya re fela bafana gana le lona tletsa mayang hantle re sebeletseng hantle re emela na hene Afrika bo hantle ntse di tsola pele likinya ma nyesmane ma pele ke a mara papatso ke tla ba palapina hang fela ka morapina ke tla go pa tontetsetse re ke re lakaletse mamelo di sundown se mahlohonolo ha ile bona ba kena papadinya bona ya o qetela lotu la bobedi ka jeno ba chaketse moroko elo tula pele ba ile ba hlabang thailing ba one sundown sonoto ASFR re tla ke rutlo rena wena o reng he ka ma sundowana ha ile mona yena ke a magaola ganye na ho bega jeno he mo mamedi e na ba be ya na le ya bobedi sifubeng ka pa etla gutla setla gutla khopa sela sa moroko ha re tsebe re tla utla ka wena hang fela ka mara papatso ke la tapina ka mara pina o tla bo so ntetsetsa o tla ntetsetsa nomoro nyena
2: letsetsa lesedi FM hona jwale 086 300 3084
0: o tla kena le kamane ka ditsapotsapong kamane ka 083 284 3008 083 284 3008 re ke ruto rena ntho di tlahle di tsamatsamajwang ka mono e ra o le tsena mabedi wena tshebeletso e kgolo ya lesedi e re ke bona mana e tla le kgetla o qetela e re ke bona hona le mo ke tla nne ke tla o tla teng ka nnete ke potele ka mona ka mashelešhileng ka mona pele ke etswa mona hemo mamedi ke tlatla ko tla gape kgetlo le leng la go ketele re olo jalo ha e le mona metsotso e le 20 re boreng ya botshelela ke potele ka mona ke ya gutla
3: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao ho tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona Amalala la utso hutusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng
0: ra ole tjena ke tswa ke ka mona ke la tetsepo tsola ho lesedi FM lebitso la pina ke ntate amara pina wa ntetsetsa 086 000 3084 Masanda wana kabuyelo

0: ya ke a tsepo tsola ntate shemele mse mhlano mabele re ya horeng ya botselela e keta o hlaba ntla ona jo le thotine motspan le hu kuba ra ya o ta dipalo bara ba ithi ba ba tsa ba mona etetella one tlhopa sa thotine motspan not Everton Manchester United take one in tsela not tlhopa sa Brighton ke sheba tse hlabile dintla Fulham one Newcastle not Manchester City 1, Aston Villa not. Ntwetla me hlwele papadi. Liverpool, haibe batla go kena o tsenne tse ka godimodimo e tlame gore e hlwele papadi. Ha re ye mo mamedi Masanda wana ka bo yellow ka bo yellow ka bo yellow le Sedia FM dumela.
1: Ndare tsholo khotso.
0: Ngwanesu.
1: Le godi nthwana mo le location ngwa le Sanda wana.
0: Ndate.
1: Ndare tsholo rile ka moroko ri loko ra tsatse pedi fela be ba fumana elengwe fela ndare tsholo be reng ka mo operator ka ona
0: moranaka
1: ndare tsholo ri lo tsa mosebetsi ka kwana ma Afrika bo rwa ba emele rona tangi ndare tsholo
0: ke le bila holo motho ke yona o re ke pesi mo sito ka Kronstadt re relatana le dia bobedi ka bo yelo o tshwa lo se nna banna ke ngwane no wa so we so ka bona ka Kronstadt re ka bo yelo ka bo yelo ka bo yelo ka bo yelo re balata na lady ya bobedi re nke kitsipe ntwe na mana kutlo rena e tla ntshebeletse ga bache motho ke yona mana a rutle tlo hle ngwana mora
2: ka buyelo ntate tsholo mozimi le mpepho mono ha ofinyana le hene mane masanda bana a ta phamisa mohope ntate tsholo ba tla bena le dia bobedi sfubeng ke bala ka letsa mahlonono
0: hore mahlono lo kiano le sedia FM tumela
1: tumela
0: ntate we
1: le gona papa
0: a wa re gona papa lona
1: a wa re gona le bolela le ka tsamela ja i monna di wa borola ka mapepe matsung mapepe le mpopo ka tsa ga maspala wa le pelle nkumbi
0: e ya dadi
1: e ntate nna ke re le gona gona a go le ka mogomongwe mmamelo di tsantsa o se re botlotlo ka yona yo re tlela le se gausela
0: e
1: a wa yo wina
0: yo wina
1: awa yo wina ka mogola ke bonego e tlapanela e inkari ya hlulega awa ya hlulega
0: e yanda
1: e ntate wa tsiba go pela gore pele ke tswa fa
0: e
1: la mbwa tate
0: e yanda
1: le ndi medishetse ro ikate banna ntwa ke motho o senga ntate
0: nje manna ke tama
1: ntate lo ka uka
0: e dadje
1: nga se bulele police di FM o ka se di medicine
0: Ricard e Ricard
1: bona o tlela se sutu sa go se tlapile makong
0: e ha ga nete
1: e mona wa tswa ga ke mothele di je ke kwa gore ke mo Africa
0: ntate
1: haleluya
0: haleluya
1: amen
0: roi roi le se di FM dubela hle dumela
3: Kotonda letu lukaja
0: representa teleka
3: linga ke crossata munana
0: eh
3: tanda utiga la kaleta ntate ke tele ntwenu
0: itlele ntwena
3: ha ba tsukudisa bokwena o tle ntota ntse thatata
0: ha ba tlele ntwena
3: ntate
0: ba tlele ntwena mabedi dumela
3: bana wenda zulo
0: ntate hle
3: bana ka thaba ka utwa mana
0: ngwana ka yuma metsi
3: ke nna yini ha ile le ona ntate tsholo ka nete ga ile ka letsa ka nete Sandton sengwaneso e tlele mogope o
0: ee
3: ke ntate le ba ke ga o itsinelile
0: ntate ke le bula ukwa
3: ee ha ile tshe ke ntja ee
0: ukwa ha ile wa lo ke ntate le ba Western Nery
4: wa tsilo yo tsilo ke hloni matlaletse ka katlehong hloni wa le bakhania ai ke re Sandton se tla le sona star ngwaneso
0: ege
4: itla isi jere go tswa moroko ka buyelo sandawana ka nke apitsiro
0: mmeke le wile a holo re masandawana a tla le ona tumela hle khotso mabedi tumela
5: opitsiro
0: hello
5: le kae opitsiro
0: re teng ntate le ka
5: a jo khotso opitsiro ke boa yo tswa ka mnyakeng ha o file versus brown opitsiro a ger masandawana hala ka ba tsa dipelo tsa bona fela ba skenne ba mathaka mra ntweni e mathaka mantsa e tsa a khona ba tota le sona sa seneng ba ba ka totumela mangwele a khona ba tole ba o tsula re ke o dile bi senta tono o ntse bua le yena o nwa dipina tsena tsa rona ntse re le buisa
1: Obtulo, kupoaga ya kuno ki bariki ma maseleng kapaje ma wola ana bina pina ele ya gaula. Isale ki katela ka 2010.
0: Bosoko ba o lahlelwa ke mrati wa ha se papa het. Clientele ikhusisa hore go boloka ba o baratang ka seriti ho bohlokwa. Di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Afrika Borwa, lentswe la hao le bohlokwa. Komishini e ikemetseng ya dikgetho e leng IEC, e utlisetsa dipuisano tsa bohlokwa ka dikgetho tsa makgotla a metse selemong sena sa 2026, Local Government Elections, ka kopanelo le SABC Education. Mamela thatohatsi ya seyalemoya sa hao sa SABC, mme o kgone ho ithuta ka ditokelo le matla a kgetho ya hao ka hara motse wa heno. Kgetho ya hao ke lentswe la hao. Etsa bonnete ba hore wa e sebedisa. Ingodisetse dikgetho tsa selemong sena. Lenaneo lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission e leng IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
7: Ho etsahalang ha batho ba fetang 100,000 ba kopane ho etsa di-alleluia ho fana ka thoriso. Dr. Tumi o hlophisitse mokete o bitswang Gathering of Worshippers 2026, 100,000 Hallelujahs. E ba karolo ya diketekete tsa batho ba tla kopana stadiumong sa FNB ka moqebelo wa la 30 motsheanong thapelong ya bosiu ya ho rorisa, ho fumana pholo le ho tiisa tshepo. O ka tla le lelapa, metswalle le bohle thapelong ena e ikgethang. Ditekete di a fumaneha ho tloha ka 180 rand, myticket.co.za. One stadium, one sound, 100,000 hallelujahs. Mokete wa thapelo wa Gathering of Worshippers 2026 ka tshebedisano mmoho le SABC.
0: Ena ke Michael Jackson ho lesedi FM, ore will you be there? Nna ke re ee, ke tla ba teng bono ka pelo moya le tsohle tse e leng tsana. Ba rena ho kae tsholo ke re dipapading tsa mohopa lefatshe, pelo le moya di teng mono eke botho kaofela. Yes.

mmamedi wa tshebeletso ya lesedi ne le bile monnate aholo ya Audrey Dingalo ke ena a neng a otla monnate le o butlwela monnate tshebeletsong ena ya lesedi FM. Ke single ya hae ya moraorao tjenanama Bridging the Gap, Bridging the Gap, mme o hlwahlwa haholo ka morata haholo meketeng e fapaneng ya mmino. O batlahile a letsa a butswela se ntho ya o bapala ebile ka mehla ke tjho kere mmino ona wa jazz e lokela hore e be ntho e bang mading a hao. Tlamehile qale e phela makare wena mme seno o tla sentshetsa setšhabeng. O tshwana le motho ha a letsa mane a kopanya di-LP tsa hae banna otla Ndoko Band and Ndoko Sisters, o ka bona gore ntho enama ke etsiwa botebong ba pelo, botebong ba maikutlo. Ke lebile haholo Audrey Dingalo ka pele monate haholo. Bridging the Gap, Bridging the Gap. Re iketlile monnatjana le ona o qhanolola tsatsing le monate. O batla go bata haholo dibakeng tse ngatama go potoloa Afrika Borwa. E lopa le metsotso re be o ye 20 le metso e menema ka mora gorwa ena ya botshelela. Ke itse ka jeno lena ya radio e tlo fetola modumo. Ha ke batla go jwetsa gore ke mang motho eo ke tlo bua le ena. Ke tlo jwetsa ere ke etse tjena ere go fe engwe ya makodilo a monna enwa monna e o ke buang ka ena ke enwa Jimmy Dudu gena moitu aka wa tsatsi lena la ka tjeno. Bra Jimmy Dudu Dantsane ke ka mo dwale ke mo bulelang a bra Jimmy Dudu ele nga mo itwa ka wa ka tshe radio e be radio montso tlo mamela bo taratara montso tlo mamela a pina tse monnati tsa singlena la ka tshe no point of view olinda

0: Yeah, wobatjela ma yonela mnana ma ke monama ka monama ka Eastern Cape ibile ke utlwile hore o ile a phela dikagolong tse dinga tsa Limpopo amane mo a ile ngahlama wa bona la hore ihlile ma talent ya hae ke mona ya sotwa nnete pele monate ya holo ke rata ka mogo ile nga rooted botshabeng ba rona e batla le matla holo pina ena gore a tsama jetsa ke ntho e monate ke ntho e batlang ha o utlwisisa ebile ha o sa utlwisisi ka jeno ke o fa dilemo tse le shome fela ha o sa utlwisisi ka jeno go na le nakwane e o tla jwetsang ba bang gore next na le ka tole lekalo bakeng sa mmino na mme gona jwale tjena ma ke a utlwisisa ma ebile ma ke a o rata mme ke a tseba re qadile jwalo le nna ne ke sa utlwisise ke a qetelela se ke utlwisisa ke a gopola gona le Simphiwe Dana ne ke sa utlwisise ka mokgwa wa bidang ka teng empa ke rata Simphiwe Dana haholo ka jeno wa bona ha ke nka leeto ke mamela Simphiwe Dana jwale ke elelelwa ko ntho ena ga ntse e lwa ke tsela eo e leng gore e lawyer ka teng o qala o e bona ka leitlho le leng e be ga nako ntse e ya o qetelela o se o utlwisisama ebile o e rata mo o leng teng ke bokeleng teng gopola gore Grahamstown National Arts Festival ke mo teng he mona tsenama tsa botšhabama di pepesoang kamane ka maqini qini mme ke montho o di etsalang a teng Eastern Cape gaufinyana a fela le PE mme dibini di mmalwa a tsa mmino wa jazz tse e leng gore di ile da simololwama ke Grahamstown National Arts Festival. Nako ena ya Grahamstown National Arts Festival o tla gopola gore ka KZN go etsalama mokete wa dipere ona wa Durban July wa tseba gao le motho wa di-arts o qetelela o etsa qeto ya gore nna ke ya Grahamstown ha ba bang ba ntse ba hlantshwa ke a Durban July nna ke hlantshwa ke Grahamstown ya mamedi wa tshebeletso ya lesedi o mametse noto tse bohlale noto ka boiketlo noto molemong wa tsebe gago ka ntshwara nomoro nngwe tsa mogala tswetse fela gore buisano wa rona le branch medludu o utlwile jwang ke dumela gore ke tloetsa malebaloba otlhe a gore le ifubone gape le o marangrang a technology mane bo di-Facebook bo di-Twitter bo di-YouTube ke tlatlhe ke re re kopanye ke bue le banna bao ke sebetsang le bona e le gore ba sa banga le monyetla wa o ka emamela ba boele ba ifumane gape go YouTube go Facebook ya lesedi FM bo di-X jwalo-jwalo nomoro tsa mogala tse o ka ntshwarang tsona ke 086 000 3084 ke moo ke leng teng re nne re xoxe re robile monakedi kgweding e golo re tseba gore tsatsing lena la ka jeno setlhopha sa rona sa masandawana batlatle ba tshwere mogope ona wa CAF re ntse re gopola gore e tlabe e le dinaledi tse pedi ka ofela mmamedi ke no ma leng teng ga re utlwa ga di bea ena o di bea tswang mmamedi kgotso o moyeng o lesedi kgotso motho wa batho le kae re teng ke bone mamona
1: I'm going to go to the house.
0: Okay, okay, Prachi. ngilebuyela uluwesuhlwa
1: okay kakapa
0: yautaba mmamidi wa lesedi khotso le kae bona motho wa batho re teng ke bona mamona Ya no ke tla hle ke etse malebaleba no mo go tsaotsa mohala ditsena ka di bona ka kwano utlwa
2: a sa believe mo na tso ka ofa ka mmande ya mphone le tlhiti mo motse ke bolele yena mo na ke lusitse traka grain traka ka kapa ke reketse bana ka 55 ke le pense le ka 55 ye se ka reka traka gore e kgone go sebeletsela bana
0: ee ngwana mme ke a e utlwa taba ya gago ke taba e tlhokolosi yagolo go sasa malome mafatlha ke dumela gore ke baka se e nepaetseng go ka bua taba tsa go tshwana le tseno ke lebile golo o e setlwa a ngwana mme ke tlatle ke utlwile ngwana mme utlwa mamedi wa tshebeletso wa lesedi ao banna ba tsaba ke taba e botlhoko ena ya utswetswa botlhoko a golo tabena empana le tsalo he re keng ke mamedi mong ke no maleng teng mamedi kgotso o me o le se kgotso
3: ka ka pa makhu
0: motho wa batho le kae
3: a ka mo hauka ka pa no te mata no te botlhale no te tsama le maiki
0: we se motho
3: o ntsere mo nnate ka ka pa no kho le no ne as mandan 89.0 re go la nyane
0: kwena hape sekolanyane wena o batla tau fela wena o batla tau ke le buile olo mmabele kgotso
3: kakapa
0: motho wa batho le kae
3: nakaka monate o bua le wena
0: gabane ke bua le mamona
3: bua mokutso ka makana le dikaga sa basegolo setsosa
0: ngwana mme ye o tshwana jwang puisano ya rona le Jimmy Dludlu ka jeno
3: ntshege ga monate tsela yo le buisaneng le ena ka yona
0: ngwana mme
3: ke
0: bile o le ngwana mme dula ntse o theile tsebe utlwa
3: a ke ke tshenje tsena ke tsamaya le wena go fitlhela go genyana wa tseba
0: he tse lekane le lesedi o keke wa ikotlawe se utlwa
3: a ke le sena wa tseba ha ke ke tshwele le sedi
0: FM ngwana mme mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM ke bona ba mamedi ba yena ma tshebeletso ya lesedi FM pula madiboho tshebeletso ya ho rato wa maki ba baholo le ba batjha e tla hleketse malebaleba ohle e magobonthiti ohle ho netefatsa hore puisano eno ya ka le Jimmy Dludlu wa ifumana ho marangrang a technology ntse ke sheba kwano barati ba yena ma tshebeletso ba re hey kakapa ba re puisano e bileng a monnate haholo le Jimmy Dludlu jole hey mamedi ba nletseditse a monnate mme ba bang ke ba bone mane ho Facebook ka bona Miguel Satladi ena o ka mona maka for June's Crown are kakapa re ne go mametsa monnate ka lekhubo la 90.3 ka bona hape ka bona le Toliwe Radebem are kakapa danko are puisano ya otsotwa emong e ke morning hape maki Teboho Musia are kakapa are ne ke mametsi ke le ka mona maka Devil Kwandela location MP ke mo wo ke leng ding are ne go mametsa ka 88.4 Susan Majwang are you are the best ke ka mo wa e beng ka ding Susan Majwang le Maditaba Elizabeth are ka kapa ya maqhubu are puisano e monnati e bileng le sedi FM ka tseno le Jimmy Dludlu radile John Brent lena untswere are the chess player are ke hopolama paseka letaba Paseka le taba ke boela hape ke bona le Ghetto Star le yena ke nwa wantswere ana a le ka mona maka Welcome a re Jimu Tlutlu a re mo mametse ge le ka mona maka Welcome building energy Mamorero More le yena ma ontswere a le ka mona maka Vanderbilt ho Facebook are 88.9 ke mo kibileng ateng ho mamela puisano eno le mamaleke mofukeng moho le motebang kenna are kakapa are dikopane are mona he ke selwane mosese ka mona maka thabantsho are ke o tshwara ka 88.7 le ba batla ba le sotswana ka tsheno bo Dix Modiei Maziboko le yena re ne ko mametsekele ka mona maka Vanderbilt a re lapeng ke Pretoria Hebron Sello Maphutsi le yena o ntshwere tsatsing le monate tsatsi e le lona la Sontaha mamedi wa tshebeletso ya lesedi a ke itse ka jeno papadi ke kgolo haholo e pakeng tsa Sundowns mmoho le sehlopha sena sa AS Rabat le hoja maemo tsamaong ya beke a ile a batla a etsa hore dibapadi di seke ba le botsitso hobane tabakgolo e ne le ya Hollanda naheng eno ya Morocco jale he tlahle re bone tsatsing lena la kajeno ntse gopola gore tlhopha sena masa Sundowns ba pele mothating ona maka ntlha e le nngwe ho noto mme senama se bolela gore ba na le ntlha a tse pedi ho noto ya sehlopha sane sa SA Rabat mo leng teng ke mo kileng teng ona molwati wa tshebeletso ya Lesedi FM

pina ko ntlana nyao yona wena mara wa tshebeletso ya lesedi ke pina monnati e tlanga ka zawadi ya mongu jabulani sizwe jabulani sizwe mo lenteng ke mo ke lenteng ma godmane di dokomane ya alice sendi hakis a godmane la ka sister la ka o mametse lesedi

noto ka boiketlo noto ka maatla lentswe lena zawadi ya mungu ke sare ke puo ya seswahili ke puo ya seswahili e leng le hlalosang mpho ho tswa ho ya maatla wohle me mona he libitsola haye la tswalo nkosi ngiphile mpansa wa ka mana makama KZN vocalist secapi ibile hape ma ke mohlophisi me pine ne kungetse ona ma ke jabulani sizwe ilo pale metsotso irbe hantle ho yele shume le metso e mehlano pele re fika ho bona yani ya bo robedi ile nga hora ena le wena ka tloga wana nga ka ona se ba le hora ke tsokono o tla hle o kopane le moreso ke bua ka matshwa mahloko ya tsamalo wena jwalo ka nna le monnati la mino

ke o dumedisa mmamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi hotlhe mo mametseng ena tshebeletso o le gona teng ke o dumedisang ebile o gwetlha ka letso le mofuthu le tletseng lerato ke matshogo matlhoko le na le o re kenang go le ona ke lenaneo la mmino monnatenate mmino sa šweng mmino sa boleng mmino wa ditswere ke tlo o ba le wena ka jeno go fitlhela maane metsotsong e lesome pele go gora ya borobong lebaka le teng wena motho e motle papadi ke ya magaolakgang ya loto la bobedi e pakeng tsa setlhopha sa Mamelodi Sundowns le setlhopha sa AS Va eo re tlang go e gasetswa mmamedi e motle ka jeno ke Thabo Kofa mme ge e tsa bonnete ba gore re ba mmogo le wena nakonyane e ne e re nang le yona re mamele mmino tholwana tse monate tsa lerato.

0: Per LightSider, R199. Ufumane 1 gig ya data ya connect mahala. Le 750 mil efe kapa efe ya Golden Chief. Ka 164.99 fela. Ufumane ofitela ka di 7 sa June. Aureke se seba katalso dilemo tse 18.
1: Mamele mitsotso e le shumele motso o le mong hantle ka mora hora ya borobedi pejana mane ke ile ka qala ka sehlopha sa ke sehlopha sa Serumula Performing Art Academy ba re binela naha ya dinatla ke boqapi ba Joshua Pudumo Mohapelwa le yena ke setswa ba palala yona ke pina e o reneng re e binela ke sona sehlopha seno sa sa maseru Serumula ka kapa le ding le amphele phanyetsa lebitso la sehlopha ke Serumula Performing Art Academy ba ne ba binela boqapi ba Dr. JP Mohapelwa mo mamedi motle ke ya banka hape le kgetlong lena Lesotho tsiketsi sa tlotla ya Afrika.

0: metsotso le shumele metso e tsheletseng hantle ka morago rra ya borobedi nanao ke lagola ditswe re tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM mogosi wa Aforika ke lebitso la pine ke sa tswa bapalela yona ga jwale wena motho e motlhe ga nako e dumetse momamedi e motlhe ke tlo buisana jwalo le mohlomphei Mdaka. Mhlomphei Mdaka ke CEO ya setlhopha sa Bokamoso Arts Institute. Setlhopha sena se tla etela ka gare o naga ya Botswana gaufinyana. Ge tla utlwa fela dintlha tse ka setlhong rena lebaka le ba isang ka gare o naga Botswana ke lefeng le gorena go tloa moo ke eng seo ba tlotla ba seetsetsa rona barati ba pina ka rona ya rona ya Aforika Borwa. E re re sa le mmogo ke ne ke ofe pina obane re kopantswe ke yona strike strike the lie let music tell ke lebitso la pina ko bapalelang yona ga jwale fela pele ke ya go yona a ko ntumelele ke keng ke pina e nngwe ke ena ka pele ka potlako fela mo mamedi ke beye taba tsa ka gantle ka manane di seke tsa tloa tsa mphelephanyetsa.
1: Motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana bana ba tswe taolong gou o tla bona ba tletse-tletse gotlhe ba batlana le seyang ka maleng ba be ba qetelele e le makgoba a dithetefatsi tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ga mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi bophelo ba baagi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go theoga mesebetsi gore bophelo ba baagi bo ntlafale re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng ga re beng ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naga ena ka boitelo ba go phamisa moruo wa naga ena le bophelo ba baagi ke molelwa
2: bomamputi ba abelana ntho tse ngata go setlela boikemisetso tjantjello ba bammona ga ba tlhoke go ba lebaleng gore ba be bomamputi Moputso wa bona Carling Black Label Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
3: nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong Godisa, di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Inke ka jeno ho bobebe. Ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforom. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Yeah, what up,
1: man? Oh, TK.
0: Yeah, what up, man?
1: Eh, ke a utlwa jwa, jwale ke a utlwa jwa.
0: Oh, wa mfumana jwa ngwana.
1: Eh, bile ke re koletse sefela, ke nana go moruti wa miso ka sefela.
0: Ah, ngwana mme ke lokile, khala mpe ke le teng kwa no mona ke fihlile ngwana mme, khala ke le teng.
1: Ya o tseba go tshepela mabaka tsitsitseng a kere.
0: Ngwana mme.
1: Eh, jwale ne ke re go emise ka sefela, ke ga e se moruti wa miso ka sefela.
0: Ah, no, ntho di lokile jwale ngwana mme, re ka di otla, ke nana mo kwetlisi ka kwa no. Mo kwetlisi mo le fintse ke re ka ofela.
1: Tella he TK o etsetse o tumeng ka tsona.
0: Harle bo e mashogo mashoko mamedi wa Lesedi FM re ya odumedisa hohle mo mametse kone tse mphirima nya ka tseno re odumedisa jwa le re tlone letsa papadi ke ya magaola gang ke lotola bobedi ke papadi ya CAF Champions League papadi ena e dipagentsa stopa sa a Morocco se bitswa ka hore ke AS FAR Rabat le stopa sa Africa Borwa se bitswa ka hore ke Mamelodi Sundowns di stopa tsena di kena tsena hemme di tlo bapala papadi ya ho katela mo re tla bona he ka tseno rena ebe Mohlodi ke setlhopha sefeng ke setlhopha sa Afrika Borwa kapa ke setlhopha sa Morocco na e re ha o le jone he re tle re o neletse gore na ebe ditlhopha tseno tse pedi di pane jwang re kala ka setlhopha sa Baeti e le Mamelodi Sundowns nomoro ya pele Mamelodi Sundowns ke Ronan Williams ke ena mokapteni nomoro ya bobedi re be le Khuliso Modau nomoro ya boraro Divine Lunga nomoro ya bone ke Yanu Kipino nomoro ya bohlano Khulumani Ndamane nomoro ya botshelela ke Teboho Mokoena Yabo Super Nuno Santos, Namara Brabedi Jaden Adams, Yabo Bon Tashrik Matthews, Yale Shume Lemusumung Kutano Taku, Yale Shume Lemusumung Hunted Yale Shume Kutano Taku, Yale Shume Lemusumung Brian Leon. The Risafata Mamelis announced Dennis Onyango, Christopher Tibetibani, Rebele Athasales, Marcelo Allende, Igram Reynas, Tambazwani, Grant Kekana, Tato Sevilla, Lebu Mutiba, Hamoli Kigan Johannes. Ke tsona di risefetse ho hema di tsa Mamelodi Sundowns re tle ho pensa AS FAR Rabat nomoro ya pele ke se tibatibani Ahmed Tagnauti nomoro ya bobedi Anas Bach nomoro ya boraro Augusto Caneiro nomoro ya bone Falu Mendu nomoro ya bohlano Maruana Luatni nomoro ya botshelela ke Khalid Warkane nomoro ya bosupa Reda Slim ya bobedi ke mokapteni Mohamed Rimat nomoro ya borabong Ahmed Hamudana Yale Shomeki Youssef Al-Fali nomoro yale shomene mutumunke Abdel Fattah Hadraf di risafeta AS FAR Rabat yase tibatibaniki Ayub Kayati rebeli Yunis Abdel Hamid Mohsin Buriga Taufik Rasko Hamza Kaba Edin El Kiev Jamal Eh Chamaka Mohamed El Abd Linolan Bayina Kikama hemne, di risefeta AS FAR Rabati di amengateng. Miar sheba hemne, yata wansa maisa papari. Muna tapala ki munghari Oma Artan, kiwa Somalia. Otu sana jono li, munghari Liban, Abdulazak Ahmed, Osana Nyachibuti. Rebele mutusi ya mung, wamele tapala, Stephen Yembe, Osana Nyakenya. Mushango wabuna papari, Peter Kamaku, Osana Nyakenya. Mesh commissioner ke mongari seku masire sila o tlhahana nyamali ate referee assessment ke mongari inacio candido kiwa angola ke ka motho ba dilenga tanya mo mameri jwale kiwa ne mo hope he o so be ino mane hore se tlhopa setla ha pa pa diene he setle setse be ho phamisa di ba pa di tsa tlhopa seo di tle di phamise mo hotona wa CAF Champions League mo mameri pa pa diene E va por la seteria ma sabiso ancora che Prince Moulay Abdelham se fumara musin warbat mosu warbat che ona mosteri ma sana se fumara ntenga mosteri ma sana senka batho ba dikiti se ma shume a tselenga metrobung le magolo a mahlano re bua jwalo ile hore di ba pari jwale dikena ka le baneng e re ho le jwalo hemo mameri ke tle ke neletse mo kwetse mo le fintseki re ke rutlo rena ebe maikutlo a ke a finga Rekalbella papadi e joanga tsone ka re se ba hore mamelo sha ndao se lotlo la pele ba ile ba hla ba ntlhaile nngwe ba tsa ba pele ka ntlhaile nngwe ho nno tlo hlopa sena sa AS FAR Rabat mo kwali se dumela ra o mona le Serie FM le ka mo kwali se
2: ke pitso pitso Mr. Cool
0: amona ate
2: thank you Mr. Cool
0: mo kwali se rekalbella papadi e joanga pakeng tsa AS FAR Rabat a mo le mamelo sha ndao
2: Mr. Cool, ke le boe me ha peking ke se ba ka sena o dumedisa mo medio le CD FM. Bonete ba taba gore ke papadi e bohlokwa ga holo se tlopeng sa le high kwano. Africa Borwa ile se tlopa sa mo Sundowns. Ba ile ba etsa dintho di be bubebenyana ho bona gore papadi nyane ya lotu la pele ba hlabeng tla me ba kana jolo papadi ena lotu la bobedi e le re ba tsama pele ka ntla e leng hono ho ke ka ho kireng ba ile ba ipha monyetla o motla holo wa hore ba ka iphumana ba le haufi le hore ba hlole mo hope ona.
0: Me re se re hlokometse re na le nalane hore se hlopa sana sa AS Far Rabat ha se hlolo ha bonolo ha se hlolo ha bonolo kwa na ha bo sona
2: ho fela le jolo Mr. Kudin pa house se ba ka mogo mamuri sana se ba pala ka tene se hlopa sana sa AS Far Rabat papa dinyane ya lotula pele re bona hore bana ba tshireletsa bohulu ba nako ho feta ho hlasela mme ra hlalosa hape ra re ha o ka hetsa go laka jeno banke papadi ba ise se tlopeng sa mamuri sana ba tla fa mamuri sana monyetla o motla hulo hore ba ka hlaba ntla
0: re tla tsere bone he mo kwetlisi re na ntho tla tsama jwang ka tsheno ba neng ha re sheba re fumana re mo letsa phala ke mongadi o mo artan jwa ka ke hlalositse ke mo kwetlisi ka pa ke hlekere ke mo letsa phala ya hlamane na nya somali ya re hlalositse di papari ing tsa afkono tsene ndi tshero mo ba nyana mo nama mo nenwa o ile a lelekwa kefe ile a mo leleka ya re mo nna wena o roetse di eta tseo re hlile re sala ka tseng re ebe o ka di rwala ke hana I a roetse di eta tsa sponsor sa hai ba ra mo nna hantle ntle o tshwanetse o rwale dieta tsa mofuta o tsena le o tsena ya ba ba re ae o kampaya high ha monna ba nehle go bona la re hle re sa dumelane fela la lo jwalo mo ke monne leng gore ntle le tikatiko ha nke masawa gana mogwa hae ke monna ka mmele ke monna mmele o monyane tsena empa ha se motho wa masawana eno
2: ke monna tse bantaba tsa hae a tseba molao wa papadi ya bolo e leng gore ha le ka lebaleng o etsa mosebetsi o motle gaholo boholo ba nako empa he jole ka re tlhalosa go ile ba le phoso e leng ya tsala gore se ka ba le kutlwano pakeng tsa bana ba CAF le gore na di-sponsorship tseo ba di sebedisang a na di tla sebesebetsa jwang mme ke ka gore le ra bona a lokolola jwalo go tsena tsa CAF empa ka jeno ke yona o teng papading ena mme re a tseba gore ke monna ya tlhwatlhwa re dumela gore tla re fa papadi e ntle gaholo e leng gore ke papadi e pakeng tsa setlhopha sena sa AS Far Rabat le sena setlhopha sa Mamelodi Sundowns
0: mokwetlisi monneno gape ga re mo gopola re gopola gantle papading ya magaolagang CAF Champions League selemo se fetileng Mamelodi Sundowns ga e ne bapala jalo le setlhopha sane sa Pyramids e ne boetse le ena moletsaphala mona papading eo
2: ke moletsaphala a hlwahlwa golo ebile a tsebagalang gagolo kwano Africa mme ke ka go a fuwa dipapadi tse maatla mme ga o ka tlhalosa fela Mr. Khulu wa re papadi e fetileng e le papadi e maatla golo pakeng tsa tlhopha tsena tse pedi mme bana ba CAF ba bone go tlhokagala gore go be le moletsaphala ya hlwahlwa papading ena baneng ba tseba gore ke papadi e botlhokwa golo go ditlhopha ka bobedi
0: go fela go le jalo he mo mamedi e re re tle re bone gore na ebe ena papadi e tla felela go kae jalo ka re tlhalositse Mamelodi Sundowns e batla e le betetshana ka e tlhabile ntlha kwano mme ga tlhajwa ntlha re se re tla bona o tsebe gore tlhopha sena sa AS Far Rabat se gape papadi ba tla lokela gore ba tlhabe ntlha tse pedi Mamelodi Sundowns e sa tlhabe ntlha re tlhatlhe re bone gore na o tlatlhe o etsale jwang ntho di lokile ntho di malala a laotswe ke gore fela jwale moletsaphala a iletse re tsebe go kala ka papadi re bone gore na ke bo mang ba tla phamisa mogope CAF Champions League ga re bone jwale ke mane ba bala he jwale ba bala go tloa mane go leshome go ya mane go nngwe mane e tlere ga e fitlha gona mono go nngwe jwale papadi thakgoe Mamelodi Sundowns ba kala papadi ba lebisa le boyang AS Far Rabat ba lebisa borwam la wane sela ya lephala e se lile jwalo kodisa bodaong ka bolo bagrebalabalo ne tsa tebo mokwena o ne tsa Jaden Aramsa Aramsa ke waeng ka ebile feta ya ka bane ka kutlwana letlhako letlhako ka molengwe ka botšhabela ka lephelo letona ke wa gotla gotisa bolo jalo ene tsa kodisa modao ke waeng ka isa morawa o ene tsa sebathibane Ronwen Williams Ronwen Williams a jalo ka leotonga o ene tsa khulumane ndamane khulumane ndamane ke o ebleisa seta se matla ya mathelo apile mane mpala jalo ho hanfela se thiba thibane se ntse se le teng ka ntle o 18 thiba jalo ka leoto thaknauti ke a ne tsakna utim we ra go re go bona tele ne ke a ne bana ba yemetse ba le ka jona ga di hlohomme empa ka mora go mona nna a inka ka hlohomme ke khuli so modau o ine le tsa tibani Ronwen Williams Ronwen o re ba ne ipendi ba ke tsa lona ke o tla ikotsa wa ikotsa Ronwen Williams o ya khala ka le so ka radi 18 ke a ne ke piro ke a ne o tso jalo ka ke wa ra jalo ba re ba lamna le ne sa jalo e re bona tashin Matthew sinne ona ra ne ka ba lo jalo ba ne pele mani ne icon on e se tsile ha ho lo bolo ne e bile tla nkuwa jalo e tjwa ka bra ka bra ke tak nauti takna utine ke wenka jalo boromne o ene tsa jalo anas bag bag ke o tsadira ka bona wa phami samna ke a ne pile mane ni rala ka shokhun mane na mane ne ka kona ka mele ka bo phiri mana wa batana tsa bo mo kona ba rata mo tonga hai impoteng ka kwano divine lunga na u be ba ba bala na e pala jalo tsenga bra ka mane ne falu mene mene ke wenka jalo nge o ene tsa na e kanero kanero isa ka mele ka ba shabela na ka le tsona le tsari ni ita ka mane ka hamudana hamudana le ka tsena hamudana ka mele ka ba shabela impala jalo ba tsamang ke la bolo khutla jalo ka mamele sha na ose jeden arams ka ra di itini ke re kepido we ne tsa kutlana le tlhaku ke o tla ka bona kutlwano ka mo lengwe ka botshabela nna o isi ela jalo ka mane ha re bona pele mane ne ne e mpa la jalo ha na feru mendi we ne tsa kana iro kana ro ke o fitisa jalo me e mpa ba ile nena ka mane ni ba nka jalo mo tsonga mohammed rimata ya ketele tse tsa ka ntle mo kwa mo kwa tlise re ka hlana sa fela re di tsopetsa ka bobedi re bona di ntse phetuo ile nngwe papison le lenane le kalang la di bapadi la bekenyane e fitileng
2: ho fela le jole Mr. Kulura ho pula hore se papadi sena e leng yena o brimo di ba u ila tsona re a tswe papading eo e le hore o tle bo hloko mona musipeng e se ruping no ha kena jolo divine lunga me divine lunga re mona a qala papading ena le hona ho bolela hore se papadi sena o brimo di ba e hlile botlhata ba hae bo batla bo le boholo baneng ke yeno ha se karolo ya papadi ena me ho se ba hape se tlhopeng sena sa SV Rabat re bona jolo mohlankana ena e leng yena Mendy a jereng jersey number 4 o kena le jolo se papadi sena sa pere jersey number 5 e leng yena Yunis
0: ho fana lo jalo fana lo jalo hemma merin e bana ke ya ka mane ya khona jalo ke Christo modawo khana bolo tsele le rra ka hloho mendi ke bona khutlang ka mane je den adams ka hloho ne tsa Christo modawo modawo ke ya ka bana ka mane e bile tsholo jalo ke ya na ke pirom e tsola ka ntleme e tsola ka ntle jalo mamedi no tsoka ba tsokeng ba mamedi no tsoma e es farbata no to stop as in a sub mamelori san nonsen re khalo si tsore mo kwa tlisi ka kwano mo ngari Miguel Cardoso ke kgetlo la boraro a iphumana a le papading ya magaolagang CAF Champions League ra tlhalosa gore lekgetlho la pelene e ne re ka bane ka setlhopheng sa Esperance ka bane ka Tunisian lekgetlho la bobedi ebile le mo sa fetileng ga Mamelodi Sundowns e ne e tlholo jalo papading ya magaolagang e tlholo jalo ke Pyramids ka bane ka kgetheta jale lena ke lekgetlho la borarong ga re ka re shebe re a tlhokomela mokwetlisi ge ile ga nna ka e bua taba eno gore e tlile bogolo ga ua dipapadi tsa magaolagang o tla fumana gore ditlhopha tsena tse tse fumana man Africa leboya ke tsona bogolo tse e leng gore o tla fumana di le papadi tsa magaolagang e se batla go kupa e se batla go kupa momamedi ho gang fela na banna bana momamedi ho gang fela ba dikgoka ga re bue nnete e ke yona Abdel Fattah Hadrafa go na le monna seng a bontshitse karete e tshetlha kwano banna bana ba dikgoka ga re bue nnete re tlweleng go ya kwana le kwana
2: re bone taba ena Mr. Khulu le ka balatedi ba bona ba lena ba etsa mehlolo ba etsa ntho tse mpe haholo ga ne bapa le setlhopha sena sa Mamelodi Sundowns mona kwano Africa Borwa Loftus Stadium mme gape taba ena e etsagalang mona ke ntho e nyane e leng gore go ne o sa tlhokagale gore ba phamise maikutlo mme phamiso ya bona maikutlo e katelela jalo re bona dibapadi di fua di bontshwa dikarete tse tshetlha mme sena se re ka tlhalosa fela re ga se tlhokagale Brian Leone le ena o teng ka gara taba ena gobane le ena ke se fela pelo ana Mr. Khulu sebapadi sena sa Mamelodi Sundowns e leng yena Brian Leon
0: me se ba parisa ba tsho karte se sa ka kwano me ke munena Marwan Luatni me ho han fela na e kare moletsa phala jola ka re ile ra sa ra bu hore ke moletsa phala ya shwa shwa o tla tsana hore o sa bona hore papa di satane ka la me o sontso etsa la tsa tsa mofuta o tsena o tla tsana hore a te amene seledu ami a fine seledu amene phala ar bona bona ke ane la lu jolonga e khutla ka jedi na ram sadam se ke wen sa jolo bona ba har bal bal a ke ane ba go me ke la bona ai tsuma ka mane di ba nunga ba ke bo le telele me ba har bal bal mane ni o te ra la ka sho ka mane ni ke na rimate in tele telele lu di ba ra la ka sho jedi na ram se in pa ta ka go ka hua ana spa ba ke jo tsa ka bona ka mane go ka bu prima ka le pele tsona ke ane bi le fit sa jolo me in le rera slim ba ba ke la bona har bona di ba nunga o ine sa nuno santos santos o ine sa ku tsana le tlhaku ka mane go ka bu chabela ka le pele le tsona ku tsana le tlhaku ba mo di ka sa bala babedi ku tsana le tlhaku o ntsha baholo o hana ka mana falu mendi mendi ke o ntsha baholo ka mana ngwa ka botshabela AS Farabata Kaneiro wa e phamisa bona telele rola ka hloka mana nne ke ena Abdel Fattah Hadrafa Hadrafa ga rola ka kena o hana khuli so modau o nka bolo isa marao se tiba tiba ne se ra ka mana e le nyana Ronald Williams bolo e telele banna ba yemetse Kaneiro o ibele la fase ka mana ngwa ka botshabela ke wa fitse tsela jwalo ke ya ba re marbala e ngwa jwalo ke u arkane ke wa inga tsamra mona o ine le tsamaruana luat ni ke wa ika jwalo e ne tsana spar bar wa fitisa ka mo lengwa ka bo prima wa hana di banlunga ke o nka bolo mamme Sundowns Jaden Adams o ntsa bolo ne tsatse bo mokwena ka karolo nya Sundowns mokwena wa tsena o tlola molo ba re balwala tse bo mokwena ka mo lengwa ka bo prima ba meile merebele ke wa gotlisa ba bialo tu e bile ka re tla tsala ka ntle ho thing e tsatse ka ntle monna Reda Slim It's a second third red slim. It's a babble and mammal announce. Elin not told about the grammar. A kid of all divine lungam. When I start to Bamukana, Mugana Kio, and as a divine lunga lunga Kio, coming with a prima of Harabala to Bamukana, why am I going to be a Hutana? Yamaran man, one quick Kuman in the man in the man with a special man to the Gini. Ronan Williams, Utahopolare, Diso Patanaka Mubedi, Dise, Diles Alaswa, Mohapunana. Mamelodi Sundowns ka 2016 athe sehlopha sena sona mna se ile sa olla tsona selemo sa ne sa sekiti magolo robong mashome a robedi a metse mehla ba ile ba o hapa le bona nnete ya sona mna ba ile ba olla tsona ba re a go re nke ro la tsona le rona mo hopona ar bona bona tsena mna e tsotsa ka khulmane ndamane ndamane ke o nka jalo bona mna o ntsa ntuna ruine sa jalo di ba lunga e tsotsa ka ntle ne mo le ngwana o ka bo prima ba Harbona kena Reda Slim, Slim ke o ntse kwa la jono Reda Slim, ka mo ngwe ka botlima ba ratha motong hae, Tashrik Matthews o ntse tsaka ntle, e tla ke dagala se ba getse ne, ba ne tsa jola ka kwa no ne, ka mo ngwane Harbona ke ar bar malona e fiti sa war kana ne, o ne tsa jola ne, Mendy, Mendy we nels Agosto, Caneiro ne, o e phamisa jola ne, empa o e phamisa holo Caneiro ne. Ke ane e tsotse ka ntle. E tsotse ka ntle mo mamedi, mi ha o sheba ne. Di khopatsena di seri ba petse papa di tharo ha re ba layane ya beke nyane e fitileng mo Sundowns se hlotse papa di me papa di tsepedi tsapeng ho mono di khopatsena di letsa papa la ka ho lekana se khopatsena sa AS Farabata ha se so hlole mamelo Sundowns ba hlotse papa di lungu fela beke nyane e fitileng ke yane ke bona ihle ronwene o rata ho papa la ka mathi impa metsi antsa le teng di nela tsano tse gotswanyane ka ra di 18 ke kotse e kgolo yeno e ke bona a yetsa ke ntwana ntse re bua ka yona le kopano nya pele ho papa di hore e hle ba rata ka di nela tsano nyana tsena tse gotswanyane tse ka ba bakelang kotse re bone bolo ke ka ra di 18 ke bona kotse yena ha re bona ka ra di 18 ba e sola khulumane nda manwa e sola nga ke alla lo jolo ha re bona ke ane tashiriki ba mo ke le bolo e

0: chavela, iguajola kamani ki kaneiro, kaneiro tajala kabolo, akakarlo ya sundowns, ki ibine fita kamani, ka hamudana, hamudani ki, ibara barbara, ibine khuta jalo, ki ane mendi, e tajalo ka, rimate, rimate, and there's a workano, and there's a rimate, rimate, ki waifitis. Ita jalo kamene kwa kamshabe harbona kia nini ita kama nini ka hamudana hamudana wakena hamudana kanta ni etina hamudana kara ni etina hamudana wina za kaneiro wae pamisa kaneiro arwae shula ya yama shula kwa kwa nome inele inele divanunga para jalo kia ni ya katele zema shuzi iso sikante noto kama shakere kama beri banda bana he liki nyabona bake na papadinya na chene elore Babu emo mabraru bekenya ne fitile ka bana batlakwano ba ba pala kwano bane bane buemo babu beri likinya bona likia bona ibitswa ka hore ke botola pro league botola pro league me ba ipumana bane buemo mabraru mira tsebe ka kwana ka Afrika borama difedile sa betwe premiership me mamelisha na sekretele se jwalo le buemo babu beri ke ka mong tlhitsa mang ka teng ha mo mamerine ke di tlhopatsa leng hore di lakatsa hore di eketse na lady bane mamelisha na se na le na lady AS Farabati na lena lady tsela di batla re dieketse engwe le ngwe e batla re eketse kana lady engwe har bona xa re bona kana iromme ba inga jola bahre bona wa fitisa ka kwa nomme e fitisa jola ka nne e ne le munne nomme hadra afa e mara jola ke bahre bona bana bahana sundowns jeden adam su ne sa tebo mukwena mukwena ke wa kena tebo mukwe a ntsa bona hampe bana ona ruine tsa thashrik matthews ya khutla ka kwa no ke a ne bag ba go ntsa bona har bona ke yane e tla ka gore ka mleng ka bo prima hadra afa hadra afa ka ra 18 ba monka ho thi ema ema ema ho hanfela Kite moleta harbona ka radio 18 bolekoti arrela bolossi le kamani arrela bolossi le kamani mumamedi muhammed rimata muhammed rimata mo kapteni mumamedi muhammed rimata o batla hore o bele penele o batla ro bele penele mono jela ka ka tlo sitem kwa tlisi mona niti ya salam moleta phala o tshwantse me ka tshwantse ha ho bane ho hanfela di papadi tsena nna ha ho lolo tsena tsa AS Far Rabat di ka menyantsa thoko ha bo shoko fela
1: Mr Khulu ho fela le jolo le ha pentho re bona papadi ena go re ha ile bana ba VAR mo sebetsi o tla ba moholo ho bona ba nengwane bonete ba taba ba bana ba ga ta khikanyetsa ho ya ka mogoba ba palanka teng ba itia e bile ha petsela e ba palanka ona ha se tsela e leng hore e loketse papadi ya bola empa he ke ka mogoba sebetsang ka teng hore ba ka hlo papadi ya bola sao ke se bonang se o leng hore ba sietsa and ba sietsa hantle metutung ena e le shumele metutseletseng papadi ka dile ba ba pala khatla le Mamelodi Sundowns ka se khatla sa dimo haholo le Mamelodi Sundowns yona e le ka hore e theola se khatla sa papadi morao empa hona he ho ka nna ba tlhaisetsa kotsi e kgolo haholo jwale ka ha ke hlalosa Mr Khulu se gatla sentse sa ba palang ka sona bonete ba taba se ba sebeletsa go bana se tlhopa sa Mamelodi Sundowns ba dula ba tshireletsa go fitlhelela ga jwana
0: ho han fela mo mamedi ba ka o ruka mahlwana na ketsa ba ka o ruka mahlwana na ketsa ba te ma tsietse ba Mamelodi Sundowns ba te mo mamedi ntle tika tiko ba itse ho ya ria ya ba re ho ya ria ya ba te ba tsietse ba Mamelodi Sundowns Mr. Sulishime, let me just be in. Ricardo Napira Papari, Noto, AS Far Rabat, Noto Mamelodi Sundowns, CAF Champions League, Papari Yamakola Han, Kiloto, Labuberi, Kiloto Labuberi, Utaitosa, Ronald Williams, Goal Kick, Ronald Williams, Orbana, hurrying, hurrying, hurrying, Kiane Ronwen. Ota hiyo na wiblaisa seta se mata kibule telele Eto se mula wabahar marbala kane irong Oye rana ka shoho ibile sona kante Mule wano kabu chamele marbala Ilo kena khala jale ki kuliso mudang Kuliso mudang Ono ya khela Kamane kamene ngo kabu chamele Kikale pio lele tuna mo sandal silvi santeng Kiane kuliso Waya khela pili nyana mani Ire rbane ar kenyalo utu kamane ki mendi Kiane bailika Ikuta jale le kagu wa mkila bolon Harbone kiane kamene ngo kabu chamele Bainka jale baibia pili Kiane sebi nyo jale kamane Yusef Alfali Alfali kiane kamene ngo kabu chamele Alfali Bata mkila bolon mpala njolo Bafela baba mkila bolon Chibo mkwena Wakena mkwena mkwena unsa bolo Impote mendi kamro kamuna Wineza kaneiro Kaneiro kiwa ifiti sentele jolo Kiane bahari marbala Kiane kipiro Winka jolo bahre marbala e fitisa ne satebo mukwena ka karlo ya AS Far Rabat mukwena ai khutli sa isa mrao wina ta khuluma ni ndamani ndamani ke ewe ka mana ngoka bo phirima ka lefela tsari wina sa jolo divine lunga lunga ke wa khutlisa ai ne le sa khuluma ni ndamani ralo jolo mamedi ele nna tsoka mashakore ka mamedi Noto AS Farabata, Noto Mamelisanda Samito Sudina, Anko Yashimanamitsumiraro, Ah, the Shimanamitsurobong, Carlo Yena Pilapari, Jacobanakamata Hapaki Fitakamana, Kamavinkili.
2: Africa Borwa, kala 11 June 2026. History tla ipoeletsa tsa hape ho qala ka motsotso ke keng wa le bala le gale papadi ya Africa Borwa gahlano le Mexico re hopola ntwa ya mahloma fubedi pakeng tsa dinaga tsena tse pedi ke kutlo o le motlotlo bo ha ka boikgantsho ho thakgwa ha FIFA World Cup 2026 papadi ya bulo e tla haswa ka wotlolwa ho SABC 3 ka 9 pirimana lo SABC Plus ne o dilo le sefofelong tsa diketsalo ka ho mamela diteishene tsohle tsa radio na ka bophara tsena se dipapadi fela ke pale ya rona ke boikgantsho ba rona nako ya rona ka ofela ha rona bohle re moo ka ofela ho SABC fela ho hasiwa semmuso wa FIFA World Cup 2026.
3: Ana o lemetse kotsing ya koloi o longwe ke ntja kapa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsenyeo ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo.
4: Ebe ona le tsitsipano ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood le fulatswe kere arthritis e sita le feberu le mongkhohlane fumana le rumo se hlwekisi se mantla sa madi se ntlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano le tshepetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006 le rumo le fumana Dischem Clicks le dikhemisin naha ka bophara le rumo feel the healing power.
0: TK are le buwe macho ho macho ko mameri mo kapteni no wa AS Farabat lingena Mohamed Rimat o ile a tshwara tibo mo kwena re ha ona mo yante munna are le le tlofela ona mo yante ga mo tshwara ba mo dia fatshe itse a sa mo dile fatshe ke ane tibo mo kwena o tlo bo shoko me bantse ba mo fumantsa thuso ibile o bontsho ka rete tse hla munneno Mohamed Rimat bolo e tla tlosa mane bohareng balabala e ka karolong ya setlhopha sena sa AS Farabat e tla tlosa ke Jaden Adams setebo mokwena ke yane o tla tswela pele ka papadi metsotso e se e le mashome a mabedi a motsomong karolong ena ya pele ya papadi e ntse le Noto AS Farabat e le Noto Mamelodi Sundowns a rata ho fana ka ditaelo dibapadi tsena tsa AS Farabat Mamelodi di a rata ho fana ka ditaelo kiwa tlosa Jaden Adams arbone kutlwana le tlhakuruwa e le ka khaneiro a enka ka tlhogong ke ane ebile a e fetisa rimate mpala lojalong khaneiro ke ela ka molemong a botšhabelang ke ane o ile ka fetisa jalong e ne le ena hamudane ke baeka bja pele empala lojala ga re bone ka bane ka molemong a botšhabelang gana keano cupido o gana keano cupido ebile o tshwauwa phoso o tshwauwa phoso ka mane ke phoso lona ka mono ke monenom Yusuf Alfali phoso Yusuf Alfali Kiana Romani, Kiana Cupido, we know that's what Bani, Cantor 18, we are Labaran Barbara Ronuena, I know that Kiana Cupido, we are Lamon Wakabachabana, Calipiano Tuna, Kiana Kiana Cupido, Pammy Sabonet, Yamatello, Command, Arbona, Kiana, Brian Leone, Leone, Kioro, Eleka, and Pamendi, why Sula Hemomedi, and Neta Canero, Canero, Sula Lena, Kibulotel, Kianin, Jeden Adams, Eleka Balajolam, Batamakabono Kianin, Utem Kurisomada, Murankabon and Takutan and Taku, Nitakuki, Huki Sana, Muranga, Manabaran Barana, Venetakuman in the Manin, Namaki Hataga. Kakarlo ya bobona Sundowns Jaden Adams o bahar balbala Jaden o tlatela ka bolo o tlatsa mo bahar balbala Jaden ke wa inka deta Nuno Santos ai piki tai khutse sene tsa khuliso modau modau ke wa inka ke ani ke ya ke pidi wa etlela o etlela Ronon Williams o rajolo Ronwena o ine letsa khulimane ndamani ka mo le go ka bo prima pa rajolo ntsa bona mpi ke ani la lujolo wa hana khuliso modau are le le thomunna o ke ba bona tabeno hunna mona khutla jala kana na khuli somra o ntsa bona jwa le matshalo Brian Leon Leon ke o ka ka se rete ka ntlo 18 khutla le tlhago wa ra ha khutla no impala jwa wa enka ka mane Ahmed Taknauti wa enka Ahmed Taknauti ke na mro mona ya khutla jwa le nne ke na bahare marbala a ke nya lo tu khuli mane ndamane ke ba mukwere wa ya moela o ina tsa Jaden Adams Nuno Santos o ntsa bona jwa lo Tashrik Matthews a ntsa ka se rete Brian Leon Tashrik wa ra ha Tashrik Matthews ka tsogo mo kollo buitiko babobedi mamelo sanaunse
1: boituko ba bobedi ba mo descendance ka tlase ka kamorame tsotso e mashome a mabedi a metso e miraro bone jalo boituko ba pele bo hlaga ka sepapalisena e lenyana kutlano le tlaku mme ka morame tsotso fela ka moramo ke ha ile hore sepapalisena e lenyana Tsaslik Matthews le nan o fumana monyetla hore a ka raela di bolo mo kolong ya sa pasansa as far abat empa he ine le bolo entle ho le empa ya ketela jalo e potile di polo ka thuko ke batla bua go tsenya Mr Khulu ka sepapalisena e le khulumane ndamane tsela ewe le ngore o mapala ka teng ho tswa ka morao ho tla fa tsa se tlhopha se sa nwisa nna se mathata mahula holo bane o qetella jalo a fana ka dibolo ga re o neletsa dibapadi mmogo le ene
0: o fela o le jalo bona ke ane ya mathelo a romane anas baga baga ke ane go tlhela ka bolo ka bolo ka bo prima ke wa eng ka isa romane ene tsa luatni luatni ke a fitse ne tsa baga ka bolo ka bo prima baga wa fitse sa nna ke ane bile o re kana ne tsa baga ha pe empa o teng man tashrik ba re ba ilwane la ke ene ka bolo ka bo prima nna empa lo jalo nna ke den aram se ke wa eng ka jalo nna ke ane nne ba khutla ka yona ba re ba la ba ilwane la nna ma mlo shanao se pa lo jalo ke ane ka mani yusef alfali alfali un tsabolo har bona ke ane nne ibile wa ma tela alfali alfali ke o na le ke ane kipiro alfali ka radi 18 alfali empa lo jalo ya tswela ka ntle Ya tsala ka ntle. Moletsa phala o re ema monna. Ema. Ho han felo re tabena ha o yena. Ke ntse ke shebile. O re tabena ha o ntse ke shebile na. Ho bane o wa itia. Ho han fela di papa ditsena mo mamedi. Dietsa ho han fela. Hore eke. Di a di uwa empa di sa di uwi. Ba batla o nyantsa moletsa phala phoko. Ba batla o nyantsa moletsa phala phoko ntle le tshikatshiko empa lo jwa lehem o bona laitle a tla ema katong tsa ha re tla bona gore na ebe e tla risa ka etabe eno ba re metsotsongwe e se le mashome a bere ya metso mehlano karolong ena ya pele ya papae ebile wa mmontsha moletsa phala gore wa itia monna o ikagela ka gara letangwana la metsi le senang metsi fela ara bona ke le ka bona ka bona ba go gutla ka bolo ka bolo ka bophirima ka lephelo tona ara se ba go ntsha bolo jwa lo rada slim ya mohlola ya mohlola rada slim e tsala ka ntle mo lengwana ka bophirima le bala e tla kena kgala jalo ke divine lunga e tla kena kgala jalo ke divine lunga nna ara bona ke ba lwana ela ka ntle 18 nne ke le ka kwano nne e go jalo ke u arkane nne e ko ba ka rada 18 ke bolo ko tsimpa lo jalo nne ara bona ke ane o teng ka kwano nne bolo ko tsi a kwano wa hana divine lunga ke ane e go jalo ke rimate impala lo jalo ke la e ka ba ko tsi har bona ka mane ka neiro ka rada 18 ba tshola ka mroko mane ke le ke piro ka rada 18 kamara ko mane falu mendi mendi jo khutaka bolo o ine sa bharbal bala mohammed rimata o isa kamara ko khaneiro kamara ko chabela wa 57 nets alfali tla ko ba wa hana kuli so mudau ke ai kona a pass ena ka bolo alfali wa hana mo letsa phala ba batla hore mo letsa phala a etse ka mogoba batlang ka teng empa mo letsa phala wa hana hore mo sebetsi ona o ko etsang ko tswela sekolong ke badile melao le melawana e laolang papadi ya bolo ke e tseba hantle gore na e re melao le melawana ya papadi ya bolo ebile ka ro ntsa ba bontsha gore buka a teng e tenya bo bokana ke a e tseba melao eo go gan fela ka re bone gentse le noto ka matlhakoreng mamedi mo mamedi notom as farrabat notom mabelesandao se metsotsong e mashome a mabedi a metse supileng karolong ena pele ya papane e sa le noto ka matlhakoreng a mabedi e re tle re bone ke bona etlhe mokwetlisi ka mona wa mamelesandao se a re banna moya fatshe le se ke la phamisa matshwafo re tlhalositse gore ditlhopha tsena ka bobedi di kwetliswa ke banna ba tlha naheng ya Portugal ga re bone bone tla tshwa ka ntlenyana fela o di 18 go yelela ka mane ka moleng o ka botšhabela ba bana tla tshwa jalo ke Ronan Williams sa itlositsene ke boletelele bana ba emetsene a e rola ka tlhoka mane ke mendy empa lo jalo ga re bone o teng ka mane khuliso modao etle a e kgona o te phoso kgetlele na phoso khuliso modao o bapetse alfali hampi o ba petse jalo yusef alfali hampi noto ka matlhakone ka mabedi re tlhalositse gore banna bana he go fitlhela mothathong wa jwalem ga re shebanalane ya bona re fumana gore nnetle fela megope ya ka kakaretso eo ba seng ba e hapile mashome a mararo a motsomong caf champions league e teng mo gore ba e hapile le mo sa se ketemogolo gore mo mashome a robedi a metso metlhano CAF Confederation Cup by Happy Lane Monsa 2005. Ha re bona he bolelo tlo sa molengwane o ka botshabelo wa lebala ke ka lefiole le seari mo AS Far Rabat le bisante. Ha re bona batla etlo sa jwang ho le ba mane mekolo nya Sundowns. Kiane phamisa jwalo boletelele ka ga di 18 ne ba le ka ba itsola Mendy ke hore wa ikwa ka ga di 18 tshola Nino Santos ke a di bile fitisa kutlona le tlhaku ha ina motho mora kwa nama ke a ne sithiba thiba ne sithiba ka ntlo di 18 ne e bile di bisa ka mana ka Khanero Khanero ke a ne ka mana ka ba tshabela Khanero wa e khotsa wena tsa sithiba thiba ne Tagnauti Tagnauti ke o wa ntsa jwalo ka lo tung ke a ne mo romane a ra spa ba ke o ntsa jwalo ka kwa no e bile ke a nama ba ke ya e mana jwalo ke a ne ka jwalo wena tsa war khane ke wa fitisa ile ba ka mana ka ba tshabela ka le phiola le e rota hantle ka mane ho hadrafa wa fitisa o ine letsa alfali ke wa kena alfali ka ra 18 e palo jwa ba rata motong hae khuliso manau o baka huku mo kwetse se ke huku ya pele ya papadi ena e sa le papadi ka ramwe ke ona ruf manau huku e ba huku ya sa fasana sa AS Far Rabat me ilo tlo swa ka mane ka borwa bo tshabela ilo tlo swa ka borwa bo tshabela Prince Mule Abdullah Stadium motse ko ona wa Rabat Arbona ilo tshoso hole ba mikolo nya mamle shandanse e kiane pa misa jalo boletelele ka radio 18 ba ile ka jalo ka ditlo ho pa jalo ai tshola kiane ke pido ke boletelele ne e rota mona bo harba ba harba ne kiane ba tla khutla ka yona e kwa jalo ke anas bag ba go ikoma ba boletelele e tsama jalo fela nda a enka ka hloka mane Nuno Santos e pa jalo ke ya khutla ka mane ba pa misa jalo boletelele ka radio 18 ba e tshola ka mane ni e ba e tshola ka mane ni Jaden Adams Arbone etla ba huku a ke sheba e ba huku a bobedi Arbone re le ka o sheba ka re ba batla hore hona le letso ho mono se ba padisa Sundowns ba batla hore ke handball empa ha ke bone ka ba yona ke huku a bobedi tla tshojola ke Rada Slim o tla etlosa ka kwano ka borwa bophirima o tla etlosa Rada Slim ka borwa bophirima go le ba mekolong ya mamele Sundowns kiane Rada Slim phamisa letsogo wa etlosa ka radi etsina e tshola Nuno Santos e tswela ka ntle e tla kena ya gelwa kgetlhonne nege gaufi dihuku ena e ka borwa bophirima e tla kena ya gelwa Rada Slim wa etlwe Rada Slim o etlwela jalo Anas Bach kiane Ota ya khela ka kwano noto AS Far Rabat noto mamelo Sundowns karolo ke pina papa ke papa ya magola ga noto ke la bobedi la papa yena ha re bona keo engwa jalo ke Anas Bach ba ke wentsa jalo nga em papa itshola nga entse ka bakotsi bone nga ke an alfa lwa mathala ba musutubetsa teba ho mukwena em pa re mona tsaphala nga hore she ba nam ke bona mamelo Sundowns yo etsa tsaka ntle othe mona he mona ba beile le hetla a ona taba ma sutitsa mona a re ba beile le hetla re ka re utlwa mo kotlisi metso tso ba shuma mararo a metso meri karolo nyena ya pele ba bari me e sa le notlo ka mahlokore ya mabedi ho santana ho batla ho le thata o lobi
1: metso tso e bohloko ha holo ho se hlopa sna sa mo lisa down se tshile tunya bona ho ba ne ho so shaba ho mana re metso tso e mihlano e fitileng se hlopa sa sa SV Rabat ba fumane di hukutse pedi tlatelanang ho bolang hore se hlopa sa mo lisa down se tshile tunya bona ba tshwana re ba tsepa mise maikutlo bona ba padi ho bane bana ba se hlopa sa SV Rabat ka tlhaselo e ba yetsang ba ka tlhola ba ka katela jolo ba fumane di penalty ka pa di set play tsa ha u feel mikollo ya Sundowns
0: re la slimo kwa ba bona mpo henka ka mane Ronan Williams Wenka Ronan Williams ro van hari kwa nam hari empile kwa mo pisa di pia tantenga noto AS Far Rabat noto mamelo Sundowns ka lotso ho polore mamelo Sundowns tsa mapili ka ntla ile nngwe ya lotu la pili la papadi ena e magola gang borokiane mo romane inkwa ke Ahmed Tagnauti wenza jalo ene tsa mendi ke wenza jalo lena nga ene tsa war kane kiane o tla ka bolo war kane ne ke o tsa hule jalo ai kwa la bile go tsa ene tsa mendi kiane mo romane ni ka karolo ja bona mendi me ke o efficiency le jalo nga har bona kiane ka bile ngwa ka bo chabela nga ba enka ba ene tsa nga e kane ro efficiency har bona kiane ma tlo jalo ke alfali ka bana ka bile ngwa ka bo chabela o tla ka ba wa bona ntle ka bana ni impa divine lunga ai kona divine lunga ai kana mokotisi e tla ke tsebe ka pa mo somong banna ke ho ba mafumenyana na ha ke tsebe ho bane divine lunga ha le mono o tshwantse a hleke bolo ntata ke tsebo o ntse re o kwalla bolo o e kwalla ka ga di 18
1: wa tata sela Mr. Cool ne o tata sela jalo hona le sebapa di se kotsi ha ho lotela ha ke bua jalo ka yena Red Slim ihle ke sebapa di se bontsha ngore ke monna ya bohlalo ba nentsela e we le ngore o ile a fihla bolo nyeo ya divine lunga ka teng ho no bonala hore bana ba setlopa sa SF Rabat ba kana ba iphumana ba batla hore e be penalty go bana go bana ba batla ba kopa jalo hore ho be le VAR gore ba khone bona re ebe di van lungu na ha arra ha se ba padisena e lenyana Reda Slim ka morao mme ka ketella jalo ile penalty ntho ke ka hlalosa Mr. Cool na go nyane fikile ngore bana ba Mamelodi Sundowns ya ka se gatla seo e leng gore SF Rabat ba pala ka sona ba tshwanela ba tsepa mise maikutlo bona papadi gore ba se ba fumana ba fana go le ka di penalty ka pa di set play tse haufi le mekollo ya bona mme ke yena se etsa hetse taba yeo
0: e ka nna ba penele ho ya ka mogo ke bona ka tshe mokotlisi mme e jalo ka ri la rahlalosa stopa sana sa SF Rabat se batla o hlabana thaka pelenyana ka pelenyana ka pelenyana hore di lekane ba tse ba re jwale ha di se di lekana tjena ke papadi ya malema
1: e jolo Mr. Cool e tla le papadi e bule hang ha ile hore bana ba stopa sa SF Rabat ba ka hlabana ntla ha holo jwang ka rolo nya pele papadi wa neng ba tse ba hore ka rolo nya mobedi ya papadi ba ka gona hore ba sebeletse o hlabana ntla bobedi hore ba hlole papadi ke ka hore ne re hlalosa re re se hlopa sa Mamelodi Sundowns go ya ka mogo ba seng ba le ka tsagatello ka teng ba tshwanela ba bapale hole le mekollo ya bona ho baneng re bone hore banna bana di papadi tsena tsa SF Rabat ke botlhale ntla jana ha holo jwang ha ba kena ka mekollong ka paka di 18 tsa Mamelodi Sundowns
0: ke botsi binki masoba a die
1: me taba ena e hle batla le kotsi ya holo bana ke ena enkana kwa eteletsana gore ba shebe hantle rona ebe se ba palisena e le nyana divan lungu ana ha araha Reda Slim go tswa ka morao
0: me ke yane monetsa phala o lo ichebisa ena o lo ichebela ena ka bo yena me hle ke abelela mona e ka nna ba penele me di ba palisena a tsama merchant nose ba tla tsana ro jwale ba tla ba ithutse tswa mono go bane jwale ga dintlha di se di lekana e tla ba bothata e tla ba papadi ya mang le mang ga e no ba mohlomong ba ka ya gefutsong e le gore ba ntse ba tsamaya pele ka ntlhane e le nngwe ya bake e fetileng go ne ka ba molemo empala jwale hemne e re tle re bone moletsaphala ke ane Omar Artan ke ane wa itshebela gore nabe mona divine lunga na ehle o raile sebapadi sena ka bomo kapa ebile kotsi fela na e ileng ya etsagala a re tsebe fela re se re tlhalositse gore ke botlhale ntlhajananyana tjena di bapadi tsena tsa SF Rabat ke botsibinki tjena
1: e ne le bole bonolo Mr. Cool jile ka o tlhalositse gore ka balanka a rela ka ntle a fana ka hook empa he go leka gore wa e lokisa ka gara mekorolo ya bona ke bolo e leng gore ketelela jalo e kentse sehlopha sa Mr. Nelson mathateng
0: ke penele jile ka re tlhalositse ke penele mo mamedi ho han fela re tlhalositse divine lunga bolo eno a ka ba intsheditse ka ntle mohlomene tla ba huku ebile o bontshwa ka re tsetsetla divine lunga ho han fela a ka ba ile a ntsha bolo eno a se ka nna a tatasela ka yona a re bone he jwale ba monyetleng bana ba SF Rabat ba monyetleng ga re ke re bone a re bone pele re ya mabenkeleng ke ane ilo songwa mane moloreng ke le ka o sheba ke mang ya tla e raga e ka re kapa ke moneno bana Khalid Warkane ke tla ke ke shebe jwale banka nako ya bona ho tho khuliso modao monna tloga mo ja le ba bine he mo mamedi ba tsietsi ba AS Far Rabat ba kokopela ba shobotsi ba dikgopo ba kokopela ke le ka o sheba rena tla ra bua ke mambolena ke a monna na o tshwere ka re ke mamba nna ke le ka o sheba ke mo kapteni he mo mamedi e leng yena Mohamed Rimata ke ena e leng ho raha arbone e mashuma mararo ame torobedi mitsotso karolo nyena pele ya papadi ke ane mo kapteni ho e tshwere ho e kgwaetse ka lehafing Mohamed Rimata arbone hore na ba tla e sebetsa jwa mo mamedi e ntse e le noto jwalo ka mahlhokoreng a mabedi banka nako a ke tsebe mo mamedi re be re tshwarwe le ke nako tsa mabenkele ka kwano re a be re tshwarele ke nako tsa mabenkele moletsaphala ore Ronald Williams a eme kwallong o e tla re tshwara nako ke ane rimate o e tlhoma fatshe a re ke re bone he a etse ka pelenyana monneno a re bone ke ane e se lile phala ke a tshetshelela morago rimate ke ane o shebane jwalo le Ronald Williams Kiane, what are you on? Rah, la la la tanta. One. AS for Rabat, not Mamelo Sundowns. Carolo Kiapina Baba, Raul Lujon Hai, Ricker Matane, Mabinkili.
5: Nakonzata Sahel Rabupilum. Mwahau. A Kapamasidis Amahulu Wen. How one look out of an alimatata di chelete by Kensau Latella, Kimunga Wena Ulimum. Hodisair, the planet's alipato Satlantelli. Di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong. SMS Alicity who 34774 who 34774. Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Tiko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setšhabeng, mme e ka ba tiko e sithabetsang haholo ho e etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya o hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.
7: TK?
0: A re le boe mashogo mahloko a re bone bolo ke yena Reda Slim o tla kwa boe kwa ba Reda Slim empa inkwa ke tsiba tsiba ka mane Ronan Williams one AS for Rabat not a mamelo shanda se mo kwetisi ke bone penele jola ka nntse re tle re bua re di ba pare tsa mamelo shanda se di lukana re di leke ka hotlo hotlo re di ba pale hole le mikolo ya bona ba ne ba ka ikatella ba iphumana ba fumane sena se ba se fumane
1: ho fela ho le jola Mr. Cool re la bua ka se ba pa di sena pele a fumana penalty ena bua jole ka ena Reda Slim ka puo ya se buru e ba motho ha o slim ke motho ya bohlale mme ho bona etse hore se bapadi sena Reda Slim o ile ba bohlale ho feta Divine Lunga bane o ile a mo etsa phoso e ke e leng hore o ile a ketela jalo a entse penalty ntho ngwe hape ke bona nyetsa la papading ena e leng hore o mamedi le sedi ya fe motho le a utlwi se bile a etsebe di bapadi tse ba pala mo lengwe ka pele hlopeng sena sa mo lisa ndansi ke bua jole ka ena Tasrik Matthews ke bua jona ka Kutlono le Tlhaku le ena Brian Leon ho ha Mr. Kula ba fumane dibolo ho bolang hore mola o bohareng ba lebala wa sehlopha sen sa mo lisandowns ga ba kgone go bapala go fitlha go diforose tsa bona ke ka go le bona ba senang menyetla ofe kapa ofe wa gore ba ka tlhaba dintlha
0: a se mohe bolo kane ba enka jalo ba eneletsa ka bona hadrafa kantle o di 18 enka jalo enetsa anas baga kantle o di 18 o e phamisa ke bole o kotsi enang para jalo kane ka mare ka melengwa ka botshabela Yusuf Alfali ke o le ka feta Alfali ntse e tlola o tla e koba Alfali o e koba Divine Lunga wa e sola lalo jalo kane e ntse le bole ka bankotsi kutlwano le Tlhaku o le ka feta ka bolo ha re bone a o Tasrik Matthews o ntsha bolo ya pili Brian Leon se batla ba tsatsa sa raka batla bahulu wa re balbala jaden Adams Kianini anka bolo jola itse ka monengwa ka bophirima Divine Lunga Kianini ba monkela bolo Divine Lunga ka da bag won ka bolo Kiani Hadraf un sa bolo jola ka monengwa ka bochabela Alfali o tla jola ka bolo Alfali ka jola 18 ke bolo ka tsika radio 18 bolo tla ka di babe kollo re tla no sitse re jwale ha ba sa ba tlabile ntla tsena mamedi ke papari amang ka pamang
1: ke papadi ya mang kapa mang ebile hape ba batla ba le hore ba ntse ba tswela pele ka segatlha sane seo ba neng ba bapala ka sona go fitlhela ba fumana ntlha mme re ka tlhalosa fela ra setlhopha sena sa SPA Rabat ba batla ba le kotsi haholo ka mahlakoreng ka mona mo o teng bapalang yena Khuliso Modau le ena Divine Lunga ke bua jalo ka motlhankana ena e leng yena Hamudan le ena Reda Slim ba fa dibapadi tsen tsa mo di-Sundowns tse bapalang ka mahlakoreng tshireletsong e leng yena Khuliso Modau le Divine Lunga bothata bo boholo haholo baneng dibolo tse ngata di tlhaga dikoropetso jalo go hlaka mathoko mme Mamelodi Sundowns e ba le bothata ba go tshireletsa dibolo tse jwalo
0: a re bone ha Mamelodi Otlatle wesa le jwang a Juan AS Farabat wa Noto Mamelodi Sundowns. Kiano Kepido. Ke ora bolo telele ne ka mane ka mane ngwa ka bashabela o hana ka mane ne ene le ka dayrom embalo jolo ke Nuno Santos o ba re balala Nuno Santos o ntsa bolo hampi embalo jolo te divine lunga we ne tsa khuluma ne ndamane mo romona khuluma ne ndamane e ke o khuluma ne ndamane o ka bolo ne tsa kiana kipiro kiana kipiro nga wa iketla ka bolo ke wa enkana a ne tsa khuluma ne ndamane ndamane ke o aba tsusa kiani banza bala ka karolo nya bobona Sundowns kiani kipiro nga o ya mwela jolo a fitisa ne tsa Jaden Adams Adams ke wa enkana a ne tsa khuluma ne ndamane ndamane ke o ke mamelo Sundowns banza bala ka karolo nya bobona nga kiani mo romana kiani kipiro nga wa re lo ka bana ke le bo kiani kipiro wa iketla ka bo Kiana Kepido, Orelo Kai, Kyoinka Jolo Bonom, with the Sajolo Kuman in the man, in the Maniko and Kapamisa, Harbona Pilimani, Divine Lunga in Kajolo, Kiana Tassi Messi, Bamikalabolo, Kiani, Kamarokamani, Bahutaka and Iconum, Bachana, Bawella, Banabariguana, when it's a Palar, Kalunatabayo, let I want a man, Isotenga, Kiana Boron, Alujabarabala Kulisobadau, Kiana Bamikalabolo Kulisobadau, Wailanella, Harbona Kamakamako, Kiana Mamari, Kiani, Huta Jagaja and Adams, Adams Kio, we Huda. Barbara, and Zatim Mukwena, Mukwenezam, Shedden Adams, Adam Sigoy Fiti Sama, Kiani, Nuno Santos, Wayamuel, Nuno Santos, Utatomo Barbara, Camilo Gabachabella, Kiana Brian Leon, Winners and Nuno Santos, Icon, Carivale, and in 20 Batari Sedisakopane, Metsuka Supina Mukwadisi, Yellow Hurri, Essing Ailen Me, Kiona, Elmulet of Palata Fernore, Repetele Carlo, Yapina Papani, Retta Serbone. Metso tsinga e supilenga hore na be Sundowns e ka le ka hore e di khafutsong e lo go di ya le kana na me Sundowns ya hlabang tlhama intse ba ke la tlhopa sena sa AS Farabat mathata mahulu ha e hlabang tlhafela e ba ba ke la mathata ke a re bolo mo romana le jalo ke a ne inkwe jalo ke tagna utwa irahama o itse romana o itse luatni ke wa pamisa luatni bolo telele ka mane ka mane go ka botshabela khulu somo re o ile ka palo jalo nge ke a re ka mane go ka botshabela nge e tla jalo ha re bone ke alfali ke lo go fit alfali kara di 18 alfali wa koba alfali in palo jalo tsola di vanlunga ke a ne me ba go tsantsa le jalo tastric messius wa 50 sana e tla ka gore ka mane go ka bo prima nge ke a ne go tsantsa Bach, Bach, you look after Bach, Bamukala Bolo, Tassi, Messius, Mameri, Messius, Bama Prahampi, Yasakaritimuna, Yasakaritimuna, if you are Anas Bach, Bach of Fuakaritimu Mameri, Hohan Rale, Kikaritabokayanam, Kiabarum Kotisi, Karati, Yabarar Ete, Sanda, Ebon Sang, Se Bapari, Kapari Bapari, Sastopasena, AS Farabatam. One AS Farabat, not a Mamelodi Sundowns. Karuna Kapina Paparin, Harbona Jaden Adams, Barbara Balones, Nuno Santos, Santos in the letter, Jaden Adams, Adams, Kiana Barbara, Balakata Jalaganam, Timamuka, Kiwafiti Sana, Winners Ariva Lunga, Lunga Taikova, Wakova, Volantikara, Tedi, Sintimatimanis, Timakamani, Neli, Unaniki Nakamani, Brian Leon. Nihoja ne sebolo emma takalo nge imbalo jola harbone kamle ngwa kama chabela nge bakhuta jola kaya ram nge kia nim ita jola ka muna unza etula jola impa hua hanfela Nuno Santos wahana Nuno Santos wahana nge eba poso kamani kemenani hamudana kemenane poso hamudana mole ta palau bisa mangir harbone ona le muna yo amisa nge ke a khona bitsa Nuno Santos ke na na bitsa Nuno Santos a ile ba tsama tsara da bohloko yena le hamudana ele wana AS Farabat not a Mamelodi Sundowns ke la re tlere bua mna re di ala kana jwale di ala kana Mamelodi Sundowns e tabile ntla haye le bana ba tsaba ntla haye me Mamelodi Sundowns ba ka tsaba ntla fela mona mme e tla ba botata bo boholo ba ke sa tsopa sena sa AS Farabat Metsotso ri se ke me ka e supileng e senye ile ka rolo nyana ya pele papa Arbona hore na ebe etla sebele sa mamelo sa nausi metsotso yena na ka papa se batla ke ra jwalo ka rolo nya pele ya papa di baba tsa bona hore na di thodi tla hledi sebetse jwa aki ona papa di ma khola khang lutu la bobedi la papa di era Loto la bobedi la papariena e tla tlo so romane ke khuli so mda umane mo poso sa sente kyane khuli so mda u warbanna itu kiseng kamono ke wa khotlisa ene tsa kyane kipiro Keep it in as a Ronan Williams. Yane Ronan Williams. If it's a Jalan as a Kuman in the money in the Manikawanka, win as a Kiano Kipido, Kiano Kipido Q. On Sabalo Dolo, win as a Kuman in the money in the Manoa Fitis, win as a Womuk. Atabomukan and Sadiva Lunga Lunga and Tastrik Matthews, Matthews Sikawan Sagolom, how about anyone Lunga, or look off it, anyone Lunga and Palajolom, who I fell on the Kianin, I have anyone Lunga, can tell you in Nuno Santos, or Rabbi Tibalo, who I fell in Lilipara. Innocent Lilipara. Ele Wana AS for Rabata. Not on my son, now second to 2 minutes, and Ganesan gets a mile. Mr. Sunyan Esupilenga, Elongore, Essing 8. Ere haolo jona he tseke bona ke lukise ntotsaka hobane mabenkele ke ana satsa leteng ere haolo jona he ke tseke mathe ke fite ka mona ka mabenkele
5: busuku ba ulahlelwa ke mrati wa hase papa het clientele ikhushisa hore ho boloka ba ba ratang ka seriti ho bohlokwa di planets a rona tsa lepato di lefa kontane na go nya ho ratse 24 ufumana airtime ya 200 hang how can you claim plan engwe le engwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
8: Para hula, ha Shoprite Liquor Shop, kadi low do my deals.

0: re keteka mogau wa Ramasedi ka thoriso le mmino. Ha re rorise Ramasedi le Mzwakhe ka tshela, emoso moratuwa, le naneong la thoriso.
1: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molemo.

bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi clientele e utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya

0: garrocha marmarbala e khutla ka divine lunga enka ka soho e para jwa le tsane Jaden Adams le na ka soho e para jwa le bahre marmarbala ke ba enka jwa lomme e tla ka mene go ka bophima ka lefelo le tsiari e wela hantle lo tuna Ahmed Hamudana Hamudana wa tsena Hamudana Hamudana ka re o hana khuliso modau khutla ka bolo bo khosi munene khutla ka bolo jwa lo Sailab wa tsena khuliso modau bahre marmarbala khuliso modau wa fita Ah, mo nkela ba lo mamerine. O ila tlaetsa holo tsa bena. Ha re bona Alfali, Alfali ka ntle 18. Ke ane Alfali ka ntle 18 le tlekoba. Wa ekoba ke bolentle ka ra 18. Sola ka mane khulumane nda mane. Ke rota ka ntle 18. A re wa ile ka tebo mo kwena mme. Empa ba ra bo le foko langa mane. Enkwe ke se thiba thibane. Ronan Williams. Ele 1 AS Farabat 1 mamelo shanose. Ese le mistuzo mehlanu jale karolo nyena e pele ya papale. Harbona ke ana Spark. O nka bala jale ka sohong. Ke ane go tla ho yena nda. Tashrik Messi si ya mashola. E pala jale ke. Ke bo mokwena. O na ro Kenya lo tlhompa jalo. Ya go tla ka mane. Harbona mamelo shutdown se. E tla jalo mme. Ba re bala bala Brian Leon. O nka bala sa Marcelo Lende. A Lende ke wa kena. Ka karolo ya Ace for Rabat. Nuno Santos o ine sa Marcelo Lende. Marcelo go tla bala ka bolo. O fana ka bolo Marcelo. Empa ke wa ya re. Ke tla lwana la bolo nanga. E tla ka gore ka mlengwa ka bo prima. Harbona Alfali. Alfali o nka bala ne tsanga. Hamudana. Hamudana keo a ntse jwa Hamudana a tsena lo tsoka Jaden Adams ho ke ho hang Jaden Adams o raile bolo ha ra motho ho hang fela nna di ba parisera mo mamedi icon ha drafu ke o bontsha ka retete ka nnete motho ka ba katele tswitse ho hang fela moya wa bona o tletse di kokwanyana le marwana
1: bana le moya mo be Mr. Cool ba ne o baneng hangata di nthoisa ba tsamaile ka tsela ba batlang ka teng ba etsa mo ferefere ka hara lebala mme re bona jalo e le gore bolo e tlola ka ntle mme ga tlola ka ntle jalo ba llela gore ga e le moletsaphala a ba fe bolo e gore e be bolo e tla kena jalo e rauwa ke bona ba setlhopha sena ke bua jalo ka ena sebapadi sena Hadraf mme ka mora gore bolo e ntshetswe ka ntle Hadraf o thula Jaden Adams ka tlhogo mme gone ge o etsa gore a bontshe ka rete e tshetlha ese keta ba gore ga se papadi e ntle go gang motho wa sebapadi sena Hadraf
0: ke ka moo tsamaileng ka teng re ntse re le mmogo morena malefetsane malefane morena malefetsane malefane wa bona ngwana mme monnenwa Hadraf enwa o nkile jwalo Jaden Adams ka tlhogo o ne a monka ka tlhogo tsena o ne a ipatlela fela lepekola enwa eno o batla lepekola o batla lepekola re tla ke re bone ga re bone ke ane Jaden Adams fatshe ntate tlhodiso moabi ntate tlhodiso moabi le ena o teng o re taba di le tsena di batla lepekola le ena wa tsho taba di tsena di batla lepekola ke dumelana le wena ntate tlhodiso moabi karete e tsetla e bontshwa Jaden Adams jwale o tle le ena ka re o bile teng tabeng eno ya tlhogo mono ke bona bontshwa karete e tsetla Jaden Adams Luena bolala mabolala o tshojwalo re o rata hampe di nthwa di etsahala dire ka boyelo masanda wana ka boyelo the yellow nation ke bolala mabolala ha re bona bolo ya gana jwalo ke khaneiro khaneiro wa gana bolo jwalo nna ka kwano ine tsa jwalo alfali alfali wa ikoba ka gadi tini ke ya dikipiro wa itsola nna a fitisa ka kwano Nuno Santos ka mrengo ka bo prima bala nna ha re bona ke ena ka kwano nna ka mrengo ba nna ke ba ne ba tsarana o tshe poso Hey, mo mamedi di bapadi tsena di dikgoka tsena nna di bapadi tsena di dikgoka ka nnete ga re tlwelleng gore nne re ye kwana le kwana gagololo ntho a di sa ba tsamaele gantle fela tabanyana ya bona ke ena ya gore ga ba etse betse jwa ke rona fela kwana Aforika Borwa gore monoko tshwai ga o butse go latela takaletsa tsa tshwene bona ga ba etse beta ba mofuto jwana etse jwa fela ke rona Aforika Borwa mona ga re bare bolo ka ra di 18 ke yane ne sola ka mane ya paka huku o teng goal kick goal kick goal kick Ronan Williams e le meso so mamedi e robedi karolong ena ya bobedi ya papari 1 AS for Rabat 1 mamelo re shutdowns papari makgola gang CAF Champions League ke loto la bobedi ha e sale nako e kae e setse mo mamedi ha e sale nako e kae e setseng mamelo re shutdowns ba ka tshwara ka mokgwa o ba tshwareng ka teng na ledi ya bobedi ya ba tshwanela khaneiro yong ka bolo khaneiro ke o le ka o feta ka bolo empa lojale ke ane bolo mme ba enka ba isa ka molengwa ka botšhabela le bala ba thole ke Anas Bach Bach ke o ba ka karolong ya Sundowns Anas Bach o ntsha bolo jalo ke ane o ine tsamme ba re balabala o are khane war khane wa fitisa ka molengwa ka botšhabela Divine Lunga a khona jwale ka re o tswile matsetseng a khona jwale wa hana hore a khona phosane ke yentseng ha ke sa batla re yetsa le hape harbona ke arbona mo ramane ne ana spaga on ka bolo jalo ba rembala bana ne ke na ba inka jalo ba ne sa mendi mendi ke wa fiti sa na ai ne sa jalo ne rebona ke ane e tla jalo ka luatni luatni ke wa thami sa jalo ne bolo tele le tla ka mo ka bo prima ne e ba lo jalo ne ai ka ka pita ne hamudana hamudana ke o ka fita ka bolo hamudana ka mo ka bo prima ka ntle 18 hamudana wa thami sa bolo ka radi 18 wa tshola khulumane na bane ai tshola ka bane ibile ratlana fa sa bo shoko ka mane ratlana fa sa bo shoko ka mane ke manga e ka re ke ke yana ke tirong e a ke di ba lunga tla ka ne se ke tlo se tore neti ya sala ka rolo nyana bo beria pa parin ho bona la ho handwa le nne a itetsa re lotu la ka le kampala gawa ho tla etsa operation ya ke khutla
1: ke nete Mr. Khulu u tsile ba tsetseng empa se o ile ngo re thana ga se hlokomela gore o ile a bontsha ka re tetsetla ka rolo nyana ya pila pa parin metu tsinge mashume a mararo metu sipileng tjole se ba parisena di ba lunga le ha ile hore o tsile matsetseng tla tsana ga itlokomela bane ka re tabobedi ka ketela jalo e mo beile ka ntle empa he mo se tsho motla tshireletsong e leng re bile a yetsa bolo e leng ya kropetswa le thata holo e hlaka hlaka le letsadi ya ba wenka ka hlogo jalo e khulumane ndamane ya re ha go e ketella e se bapadi sena e leng yana divine lunga le bo ketela jalo a tlile go tsi empa he o e me o tsola pele ka papadi
0: a se bo hamba mere o e me o tsola pele ka papadi o an es farbat o ana mamelo sundowns har bona ke yana ke pino ke yana mo ramane wa etsola e tla ka gore ka mole kwa bo prima Nuno Santos o intsetsa ka ntle Nuno Santos o intsetsa ka ntle ne har bona he e tla ka ne gelwa ma ka gore ka mole kwa bo prima ba ke metso tswe le shume re ka rolonga e ya bo beria papari ho se tse fela metso tsung e ma shume a mararo a metso mehlano hore Sundowns e be le naledi ya bo beria har bona ne ke yana bo etelele mo ramane Ronan Williams wa ya moela Ronan Williams We say, we are going to go home. Kiara Kipiro, Kiara Kipiro in the Sabasana and the Masala Kiwa, and Sabolo Dolo in the Sanino Santos, Santos Kiani, Hutanabolo, Munkalabolo, Importing Kamani, Kuriso Midau, Ulanabolo, Kuriso, Uhutakabolo, Kiana Marcelo, Unsabolo in the Sanino Santos, Santos, with the Kuriso Mudau, Unsabolo Dolo, Oharaka Guan Mendi, Kiana Hutagolo, Kakaraka Prima, Harbona Hadrafa, Munkalabolo Hadrafa, Uhutakamasola Lende, Makarajabona, Hutis and Nelsa Spetsmani. Ronan Williams, one AS for Rabat, one Mamelodi Sundowns. Ricardo Nyabedia Papari, Harmonic Yana Kipiro, Moramon or Lukai, Wango Pamisa, Winners of Salalende, Isaac Serrete, Impalo Yolom, Ow, Ilsa Santa Yahana, Caneiro, Winners of Romana Mendi, Mendicio and Kana, Warambalam, Winners of Workan, Workan, Winners of Luadni, Luadni Kiwa, Otago Kamalam Kamchamela, Winners Anasbach, Anasbach Hikawanka, we be happy to come in Wakamchamela, Kanapia Lechuna, but Ratamotung Hai. Eto tsekantle hothe intshe go era monna divine lunga re bone hore na e be ho fela ho lojolo nam ho bane ke bona se papadi se nam se tlile se maketse ho lo fela nam se na sa AS for Rabat ke bona itle se tlile se maketse ha ho lo fela se maketse ha ho lo fela empa bolo intshe ke yena ka nnete Reda Slim intshe ke yena bolo eno Reda Slim wa imakasa empa mo letsa phala hore che ho ha fela Inche kwena bolono mun harbone he mo mamedi karlo nyina ya bo media papari orna nto di ga Ronan Williams sa tsitse bolo mo romane nime harbone ke ane khutla ka to emahla mendi ya khutla ka tibo mo kwena na ke ane ba enka ba isa mrao enkwa jola ka mona ke Caneiro sitse ba tsana sa ya gaela na sine le tsa Caneiro ke ka mona ngoka bo prima a cost of Caneiro wa fita Caneiro wa kena Caneiro ka mona ngoka bo prima o ntsha bolo jwalo Marcelo Lende o ile tsa khuliso mudau o ile tsa tibo mo kwena ke o tla ka bolo mo kwena wa e sireletsa ba monkela bolo la jwalo ke ba etsola jwalo ka mona ngoka bo prima e matlo ke alfali ke o tla ka bolo alfali ka tla re tsa sundowns alfali ka ra di tsini o tla ka tla re tsini hape o tla ra alfali ba hana sundowns ha re bona tsela bolo ka manko tsina ke ra ba ka jalo ba ne tsa hamudana ke tla koba hamudana re koba o hana ke re kgidino o e tsola tas ring matthews ke la pele kwa e a gutla e gutla ka Caneiro o ntsha bolo ne tsa rimate ke wa enka o ne tsa uarkane o isa ka mole kwa ka botshabela ka re pele tsho re ne tsa anas ba ba go e koba ka ra di tsini o hana Jaden Adams o e tsola ke ane e divine lunga ke la ma a ntse tsa ka ntle divine lunga jwale mo mamedi ke tibang jwale ke tibang ke le fini ke le peshu ho o di mona tlase ha ona ngwana motle o so tsene ho lo ho binyana ho ha fela Arbone, Rebone, Mletapalakiano, Bolo Hekere Vanna, Kiane kiana jwalo mna ana kiana uarkane on sabalo jola kamane kamane ngwa kamshaben harbone kyo bae khutli sabae netse ena uarkane ka karonya na sundowns uarkane bo harbal balong ka balone tsa mendi mendi kyo batla ka balo mendi u itse kamane ngwa ka bophima ka lefelo tshari u netsa hamudian hamudian ke o na le mudau hamudian o na le mudau wa ikoba e para jola ya tsholwa ha borolo kiana ke fino kiana bo harbal bala ya khutla jwalo mna kiana harbone tashrik mathew so wa fita ba munkela balo bo harbal bala ya khutla kamane harbone rimata empala lo jolo o kenya lo tuhampinya na kamane Okay, jalur tampilnya nahu, mana ni kemana maruan luat ni kian esibili esola pilih paparin ni, harapan kami dengan kami cemerlang lah, baca ada kemana ni, AS Farabat kan kau di sini, karena di sini Marcelo lende, untuk jalan kabolo, Marcelo, kita sandang sini bisa berujale, harapan Marcelo, kita untuk jalan kabolo, wira tanino Santos, Santos wife tisa, impala jalan ni, wira tisa hampi, ia mana jalan ki, barba AS Farabat, harapan Mendy, ungkap balo nesa rima tekeo, barba barba kamu kapten ni, kami dengan kamu prima, wira tisa Canero, Canero ekoba, wira tisa jalan harapan kian ni hamudan, hamudau, amun kalau balo Nolo, ibi de karuska besoko mudau, mudau karuska besoko. Erer bone, mule tapala ore hukano banna hukano. Muka tisi mitosu kien ame. Kien shume, lemi zume sano ore karulo jam beria paparimne. Intel one one, hua bana hal ore. Iste bana ba es farabata. Tati lekana laba pirimela tili.
1: Ho fela hole jole Mr. Cool empa so ke bona ba yentse petho bana ba SV Rabat gore banki le sepa pali sa bona sepa pala molengo ka morao ka tla gore le letshehari ke bua jalo ka Caneiro sepa pali sna se jere jezi number 2 Caneiro ke yena elong ro ya pele mane mme o sebetsa mmoho le sna sepa pali sna se jere jezi number 11 mo teng elong re ba be ya sepa pali sna tsireletsong ileng ke na khuliso modau ka tsa gatello e gola holo ke bua jalo ka yena Hamudan Hamudan e ufumana hore thuso bo le bana ko u ifumana ho yena Caneiro mme o tla hore sepa palisana Nuno Santos e leng hore o ntse sna papadi entle ho hang ha jwale o tla tsana hore a thuse khuliso modau tsigeletsong hobane hobane ba ya ka banna ba babedi be leng hore ba fa khuliso modau mathata a maholo tsigeletsong
0: are bone he mo America are bolo bro mane Mendy khutla jola ka Mendy Mendy ke ane khutla jola ka bolo har bone ke nama o tla jola ka bolo Mendy We get Lille Mendy, she wine can and it's a canero, coming to Prima Canero, she wine come around your man in me. We need a golem, Rimata, Rimata, we need a Luatni. Luatni Chiano Takabolo, Luatni wife fitisam, Yakaman coming in Mokabachabel, and when I come in Mokabachabel, Anas Bach, Bachiko, I hoodies and Telegon, Emrana Ramani, Antibaka, Kabaka, coming in Mokabachabel. Arbone orna batsaanga ona nna ya bakete le tsibile fitile tsa ka kwano nna ka mo lengwa ka bo prima bala mo ngwa jola ke Mendy Mendy ke wa engane tsa Caneiro Caneiro ka mo lengwa ka bo prima wa fitisa tsa le jola nna a ne tsa Hamudan Hamudan wa khotlisa we ne le sa Mendy Mendy ke a fitisa Mendy we ne tsa uar kane ke ro lo ka bana hata hula fitisa a ne tsa Caneiro ka mo lengwa ka bo prima ka le tsone tsa Caneiro wa fita we ne tsa Alfali Alfali ke ba ka karolo ya Sundowns Alfali ka tlo ye tini wa kwa ba ka ra ye tini e ka ba mala ko tsena e para gwalo ao a itse ka ntle bo kotlisi ka mane ni khulumane nda mane ho no sohlo ho lo hobi e ne le nda mane ke re kepirong ne tla ba hukum e tla ba hukia bone nam e tla ba hukia bone are ka ntle ka bophelo e leng seo di va lunga neng a lokhetse e be o le a sietsa karolo nyane ya pele ya papale nda mane re na ke senye nako ke tla ira la ka ntle e re re bona hukue ra bone e e fa rabata huku ke bone e tlo sa ka mane e tlo sa ka mane ka le bo ya bo prima e tlo sa ka mane ka le bo ya bo prima ke yane o tla e tlo sa ka kwa no ke wa tlo sa reda slime bona tele le ka ga di etse ba ile ka ga di hlohe mpa la jwa lomme e ke la o selime e tla ba gol kick ronon williams e le metso e le shime le metso robedi bo khotlisi ka lo nyena ya bobedi ya papai
1: e ne le bolo entla holo e leng re ba ile ba bapalla ka ha ra di 18 sa tlhopa sena sa mo sundowns a etsa mo sebetse mo tle se ba patisena khulumane ndamani go bana bana ona sa fitlile se ba patisena e le nyana yusuf alfali me leng hore ona batla a bontsa ona batla a etsa tlhopa sena sa mo sundowns e koti e golo golo empa sebetsa e khulumane ndamane anka bolo a ikhirela ka thoko a ikhirela ka thoko jalo ya e ba huku
0: mokwetlisi ke mona ho etsa la petrol shopeng sa mamelo sundowns ho kena a sasales ho jalo Nuno Santos
1: Rile ra salosa tabena Mr. Cool ka mora hore Alende a kena ke nna jwa lokutlono le thaku ke la ra bona sa palisena Nuno Santos a ishiwa ka hlakore le letona mo teng no bapala yena kutlono le thaku mme ra bona hape ka mora hore ho be le petho yeo ra bona Caneiro a sa ya pele bo hulwa nako mme a batla a etsetsa mathata sa palisena khuliso modau tsireletso mme he ho keneng ha sale se ha jwale ho tla thusa khuliso modau tsireletso mme bile hape sale se ho tla thusa tlhaselo ya tlopa sena ile Mamelodi Sundowns
0: Arbona Kian wa Raron Williams ke bona telele bar mar bala Kian Brian Leon wa inga jol kapita asa sala sa mamun kala bolo mbe impalo jol harbona mbe e khutla ka es farabat mendi ke ba mun kala bolo ke sala sipa ai rana la khane ro hape ke o khane rong khutla mro ka bolo ka karro ya bo bono mbe tinsa la jol le sala sa un ka bolo netsa uar khane ke o fitsa bolo uar khane important ke le kipiro kipiro ke o insa tsa kantle o insa tsa kantle ka kwa ka bolo ka bo prima ba potlakile mo mamerime ba ya khala ka bolo ke khane rong ba mnele tsa na khane rong Jangan sebeli kau ke uarkane, uarkane kau. Orang kau boleh uarkane. Kau yang kau baru malam lalu ini terluat ni, luat ni kau kena. Baca karunia na sundowns. Kau boleh kau baca bela. Anas Bach, Bachu Ekoba. Kau boleh telan lagi radio ini. Yang rota fasi. Kau telan radio ini ke Rada Slim. Kau boleh kau buat prima. Rada Slim. Uinga jalan ini sama. Kaneiro, Kaneiro Ekoba. Wahana kau boleh kau mana? Jaden Adams. Wah sulam. Ita kau boleh kau buat prima. Ima jalan jalan kau Kaneiro, Kaneiro kau yang kau. Anas Mendy, Mendy wah fitis. Warman Malone Saluatni, Luadi Wife Tisaliana, Kamene Moka Bachavella, Harbor Bakan, AS Farabata, Kiano Tako Marasbach, I Tibakamani, Obagino Huku, Divan Lungam, Kihuka Saninam, one AS Farabata, one Mamilisan Dance, Carlo Chabeda Papa, Mitsosum, Kema Shumama Beri, Carolina Beda Papari, Papataki, Massembly by Kusite, AS Farabata, Harbor Catania, Kianini, Uten Tashrik Matthews, Obakarabolo, Wamata, Tashrik Matthews, Kamene Moka Bachavella, Wamata, Utumano Barbara, Kiani, Utaquan. O tla kwa la gae ke a ne o re lo hukai ha ke le bone ke wa enka re tsa tibo mokwena mokwena ke wa enka o ne tsa ba sala lende a lende wa khotlisa ba re balbala le divine lunga a ne tsa jaden adamsa adamsa ne tsa ba sala lende ba ka karlo nya as for rabata ka mo ngwa ka botsa bela divine lunga o enka tlo wa khotlisa o ne tsa khuluma ndamane ndamane o ne tsa tsibatibane Ronan Williams ka ntle le etini Ronwen o ne tsa kiano kepiro kiano o ne tsa khulisa mudau khulisa mudau ha re balbala o ne tsa jaden adamsa adamsa ke wa phamisa ile ba kamene ngwa ka botsa bela empa yo dimo etsola kantle e lo ke nagala jwa ke Anas Bach one AS Farabat one mamre shanonsa e kiane o le ka tsaka bolo luatni o ne tsa Anas Bach Anas Bach ke wa khotlisa o ne tsa luatni o ne tsa uarkane uarkane o ne tsa luatni luatni ke ba ba tama mkhela bolo la lojolo uarkane kiane ne ba ka karlo ya bobona mo romona ingo jolo ke mendi mendi ke o tsaka bolo mendi o ne tsa jolo kanero kanero athi o ntse ile le sephume sa boroko athi o ntse ile le sephume sa boroko ya tsola kantle ya tsola kantle ne e tlotla e kena ya gela ke mamili sanda so metso so ke ma shume ma vedi amo so mong karlo nyana ya bobedi ya papari One AS Farabat, one Mamelodi Sundowns, keep up by the Mahala Hang, Kev Champions League, Kev Champions League. Kulisoma Tayahela, Kulisoma Tayahela, Wayahela, with a Tasa Sales, Sales, or Confita Sales, Kiana Bolom, Tibamuquena, Awa, Hotia Mamuna, Kiani Bilantente, in the Brian Leon, Kiana Bolom, Itabolom, Harbana Kian, Ohana Kiana Cupido. Khuta ka bolo ka mo ngwa ka bo prima ka le feletuna o ntse etlo la jola e kwalla a e fitisa ba e bela otu ke a nna re jolo kaneiro o ina re zame ndi mendi wa isola ke a na rola ka tlokoliso mudau ke a re tebo mokwe bo ha re mara ba ai khona e tla ka kwa ka mo ngwa ka bo prima ha re bona kholiso mudau kholiso ba mudia ba mudia ndi ke tsho mo kwetse sikiri o bona ntlena tebo mokwe na ke bile ntlent me ha pa ba di fela le jena ke ona ntlhete beng entse re mamelosa nnaose e gape kef ke mus league mme ke a golwa go ke ke ga robalwa bosokong betlehem ga ke golo gore o tla robalwa
1: go tla fetwa monate betlehem go ke ke otlhela go ba le bosoko ga e le gore ntlha ena ya sebapadi se nate bo mokwena ga tlhagang ka mona ka bosokong betlehem e ka ba ntlha e ka etsang gore mamelosa nnaose e iphumane e bega naledi ya bobedi mona sefubeng sa bone
0: ka nnete ruri go ke ke ga robalwa bosokong betlehem go tla ba monate Hobane moshimane o tla ba sebeditse o tla bo shoko betlele ha re bone ke re bolo ba re barbala e tla ka se retene le asa salese ba mo tla bolo empa la jwa le ke re ba re barbala nga ba lane la ka mane sa nna o bo mokwena ke e tla jwalo ka mane bolo brandion o ntsha jwalo bolo nga ba mo nkela bolo nga e bile khutla ka mane ka mane ngwa ka botshabela nga ha re bone ya khutla AS Farabata ka mane ngwa ka botshabela ke ari e tla ka mane ka Red Slim o tla kwa ba ka 18 wa kwa ba empa wa hana jene na ramsa wa etula ke bo mokwena o tla ka bolo tshe boho o re lo kae ba nna wa iketla a ne tsa masala lende ka karolo nya bo bona sundowns ka mo lengwa ka bo tshabela ka le phelo le tshari e tla jwala ka di bane lunga lunga o ne tsa tshashiri Matthews wa fita ba mo ka ba me fatse ba re hukane ke tiane ba modile ho hanga phoso wena ka bono uarkane mirtla hopola mokotlise ha re sheba nalane ihle Sundowns hona ka moro ka moro go itle ba pala ka teng o sheba nalane ya bona ba hle ba ba pala ba tshakile a se nalane entlakalo me nentse re hlalosa hore jole ka re hlalositse hore se tlhopa sena ha bo sona se ba pala hantle ha se hlole ha bonolo me gila ga bua hore go ntona le nthone hore di a etsa la di nthone kgetlola pele di a etsa ha
1: ke nete ho fela ho le jalo Mr. Khulu baneng e tla be le kgetlola pele se seng sa dihlopha tse tse tlang ho hlola papading ena ba iphumana ba ba le naledi ya bobedi ke ka ho thweng nako e nngwe le nngwe tla ba nako ya pele e ka etsahalang ho sehlopha sefe kapa sefe ho dihlopha tse pedi tse bapalang mona mme ntlha ya bohlokwa e leng hore e entse hore ho lekanyakolokanya dintlha a jwale pakeng tsa Mamelodi Sundowns le AS FAR Rabat ke yona ntlha e leng hore e ka etsa hore ho be le se etsahalang kgetlola pele pakeng tsa hlopha tsena tse pedi
0: mme ha o sheba sehlopha sena dipapadi tse 20 a metso robong tsa CAF Champions League e hlotse fela papadi tse tharo mme ha o sheba papadi tse tharo ke moo e hlotseng jwalo ke dihlopha tse hlahang Tunisia re bone le ha o le jalo bone ke ane ka morakomane wa hana keyane Cupido mamedi a Cupido wa hana papadi e tla tswela pele monneno e tle gogang o ile ha drafo mo mamedi o ntse a meneka jwalo a meneka Sundowns ba tswela pele ka papadi ke a re bone bare barabara empala jwalo keo e gotla jwalo ka mo kapteni Rimata Rimata keo o tla jwalo ka bolo Rimata o inkanelisa jwalo ka kwano Hamudana Hamudana ka raditini Hamudana o tla ra Hamudani ka mane mo ai kona banna ai ai Ronwen Williams mo mamedi a ke tsebe mo kwetisi ke bona ihle e ka re Sundowns e tla etsa diphoso tse e leng gore nnete ya sala seo baneng ba se ba se tshwere ka letsogongwe se ba phonyoga
1: ke makaletse taba ena gobane ne le bolo e senang kotsi go gang empa se e tsaetseng gore Ronwen Williams bolo ena ile ya mootla sefubeng ya ba ya tswa ka matsogong ga e tswa ka matsogong jalo a ketelela a nka bolo ka pela se bapadi sa setlhopha se sa AS FAR Rabat mme he tswele kotsi ya teng ke gore go ka nna ga e tsagala gore go etsagale sane se e leng gore ga re a se lebelela go gang re le maAforika Borwa re le batshegetsi ba papadi ya bolo kwano Aforika Borwa ga re tsebe gantentle gona moletsaphala o tla reng kapa o tla gotlela mane go VAR a shebe gorena gantlentle go e tsaetseng ka sebapadi sena sa Morocco e leng yena sebapadi se jere jersey number 7 e bua jalo ka sebapadi sena e leng yena Alfali
0: a mona mokwetlisi ke bane ka e tla bapelele gape mona ke bane ka re tla bapelela ka mogo Ronwen Williams jalo a ile gore bolo eno e ne fokola e ne e motlhile difube mona e ne le bolo e fokolang ka nnete e fokola jwale phemoa go yena jalo re re bone e ka nna ba ke penele re re bone Erebone e ka nna ba penele mona mo mamedi ho hanfela ho shejwa VAR jwale VAR ke nahana hore e tla ba penele ke nahana hore e tla ba penele mo mamedi diphoso tse sa hlokahaleng tse tswang ke Mamelodi Sundowns diphoso tse sa hlokahaleng mme ho tloha mono ba tlalela metsotso
1: hantlentle Mr. Khulu ke phoso e tsaetseng ho tswa ka hlakonana le tshehadi mo teng Divine Lunga a na le karo bapalela Marcelo Allende bolo ya ba bana ba sehlopha sa AS FAR Rabat banka bolo ba tatamala jalo ba ya mekwallong ya bona ya re ha ba fitlha mekwallong ya bona ba re ha bolo e bonolo Mr. Khulu e bonolo ha o sesheba maemo a sebapadi sena e leng gore ke yena sethibathibane mo kapteni wa sehlopha se sa Mamelodi Sundowns bolo ena e bonolo go bonala a e nyatsitse mme ya ba re ha e nyatsa jalo ya ba ya tswa ka matsogong e ka pela hae sebapadi sena Alfali a be a sala gaufinyane mme ya ba Ronwen Williams o tshoga ketso ena eo a e entseng ya ba o sa qetelela jalo a tshwara boleo ka tsela e sa nepagalang mme jwale he re tabentsane tse e leng gore go gang maAforika Borwa ga di thabele go gang
0: go fela le jalo ga re bone moletsaphala o tla etsa kaeto moletsaphala o tla etsa kaeto mme ke bona e kare mona e tla bapenele ntle le tikatiko mo mamedi ke bona e kare e tla bapenele mme ga ba ebea ka gare e tla ba 2-2 fela la o le jalo bana ba AS FAR Rabat ba tlalokela gore ba tlhabe ntlha e nngwe ka mora mono mo kwetlisi e le gore ba tle ba tlhole papadi e bang go le ka tsele e nngwe mme ga ra nako e se ba tla ile tsena ha rana gore ke ile ka nagana gore Sundowns ba se ba tlhabile ntlha bobedi ba tla leka gore e be ba ithutile diphosong tse ba di entseng ga re bone penele mo mamedi penele ka bohlaswa ba di papaditsa Sundowns bo sa hlokahale
1: ka bohlaswa ba di papaditsa Sundowns bo sa hlokahale Mr. Kulu ba ntibello ke kgolo di papaditsa mo di Sundowns ba neng ba ba petse di papaditse ngata mona ho Cape Championship mme bile hape ke di papaditse ba palang di hlophatsa naha mo teng ba hlahang teng mme ke sa dumela ke sa tshokere ke phoso e tsaetseng ho tswa ka hlakoreng le letshadi mo teng Divine Lunga a neng a leka hore ba pala bolo ka hare ho lebala ya ba bolo e lahlela jwalo ena ena Marcelo Allende ya katella jwalo e fitlile mona mme e leng hore Ronan Williams bonnete ba taba Mr. Kulu kore bolo ena e ne se bolo e kotsi ho hang ho Ronan Williams empa he phoso a yentse o tla tshwanela gore a thibe penalty
0: mokwetlisi jwalo ka ha ba ile ba tlhaba ntlha bobedi ke ne ke nagana gore mosomong ka ntlha eo ya bobedi ba e tlhabileng ba tla be ba ithutile gore ga re se tlholeng re etsa diphoso jwalo ka ha e le mona re se re tsamaya pele jena ga re sekeng ra tlhola re se etsa diphoso empa ba dula ba ntse ba etsa diphoso dibapadi tsa Mamelodi Sundowns empa na jwale he ga re bone gile ka tlhaka e bone gore jwang kapa jwang e tla ba penele ile rauwa ke mmapalamorao Anas Bach ilo ra wa ke Anas Bach ya ka mogoke shebileng ka teng ho satse fela metsotso e le shome le metsotso mihlano satse metsotso e le shome le metsotso mihlano ka mora ntlha ena ha ba ka hlaba ntlha ena ba tlotla ba etsa scoop khwela mokotlisi ba tlotla scoop khwela gore e tlo ba thiba ntiba jwale ho tloa mona jwale ba ne ha fela ba ka hlaba ntlha engwe ya bobedi hape e be le hore jwale ba tsebe hore re ya lekana jwale le mamili re ya lekana jwale tla ba thiba ntibang e le ba shebile jwale hore a eh mona jwale papadi se le ya mang kapa mang e re bona rona ebe e ka re ntse le ena mokapiteni ntse le ena mokapiteni ho fela ho le jwale ntse le ena mokapiteni e tlo e raha e le Mohammed Rimat ho tlo e raha Mohammed Rimat o ile a rapenele yane ha ba shulwa mona mamedi shana so ka tsala e shulwe o tsebe ba shulwa jene e le hore ba re ba tshwere gauta ka letsogo ya ba ba latlhela ka metsi a re bone ke ane o tlo e raga Mohammed Rimat one yes fa Rabat ke wa rahati ba Ronan Williams mokwatlisi o itse ka ga ke bohlaswa ba gae Ronan Williams jwang kapa jwang o tla lokela gore a ithibe ke a bona mokwatlisi ga ke tsebe o tsamaya e tsentsa ka jwalema
1: Mr. Kulu, how tama le peto duma? Hadi la sela fatsi o a sheba rona. Ke thing e leng re shebile. Mme lo yena ho fumana monyetla o ya ho yona yeo. Mme bonete ba taba o entse mosebetsi o motle. Ronan Williams ha o sheba hapo pona re phoso entse ke se ba padisena e le nyana mo captain wa tlhopa sena sa AS FAR Rabat. O raetse bolo ka rolo nyane a raetse ho yona penalty nyane ya pele. Ke ka ho Ronan Williams a ile nga gona hore a e ka hlakoreng leo a gona ho ithiba jwalo. Mme he ke ka hore re o sebe ke Ronan Williams mme he bona ho bolela hore di bapadi se hlopha sa Samuel Sanders ha ba bona bohlokwa ba ntla ena e lengwe ba e hlabile mme bile hape ba itshireletse
0: mokwetlisi o bua nnete ho pile go molena ka ha re nke ha hore jwana ka ha ke mona Ronan Williams o thibile penele mme ba ntse ba tsama pele ha re re mohlomo jwale ba ithutile hape di phoso tsena tseng ba ntse ba di etsa
1: ho fela ho le jolo Mr. Kulu mme he phoso ha o yentse o boetsa mosebetsi o motle tjena wa tshireletso o le Ronan Williams o fa setlhopha sa gao morolo le tumela gore bonnete ba taba na le di bobedi ke a ro
0: ho fela ho le jolo he mmamedi ha re bone metsotso ke bashoma mararo a metso mmedi karolong ena ya bobedi ya papadi setse fela metsotso ka ba leshome le metso mmedi leshome le metso miraro hore papadi fitlhe pheletso a two Mamelo Sundowns 1 AS FAR Rabat har bone ke na bolo a sa sala so ya matsela ka kwano nge ke ane ya khutla jwa lo ba sala lende o ine tsa sa sala sa sala ba mukela bolo ke Kaneiro Kaneiro ke tla ka bolo Kaneiro mna ka mele ka bo prima har bone e tla jwa ka kwano ka Hamudana Hamudana o ntsa bolo ene tsa Alfali Alfali ka radi etini Alfali wa ikoba bona kwati ndamana sebetsa mo mamedi har bone ke ane rimata ke ba rata botunga hai sala chapale tse fatsi ne ke ya Ahmed ka mari ke ne aras ba ho pa misa ka radio 18 ne e bala jwa lona ai ke na hloka mani sala sa ntse ka ntse ba ritse khulumane nda mani o ke ntse lo tuno lo hobi a tsula ba lo hu ku ke bo supama ya AS FAR Rabat hu ku ke bo supama ho na le petu e re bona ne ho ke na ei jale ke le tsana tsana gale mosine burikam ho tswile jwalo Ahmed Hamudana ho kene mosine burika mna e rile nra bua e re bone ho kwela bo supa pele re kota ditaba ke a ne mme wa etlo sa rada slim bolo ka radio 18 empa e wa tla letsa ka hodimo e wa tla letsa ka hodimo e mo kwatlisi monne na ke neng machine burigam ri le ra bua ka yena mane kopano ya pele ho papadi hore ha re tsebe hore na be ho ba ne mong ha di santos a sa kale ka yena mane ke se papadi se mata sena e leng yena machine buriga
1: ho fela ho le jolo Mr. Khulu ho ba ne ho ba ne ra hopola le papadi ya ne e fitileng ka di 17 tsa kgwedi ya dimo re la bona jolo a kena hape ho tswa bankeng mme le ka jeno o kena jolo a tswa bankeng mme ho setse metsotso e ka tlasa e le 14 ka tsa re se ba rena a na se tlo ba sa mo sentence ba tla gona hore ba tsireletse mme ba tsebe hore se ba police na bo rike ke se ba police hlo hlo holo mme se o ile ngore ke bona e ka sa sebeletsa ma mo sentence gore le bona ba tshwana ba etse petho petho e tla ba tisetsa hore ba gona ho tsireletsa entla ena e leng hore ha jwale e ba feel e ba fa naledi ena ya bo e bobedi mme hona he o bolela hore go tla tshwana re ho tswa se bapadi se bapalang moleng o mo hareng ba le bala ka pa moleng o ka pele mme ba kenye di bapadi tse tshireletsang
0: ho ke re jwa lo krantse kana ha mo le bo mutiba ba kena le bo mutiba krantse kana ar bona rena ke bo mamba phomolang se pensa ma mle sana zo sala ante be tsotse le shume ho se be tsotse le shume re bapadi fi ke pele tsonga e re tla bona ke yani Brian Leon ke na ya u tlo mo shoko ke nahana gore o tla ba santse a tswile Brian Leon ke nahana o tla ba santse a tswile le bo mutiba o tla nka sebaka sa haepele mane harbone he kran ke kana wa kena le ena jwale wa kwala mokwetlisi morago kwana gore jwale ga o le kena jwale ke taba gore tlhe re kwale mo mati re notlele go so tlile go le gobe go so tlile go le gobe harbone ke mang a tswang ke bone ka re ke Tashrik Matthews atwana ba etsa ntho Tashrik Matthews ke o tswile ka nnete Tashrik Matthews o tswile mokwetlisi Tashrik Matthews o tswile re tla nne re shebe ga re a tlhokomela rona ke manye mo nya o tswileng gape empa re tla nne re bone gapa ba dintse tswela pele ke yane bolo ba re barebala tse bo mokwenamna o nka bolo wa phamisa ke yane a sa sale se ka tlhogole bo mothiba ka radiatine empa la jalome wa gana ka mane luadni ke yane luadni I right le bo mutiba bi le sona ka mane luadni e bono tele le bar bar ki ar bai le ka jwalo mpala jwalo ki ene khutla mara mona e ti jwalo ke tsiba tibana ra jwalo nga a ne tsa jwalo kanero kanero ke wa tla ka bolo kanero ka mlengwa ka bophirima ka le piole le tsari kanero kanero pa misa bolo e matola ke alfali important Ronon Williams ka radi 18 wa ya moela Ronon Williams 1 AS4 Rabat 1 Mamelodi announce yaane Ronon Williams ba ira jola bolo ke bona tele leme anda ba yemetse le bo mutiba o enga jola ka peto ne tsa salese salese ke o ntsha bolo o ira tsa khuliso modau ka mene ngwa ka bo prima ka le pele tuna a ntsha bolo hampi khuliso modau o na ruine tsa tsa salese e tso tsika ntle tlo ke re gona jola ke Khaneiro Augusto a Khaneiro o tlo ya gela bolo mme tso tsiona tsa ba setse metso tso roberine hore papa di fitse pele tsonga ke an Augusto Khaneiro o nka bolo ne tsa mendi mendi ke wa nka ne tsa luatni luatni ke ana maromani ni o tsa tsaka bolo luatni wa iketla wa kena mme wa kena wa iketla mme wa iketla wa kena mme ke ani luatni wa feta luatni wa feta bare balbala ba tla mongela bolo ke bo mo kwena ha re bona o ntsha bolo o ne tsa salese ke bare balbala a tsa salese salese ke o tla jala ka bolo a tsa salese mo kwetlisi ka mane ho hang ha du di se ha re bona ke wa kena sa salese salese wa kena bolo ka radio 18 Jaden Adams ka thuko ka thuko mo kwalo mo kwetlisi o na ile ya ba aba sasela mane a sa salese
1: o ile a hlaba hlasela le ha ile hore setlhopha se sa di sundowns e ne se ne se sena dibapadi tlhaselong ke ka go mokwetlisi wa bona e le mongwadi Kadoso a neng a ba lwantsha gore ba nna yang pele gore re kgone go fumona monyetla gore re ka tlhaba ntlha ya bobedi mpa he a sebetsa a fasalese a bontsha botlhale bolong ena mme a qetelela jalo a fumane sebapadi mmogo le ena e leng yena Jaden Adams mpa he ke a se ba mo beile ka sa gatelelo a qetelela jalo a raetse bolo eo ka ntle
0: metsotso mashome a mararo a metse robedi Carlo Nyena ya bobedi ya papadi 1 AS for Rabat 1 Mamelodi Sundowns papadi ya magaola gang CAF Champions League ke lotu la bobedi mme re se reng ka dipalo ka karetso re a karetsa re fumana gore ke 2 Mamelodi Sundowns 1 AS for Rabat e ke na borom romonam o enka jolo rimate rimate o enka Nelson Luadni Luadni kewa a e fitisa ntse le jolo nge ke a ne mo ronya mane nne a enka u arka ne nne o ne le sam e ka mane e ne Arasbach e ke la ba khut sa bene Arasbach Arasbach ke wa enka nga mo romono ne tsa Luadni Luadni kewa o tla ka bolo Luadni ka mo lengwa ka ba chabela nga ka le piele le tshuna nga e tla jolo ka Arasbach ba ke o tsa hula hata ke wa khutisa mo romane ke a Luadni Luadni ke wa phamisa jolo nga e tla ka mo lengwa ka bo phirima e wela ho alfa alfa likeo o tla ka bolo ka karolo ya Sundowns Alfali o ya ka yana ba haremba bala Alfali wa phamisa ka mole ngo ka botshabela ka le phiyo le le tuna nga u teng hadrafa hadrafa ke o tla ka bolo hadrafa hadrafa o tla tla ka bolo ka 18 hadrafa o na le di balunga ba ntsha jalo bolo ha re bone ke ba phamisa bolo ka 18 wa tshola ka mani ke ya re ke phiro ili le phala ili le phala ili le phala o han fela metso sumo mameri e mashume mararo a metso robonga Carlo Nina Yabuberia Papari, 1 AS for Rabat, 1 Mamelodi Sundowns. Kaka Karetsoki, 1 AS for Rabat, 2 Mamelodi Sundowns. Argershebe, Ditaba. Argershebe, Ditaba, come holding in Katanya Mamedi. Kite, Bate, Machieti, Bam Mamelodi Sundowns. Ibi Lebasante, Bacheriki, Bate, Motim Bompudi. Arbona ka radio 18 le bo muthiba o ntsha bolo atsa sala sa rbona bolo ntsha ba sala lande atsa sala swa ra ba ithiba arbona ke ari tshoba mukwena ane tsa jeden arams ke wa khutsa ba ramara balanda ke ari ke pirom o ine le tsa roman krenke kana nda o ine le tsa tsiba tsibani ronwen williams tsiba jola ka lotu ronwen wa ra ke bolo tselele ne ke ari ke tsoba ba ramara balanda impa na motu kanairo te roman o itlela tsiba tsibani tagnauti o ine le tsa kanairo Kaneiro kiewa, oita kabalo kaneiro, kakarlo nyabo bonam, boharim balabalam, eta jolaka, kiani arbona uarkane ki, oita kabalo kiewa insa jolam, au kiani ni, aifidis alfali, yamatelo kakwano, reda slim utakoma, wahana kuniso madawu, arkante kabo pino bine ima huku aburweri, mumameri Sundowns, high softman huku, estane papari kala Sundowns, high softman huku, huku yana kiaburweri, ya AS Farabata, ito tsa kakwano ka lebo ya butirima, Itu saka kwa kali bu ya bu prima. Arbona kiani. Itu saka mangi arbona. Kiyo ba ibi ba itu saka pini yana. Iya kuta kama ni arbona hape kiyo ba pabisa bala. Wenka Ronwen Williams kon sabona. Wenka kon sabona Ronwen Williams. Meso to seti emine. Aratibo sinye ile mikai. Aratibo sinye ile mikai. Ya arbona telele udimo banna banele tsa bae shabi arbona na bo mutiba ma ai bia lo tu bare balala na jaden arams ke wa insa jalo netsa sala ke wa inkana ana ta kuliso mo na muda wa jaden arams wa fita bo mamedi arams ai insa hulum una ru netsa le bo mutiba ma ya khutla ka kwano kanairo ke tsa etlola kanairo ke wa fitisa jalo nga kan tabi etini ke ana war kanem we netsa mendi ke o ai fitisa jalo nga inkwa ke kanairo we nga jalo we netsa alfali kamle ngoka bo prima kan pelo chari alfali wakena wafita alfali ubarbarbar ba mungela bolo impalalu jalo tinna hotinna poso mamelodi Sundowns sentiment de miraro hore papa ri fitla pele tsonga ha re bona bona ke na reda slim itla ka reda slim u ine tsa alfali ka tlo ritini ka ra ri etini alfali impalalu jalo hana kuliso muda wa hana kuliso muda ke ana suri bana jalo nga poso ena ka mona alfali Yusuf alfali Itatosa kara di 18 ni. Me wa bona la jwa le batho santse ba kala ba ithleka ba bang. Ba santse ba batla ba bona ratse. Jwale ho hamfela ho solo hobi. Ba bona ho solo hobi. Ha ile ba mamelo Sundowns. Ba santse ba hle ba tshintsha di jersey. Ba para tsantse mo di champions. E bo go di.
1: Ba e bona o ma Mr. Cool hore champion Mamelodi Sundowns ho CAF Champions League e batla ile ha u fusetse ka tsam metsotswana ka pa metsotso ha jwale hore dikipa tsena tsa bona ba di apare ho bane bane batla ba tshwere mohope
0: ho fela lo jwalo Jaden Arams ba re marmara tla ka bolo Jaden wa fita ba mong ka ba me fatshe ho tshe pa di tsone pele ka mo ka bo prima wa hana ke ya ke video ke bolo ba ne tsa Yusuf Alfali e pa la jwalo ke ba mo di ya ke ya no ke video ka re tie tsetsa ke ya no ke video ka re tie tsetsa Arteta sa ke re kipiro. O ba petit Youssef Alfali Hampi. O ba petit Youssef Alfali Hampi. Ona tla kena Alfali. Empa hana ka kwano hana. Kiano kipiro. Metsotso e mashumane a metsumiraro. Carlo Nyena. Ya bobedi a papari. Ele papari a magaola gang CAF Champions League. Kiloto na bobedi lena. E tlotlo sa bolo ka ntle re 18 ka kwano ka mele go ka bo prima bala ka kwano ka mele go ka bo prima bala ke ba ka ba phamisa bona ka radio tshe da tsola asa sales ke la rota ba re ba ba lana ba tla go tlisa ke ane me o tse ka ba ne ke uar kane ke o tla ka bona uar kane ba phamisa ke ane ni ya mathelo e mpara jwalo e tsala ka ntle tla ba goal kick Ronan Williams sa tsamo tso tso ba ba difika tene tsong 1 AS for Rabat 1 Mamelodi Sundowns ka ka karetso 1 AS for Rabat 2 Mamelodi Sundowns arbone kamara mona he jwale mokwetlisi tsedi ntsa di papaditsa AS for Rabat di khatilwe se tlhopeng sa naga sa Morocco se ya di papaditsa mo hopolo fatse se tlhopeng sa Mamelodi Sundowns di tendi papadi tselo re mokwetlisi o tlo di phatlalatsa ka labararo are banna ke a le hloka ha re di papaditsa mo hopolo fatse hona mona di teng di papari mona mona tsa Mamelodi Sundowns tse tlo khetwa ka labararo ke mokwetlisi Hugo Bruce le mona tshope sa AS for Rabat di tendi ba padi mona tsetlo ghetwa tsetlo ya dipapadi tsa mohopolo fatse ar bona ke a re bona ka bana ka bra khu mane na mane me ba ba tshila ka mane ba tshila ma mene shana se ke metso tse me ka mkhotli si e robedi ke metso tse robedi ka ofela ar bona le bo muthiba o a kena le bo muthiba a o mo mfela mo mamele ha no motho a muthusanga o hana kanero kanero mo nkela bolo e bile ba phoso le bo muthiba e ba phoso ei mohlanga o bone ka ntle ka mona mokwetlisi wa sebetsa o fuwe pijopo mona ke dibapadi bane ga kala ka go tlabana mo firifiri wa mata o lo kena dipakeng o fuwe pijopo engwe gape jwale ga re bone bolo ke yane ka radi 18 rono en wa raha a rwala ka ntle ka kwana ne sentse phame flaga gore le ka motshwetseng e ne sentse phame flaga gore le ka motshwetseng el 1 AS for Rabat 1 Mamelodi Sundowns papadi ya magaolagang CAF Champions League Mamelodi Sundowns ba saletse fela ka metsotso e supileng gore ba ngodise ka ba behe naledi ya bobedi sefubeng mona ka mona ka lekeleng ka mona ka mona ka lekeleng sefubeng mona a re bona o tla tlosa Ronan Williams a jalo so bona disene fela stadium mona mokwetlisi se le disene fela wa bona rao ba se ba itse a khona o fedile ke letlhono a re bona le bo muthiba ma ke a rwa ile ka bona le bo muthiba a me ne mebele Jaden Adams o nka ba ho ile tsa masala le ne masala ke wa e khutisa ba re ba bala di vanunga lunga winga jalo khuri mare ndamani wa e tsula bona tselele o tse ka morako mane Arasbach o ibela la fase Arasbach ka mare ka mane ngwa ka botshabela ka lepiona le tsona wa kena Arasbach wa kena Arasbach ke wa nka ba pele wa hana khuri mare ndamani are ka tsaka bo pele o ibile ka botshabelo la sala ka ntaka kwa Jemeka mawo tudi mapadi zamba mlesa nao sete kante harbona kiyane Arasbach kamene ngwa ka botshabe ka le pele le tsona ka karolo ya Sundowns o bia pele bolo mari Borika kiyane wa leka Borika wa sututsa Borika wa sututsa kamene wena Borika sutumetsa jwalo ngwe mo khrimane nna mane kiyane ho hang basabedise mo mameri basabedise bana ba mamelo Sundowns o sete metsotso e tsheletseng jwa gore papadi fitlhe pheletso 1 AS for Rabat 1 Mamelodi Sundowns a re bone o hanga ke ane Ronan Williams wa e tlosa bolo ke bolo e telele ke ena banna ba emetse asa sales a e kobola ka tlhoeretsa Jaden Adams wa re balabala ka karolong ya AS for Rabat Jaden Adams wa kena Jaden wa iketla empalano jalo le bo muthiba o nka bala jalo ne sana asa sales sales sales ka mongwe ka bo prima o ne tsa basala le ne ka tlhoe tini masala wa e khutlisa wa re balabala ke khuliso modau modau ke o nka bala mme o ne tsa kiyare kipiro kiyano kipiro o nka bala ne tsa masala mme ka karolong ya AS for Rabat wa kena masala masala ne tsa mme asa sales sales wa fita masala lende asa sales Sales, Cantori 18, Arthur Sales, Mutiba, Lala Litanta, Import him, Manna, Nikamutsing, Mamelodi Sundowns.
1: Motama, Omote, Mamelodi Sundowns, Mr. Kulu, Banubanin, Swapa di Sena, Arthur Sales, Hassa Lakena, Bonitibataba, Osebeta Gatata, Elegant Native, Me Ufas, Swapa di Sena, Elena Lebumutiba, Bolo, Enter Horum, Hale Lebumutiba, Osaban Sayana, Impawi Pumanam, Aleka Mutsing, Ubanoban Mutisam, let's a Palaka Sakurena, Leka Lituna, Aremuti, Lebumutiba, Obata Asai Lekano, too, Fela Hore, Ibe Ukatala Jolo, all offside. May I give you Mamelodi Sundowns, but may Metutung and Estate, Mr. Kulu. Ba tsepa mise ma ikutlo bona papadi ba ka tsona banke tsa maiso ya papadi u bana u bane papadi ha jwale e monyetleng wa bona hore ba ka ketella jwalo e fella ka dinthatsena tse leng hore ba go tsona ha jwale
0: ke bana moletsa phala a santana e mi mise papadi ya ke tsebe hore na ebe hona le mono ke bona e me Mr. Papari moletsa phala re sa tsebeng ka pa VAR hore na be le bomothiba o ka motsotseng ka tshe
1: ke se ba batlang ho se sheba Mr. Khulu ke buile ka hore le bomothiba e ka re o iphumana a le ka motsotseng ka lotu fela mme ke ka hore bona jwalo bana ba VAR ba sheba bile ba shebisisa hore na ebe ka nnete e fela le bomothiba o ne a le ka motsotseng
0: fela ba batla tloetsa phetuo ba batla ho etsa diphetuo wa phomola ka mona Red Slim ho kena jwalo Edin LKF wa kena a re bone tshe yane ya le bomothiba e se ile jwale o thumona o no hlola ka motshwetseng a re bone momeri o sa tsa metsotso ya mene ore papa di fitlha pheletsonga kran ke kanama o rwala bolo ka shokamane kana di-18 ka babolakatsena a re bone thibang ke yane Red Slim o ntsha bolo jwalo ba e phamisa bolo ntle kana di-18 empalo jwalo thibang Ronald Williams ba mmapetsan Ronald Williams ba mapetsan letsa phala ka mane moletsa phala ore ho amana le bapetse ngwane monghampe le bapetse ngwane monghampe ho hanjwale ba tle ba e batla ntlha ba e batla ntlha ho hang ba e batlanga a kena fela tjena ho hang fela le bomothiba bonnete o na le ka motswetseng le bomothiba bonnete o na le ka motswetseng ho tsetse Ronald Williams o tla bontshwa ka rete tshehla ba jwale o thusenya nako ke bona moletsa phala a isa letso kapa kothong ka re o batla o ntsha maswiti ka mono bakeng sa Ronald Williams o setse metsotso e mmedi le sekoto gore Mamelodi Sundowns ba be le na ledi ya bobedi Chef Champions League o rajwalo Ronald Williams ke boletelele ke yane banna ba emetseng le kwa ka tlhoo ke le bomothiba Arthur Salles ka tlhogong Tebogo Mokoena wa e fetisa masala lende wa e fetisang Arthur Salles a e pikitla ka boleng wa ka bophirima e kwalla a gotlela bona ka bolo a ntsha bolo gampela lo jalo ya gotla mane wa re malebalang ga re bone ke yane le bomothiba le yane tlhiesala ke yana jenang wa sebetsa mo mamedi le bomothiba ga re bone ke yane sethibathibane Ahmed Taknauti raela ka mane ka boleng wa ka botšhabela o ne itse Anasbach Anasbach ke wa feta o tlotse bola ba re malebala Anasbach wa kena Anasbach ba ga ke ka boleng wa ka botšhabela pela jalo ka mane ha re bone mme ba le ka otla jala ka bolo mme nako e ile o setse metsotso e mmedi fela mme ke o ba e koba mme empa le re jalo mme ikela o sele ikela o sele mmamedi o setse metsotso e mmedi o setse metsotso e mmedi gore papa e fitlhe pheletso 1 AS for Rabat 1 Mamelodi Sundowns 1 Mamelodi Sundowns 1 AS for Rabat o han fela ao itle naledi ya bobedi yona e ka re sentse lokela gore e tle nne lokiswe e tle nne lokiswe o tla gopola mokwetlisi re bua tjena ka gore Mamelodi Sundowns e tlo fumana naledi ya bobedi ka mora dilemo tse kae banna tse kae tse leshome tse leshome obane
1: e ke dilemo tse leshome Mr. Khulu e ha re shome 2016
0: ehe a re bone ka radi ya itene ke yane bola tla ya ba shula mo bobedi o banna ya ba shona mo kwetlisi bolo monna ale hodima mola wona wa di 6 ka radi 18 bolo e kela hodimo e ya hodimo timu timu timu ya ba shona nga ai kana
1: Mr. Khulu nthe ka gahlo sa mfula gore banna bana ha ba tsebo rena hantle ntle bolo ena ba e fositse jwang hobaneng e ne le monyetla o motla golo ba le ka hara di 6 e bile a re wa etetella ka lotlo le tlele empa a ketella jolo a ire tse ka hodima mekollo a le ka hara di 6 tsena tsa hlopa sa Mamelodi Sundowns mme he hoti hanto e o libile e bile yo tobile Mr. Khulu e tla ba ya hao di bua jolo ka yena se bapalise ka tango kena e le nyana Jalal Edin mme Jalal Edin o etsa phoso eo Salas a ile nga kena jolo o kenya o fa se bapalise na sa Mamelodi Sundowns e le nyana Themba Zwane monyetla ore Themba Zwane e be yana tla phamisa gao yena e leng gore se tlhopa sa Mamelodi Sundowns ba monyetleng gore ba ka ifumana
0: o ho tswa Salas
1: ho tswile Salas Mr. Khulu ho tswile Salas
0: ore Themba Zwane tla se botlo phamisa mohope a mo mamedi tsa ke bua
1: go Mr. Khulu Themba Zwane o kenetse o phamisa mohope
0: kuri ha thetsa le bolo
1: ha thetsa le bolo empa papa di se di le ka hara le bala a kentse le banta la bo captain Mr. Khulu ha ke re bua go tlhonyana ka dipapalitseng tsa bapetse molengwe ka morao se tlhopeng se sa Mamelodi Sundowns ke bua jalo ka ena motlhankana na Khulumani Ntamane ke bo jolo ka kiano ke pido mo sebetse o motle e le ka nnete tshireletso re boneng pakeng tsa dibapadi tsena tse pedi e leng yana kiano ke pido le yana Khulumane Ndamane ebile o motle haholo mme re ka hlalosa fela ra re papadi ya ka jeno e ne hlile e ikamahantse haholo gore na setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba tla kgona go tshireletsa hantle na mme re bone diphoso tse e leng tsa etsiwa jalo ke yena Divine Lunga le yena Ronan Williams empa he ka baka la gore papadi ena e ne le papadi e le Mamelodi Sundowns e tla e hlola gore na maemo a jwang kapa jwang Mamelodi Sundowns e tla e hlola gore ba iphumane ba fumane naledi ya bobedi
0: mo mamedi ke ka moo taba di leng ka teng ke tlhalositse gore e bantaba di fela go le jena ka nnete ka go kolleya botlhokong Betlehem ga ule o robalwa te bo mokwena moshimane a tlhang ka bona ka botlhokong Betlehem o sebeditse o tlhabile ntlha e leng e etsang gore jwale bana ba AS FAR Rabat ba iphumane ba shebane le gona o tobana le mosebetsi o boima gobane ba ne ba lokela gore ba tle ba tlhabe ntlha tse pedi ka mora mono mme Mamelodi Sundowns yona e sa tlhabe ntlha mme re fumane le gore kakakaretso hem Mamelodi Sundowns e tlhola papadi ya magaolagang ka ntlha tse pedi go ntlha le nngwe jalo ka ba ile ba sebetsa kwano ga e le o tonna pele ka gore ba tle ba tlhole tlhopha sena sa AS FAR Rabat ka ntlha e le nngwe noto mme itsa ba fitlha ka mane ya ba ba tlholwa mokwetlisi e ne le ka gefutso ha re ne re a gefutso ka re monna mongwe itse go nna motlhang Sundowns e tlholwang ko hapa league ke mane mo ba ile o hapa CAF Champions League ke tlholelwana
1: ra dumelana Mr. Khulu mme ha re dumelana jalo ne tle re gopotsa mo mamedi le CD FM gore Orlando Pirates ke yone e ileng ya hapa league ya Betway Premiership tatsing la maobanjo le Mamelodi Sundowns e ne e setse ka mohope ona fela selemong sena mme taba eo e ileng ya tlhaga jalo ya gore Mamelodi Sundowns ha e sa hapa league e iphumana e hapa mohope ona wa Champions League e phethahetse tatsing la kajeno re bua jalo ka gore Mamelodi Sundowns ke bona bomampudi selemong sena sa 2026 kgweding ena ya May ka tatsing la di 24 tsa May Mamelodi Sundowns CAF Champions League champions.
0: Mukwetlisi akere shebe Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns re tlhalositse gore ke setlhopha se e leng gore se na le boiphitlhelo bo bogolo ga utlwa mo na dipapadi tsena tsa CAF Champions League re buile jwalo gore le mo se fetileng ebile bomadimabe bo bogolo gore ba tlholwe papadi ya magaolagang ke setlhopha sane sa gepeta sa Pyramid.
1: Go fela go le jalo Mr. Khulu empa gape re ile ga tlhalosa Mr. Khulu ra re ntlha ena e tlhadiweng ke motlhankane ona tlhanka mona ka botlhokong Betlehem e leng gore ke yena Teboho Mokoena ke ntlha e bile ntle gagolo mme ga ngata dintlha tse tsena di tlholela ditlhopha mehope mme ra re ntlha ena e tshwanela gore e tlhole setlhopha sa Mamelodi Sundowns mohope papading ena mme go fela go le jalo mme gape ra bona setlhopha sena sa AS FAR Rabat ba fumana monyetla metsotsong ya go qetela ya papadi mo teng sebapadi sa AS FAR Rabat a neng a shebane le mola wa tlholo empa a shebane jalo le mola wa tlholo a qetelela jalo bolo ya teng e tlotse mekwallo ka godimo
0: ke ka moo tabadileng ka teng mme ba ditsebang dipalopalo ba re Mamelodi Sundowns ke lemo tse robong le kgwedi tse supileng ba sa gape tlhodisano ena mme ka mora dilemo tsena tse robong le dikgwedi tse supileng ke mo ba boela ba gapagape CAF Champions League mme komello yane ya o se gape tlhodisano ena ya CAF Champions League ke o ba e latlhela kwa nam mme se teng ka jeno e le medidietsane e le go gobela e le ntho tsena kao fela mme sebapadi se sebeditseng gantle golo ka jeno Teboho Mokoena jalo ka re ntse re bua re re ka nnete ka mona ka botlhokong Betlehem go tlatle go binwe go tlatle go ketekwe a kore ganyane fela ke re utlwa maikutlo a gae.
2: You know what's funny? In my dreams today, when I was sleeping, I saw myself scoring a goal like that. And you know what I've been saying to my family? I hope God is on our side tonight. And he was. So I'm very grateful. I'm very happy. I know how much this means for everyone back home. The staff, everyone, moms in the kitchen, ourselves, our supporters, small group, there are 57 people back home, you know. I'm very excited. I don't know what to say. Next time we wear this jersey, it's going to be 2 stars. So I'm very happy.
3: You've got the Club World Cup as well now.
2: Oh, yeah. Club World Cup, Super Cup, Intercontinental. Yes, swimming tournament. Yes, but I'm very happy.
0: Mohamed ke Teboho Mokoena o buisana le mosebetsi mmogo le rona mazola mo lefe jwale mone kare ke Betlehem connection mo ke Betlehem connection gobane jwale ke mazola mo lefe le ena o tla Betlehem botlhokong o bua le Teboho Mokoena ya tlhang botlhokong Betlehem gore monna o ikutlwa jwang ga o solo tsena mo kwetlisi
1: ho jana ba enka ka sesotho Mr Khulu hore bohle ba Freestata ba utle hore se ba padisena tibo mukwena o thabile lo kae monete ba taba se wa hlorosa ngo hore wi laba le toro bo simbo maobane me ule ipona a hlaba nthla mmentla yena ke ona nthla etsang hore ibe ka jeno ke mampudi wa CAF championship me hape hore o lebo ba tshehetsi bohle kwa no Africa borwa le ba tshehetsi bohle ba Mamelodi Sundowns ka mosebetsi o motle e lengwe se hlopa sa Mamelodi Sundowns se u yentse o thabile le ka nnete me kutlisa thabo ya hae hore na etswa kae hore Kota selimong se tlang e tla re ga ba bapala jalo ba ba beile naledi ya bobedi
0: mokwetlisi ntlha ngwe re ka buang ka yona ke moletsaphala ka jeno moletsaphala o tsamaisitse papadi ena ka tsela e ntle go ya ka nna ke bona tsamaisitse papadi ena ka tsela e ntle gobane jalo ka re rile ra tlhalosa dibapadi tsena tsa bo ASFAR Rabat ke dibapadi tse dikgoka tse ratang go tshosa moletsaphala empa le alo jalo o le ama ketong tsa gae
1: Mr. Khulu o ile a fana ka nalane e kgutshwanyane ka moletsaphala papading ena mme wa tlhalosa wa re ke moletsaphala ya tlhwatlhwa gagolo ya tlhagang nagenyane ya Sudane
0: ya Somalia
1: mme he o ile wa tlhalosa gape gore ga iphumane e le kgatlho la pele a eme maemong a na mo teng bapalwang magaolagan

0: hore bana e ka re bana ba tsebe Mr. Cool hore ba to shola ena papadi ne ho hlokala hore dipapadi tsohle tsa bona e be karolo ya etlholo ena
1: ha se mo hemma mere ke ka motho ba dileng ka teng ke hola che rentse ho lekane phirimane nyena ka tseno rentse ho lekane meheme re se re tla be a matso dipateng he ho bona hore naibe mong ha di hiko bruce ka laboraro ha patalatsa se hlopha se muso se ya dipapadi tsa mo pono fatshe naibe ke dipapadi feng tse tla hleng di kgetho mono di phatlalatswe mme ntse bile o hopola gore ka la bohlano ka la mashome a bedi a metsorobong ke mo Afrika Borwa bafana bafana e tlabeng ba pala papadi ya setswalle le nahayane ya Nicaragua ke ka motho ba dileng ka teng hemme re sa re ntse go lekane ka nnete re a leboa botlhe ba bile le kabelo kgasong ya papadi ena re a leboa re re le ka moso mo mamedi o motho wa pele yo re lokelang gore re mo lebohe ka lebaka la tshietso ya gago ya ka metlha le metlha e re a olo jalo hemme re ntse go lekane le mokwetlisi mo lefintse ke ka kwano re kgotlhele diphapotsing tsa gaso mzwake kachela re a leboa ngwana mme
2: Re keteka mohau wa Ramasedi ka thoriso le mmino. Ha re rorise Ramasedi le Mzwakhe Kachela, e motso moratuwa, lenaneong la thoriso.
3: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng.

0: Bomampudi ba belana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomampudi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
1: Ntlafala moyeng, matlafala o tswe molota. Re keteka mohau wa Ramahledi ka thoriso le mmino. Ha re rorise Ramahledi le Mzwakhe ka tjhela, e moso moratuwa lenaneong la thoriso.

word, Lord. Hey.

Morena o re tshwere ka mohau. Morena o re tshwere ka matla. Morena o re tshwere ka lerekola hae. Morena o sireleditse ka letsogo la hae. Morena o gapesitse ka mohau ona. Morena o re ntse hantle re le naha ya Afrika Borwa tlhopha sa Mamelodi Sundowns. Ese matha mohau ona bosung ba kajeno. Tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns. A re bua ka phunyeletso ba e tseba. Re leboha legodimo ka o phahamisa folaga ya Afrika Borwa. Re leboha legodimo ka o phahamisa naha ena ya rona gobane ga re bua tsena tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns ke bo mampudi. A bere tsebele tswale sedi metsotso ke masome a mabedi le metsomo ra ruri ya go reng ya lesome le metsomo medimo ke tla o sia teng. Diatleng tsa pitso ga tsumane ke ponto wa selepo tla nka ga monate ka naneo la RQB. O ka dipedi sia le moeng a tla o tlaleletsatsi ya monate. Ke tla ke re fela ko nkele pina tsepe ya ke gotla mona re etse thapelo. Re ke re kope modimo re kope ramasedi mphatlhalatsane e na le ya meso ra bo sa fele mogana wa kgotso. Ra tla re etse gantle ka jeno a re fe mogau wa gae. A tla re hlonolofatse a tla re thusa re tlo kala beke ntšha. O mmileng ka ona motsotso o mosebetsing o leetong o lapeng o kganolotse ga monate. Ya ko ikemisetse tlhena o ko eme o tlo emele thapelo e ne e maatla. Re tlotla a re kena go yona ka jeno. Ee motsho moratua. Thotse ka diemetsena ke tla ke gule pina ke ena a ke Nontando Hlophe Methodist Medley a ke gutla fela mona nalo ena re tloetsa thapelo re kenyang bekeng e ntšha modimo a tla hlonolofatse thoriso.

Oh, Mamma Tiponto was celebo, holy city.

Amedihle ke sentse ke tsho ke re hi ba o ketekala tsa sila tsolo ka jeno happy birthday to you. Ke a tseba hore lena le pelo tsentle. Mme ha lena le pelo tsentle tsena ke re holona. Ke re holona ka o fela le beleletsatsi le tshwanang le dipelo tsa lona. Amedihle modimo a nketsetse lona hantle dibaka ka o fapana. Botle ba o e leng gore ba mametse tshebeletso ena ya lesedi ba le dibakeng tse fapaneng. Robedi metsotso ka morago ra leshomele metsomedi, metsotsong ya leshomele metsomehlano ka morago ra ena ya leshomele metsomedi. Re tla ba jalo le preacher Emma Sitsa o tlo re etsetsa thapelo e re qalang beke, e re qalang letsatsi, re tle re phame re gothale. Jwale he o seka ba wa fetwa ka nkano metsotso mashome a mararo ka morago ra ena ya leshomele metsomedi. Ke tla bulela mehala, o tla ntetsetsa ho 086-0303-084. O qhobe bosule ba sa feteng ba bararo metsotsong e leshomele metsomehlano pele ho hora ya pele. Re tla sheba ditaba tse hlahelletseng tse ileng tsa qoqeha mamiro ya tshebeletso ya lesedi. Ebe metsotsong e mehlano pele ho hora ya pele re sheba ditaba tse amanang jwalo le basebetsi. Ka nkano hora pele ha e fetile ka metsotso e leshome o tla fumana ditlabolane tse hlano tsa hora ya pele, 5:00 PM. Jwale ebe mamiro ya tshebeletso ya lesedi re tla batla ntate Gauta Mofokeng setsebisa ditaba tsa botjhaba. Ska ba fetwa mamela jwalo nano lena le bulela mananeho ohle a tla ngolatela a tshebeletso ya lesedi. Wa ratwa wa llelwa 87.7 ho lebajalo 106.6 at www.lesedifm.co.za. Ska ba fetwa mamedi na le taba tse ngata tse re tla di sheba. Ke na le mosebetsi mmoho le nna ne ntse re bua ka taba ena ya ho letsa diphala ka hago metse le metsana ka mona moo le phelang teng. Ha le kenelwa ke ditsotsi na ebe taba eo e hlile sa ntsa e le tswela molemo e ya thusa na kapa mabeditlakere dishebe taba tsena kgoding ena e tlang se ka ba fetwa. Re a tseba ho na le batho ba sebedisang phala ho tsosana ha o na le morusu kae kae, na ebe taba e sa ntsa e le sebeletsa kapa ebe ho etsahala jwang? Re tla bua ka taba ena nako e tlang mamediseng ka jeno. Empa he ne ke re fela ke tse kgangkgadi hoba ke a tseba ke tse ding tsa ditaba tsa bohlokwa tse e leng gore re lokela go di sekaseka tse etsahalang dibakeng tsa

Emeletso Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi. Bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele. Ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelo.

0: tata, sit back, relax and enjoy monate wa lesedi FM. Ke nako ya preacher M Masitsa.
1: Modimo mora, modimo moya o halalelang. Jehova ya ka letse maru. Re tla ka pela sefahlo sa o sengwa letsatsila ka jeno. Mantahing o qetellang kgwedi ya motsiano. Jehova ya ka letse maru, morena le modimo re ya leboa. Ntate ya matla o hle o tshepahetse modimo. Konyana rabo sa feleng o tshwanetswe ke poko, o tshwanetswe ke thoriso. O modimo ye o reng ha re re kgoro ya hana o re tshe ngwana ka o tla kena. Ha re re re ba futsana o re tshe bana ba ka ke na le lona. Re kupile ro tsamaya le rona kgweding ena Jehova wa phethahatsa ka mokgwa woo morena le modimo ya lokileng. Re tlisa ditanki le diteboo ka gore o tsamaile le rona kgweding ena morena le modimo ya lokileng. Ra kopa tlhogonolofatso ya mesebetsi ya matsogo wa e theola morena le modimo. Ra kopa dijo le diaparo wa di theola Jehova ya lokileng. Ke a rapela ntate go sengwa letsatsi la ka jeno gore bophelo ba momamedi e mole mong wa lesedi FM bo fetuwe go tloga gona jwale ka motsotso ona Jehova a lokileng. Ke rapela dibuhudi tsotlhe ntate, ke rapela tshebeletso yotlhe ya lesedi morena le modimo. Jehova phamisa boholo ba gago ntate ya matla otlhe. Re o rapela gobane re tshepile gore thapelo morena le modimo e re e rapelang go seng gwa letsatsi la ka jeno e tla etsa metlholo ntate bophelong ba rona. Modimo tsamaalong ka taolo Jehova lokileng. Ke sena sekgutlwana hashtag tsoa o rapele lenaneong la re qhoba bosibu. Morena le modimo re mema matla le boholo ba gago Jehova lokileng. Ke enwa pitso tsumane morena le modimo ya matla otlhe. Motsamaise ntate ya matla otlhe ka tsela eo wena o batlang a tsamaye ka yona morena le modimo ya matla otlhe. Mofe matla Jehova. Modimo ya matla otlhe mo e bang re saletse teng ke wena a re tsebelang modimo. Re kopa o tlhonolofatse motho ye mong le e mong ya mametseng ka ona motsotso ntate ya matla otlhe gobane modimo ya tshepagalang. Ka lebitso la ntate moralela moya o halalelang. Ntate re a leboa. Amen. Ya le rapelang ke preacher e Masitsa. Amen.

0: mashome a mabedi le motsolomo metsotso ka mora gore a lesomene metsomele e ka utlwa ke ba moyeng mamedi ka utlwa moya wa ka ehlile o phama ke sa ga ke tsebena go e tsalang ka nna re ya leboa puresa emmasitsa mamedihle qalabeke ka sefatlheo se tletseng pososelo ga re lwaneleng a se ka ra lwanang le batho re lwaneleng kgotso le gutswe le legato ga lwaneleng le dikatlego ke re emise o lwana le batho mane ke re tloele gore thabo ya rona e ke tle ka dipelo tse utlwileng botlhoko ga e se ka ya sebetsagala jalo
1: Afrika e sale e le teng le pele ba basweu ba fitlha ka kgatelelo le kgethollo tlong re eme mmogo le lesedi FM re ketekeng letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele ke molelwa

0: emashome a mararo metsotso ka moragora ya leshome le metsemedi. Pina ena e qetang go fitlha pheletsong ke pina e monate ya Atlantic Star e bitswang ka gore ke Always. Pejana mane Sikelela Yehova Jehova Beliswa o lesedi FM, lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa llelwa. Re tle ke shebe ke otle ntho tsa ka tsumane ke bona gore na re di kganna jwang gobane jwale e dumetse nako. Ga re tsamaye re utlwe he na kamare ka Facebook at lesedi FM, lesedi FM kamare ka Facebook he. Ke na le molaetsa o ileng wa kena wa Susan Majwang o tswa ka mane ka Botshabelo a romametse lesedi FM ka 89.9 ya Susan Majwang ke le botlhe. Thapelo mogolo re ya leboa ba sia sekolanyane re ya leboa dinkepile setlhoka mo ka Thabong Welcome o mametse lesedi FM dikomo Jeanet Chabatsane o mametse tsebeletso ya lesedi a le ka mane ka Willowbrook a re ke mametse ka 88.4 Jeanet Chabatsane re ya leboa Eli MM Mohapi o mametse jwa letsebeletso ya lesedi ao ya panyapanya mehala ka kwano 086 000 3084 086 000 3084 086 000 3084 ke mo e leng gore ke teng go le sedi FM dumela
1: sedi
0: ntate we
1: ntate wa ka wa itse ke itumetse gagolo jwang ke le standar one le legolo yana Kristo ke dula ka mo Bosofon ke ne ke kokato bana ba ka ke masandawana le ma-pirates ko volmaranstata le ba reng ke re happy birthday sundowns e tswaile na le ditepedi go bua ntate Seleto Mobosofo
0: ntate lapeng la gae tlameye le Thabo fela ke masandawana le ma-pirates
1: ke leboga gagolo jwang pirates e itsholeditse mabane le rona re tsholetsa sendaga itumetse thata pa
0: a ke khotso fela lapeng mo tsatsi le monate o
1: bana ba ka ke mamotsiti le popi ko Volmaranstadt ke re e mo ba tinto ba nkare ba nkuka ke bua le nna na mo radio station
0: re ya tsapa ntate le tsatsi le monate bo di mo etsa hantle o utlwa
1: thank you to papa
0: mamere tsebeletso le sedi a re tshepe bana ha ba mo utlwa ya bua radio station eng e kgolo ga kana jolo ka tshebeletso ya le sedi are lapeng la ka ke ma-pirates le ma-sundowns fela ao jule pirates e qetang ka leake sundowns e qetang ka CAF champions league dumele
2: kgotso kgotso ntate le kae
0: ee ke bua le mang go kae
2: o bua le mofihli mo Bethlehem ntate Tsumane
0: ke bua le mang
2: mofihli Bethlehem
0: o dula Bethlehem kae
2: ke dula Bethlehem e thobalenta
0: ntate
2: ee ntate wa ne kopa o tsosa bana ba latela ba bagago ntate Tsumane
0: re ba tsose re tlhoba bosibu le
2: bone ke tlhobe bosibu le bona tshwarelo ntate ke tlhobe bosibu le ntate Simanga ke ntate Mbeswa o ka Motsekuwa Bethlehem ke tsose Leboang wa Heso ka Qwaqwa Tebang kwa Hansele ke tetele ka Bongane Tshabalala ka Bloemfontein ke ntate Tsumane ke tsatsi la ka latswalo ka jeno le nana sentse ke ikopela le nna ka manta ka Saturday ke nana ke re ke a leboa go le ke le letsatsi le monate
0: epi ntate tsa se monate utlwa
2: tanki ntate
0: se sebele so e ratwang dume
3: ntate Tsumane
0: e ke bua le mang o ho kae
3: ke me ke sekole pe eno le mona ke sa ga nna ga le ka tsane ni ma
0: yes sir
3: ke rata go khoa usi le o swara le nne sintlapo lindate telo sibusi ka Welcome ke ketele ga mo ga dia ga edinte wa hang kwa lepe ka se jwe
0: tsoe tsa sile mona ta utlwa
3: ke ite wa ga tsumane
0: Mr. kwa lepe
3: thank you papa
0: dumela
4: dumela pa ntose lebo
0: eno ayo ke bua nena ke mang ho kae
4: ke jinete tshabatsane ka mona ka Willowbrook ponto
0: ya dikomo yona
4: ke dikomo
0: totala ka dikomo dikomo
4: okay ntate watsa ke thabetse masanda wa na ho lokire ba fana ba style ra le bo ke be le dithapelo jale mona hai mona ke thoba busule mabinda le epo kere moruti le kate ka mshate ketele ka mapatata ya barata haholo ke a leboa ponto
0: Zile mwana te utlwa.
4: Thank you papa.
0: Ke le bo di komo. Ba betsile se di efe.
5: O ye se motho.
0: Re na ra ntse ba le kae?
5: Ponto ke tsho pete.
0: Ke sharp wena.
5: Ha mna te hle ngona me pa 99.8 MHz. Ke le komo na ba tsimba le komo na anke ke re nga ka mokhwena pa mana ka kwa kwa ha tsapa me hle re go itse ponto mo yeng. Ke re sport ka 1 ka mana ka na le ni sport ka 1. Ke wa tsepo ntlo mo ya khosi ke petele ka me mamore na mara ka ka mana ka ka ntata wa ke mo tsana ya breakfast ke la tsepela ponto ha le tsa botse mo re na rantse ba di hoetse motho
0: yeso motho
5: ka ke tsepo ntlo
0: le se di efe bo mo ka da ba ntse ba se batla bua ka topic dumela
6: dumela ponto
0: ke mang o kae
6: mo le ntlo men ka tmo le tari
0: eh
6: ke rata go tsire me mamo lo ka ho house me mamo tsa tse ka go tsestrumo me a rata mo solo di ka pite mari se ke tsire me mamo ga na malo ka se tsi se ile jole ga mo hloka mo yeng le ntsile ga hloka ke le ba ponto se ba mona ke bye
0: ke le ba utlwa
6: ke le mo ha
0: se be le so nyela se di dume
7: ponto ke tso tso ponto
0: right
7: Khotso pont.
0: E bua le nna ngwaneso.
7: All right. A dire ntate Peter Thomas ka Virginia kire ntate mogala molapo ka Virginia ke ketelle ka ba i botsela mnya ke mo plus support ke ntse se pone ke ba gata ka pele batho ba ba. Ke a le bua pont o sa bata ke di simi ya ke se pone.
0: Tsa tsile mona ta utlwa.
7: Ha o be jwa.
0: O ma metse sebeletso ya le sedi, ho le sedi FM. Dume. Ho le sedi khotso. Dume.
8: Ranti pedi awa gadi pedi ponto e nkwe. Naga mkwena ga mwona ga gula atatabadi matra atabadi mwuti. Ogo kikere skula nyani. Kamole gato tolwane kire machiwa wale kose gala gadoan. Kire mwena ranti wa kia lebuwa kia uta unpikiti mw. Janki ponto.
0: Rere bwa sasile mwona tautwa.
8: Luena salavyo alo hoto.
0: Mame sisebele so yale seji. Dumela. Seri?
9: Ye le go ponto le kae?
0: Re teng le kae?
9: Re teng tlhongwane se ke kopa go etse be be e tlhagile ba botsi la botsi mo fitse ka mona ka Bethlehem ke go yana le teng dimame ke le tse di le botsengata. Ke tshube botsi wa pele go nono mpe ka mane ka Kronstadt di noeng. Ke tshube botsi le Ausma mi ke mo sia ga mane ka tsela ka tsela ne street mo na bo tlokong ke a le wa ke nna mampopo mo kwena ka mona ka Bethlehem ka mogele street.
0: Tsa tsile mona ta utlwa he.
9: Thank you ke le bolwa na pipo ntle ke nolo fetse ngwane so thank you.
0: Mama tse sebeletse e ratwa nke le sedi ya FM. Dumela.
10: Hey ponto wa selepo.
0: Hey shapo ho jwa.
10: Mo mona di ponto.
0: Bua le mang ho kae?
10: O bua le mang ponyelele sa mona ka kutwana mo dinga re.
0: Hey.
10: Ke kopa go ba bitsi le bana ba latelang. Le nne zondiwe ka mane ka Welkomo. Le tsitadi se ba se ka Virginia le ntivinting. Ke bona ke khuba mbusulu bona. Thank you ponto.
0: Re ya le bua le tsatsile mona ta utlwa.
10: Thank you ponto.
0: Ba meri wa sebeletso ya le sedi shebana kwa bona paetse e tla re e mashume a mabedi le metso. O le mompele re fitla goreng ya pele. Ke nka ba ba hlano fela ba o qatela. O mametse le sedi ya FM. Dumela.
11: Mogosi.
0: Ela mogod.
11: Ela mogod.
0: Mogod.
11: Mogod.
0: Mogodzi.
11: Mogodzi.
0: Ela we. Mogodzi.
11: Ela mogodzi. Ai go, nje me ka fala go ane telga. Ai go na.
0: Ai go.
11: Au nyu si ataba ke nyu lo saleng. Mo bonta te ba ke nan denke a ke na nje me ka fala mogao.
0: Bona tobo ka.
11: Mogodzi.
0: Ela mogodzi.
11: Ela mogodzi.
0: Ela mogodzi.
11: A e mo mogodzi o go nge ke ke morana ranthe ba ka chimpane ka mono ka iwa no ntsa o mametse hle ka ithuba re o so mona estombe. Kiti ke. Kiri. Ndata tsepo kana le dikamona dumela hle ha ke khutla ke kwa ke thella fela ke ntse ke yana le le mphate ke re ntate tebuo protea south Port ya South Mona Zone 7. Cultural Lots of Mkhosi. Kidiki. Tum. Shalalala. 34. Bloemfontein.
0: Letsatsi le bolati wa utlwa.
11: Wanpewa Mkhosi. Ke ikopa.
0: Hela Mkhosi.
11: Hela Mkhosi.
0: Ke shapo utlwa.
11: Shapo Mkhosi.
0: Ba metsele se di FM. Dubele.
12: Hey, bonga mamela.
0: Mamela ponte ke manga.
12: Kana kana yele nda tona le dinge ngana ka mafahla nentle mona ere ke khobe bsebo le mang le tsela le number 1 di champion ka mole ka matebele ne ke le tsela matebele mono ke re matota madigeta ke re ntate bishop ka mole ke le fahla la ka ka media social kettle ka ushwa ka grace mabuya no vula khatelo le tana mputi ponto a mamela ke itebola wena ponto ngwane se utlwa
0: mamela ponto ke saletswe ke ba bararo dume
13: Dumela Ponto.
0: Ke manga.
13: Khona mo yalo fa wa tla na tla ya Ponto.
0: A mona.
13: Eh ya se. A go go di khoya bo shili bana ba latela. A go go di re me mangwe siwa ka di eching ga mane ne. Ke re me mangwe go di ja di jing. Ke ka dela ka ngone e fa mane. Ene mane ke ho bona ke ha go khoya mo si. Thank you Ponto.
0: Tsile mona thi ke nka ba ba bedi ba o qatela dume.
14: Ela ela Ponto wa first.
0: E shapo ho jwa.
14: Eh ke ma reka mel ke ka mona ka resonate ka mona.
0: Eh.
14: E ke go pa o go ba go silva na bala tsena. Ke di ngane zene. Ba tsidi so zene. Le go bomba tlhile. Bona ba ka mane ka be tlhame ka mane mo tlhanteng ka lapeng. Se ke tengile tsare nang fihleng fihleno ja motse ba ba tlamele ke re fihle tsana ka hola ke aptima reka mfana ka o kopela mahlono no o phila wa le tsole pele hantle ngwana mme ke a itebohela Ponto
0: re ya le bo ke nka wa o qatela dume
15: Ponto
0: re tele ka
15: fiteng e ko re ke tlhwe bisuri la na ba na pela ke re tsika mo ya ka matati ene ke ba mme e ka o pa ho fitetele ka le faso a prele mme ka mali ka petjana rate ba tloga ke mama ha di mme ya rate ma plastic ka lamba so ha re tlile mme si ona ponto
0: tsa tsile mona ta utlwa
15: le na ponto
0: yuta sebele song ya le sedi sedi fm ke molela wa rato wa lela ka ka pakae ho hlemoele ngo roma metsena tsebele solona te mabedi hleke ya le bua ba khonong ho kena le ba sa khonang ho kena re ke fitise ditaba tsa bohlokwa ke tsena se khutlwaneng sa se ikokotlelo ka jeno ka la mashume a mabedi le metso e mehlano go dingena ya motsheanong 2026 thapa ma hana ko ile metso se le shume le metso e mehlano ka mara hora ya bone ho ya metso se le shume le metso e mehlano pele ho hora ya bohlano le bomawela le thabo mokoni ba tla buisana le Ms. Selina Mokatsane, e leng Senior Administrator Accreditation. Mme ba tla bua ka sehlogo sena. Kutlwisiso ya tshebetso ya Lekgotla la Taolo ya Thuto Afrika Borwa, kgaolong ya 18, SABC Education. Ya umema, momamedi wa Lesedi FM, ho ka mamela ka kelohloko.
16: Mosebetsi le siyo bogolo ba mafapha a ka nna bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi John re ketika kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya ha borona Lesedi FM ke molelo.

0: ditaba tse amang setjhaba. O na le ponto wa selepo lenanong la RQB ho lesedi FM fela.
1: Ele shume metsotso pele ho hora ya pele. Mametse lesedi FM re ke re shebetse amang setjhaba ditaba. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Ho na le ketsahalo e etsetseng mane provinceng ya Free State. Sebakeng se bitswang ka gore ke botshabelo. Botshabelo sepolesa sa teng mo mamedi se fuputsana le nyewe ya polao le nyewe tse ding ape tse pedi tsa teko tsa polao ka morago gore babelelwa ba babedi ba sa tsejweng ba tle ba fihle ba thunye ba thunyetse bathong ka ntlenyana ho tamini ya selehae mane section L botshabelo. Section L botshabelo ho thwe babelelwa ba babedi ba ile ba fihla ba thunya mo ba thunya batho ho yengwe ya ditamene. Section L province nyane ya Free State. Mamedi re ke ho fe ditaba tsena ka Sontaha hoseng ha khodina la matsatsi ya 24 le metso emene e lentsa tsinna maobane metso tsong e le shume ka mora hora ya bone 10 past 4 mabelelwa ba babedi ba o thumana ba ikwaetse ka mahlong ka dikupa head ho thoba ile ba fihla ba thunya batho ba neng ba altamining motho ya moholo wa ntate ya dilemo di 50 eo e leng lehlatsipa o ile a hlokahala ka morao re a tle a thunywe hloohong. Banna ba bang ape ba babedi e mong o dilemo di ho thwe ba pakeng tsa dilemo tse 34 le dilemo tse 47 between 34 and 47 ho thwe ba ntse ba fola sepetlele ho tlo le bona ba ile ba thunywa empa ba ne ba thuntswe mpeng le sefubeng mabelelwa ba babedi bana ba neng ba roetse jwalo dikgohlopo sepolesa sefuputsana le nyewe bile ba batla ho utlwisisa lebaka le entseng hore ketsahalo eo e tle etsane ho fihleletse hona jwale tjena ha ba soka ba tshwarwa. Jwale mang kapa mang ya ka thusang hore babelelwa bana ba tle ba fumanwe a ka letsetsa jwalo detective sergeant Pakisho Maja dinomorong tsa 082-466-8341. Ke re o ka letsetsa detective sergeant Pakisho Maja ho 082-466-8341 kapa wa letsetsa 08600-10-111 bakeng sa hore o tlo thuse sepolesa moheng. Jwale sepolesa ebile se tswela pele se ya kopa beng ba ditamene ho ikamahanya le dipehelo tsa tshebetso. Hobane momamedi wa tseba hore ba bang ba na le di-license tse ba dumellang hore ba kwale ka 4, ba bang ba tshwere di-license tse ba dumellang hore ba kwale ka 2. Ke a kgola batshotsena bane ketsalo ena e etsetse se le ka morago ra ya bone ka 10 past 4. Ke tsona tseo he mamedi tseo thundi etsetse tavern mana botshabelo section L. Ho na le motho a lahletsweng ke bophelo ba bang ba sepetlele ka morao re tlo fihle batho ba babedi ba tle ba thunye ke tsalo ne e tsetse Free State. Mamedi a re itlhokomeleng ka moo re ka kgonang ka teng ke tsho tsena hobane monna e mong o thuntswe ha ba bang ba babedi ba tswile dikotsi moo ho ileng wa thunngwa maobane lekeisheneng la Bantini. Jwale ho thuketsalo eo yona e etsetse pele ho metsotso e 30 ka morao hora ya 10. Nakong eo ditho tsa motse di neng di ntse di gwalla go thuba nentse ba gwalla patsi mo mamedi ba nentse ba rwalla kwa patsi ha ba tla latwa jwalo e ke motho wa monna eo e le mmela yellwa ya neng a thunya sebakeng seo sepolesa se ile sa fumana jwalo motho ya neng a rapaletse a tswile dikotsi ya go finyane le koloi eo go thweng o na a tsamaisa jwalo patsi ka yona a na le maqeba a go thungwa mo nampeng mme letlhatsipa la bobedi ne se le nkueleisitswe sepetlele ke ditho tsa motse jwale nakong eo sepolesa se ntseng se tlhile se batlisisa mona ke moo se ileng sa fitlha balo setopong sa motho wa monna ya neng a na le leqeba le le leng fela la o thungwa mme o thuntswe monana phatleng o la netefatswa a tlhokaetse ha re ditlhokomeleng utlwa ko o jwetsa ka taba tse pedi tsa di-24 fela ke ya di-24 le ena le ya botshabelo ke ya di-24 ka bobedi di na le batho ba tlhokaetseng ke tseya mang setšhaba etse reng re tle re o fe tsona ga nako e le mo namo e leng gore e gona teng ba medi ya tshebeletso ya lesedi ya o sa boloke ile yona jwale tsena tle re ke tla ke o fe ya o qatela ke na le ditaba kwano mamedi tse o lokelang go di tseba empa ene e ke o fang yona ke ya o qatela go tsena tse amang jwalo setšhaba
0: ditaba tse amang setšhaba o na le Ponto wa Selepo lenaneng la RQB Kholisedi FM fela.
1: Kholisedi FM fela wa ratwa wa lelwa. Kae kapa kae hohle mo ileng roma metsi ena tshebeletso o re hona teng. Ke bone mane Bloemfontein. Tlase o maqulwana na he sepolesa se tshwere ba belellwa ba tsheletseng. Na le maqulwana mane Bloemfontein mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Jwale o thwe sepolesa ka moraro setle se utlwa gore go na le morusu kae kae ba ile ba tleya gore ba tle ba tshware babelaelelwa ba tsheletseng ba dipakeng tsa dilemo tse 17 le dilemo tse 24 between 17 and 24 ba amagangwang le polao e setlhogo e e tseetseng mane Freedom Square Bloemfontein go thwe maqulwanana kapa go bana ba ka bang ba tsheletseng ba tshwerweng babelaelelwa ba pakeng tsa dilemo tse 17 and 24, 17 years, 18 years, 19 years, 20 years. Motho wa 17 o tlhagile neng 2010. Motho wa 17 years o tlhagile 2010 kapa 2009 ba thoma modimo. Belo tho ba tshwerwe ke sepolesa ba amahangwa le polao e tsetseng ka sehlo e sehlohong mamedi mane Freedom Square Bloemfontein. Jwale ka re etsetse ka la 20 le metso e mmedi ka di-22 tsa May godinye ne o re leng go yona go reng ya borobedi mo o thweng ka nnete go la ba gwa bulwanyewe ya polao sepoleseng sa kopanong jwale go thwe ketsalo ene e etsetse pakeng tsa maqulwana a ma BTK le maroma mo e leng gore ditho tsa maroma ba ne ba iphetetsa mane Freedom Square ka morao re e mongwe wa bona a tle a hlajwe mme a kene jalo sepetlele dihoreng tsa hoseng ke bana ba ma BTK jalo go thwe ka moqebelo hoseng ha kgwedi e na la matsatsi a 23 ka di-23 moqebelo mamedi horeng ya 10 ke mona mo e leng gore ka nnete sepolesa se ile sa sebetsa ka thata ka nnete ba sebetsa ka thata bona bo waesale bakeng sa go bona gore na ba kena dipakeng jwang ba ile ba fuputsa ba botsa gona mo e leng gore ke tsalo tsena di etsetse teng mme sena se ile sa lebisa mo e leng gore go ile gwa ba gwa e ba le taba gore go lwetsa ditekolo gwa ke mona mo e leng gore ba la ba qatelela ba tlaile gore ba tle ba tshware babelelelwa ba tsheletseng bomane phase 5. Ke tsa manse shaba tse re ntle re o fetsona. Go tlo ba dipakeng tsa dilemo tse le shome le metso e supileng, 17 years and 24.
0: Ditaba tse amang setšhaba. O na le Ponto wa Selepo, lenaneong la RQB, go Lesedi FM fela.

0: Mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka Mantaha le Ponto wa Selepo. Hashtag ha mamelwe Ponto. Ho lesedi FM.
1: A re tla re shebe mo mamedi ho ba sebetsang ba itshebetsang ba rekisa dijo mona diterateng. Ba rekisang dijo e ka ba haufinyane le di-tax rank, haufinyane le dikantoro, le dipaka mona, le ka ntlenyana ho dikolo, e ka sitana le di-college. Jwale, ho na le batho ba itshebetsang ba rekisa jwalo. Bona ba bang ba rekisa bo papa, bo mazimba, bo eng. Kebile ke na le bakgotsi ba bangata. Hana ke ntate mang pela Marina Court mo. Pela Marina Court mo. Thekisetsa bo makipikipi. Sebetsa ka thata. Ke hopola ebile ha ke kopana le taba tsena. Ebile ke bua le abuti ya rokang dieta. Re bua ka taba ya ho ikamahanya. O na lla ka taba masepala o tla ba bua tlosa ba dutse fela ba itshebetsa. Jwale re bua ka bohlokwa ba ho ikamahanya jwalo le melao ya masepala. Jwale ke a tseba ke ba bang ba batho ba nang le ho kopana le mathata, ba bang ba tseba hore ba lokela ho etsa eng, ba bang ka nnete ha ba tsebe hore na ba lokela ho etsa eng. Ba bang ba tseba na ba lokela ho etsa eng, ba bang ha ba tsebe hore na ba lokela ho etsa eng. Ka batho ba rekisang disikhambana, ba di bang ba di bitsa ka hore ke dikota. Ba bang ba rekisa dintho tse fapaneng mamedi. Batho ba na le mekgwa e fapaneng ya ho etsa tjhelete. Jwale ho na le certificate seo lokelang ho ba le sona ho tswa jwalo masepaleng. Certificate of acceptability. Jwale ho tswa Afrika Borwa mona o hloka certificate of acceptability ho tswa jwalo masepaleng. Mane ho Environmental Health Department ho tlo rekise dijo ka tsela e molaong. Kantorong eo o lokela ho fumana certificate se bitswang ka hore ke Certificate of Acceptability in South Africa. Ho tho o hloka certificate sa mofuta o jwalo ho tswa masepaleng, mane ho Environmental Health Department ho go tlo rekise dijo ka tsela e molaong. Ke tseo he tse ke reng ke tla ke o fe tsona. Jwale ho tho o hlapa matsoho ho bohlokwa haholo ha ho sebetsa. Ho rekisa dijo, ho hlapa matsoho. Ho hlapa matsoho ka sesepa. Haholo ha o qeta ho sebetsa haholo ka ho tshwara tjhelete, ho thwe le hlape matsoho. Ho thwe ka mehla le matsatsi, ha o finyane le mona moo rekisetsang teng, a kobe le bininyana eo e leng hore o kgona ho tlo lahlele dintho tse seng di sebeditswe ka teng, tse seng di sebedisitswe ka teng. Hore o boloke sebaka sa hao se dule se hlwekile. Hore sebaka sa hao se dule se hlwekile. Jwale ho thwe, o buisehe. Ha o sebetsa ka dijo, o sebetsa diterateng mona, o sebetsa ka batho. O be motho ya buisehang. O be motho a buisehang. Jwale o thweke le tlohelle hore e be le emisitse metswalle ya lona mona e kwetse le tsela eo batho ba lokelang ho feta ho yona ha ba tlo reka. Ho na le batho ba itshebetsang ba tla ba tjhaketswe ke metswalle ya bona e sa tlo patala le ho patala. Ba tlo reka le ho reka batho ba nofumane ntse ba ipuela ka bolo, ka Pirates le Sundowns. Ba ipuela ka di-match and match. Ha ba reke empa batho bana ba tlo reka, ba reka bohloko. Ho thwe ke leye le hloko taba eno. Hobane ba bloka jwalo batho ba tlo tla ba reka e leng di-customer tsa lona. Le hlomphe di-customer tsa lona. Jwale ho thwe dijong tsena tseo le di rekisang, le beha di-price moo tse hlakileng tse bonahalang. Tseo motho a kgonang ho bona a le hole. A se ka nna tlotla a botsa hore makunya ke bokae. Makunya le palone ha di tsamaya di le pedi keng. Ngola moo bontshe ka boholo motho la a tsamaya mane le a sa tlo reka a kgone hore a bone. Ithekise. jwale mona ba bua hape le ka taba ya digital payments. A ko batle mekgwa e meng hape ya sejwale jwale eo batho ba ka kgonang ho patala. E se ka ba mokgwa wane wa ho patala ka letsoho feela. Ho thole ke le sebedise ntho tse ka reng bo di-snap scan. Jwalo ka motho hape hore a ka o kenyetsa le tjhelete bankeng, banking transfers. Mme ntse le kenyelletsa le mokgwa wa hore ba senang tseo ho ka patala ka mokgwa o jwalo, ba nne ba tswele pele ba le patalele ka letsoho, ba lefe cash. Ho thwe, that is to accommodate all buyers. Ho amohela kaofela bana ba rekang, bareki ba hao kaofela. Empa le kgothaletsa hore le sebedise bo mekgwa ya sejwalejwale eo batho ba ka patalang le ha ba sena tjhelete ka letsohong kapa ka sepatšheng. Ho thwe o se ka kopanya tjhelete ya hao ya kgwebo le ya hao ya grocery.

0: mametse Ponto wa Selebo Holisedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamele.
2: Mashema mabedi le mosolomo mesoso pele re kena goreng ya abobedi. Yan latola a Solfax the P. Ya dula ntle mesotsong e mashome a mabedi pele re kena goreng ya pele. Se gutlwaneng sa siko kotlelo ka jeno. Thapa ma hanako ile metsotso le shumele metso e mehlano ka mora hora ya pele ka mora hora bone ponto go ya metsotso ngele shumele metso e mehlano pele ho hora ya bohlano le bo mawela le Thabo Mokone batla buisana le Ms Selina Mokatsane senior administrator accreditation me batla bua ka sehloho sena kutlwisiso ya tshebetso ya lekgotla la taolo ya ba ya thuto Afrika Borwa kgaolo ya boleshumele meso e robedi ya SABC Education ya omema mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi go ka mamela ka kelotlhoko
3: e ba le Ponto wa Selebo go tloa ka gika
4: in the middle of the night
3: hashtag ha mamelwe
2: mamedi mmanta ke o qatellang kgwedi mme a hele mmanta wa o qatela kgweding re buisana le setsibisa ditaba tsa botshaba yena ke ntate Gauta Mofokeng o santse le teng kwa re mohaleng e la phoka
5: nda de khoto
2: ho jwa magao mo
5: e wa donya man wa tswana ba re wa donya
2: o wa donya ka mo ka botshaba tsatsi botshabela ba
5: wa donya Alors c'est vous avez pas gagné une fenêtre d'ailleurs.
2: Là pas avec mon le mahatsile.
5: Là dit.
2: Mamariki sitsibisa ditaba tsa botshaba yena ke ntate Gauta Mofokeng. Re bua lena re ipapisitsa go le ditaba tsa ka malapeng ha re buisana le yena kwano. Tsebeletsong ya lesedi. Ntate Gauta, taba re batlang re bua ka yona ke nna le batho ba le tsena ba mametseng. Diketekete. Tse itulelang le batho ba bona fela. Bareng lenyalo a re hloke ntse re phetsa mo monate jwale re batla go bua ka taba ya ho iphelela mmoho le motho e o utlwanang le yena ntle le lenyalo stay together masihlalisane a re ke re utlwe maikutlo a hao ka pa dikeletso ka ho iphelela fela le motho o leng dikamano tsa lerato le yena ntle le lenyalo
5: a ke re dumedise ba mamedi wa le sedi pele ke re go tsong ke apela ke tsene lona le pele kwa se buisa ka se tlo se na so se bua so se beile wa tse ba se hlokolosi e bile se fitibile go bana bo phela ba hona jwale ba tshaba ga se go le thata go ba nyale se ba tlo phela yona ntweno yo o bua nya stay together go bana ba la ka melao le melawana ena e reng ha o tswa o so sa batle motho o mo jwetse ha ntse a o sukudisa o ya magotleng a dinyewa jale batjha se ba rerile ntheno mme ke tlilo ba kgothaletsa kapa ke ba eletse bohlokwa ba go phela le motho na ke ba mofuta ofeng ha o iphelela le motho o se o sa batle o nyala o ba le ya dintho tse tse ngata tse etsa gore o be le dikamano tse ntle le ba gagabo le ena a be le dikamano tse ntle le ba gaeno o bane bophelo ke gutlwe batswana ba re se bophelo ke semphego bophelo ha bona motho a bohlale bophelo ha ona motho a botsebang bophelo ke ba modimo bo yete tse hore ha go ka ha itsa hala hore o fihlelwe ke bukula ba atlatse ba o jetsa ba haeno ba tle ba tlo o hlola le yena ka mogotshwana gore batho ba mpa babedi ba hahe di kamano tse ntle pakeng tsa beng ka bona jwalo ka ha e ka hojaneng ke batho ba nyalaneng gobane ka molao le motho ya motona a keke a phela le mong a motsheyadi a keke a phela le mong go latela tlholego jwale go ya re tlama gore re phela le batho bana mme go ntse go tlhokagala gore re etse go gong gore lenyalo le gutle le be beng ponto o tlo bone mo leleng botlhoko lenyalo lena la go dula fela o na le bana le mosadi e mong kwana le mosadi ena o na le bana le monna e mong o dutse le ba hae le ba bana ba hae mona ntate wa bona hayo le ba hao ba dutse le ntate mo mane ntate wa hae go bana bana ha gona kgotso gobane ba batla go phela le batswadi ba bona empa setsokotsane sena se teng gona jwale se arotse botona le botsiadi botona le botsiadi ba qabane wane ke ya ikopela ho batho ba teng ba phelang hona jwale ba phelang pheno ha ba etse hore bana ba bona ba be tlasa tlhokomelo e nepahetseng ba tsebe hore ntho tsena tse ba di etsang bana ba ithuta ho bona bana ba hona jwale bonto ka lebaka la nthwena ya ho dula fela ha ba phele hantle ebile ha ba kgone ho hlompha hobane nengneng o na le hore ntatae a tla tlo mmona mona mo a dulang le ntatae mongwe mme ha ngwaneno a fitlha ntatae a fitlha o batla ho bapola ntatae le mmae a be pola ntatae jwale ntate wa moo ho bo ho etsahalang ka ena ponto ke dintho tse ngata re ka e bua letshare lena kaofela ka mokgo e leng nthwena ya ho phela fela le sa nyalana e le bomadimabe e le bosoto ka teng hobane e etsa bana ba sa itholeng hantle mme ke eletsa batho ba batjha ona jwale ha e be o dula le motho fela etsa gore go be le dikamano go beng ka lona bana bana ba tšhakele malapa a bo lona gore etle ha modimo a o nka bana ba gago ba tseba maloko a bona le ena le bana le ba mme le bantate ka mokgotshwanang ke yona fela nto e ke ratang go eletsa batho ba seng ba itheretse gore bona ga ba no nyala empa go nyala ke ntho tswang ko modimo monna le mosadi ba tlameya go nyalana
2: o le boemong bona le ntse le kgothaleletsa gore batho ba lokela go nyalana
5: ntate go ka bata go ka chesa molemong wa bana ga le sa nyalana bana bana ba keke ba bitsa ka ntate ba tlo bitsa ka mme ke ba mme bana bano bana ga o a nyala mma bona ba na le ntata bona ga o etse gangata ntate
2: go na le taba ya bohlokwa o buileng ka yona mona ya gore hei mpo a he dikamano le ba gabo motho enwa le ga o itulela le yena fela empa a ga dikamano le bona
5: ke ya bohlokwa ke ya setlhogo eno ntate gore ga o ka kula kapa a kula modimo wa monka jwale le tle le mmolo ke hantle le seka la tsekisana maloko a ne a seka tsekisana maloko a gago a be teng le a gae a be teng go suke gore ee rona bafokeng re pata kena le mosadi eno a patwe ka tsela ya bagagabo ba tla thabela ka yona le bana ba gae ba kgotsofale o ga a le tlhokala le sie kgotso lefatsheng gobane ga lekekeng la ga dikamano tse ntle motlha lefumona ke mathata ke mathata
2: mamedi wa tshebeletso ya lesedi re ya o mema gore o be karolo ya puisano ena ya ka le ntate Gauta Mofokeng dinomoro tsa WhatsApp ke 079 758 5066 ke re dinomoro tse o ka tshwaelang le go ka botsa ke 079 758 5066 079 758 5066. Ke buisana le setsibisa ditaba tsa botšhaba empa re sheba golo ditaba tsa ka malapeng ga nna le ena re buisana kwano tshebeletsong ya lesedi re bua ka taba ya go iphelela mmoo le motho e o utlwanang le ena ntle le lenyalo jalo o sa buile mabaka a tlhalosa gore na gobaneng o le botlhokwa gore o ahe dikamano le ba gabo motho eno bele ntate Gauta go na le nako ya gore nakong e ntse re ituletse le batho ba nang fela re ntse re reka thepa ntate jale ntse re reka thepa o thole gore ba gabo motho eno a kapa e ke itulelang le ena ga ba tsebe mme o na le kgonalo ya gore motlhang o ka e tsalang gore a ye boya batho kwana jale ebe soba le megosi e mengata se ke ge a ntho tse nene le tsaka ona sena letho motho eno a ko bue ka taba ena jalo gona o e tsala ba
5: gantle gantle ntate ponto ga o phela le motho wa mme ka tlo o na le bana ba gage ga se gangata ntate a dula le bana batse ba gage bana ba tsamaya le mma bona a dikagoane ditlhaga e tsa mme a etse gore ga a sebetsa ga a rekile dintho bana ba gae ba di tsebe le nna ba ka ba di tsebe ga ba e ka mona ba tsebo sephephetšhana sa ntate ke sena sa mme ke sena sa ntate ke sena sa mme ke sena gore bana bana ba be le tsebo mme e mong le e mong a be le setsha sa gae seo bana ba gae ba tla re ke ga bona teng ga bo bona gobane ga le dula le babedimo ga e mong a tsamaya eno a setseng o tlile o dula le bana ba gae jwale bana ba yane ga ba sana kgotso kgotso e tlile o fela e dukwa ke bagaisane e dukwa ke leloko e dukwa ke metswalle empa ha o ka re monna re a phidisana fela o be le ha gago bana ba gago ka tsebe ga bo bona le ba ka ba tsebe ga bo bona o lwanne ntwa e kgolo gobane go fitlhile nako ya gore go be thata go nyala gona jwale go latela le melao le melawana e e teng gona jwale monna ga a nyala gona kena wa ipotsa gorena e be re tlilo phidisana jwang mosadi ga a nyalwa gorena e be re tlilo phidisana jwang go thata ponto gona jwale go thata empa ntse ke kgothaletsa ya bonang gore go botlhokwa a nyale ga a sa nyale bana e tla e be ba gae ka tokologo gobane mosadi ga o le a montshetsa modikgomo a monyala bana bao ke ba gago le ga o ka ba baswa mono ke ga bana bano bana ba gago ba tsetse ko wena o arogana le mmabona ntse o phela le bona
2: mamedi re a o maema gagolo wena ya e ntseng ke tsena motlho mongwe o iphelela le motho wa o fela kapa wena o tseba dimpe kapa dintle tsa o ka phela le motho e o iphelelang le ena fela ke a tseba lesedi le mamelwa ke dikete tsa batho a reng ke motho o teng kwano dumela
6: ponto ke letlhonolo maseru mona lesotho ke dumelelana le ntate Gauta go menagane gore lenyalo ke ntho ya botlhokwa mme e a nyetsweng a tsebe gore e se e le karolo ya lelapa la mona mo a nyetsweng ntho eno e botlhoko metlheng yena e re phelang go yona bana ba bo dilesome le metso e metlhano lesome le metso e tsheletseng ba ipolaya gobane ngwana a re o batlang tatae jwale mmae a re o mo botsa potso e thata ga ngwana a batlang tatae ke a leboga
2: ntate Gauta re ke re boelege gape re shebe nna go na le kotsi boemong bo kotsi ya go iphelela fela le motho yo o utlwanang le ena ntle le lenyalo kotsi teng
5: kotsi ya teng ke efeng date bana bana bele ba gao le ba gae ga ba fitlha ba tlilo kopana mo ke tlilo ba bothata bone bana ba gago ba tlilo go etela le ba gae ba dula ba le teng bana bana ga se ga bonolo ba ka utlwanang gobane go na le dipuo tsa bagaisane ba shebileng gona ga bana ba le teng o etsang gana jale kena batho ba teng ba iphetotse e ka ba lokile go feta batho ba bangwe ba rata go kena ditaba tsa malapa mme bana bana ba lona ga le phedisana mmogo ba tseba malapa lelapa la gabo nnena o phelang le ena le ba gago ba tseba mane gore bana bana ba gaga setswalle ke gona fela ge tla re o batla o phedi gantle empa gwa pele lenyalo le tla pele gore o nyale empa ga o le a nyala mosadi a o sia ga o sa le bonolo gore o nyale kapa monna a o sia ga o sa le bonolo gore o nyale e se le gore o iphelele ka yona tsela ene empa gaga setswalle le batho bana o ba kopanye o etse gore ba tsebe gore ba phela mmogo tlasa boemo bofeng
2: ko renke mamedi o teng kwano le sedi
7: ponto le kae ponto ngwana bofu ga ke nna monana lamene nna le kopa go botsa mono ntate mona so nna ke na le mosadi gale re tlwelane le ena so bana ba ka ba go yena so o na le bana ba bantsha nna ne ke soka ke monyala ne sa ukwang le motswadi ya motswadi ya ne le motho mona mona gwala ga ta o lwantsha mpona ba a ne ke tsere re se sa di go mo go buisana le ena mola ba go kopana tsimo ga o teng le ena mola a ke di se di go mo mola go ena mola ya lwana lwana go so la ba sa ka la ma tsa ba tlo ya ya na o di se le la ke tsimo na ga tsa ona go go tla bana ba ka bana ba ka bana ba tse ka ba tla ba tshintsha di go go tsa ona le tsa so ke mo la mo ra di
2: ya
7: de
2: ga o
5: taba ya ntate e botlhoko ke a utlwa gore o na le bana le mosadi empa ga a kgona go monyala tlasa batswadi ba mosadi eno wa gae ga ke utlwa a bua jale go nyala bana ba gae ba teng mono jwale o batla bana ba gae o na le tokelo ya gore a nke batswadi ba gae go ya moo lapeng leo mo bana ba gae ba leng teng gobane ke dumela gore ba mo tseba jwale go o dula fatshe go bue ka bana gobane jwale o batla bana ba gae a o lefa mono kgodiso ya bana a tla tsebe go thola bana ba gae mme le molao wa naga o ka mo thusa gore a fumane bana bao ba gae fela batho bao ba ile ba tla ditshinyelo tsa bona tsa go godisa bana jwale a ba a fane ka seo ba se batlang jwale a fuwe bana ba gae bana bana ba fitlha mona a ba kenye sedimong sa gae badimo ba tseba gore um bana bana ke ba entse ka ntle mme ka taba ya go se utlwane ga batswadi ba rona ke enwa bana ke bana mma bona o tsamaye jwale kea ba lata ke ba tlisa gae
2: ka lebaka la nako ke radio tle fela ka bogutshwane mamaditlhe le wena a seka etsa voice note e telele ka nete ya 3 minutes 2 minutes and 48 seconds ke a kopatlhe go ba nako ya rona e nyane yagolo otle fela o kena tabeng yao wa o qeta o fete fela ke kgothaletse gore batho ba etse voice note e ka tlase go motsotso mamedi uteng kwano dumele
8: ga ke nne ke ngwana mme Ponto wa Selebo a re teng ya ke kgathetse ka mona ka spread ka thoko tsa ngwana mme wa tsa Ponto e botlhoko go kae jalo ka se ka nna mo kenyetseng teng e teng gobane ntate le mme ba gaile motse wa bona bana le bana ba babedi ntlo e kgolo Ponto e se ntlonyana ntlo e kgolo jale a kgole ntho nna ka baka la kore ga o ka etsagala gorebangwana o sa le monyane gagolo ntate tlamehile a ka nyala mosadi e mong mara ga a nyala nakong ya gona jalo o tlo thola motho a nang le bana go betere a nyale ena le mme a tlo monyala ba tse ba batle poleke ya bone bana ba tlo sala boikarabelong ba matla mme wa bona le ntate wa bona ntate le mme ya moja ba qaletsa bona bane ei ke bona ke engwe taba gore mme le motlho motlo tla le bana ba gae ba i4 o tlo kena ka tlong ka matleng a mme e mong e batla le boima le thata banneo jenana tlamehile nnete bue go se ka nna wa kwana le kwana nathwe bana ba dule gang gono gona jale tlamehile boe straight ntate ga a tswe le mme ba qale life ya bone ba batle stance sa bone stanceng seo se setšha bana ba ntate ba tlo kgona go tšhakela le bana ba mme ba kgone go tšhakela motseng o motšha o ga o tlhokofala mme kapa o tlhokofala ntate go rite bana ba mmele ba kgona ba ka dula le bana ba ntate obane e ya gore go tlo dula ga ntate bana ba ntate o fumane ga mme a sa tlo dula mo bana ba mme o sa bana le maatla matleng a mme mong e bima Ponto bophelo bona jale bothata bima nnete a e bue makunutu ga sa sebetsa gona jale ngwana mma
2: date gauta ka bogutshwane ke kopa ka bogutshwane fela batho ba ba iphelelang fela e ba motlhomong e mo ana sa tswa ka ga lenyalo kapa bana se ba le teng ba lo ipatlela mo ba lo dula teng moo mo o batla etsa masale sa le teng
5: ntate ga o tswa ka ga lenyalo kapa ga o so nyale ga fela o thola motho a nang le bana se ka bala kopanya bana bano ka ga ntlo ga o kene ka ga ntlo ya monna e mong o kena fela ka phea ya gago bana ba gago ba be gabo bona le ba mmeno ba be ga bona le ga baka ba tla dula fela o tsebe gore bana ba na le gabo bona bana le gabo bona e ka ba nne e ka ba ntate
7: Ntate Ponto dumela ntate Gauta mo ke Thabo Majunga mona ka motsemogolo Kroonstad maoke mona le kopa ko mpotsetso ntate Gauta mono gore masitlhalesane ga re isa tabeng tsa sedimo ana sedimo sona se a e thabela ga ona gore o tla fumana mane mo legoreng ke ena ke masitlhalesane e be ba moshanyana kuna mona motlhomong o otlwa ke bafatshe ba mootlela ntho ya gore o nkile ngwana bo rona o dutse le ena mo polaise a tlala motlhomong nka e beya ka tsela yao e jalo ga ona mo ba fatshe le mona badimo motlhomong ba sa kgotsofalang ke taba eo e jalo kapa ba kgotsofala
5: ntate waka ka bokhutshwanyane fela badimo ga ona badimo ba dumelang o dule le ngwana bona o sa monyana empa go latela mabaka a teng go se go kgonega gona jale gobane dintho tse gana jale di botlhoko gagolo fela o dule o tseba kitse o tseba mosadi eo ga se wa gago le bana bano ke jae ba ba gago o dutse fela le ena ga le tlhokagala tshwanetse ba tlo mopata le bane ba opate a keke a dula le wena o sa mo etsetse letho mosadi o tshwanetse o mo etsetse letho le kgotsofatsane moo
2: empa ya ka bo khutswa yana se le nthole e gothalletsang yeo ya batho ba ka itulela mfela go bane na le ditlamogao
5: e na le ditlamogao motho a ka dulang fela ya tlhoka letseng ke monna le a tlhoka letseng ke mosadi ba phuthana fela go thusana go isa bana e monne mong a ena le gaae
2: ka bogutshwane fela ka bogutshwane ka metsotswana fela botlhokwa ba o nyala keng
5: botlhokwa ba o nyala kore o seka wa phela o le mongwe o tla etsa dintho tse dilo o seta tshwanetse o be le motho polaba a ntseng a o thiba o latlhega
2: o tshwanetse o be le motho ya ntseng a o thiba ga o latlhega o keke wa phela o le mongwe go fitlhela
5: a andadokejele
2: mamedi ya sebeletso ya lesedi nomoro tsa gae ke 0 7 ke 0 8 1 0 7 0 9 0 2 0 8 1 0 7 7 0 9 0 2 seka mo founela bosibu tsena mamedi ya tshebeletso ya lesedi ke leboang tate mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke ntate gauta mofokeng se tsebisa ditaba tsa botšhababo mamedi wa monate mananeng o tlatlang o latela tshebeletso ya lesedi ya ke tswamana o teng vele moloye ditheoa dikalaneng o tla o reng ya bobedi go ya goreng ya botlhano babae

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: Afrika ke lehae la tokoloho le motlotlo ka bahale ba